0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
2: Inom na og Mighty C!
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Let's go.
8: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy.
10: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
11: Happy Higala ay fiesta ka na tong tanan. Kining yung alagad sa konseho, Consel Janjan Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa kini si Consel Janjan Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
12: Oras alas 8:55.
13: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
14: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
15: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Kiningabahin sa tuga programa, hatog kanato ni Kuya Ronald Rufin sa may barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
16: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
17: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
12: Alas 8:58. Higala, kumusta ba yung puntang kanyang tanada? Welcome sa Doble Goban sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
17: Magnum Rapido. Rapido.
12: Adlaw na sa karon may gala nga Webes o nga Pizza 20 na may gala sa bulan sa Agosto 2026. Ting sweldo karon may gala sa pipila ka mga opisina, mga eksyon nga mga privado. Ting tago, of course, may gala niyang itong mga palautang nga way plano mo bayad. O niya, dayon mga eksyon, karong adlaw may gala Pizza 20. Karoon na lang katapos ang adlaw para karoon si Manaha sa mga transaksyon sa gobyerno o may magkabaygala sa mga transaksyon diya sa mga bangko.

0: ano man, ugmang adlaw may gala holiday. So therefore, usa kini may gala kataas, long weekends, mga igwala karong panahuna. Walay trabaho ugma, walay trabaho sa 22, walay trabaho 23, balik pizza 24. Meaning 3 days, mga igsoon nga pahuway sa mga empleyado sa gobyerno, mga estudyante, pwera lang sa mga privado, may gala. So, ugmang adlaw mga igsoon holiday. Nga naman, tungod kay ugmang adlaw Ninoy Aquino Day. Sa matag pizza 21 sa Agosto, may gala, gideklara ka na mga igsoon nga special non-working holiday. Tungod kay special ka na nga gihatag adlaw, may gala, tungod niya itong kamatayon, may gala, ni Senator Ninoy Aquino. Okay? So, holiday, ugmang adlaw mga igsoon, pula ang kalendaryo. And then, pagkasunod simana, mas taas pa yun ang bakasyon, may gala, sunod simana. Gano man, tungod kay pizza 28, may gala, sunod simana, Friday gihapon, walay trabaho, kay piyesta manas Cagayan de Oro. Ang dinner sa sulod sa Cagayan de Oro, ang walay trabaho, may gala, kay piyesta man, mga on sa ta, mga igsoon, kay usya mga na ka Higalaaya Festival. Panahon may gala nga kongresista pa mga igsoon si Mayor Clarix, iya gini nga balaod noon, balaod may gala nga napalabang ka dito, nga sa matag may gala nga fiesta sa syudad, usa ka na ka special non-working holiday. Okay? Special non-working holiday, pizza 28, adlaw ka Biyernes. So, karong sunod semana Biyernes, walay trabaho. 29, walay trabaho. Kaysa madugod, pizza 30, Domingo, walay trabaho. Pagka 31, holiday na sab. Nga nung holiday naman sab, tungod kay ang pizza 31, katapos ang adlaw sa Agosto, mausap ka na may gala ang gideklara mga igsoon nga National Heroes Day. National Heroes Day. Usa ka na ka-regular holiday. Ang ugmang adlaw, pizza 21, Biyernes, ugma, special non-working day, holiday. Pero sa pagka-pizza 31, regular holiday na siya may gala. So, double pay na sab. Okay, so kana mga igsoon, para sa ato mga kaigsoonan, karong simana ha, o sa sunod nga simana. So, kutob lamang karong simana ha, mga igala, ano karong adlaw, ang para karong nga simana, mga igsoon, nga atong matawag may galang transaksyon sa mga bangko o sa gobyerno. Kay ugma, halidin naman mga igsoon. Okay, so inana may gala, ang kahimtang nato sa ato may galang pagpaniid, diya mismo sa mga pagpahuway. Hapit ng piyesta tungod kay sunod simana, usa na lang ka simana may gala. Sunod, Webes mantakaron. Sunod, Webes, dispiras na. Dispiras na may gala karong sunod Webes. Kay pizza 20 mantakaron, Webes. Sunod, Webes, pizza 27 na. Dispiras na. Sabton, usa na lang ka simana may gala. Magpiyesta na ta sa ato syudad. So kay magpiyesta naman ta, sunod simana, nagpadayon ang mga nagkadaiya may gala ng mga activities nunot may gala sa Higalaay Festival. Mga aktibidades sa fiesta may gala. So, alang niya itong gusto musakay sa rides, kay ang rides sa mga free is kutob lamang may gala niya itong nakalabay may gala ng pizza 18, Martes. Pero ayaw mong kabalaka niya itong wa makasakay. Kay niya ay taas-taas may gala nga adlaw nga gihatag ang mayor nga free gyapon sa tanang rides diyan napita sa may Mary Rose Carnival mga igala. Okay? Doon na gihapoy special nga ihatag ang mayor kaninyo. Pero aron nga di mo madisturbo, dito na liwa sa piyesta. Unsa ni mga adlaw, inani may gala. Sa September 1, hangtod may gala sa Pizza 3, larga tanan. Kinsa itong musakay may gala sa Mary Rose Carnival, libre way bayad. Alas 5 gyapon, padulog may gala sa alas 12 itong gabi eh. Okay, September 1, September 2, September 3. Tana na, larga. Mga igsoon, puring musakay. Gibayaran na sa mayor. Dayon pagka September 4, September 4, usa may gala ka libre pero exclusive na siya. Special siya para ni sa mga PWDs. PWDs, katunod yung mga kapansanan sa lawas. Pero lisod ba siya kaya may gala? Gakratsis ka, unya mo sakay siguro kag preswell o roller coaster. Ay na lang. Ah, importante makasakay ka. So, katosang mga blinds. I-feel na lang ninyo nga nakasakay mo, pero digin mo kita kung nung siya sa inyong gisakyan. Kay mga may kapansanan man, di man ka kita, may gala. So, kana, attention sa mga PWDs. PWDs, ha, pizza 4 ang inyo. Exclusive na, painyon, sa inyo rin ginataran. Huwag makasagol. Ang musagol, buak ang bagul-bagul.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kana sa pizza 4, may gala. Mga PWDs lang na, huwag pwedeng musagol. Mga Ikson, kaysa ako nangingon, kung kinsa itong musagol, buak ang bagul-bagul. Bitaw, binuang rana, may gala. Dayon, pagka pizza 5, kini, special na sabni siya. Para sabni sa mga senior. Kinsa itong mga senior na, pataas kamot.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Mone ang special nga adlaw para sa inyo nga makasakay mo sa kanang tanang rides diyan na pita may gala sa may Mira Rose. Karoon na siya September 5. Special ni siya para sa mga senior citizen. Ang pizza 5. Okay? Timanin ninyo. Ang pizza 4, why bayad na ha? Tanang rides para na siya sa mga PWDs. Ang pizza 4. Sa pagka pizza 5, special na sanda para nga to sa mga senior citizen. Kung ikaw, si Lola baka, gusto makig-date ni Lolo, gusto sila mga Ikson nga magsakay o Ferris wheel. Ala sige, sakay mo Ferris wheel. Si Lolo, si Lola, may gala. Dalag popcorn baka, kung napangipon. Sige, sakay, lingkod. Oh, sige, marag balik siya po tas kamatanon. Diha, may gala, sa pizza 5 ni, ang para may gala, sa mga kiniabang senior nato ng mga kaigsunan, mga igala, sa mga senior ni. Okay, onya dayon, balik na ko ha, ang pizza 1, pizza 2, o ang pizza 3. Wala na na siya pili, may gala, ni bisan kinsa. 1, 2, o 3, why pili na? Bisan kinsa, piling mo siya kay, may gala, sa mga tao. 1, 2, o 3, September. Libre, may bayad. Bahala niya, magkapila mo niya, magtuyok-tuyok niya, mga gala sa roller coaster niya, gusto mo na niya. Carousel, hala, sige, tanan, sakay. Pagka pizza 1, 2, o 3. Pagka pizza 4, special lang sa parang atos mga PWDs. Kanto magkang medyo, bisan pag may kapansanan, pero gusto kang musakay, gihapon niya, aging kalingawan sa piyesta, sige, sakay, sakay. Dayon, pagka pizza 5, exclusive na sabda siya, para ng sabda mga Ikson ganto sa ato mga senior. Mga senior, pwede na naman mo siya kahit pizza 5, libre, way bayad. Okay? Gibayaran na sa mayor ang tanan diha nga inyong mapasakyan diha sa Mira Rose. Okay, so muna may gala, kabahay na siya sa mga fiesta activities sa Higalay Festival. Nga kan sa may gala, nga ito mga Iksonan diha karon mga Ikson, ang lugar libre nga pwede sila may gala diha mismo mga Ikson nga makasakay libre. Dalit may galas pamilya ni Mayor Clarix Oy. So kada mga Ikson, extend may gala ang pre-rides for 5 days. Extend for 5 days may gala para nga makasakay ang tanan yang tong wa pa makasakay. So sige, di na ta mag kada bang mag mahay-mahay mag masuko kay wa kasakay. Ayaw kanya ay laing mga adlaw nga gihatag para na ninyo. Sige, so kada may gala para sa atong Lulot Gapon sa kapistahan din sa atong dakbayan na mga gala. Okay? Ituyog yun na. 1, 2, 3, 4, 5. 5 days. Libre. Siya rumasab. Di natamalkan siya na may gala. So kada may gala. Para sa tanan, sa kasayuran, para sa tanan. Eno may gala, may buntang ganyong tanan. Ining like adlaw may gala sa Tobragoban, sa itong programang atong Maghoma Rapido. Adlaw ka na may gala nga Webes, balikon ko, o nga pizza 20 na kita may gala sa bulan sa Agosto 2026. Sa tarantang ka mga suging, tig paminaw, mayang abuntag. Sa itong mga eksyon na nakaroon, nagamonitor ka na to, sa bisan asa na nahimutangan, nakaman sa imong sakyanan, sa imong panimalay, sa imong ginegosyuhan, o asa ka man, mayong buntag. Good morning po sa tanan na itong mga kaigsunan, ng mga nasa abroad, sa mga igsunan ng mga Filipino, nga nakaroon may gala sa bisan asang tsuok sa kalibutan, nakamonitor ka na to, may gala via live streaming. Mga igsunan, pilagay sa itong streaming live, inyong makita na may gala ang programa sa Magnum Radio Gagandoro, bisan asa kang nasun may gala sa kalibutan, basta kay may internet connection ka, kung maminaw ka, daw susabas di akaraghapon sa Pilipinas, maminusan ang imo may galang kamingaw. Samantala, mayong buntag sab sa tanan na to, gamonitor ka na to sa itong Magnum Live sa Facebook, inyo sa makita na may galang programa sa Magnum Rapido. sa tanan nga nakamonitor ka nato may gala sa atong nga Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio kagad di oro. Dini sa ato sa Nakbas kagad di oro. Assalamualaikum kanyang tanan mga igsong taga mga Muslim. Mahag sa iyalda niyo tanan dias bukid sa itong mga igsong lumad mga mag-uma sa tanan ka na karo may gala dias kabukiran. Maupay na buntag, maupay na unjuan, mayong buntag kanyang tanan dias may probinsyas kabigin ang gibang siyagang The Paradise Island. Mayong buntag kanyang tanan sa maya probinsya sa Camiguin ha, nga nakamonitor ka na ito karabatak na sa Kabuntagon, may gala. May buntag kanyo dya sa isla. Og din ito may gala sa atong kahintang sa atong lakaw sa panahon o kinigabahin sa itong programa. At ito kanato may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng Syudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa kahintang sa atong lakaw sa panahon, din hita may gala, kamunig gahulatan sa tanan, mga gala. Unahon ta ang tulog gihapon ka mga bagyo. Usa ang sulod, duha ang gawas. Mga igsoon, kung sa swertres pa ni, sa swertres, sulod ang usa, bitay ang duha. Pero swertres man to. Pero kini, lakaos panahon. Sulod ang isa, duha ang nasgawas. Duha ang wakasulod. Okay. Unahon ta ang sulod. Ang niya sa sulod ka bagyo may gala, mao si Tropical Depression Nining. Si Nining karon may gala anaana siya sa gilayon nga mukabat sa 390 kilometers north sa may Itbayat, Batanes. Gikusgon sa bagyo may gala is 45 kilometers per hour o ang iyang gastinis adunay 55 kilometers per hour o ang iyang gikusgon sa pag-irog 30 kilometers per hour o nag-irog siya sa direction sa west-northwest. Unsay kapalaran sa bagyong Nining, inani. Posible may gala unya sa hapon or karong adlawa, unya sa unto or karong mga more or less mga orasa. Posible mag-touchdown siya, meaning posible mag-landfall sa tulapita may gala sa nasun sa Taiwan. But medyo magkaanam siya kahinay. Unya, posible may gala karong hapon or unyas gabi eh, kundi madelayed ang flight sa bagyo, mugawas na siya sa Philippine Area of Responsibility si Nining. Meaning, karong adlaw, either unyas hapon or unyas gabi, mugawas na sa Philippine Area of Responsibility si Nining, pero muhapit siyang kadyot na napita may galas Taiwan. Ang Taiwan, naasulod sa Philippine Area of Responsibility. Okay? So muna'y kapalaran ni Nining, mugawas na siya karong adlaw, unyas hapon. Ikaduha ka bagyo, dinita sa gawas. Unao na sa dato may gala ang gawas kay humanaman ta sa sulod. Ikaduha nga bagyo nga gimonitor may gala pero dili na kabalak-an kay hinahinay siyang palayo sa atong teritoryo sa Pilipinas. Si bagyo may gala nga naa sa gawas nga papadulong na usab sa Dorpitas China, mao may gala ang ikaduha nga bagyo nga naa karon mga igsoon sa gilayon nga moabot sa 1100 kilometers west of extreme northern Luzon. Muning bagyo number 2. Ang gikusgon sa bagyo, gawas siya, gawas. Sa Philippine Area of Responsibility. Nasa gikusgon, may galaga 45 km per hour. Aduna siya paghaguros nga 55 km per hour. O aduna siya pang-irog nga gikusgon nga 10 km per hour. Ang iyang direction, of course, southwest, mga gala. Papalayo siya, may gala, sa Philippine Area of Responsibility. So muna si bagyong number 2, gawas. Dinita sa bagyong number 3, o kini naagyapon sa gawas. Ang bagyong number 3, international name, ginganlan siya may gala, Tropical Storm Saudil. Si Saudil, muna may gala ang iyang international name. Layo pa siya sa atong nasod. Si Saudil may gala, ana siya sa gilayon nga mukabat kanto sa 2,960 kilometers diha siya sa Isting Bahin sa northeastern Mindanao. Okay. Ang gikusgon sa bagyong si Saudil, ana siya gikusgon nga 75 kilometer per hour. 75. O ang iyang pagkaguros, muabot og 90 kilometer per hour. Ang iyang pag-irog, anong gikusgon, nga 25 km per hour. Ang iyang direction, of course, northwest ang iyang direction, mga gala. Now, ang maong bagyo, mga eksyon, posible may gala, duway kapahingnan. Pwedeng musulod, pwedeng dili. Pwedeng musulod sa Philippine Area of Responsibility, pwedeng dili. Pero dito rin siya papaingon sa Luzon. Okay? Now, kanusa ba siya posibleng muabot din sa ato, may gala, kay naaman siya karon sa Gilayon, nga 2060. Posible may gala. Either Domingo or Lunes. Muna na yung agala, musulod, pwede? Pwede isang dili. So, hulaton na to. Kailayo pa man kayo. Doon na pa'y posibleng kausaban. Posibleng kausaban, may gala, sa Gilayon, mga egsyon niya, nga 2,960 kilometers sa may northeastern Mindanao area. So, muna may gala, ang tulog ka bagyo. O, padayon gihapon, balikon ko, kining tulog ka mga bagyo, nga gingadlan ko, mausab ni sila ang makahatak, makapa-enhance, muguyod, may kala, sa habagat o iyang ibusdak dinis Pilipinas, particular na sa Luzon, Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon area. Dinis ato sa pulo sa Mindanao, watay labot sa kaling habagat, watay labot sa bagat, may kala, sila rin dito napita. Murag pagparimain kini sa Ginoo, ngantos mga kabataan sa gobyerno, bisan pag tagu-taguan ilan-ilaron yung tao na ng impeachment ninyo, dili matago nga ang billions of billions, trillions of pesos nga inyong gikawat, flood control unta na nga project, pero inyong gikawat kay mo'y nagpadato kaninyo mga halandon nga mga opisyal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Okay, now, dinis ato, may gala, mga igsoon, sa Mindanao, dis ato ang atong temperatura, inani, ang atong temperatura, ang atong init kaganina is 26 to 27 degrees Celsius. Karon dayon, ang kainit nato actual is 34 degrees Celsius. Dayon ang ato dayong heat index, karong adawa, mag-range na siya from 41 to 42 degrees Celsius. Heat index na. Init gihapon, of course. Alimuot kayo, may gala. So, ato na mga igsong bantayan tungod kay dili tanang tao, may gala, makalahutay sa kainit kayo sa ato, may galang temperatura. Busa, katong dili anad sa init, ayaw po pagpabulad. Katong anad na, abahala na mo sa inyong kagalingon. Basta kay, ang atong kainiton gikaroon is delikado kayo kainit, may gala. Okay? But, mula gina, while kapadulong ta, sa pinuminon nga mao may gala ang El Nino. Ang pinaka-peak sa El Nino is kining musuper na yun siya, ang kanamang way strong na siya, mapakon mangisog na yun siya. Dito siya may gala sa buwan sa Oktobre, Nobembre, o Disembre. Posible na may gala. O niya, dayon, kiniabang mamaak ni siya as in, mamaak yun. Dilagay ka ni paak may gala. Manakmag na yun eh.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Manakmag na yun eh may gala nga kainit. Unya dayon may gala. O dapat mo ni bantayan sa gobyerno. Dili kay ang ato may gala kung ang presidente pa istoryahon, gusto kong ipunin ang baha. Ah, bahala ka Mr. President, ipunin ng baha niya. Or matod pa sa itong presidente, gusto kong magkaroon tayo ng train sa ilalim ng lupa. Ah, bahala ka magbuhat ng train sa ilalim ng siyuta. Oga karon matatapos presidente ga gusto kong makapag-launch ng rocket. Ah, bahala mo ng rocket ninyo da. Karon kasi sige na magbaha, matatapos presidente is gusto kong gawing kuryente ang basura. Kay daga man basura sa baha. Ah, bahala na mo dia may gala. Bahala na mo dia kun say bahato ninyo na. Ang importante pangandaman kini nga El Nino kay grabe nga drought kini mga igsoon og grabe nga gutom gyud ani. Wala lang na itong balibaliya, but take note sa mga nasod, may gala, daghanan ng abatay. Daghanan ng abatay sa kainit, mga igsoon. Heat wave, ganasin natin. Wildfire sa guban pa. Sa ato, swerte lang ta, kay niapay mga habagat-habagat. Pero mawala na ganyan sa bagat, kay mag-transition period na ta karong Birmans. Now, muna ni mga igsoon, ang kalbaryo na ang ato, mga igsoon, isakripisyo. Okay? So, muna, may gala, ang atong kahimtang sa itong lakas parahon karong adawa. Init gihapon ta, kung doon na may ulan, ginagmay lang na siya, mga ginatawag, localized thunderstorm lamang. Okay? Mauna, mga igsoon, ang atong kahimtang sa lakas panahon, karong adawa. So samang higayon kini kapon yung alagans kanginan kini yung anchorman kini si Magnum Manny Agustero hantun taw niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong papraguban ni Akro may gala itong mga top stories, mga headliners. Unahaw ito may galang uluhan sa itong mga dako mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal ganahipos may gala pagka-trap sa mga minero dito na pita sa may Surigawa, Agusan Sur. Tulo ka tao may gala, patay. Samtang kasalan o gakintawag kasalan ng bayan o People's Day karong adlawa, tuwagit pinakatumoy sa kagayan di oro. Tuwagit panguluhan sa mayor sa barangay Tignapuluan ng atong syudad. O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod, mga igsoon, nga nahipos karong buntaga, gikabutiag may gala. Pag matod pa mga igsoon, DOH, mitala na sa grabe kadaghang nga biktima sa leptospirosis. Gikan may gala niyang tumbulan si Enero hangtod karong bulan ha. Muabot na may gala sa 220 na katao. Patay! Duga mga dagko mga balitang nasundon. Vice President Sara Duterte, padayon gyapong nagwaragwag naguna sa mga survey sa pagka-presidente para sa 2028. O karon sa itong mga dagkong balita, balita nga international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga balita sa gawa sa nasod, pagkahugno sa usa ka minahan dito sa minahan sa gold dito sa Central Africa, gikabutyag matod pa mga igsoon, daghan pa ng abising. Miabot nas gatos kapin ang nakaplagan, patay. Now standby may gala sa itong mga dagkong mga butang at isgutan kargabutaga. Sa itong programa nga itong Magnum Rapido ng adlaw karon may gala nga Webes Pizza 20. Sa itong magbalik may gala, stipot lang oras, alas 9:20 na may gala sa mundag.
1: That time check was brought to you by Presto Creams.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: CDOIIIDOL Cheesiest.
9: Our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
11: Ito ang idol ko.
12: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Playtime. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Saan na gusti?
19: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
20: Pinakabara tong nga data!
21: Sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
20: Mag-uyo, sir!
21: Data,
20: sir!
21: Data,
20: sir!
21: Data,
20: sir!
5: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
18: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
22: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
23: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
24: Ay, wala ko'y sisilyo.
23: Ay, wala ko'y sukli.
25: Walang sukli.
26: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
27: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
28: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
29: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
28: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
29: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
30: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
31: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagandeoro ug Visamis Oriental. Paibud si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagandeoro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo, busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
4: Kanunay ka ba ang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
10: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
11: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts na nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts para sa ligon, dekalidad, masaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Pahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Alas 9:33.
9: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balik ta magas blagoban sa atong programa magatong Magnum Rapido. Now standby bigala sa atong butang at isgutan karong butaga. Mga igsoon, ni balik sab ka trending karon may gala kini nga may tungod na sa mga security di sa mga eskwelahan. Human lagi sa nahitabo usab may gala sa pinusilay or pabutuhay gyapon. Mga igsoon, sulod sa eskwelahan sa Ateneo de Zamboanga University, usa ka junior high school may gala, nga din mipatay sa duha ka mga estudyante. Now, para sa before may gala sa mga discussion sa usay kaning atong eskwelahan lagi, mailanta may gala pag itong tayo tabos na takluban, ay, taranta na ta, security sa mga eskwelahan, security sa mga eskwelahan. After sa pilakadlaw na namingaw, ah, back to normal sa way nito mo. Pagbuto na sab sa miyaging adlaw, may gala sa isyo to na pita, may gala sa Zamboanga, balik sa ta security, security na sabta. But ang pangutana is, on sa may rason na itong bata, may gala batanon, nga namusil man sa eskwelahan. Now, base may gala sa nagpadayon nga investigation, nakasinati dahil may gala og depresyon tungod sa iya may galang pag-ubo sa iyang grado, ang grade 9 student may gala nga si Muhammad Mail Jalani. Katong suspect ba, nagdalag pusil may gala. Si Jalani, grade 9. Na, dito siya may gala, depression. Tungod kay honor student, manggunto siya, bright sa ilang klase ba. Unya, ni ubos ang yang grado. Sa pag-ubos sa yang grado may gala, medyo konsya, depression. Tungod kay, ang iyang ga i-blame, ang iya may galang, maisturo nga bayot. Katumang yang unang ipusil. Monito may galang nga, ang iya dahil nga, giuna may gala pagbirada dito sa eskwelahan ang katuyang maestro. Pero wa maigo may gala mutong namusil siyang laing mga estudyante. Now, gikabot ang bato na may gala sa investigation. Mismo ang mayor dito na pita may gala sa Zamboanga na gingon. Nga pulikig lakag or apa sa iyang grado may gala. Kay ni ubos ang grado may gala. So posible buti motibo niya nga ang iya may galang target dito is katong iyang teacher may galang gabayot. Okay? So, tungod lagi kay Murabag naabay piburatism ba? O niya, niubos iyang grado? Siguro, nabagay gitanyag ba katong maestro hagun sa baka? So, niubos iyang grado? So, iyang gilakag ang plus kining bataa may depressed na siya ay mahilig mapugdula may gala na ng Roblox nga gabdulaos mga batanon may gala nga gikabuangan sa mga batanon karon siya may gala sa ilang social media. Mahilig tong dula mga igsoon. So, hinungdan nga sa kadepress niya may gala, nahimo niya to. O niya dayon, ang pusil ganong nadala niya tungod po sa pagka-irresponsable sa iyang amahan nga ang pusil may gala gibiyaan na sabi sa sakiran. Di gidala po sa bata sa iyang anak may gala nga grade 9 student o nagsuot siya may gala o body camera naka-live stream mga igsoon o niya dayon may gala dito na nahitabo mingsyon ang iyang pagpamusil. Now, base sa investigation, dala niya may gala ang rifle o ang pistola o kaniga lugar pagkadala niya, una niya gipusil may gala ang iya mga igsoon nga kiniabang target niya katong maestro. Dayon na wa man maigo may gala, nakadagan man si sir, dito niya gipuntar niya may gala sa estudyante nga utro siyang mas lugar kakupitinsya niya kabride sa estudyante dito may gala sa eskulaan. Nga mao may gala kini si Patrick Dylan Wee, usa ka grade 10 student mga igsoon. So, hinungdan may gala sa pagka igo na niya, pagkapatay niya sa maong estudyante, siya sa may gala, miadto sa ikaupat nga andana. Dito sab siya may gala, nagpusil sab sa iyang kaugalingon. Now, ang iyang amahan may armas kay siya man may gala ang matawag ba dato mga igsoon nga chief may gala sa kanabang Bureau of Custom mga igsoon custom port chief may gala ang iyang amahan. So naay armas. Now, tungod ani may gala kapag hitabo, halos bisag this ato karon may gala, taranta na sad, balik na po taranta, secured na sab. Pero para kanako in fairness may gala, kining mga ingon ani nga sitwasyon, duha ang dapat dunay obligasyon ani. Rugar minor, ikatulo na lang ng eskwilahan. Una may gala is kung mag-ingon ta sa kahimtang sa mga bata, dapat may gala. Number one ani is ang ginikanan ginunta ani may gala. Ang ginikanan dapat dunay constant nga communication sa ilang anak. Pag uli, di ba gani yun kada uli, pero dapat mangutana kasi mong bata kung unsa na ba iyang kumusta ang iyang klase, iyang eskwilahan, kumusta ba, o may problema na encounter niya, kalison ba ka, i-communicate nas ginikanan, labi nas inahan. Kay, kadang bata, kumpiyansa na lang mo istorya sa lang inahan, pag naa sila ay problem, kay ilang masinati sa eskwilahan, gibuli ba ka sila, or gikasabaan ba ka siya sa iyang teacher, or giunsa ba ka siya sa eskwilahan, musulti na siya sa iyang inahan. Ang problema lang, mga igsoon usahay, kay ang ginikanan, wala na panahon sa pag-communicate ganito sa ilang anak. Okay? Ikadua, kinikaroon may gala nga security niya sa eskwilahan. Dapat may gala ang DepEd, Department of Education, ilang itap niya ni may gala kay trabaho man niya sa PNP. Kay kung ang eskwilahan pa mag-initiate para may gala sa security sa mga estudyante sa sulod, imagine kung ang usa ka eskwilahan may gala. Adunay estudyante mga igsoon nga mukabat. For example, MOGS. Pila kalibo ang estudyante sa MOGS. Kanang pila kalibo tinagsatagsaon imo kana sa pagpa sa paghiling or pag himo baka sa pag ukadjang sa mga bag. Abtan kag tungas adlaw ana may galaway klase may tabo. Tinagsaon imo na mga igsoon ikaduha. Kinibang violation ba ana ang usa kay tao? Imong kapkapan, ang tao may gala imong irikisahon imo siya. Violation na siya may gala tungod kay unang-una, dili ka pwedeng mo search sa usa ka tao kung wakay search warrant, gikan mismo may gala sa ato hukmanan. So, trabaho na siya sa pulis. Labon kina tong ubang pulis, di nung tanan, pipila lang may gala, way mga trabaho, galang haba naman, dagko na lang tiyan may gala may trabaho, why not atong i-utilize ka na sa mga eskwilahan? Ang usa may gala ka, doon na ba kay dautang tinguha, ma-prevent na siya may gala, usas mga makapaprevent ana is, kung doon na siya makita may gala naka-uniforming nga pulis. Isang ako naman siguro, kung ako mo ana sa usa ka lugar, magdala ko mga igsoon o maghimo ko og krimen, mataha gyud ko pag makita na ko may gala nga dunay usa ka naay pulis ka naka uniforme. Labi na sa mga estudyante, mga bata, dili kayo sila medyo tahado sa kitang naka uniforme, manaha ba? Ikaduha dali makaresponde. So kanaon ta itap brother sa eskwelahan, moy magtinagsa na ng mga estudyante, mahurot may galang oras, wa pa ka klase ang bata may gala tungod kay tuang gipangrekisa pa sa eskwelahan sa gawas.
10: Magnum, rapido, rapido.
8: Trabaho na siya sa pulis. Ingon ani may gala. Kuno galing ang atog yung tumbok is ma-prevent nga doon na pa'y laing may tabo yan ang magdalang pusil, inani may gala. Tanawa gani. Ang nahitabo dito na pita mga igsoon sa mga yatakluban, dito sliti may gala, nga doon ay mga bata na dalag mga pusil na musil sa mga estudyante dito, na yung mga batay, na yung mga nangasamaran, asa gikan ang pusil? Ang pusil may gala is gikan sa pulis. Iyang iyaan nga pulis. Gigabit, gikuha ang pul, ang armas, o katong sikyo, ang isa, sikyo, kani armas ang iyang papa, gigamit nila pagpabusil. Sikyo, ang isa kaamahan, ang usapod, iyaan niya, pulis, na yung mga pusil. Okay. Katong naitabo sa sambuang kamay gala is, ang amahan, doon ay pusil, tungod kay, usaman siya may gala ka customs port chief, mga igsoon. Nga, ang armas, naragatiwangwang. Okay. Kung imong analyzon may gala, ang mga armas nga nangakuha may gala sa mga bata nga gipandala sa eskwelahan kay namusil, pulos armas una gikan sa inahan, ano gikan sa amahan nga sikyo, ang usapod gikan sa iyang iyaan nga sa pulis, og katong sa sambuanga gikan sa iyang amahan nga pusil kay lagi usaban may gala ka custom port chief. Nga sa ato pa may gala, ang mga armas nga nangadala sa mga bata is gikan sa ilang mga ginikanan o sa iyaan. O kining mga tawana unta, responsable palang unta ni sila sa ilang mga pusil, dili unta ni madalas mga bata. Dili madala unta sa mga bata. Tungod kay, kung kita maghandle og pusil, nahamang ginunta na may gala ang atong unsaon ang proper handling sa atong mga pusil, labi na sa mga naas otoridad. Custom port chip ka, PNP ka, even security lang ka. Mga igsoon, ano naging proper handling sa mga pulis, sa mga pusil, o sa mga tao na nagdalag pusil? Bumitaw gani, nga kung ikaw na kasibilyan, dili pwede may gala nga ipatiwangwang-tiwangwang ni mo na imong pusil. Nga naman, makapanik ng tao. Ikaduha, protokolo, usagi ka na ka guidelines. Batayan may gala kung sa bagas Tagalog nga kung ikaw doon ay pusil, tagua. Gawas kung ikaw naka-uniforme kag pagka-security guard, police, naka-uniform kag sundalo, okay na nga nagtiwangwang imong pusil, pero nakasibilyan ka, always tagua yun na. O kung tuwa sa imong balay ang pusil, dapat ang pusil naagi proper nga paghipos. Kay ang pusil o ang nag-handle sa pusil, utang tapulis o sundalo, ang pusil iyagin na may galang kapikas. Iyagin ang kapikas, meaning kung asa siya paingon, dalagin niya yung pusil. Ikaduha, kung ibilin man, nakatago gin na nga dapat siya rin kay balo. Pero unsa ni tabo aning mga pusil nga gipandala sa mga bata? Ingon ana ka irresponsible ang naghawid aning mga pusil. Irresponsible. Kantong iyaan, gipagamit niya sa bata ang iyang pusil kay nag-shooting-shooting sila. Tarong ba na? Minor, gi-shooting-shooting nimo? Pusil sa gobyerno, gisus gobyerno, gipagamit nimo? Irresponsible nga polis. Kining amahan may gala nining na musil? Mga igsoon nga usa ka chief may gala sa customs? Port? Irresponsible gihapon. Walay proper handling sa iyang pusil. Nga dapat ka ng pusil, ayaw iduol sa bata. Kay ang pag-trained mga igsoon or ang professional nga gadala og pusil, unang-una itago. Bawal gani may gala ka ng pusil. Bisan kung nagbiingon ka nga wala man ay bala, imo na siya may galang itiun-tiun ka ng pusil mga igsoon, disim pagyapon bawal da. Kay kana nga pusil mga gala nga walay bala, imong itiun-tiun, muna'y panultiun may galas mga bugoy nga an empty gun can kill a man. Kay ang pusil kuno bisag way bala, makapatay gihapos tao. Una is waka kahibalo, gitangtangan tuod nimo may gala ka nagmagasin. But dunay nabilin dito may gala ka imong gi-unload, imong gi-load. sa pagkablit ni Muniana may gala, tuwa, gibuto. Kaduha, bisan pag imo na siya gikuag balat tanan-tanan, wala gyud. Gitiuntio ni mas tao. What if kung ang tao may gala gilusapan? What if ang tao may gala na gilusapan siya, gi-high blood siya, gi-atake siya kasing-kasing, namatay? That's why, usa gayos gabayan may gala, paghupot ng armas is, bawal ang pagtiuntion kay an imtigan kan kilaman matod pas mga binugoy. Ikaduha, dapat ang pusil proper tago gin na siya. So, kung mingon tao kung ikaw responsable ka nga handler og pusil, kanang gipatiwang ang tiwang mo niya mo, gipangkuha sa mga bata, irresponsable ka nga klasis tao, kaniunta ang dapat mga igsoon itawag nga atensyon sa atong gobyerno. Kay ang bata, may gala normal ng bata, way hanaw na siya sa kalibutan, but tungod sa influensya, influensya karon mga igsoon naning mga social media, makita niya, kay mo din ipusin, ay mo man nagigamit itong ato, akong ginula nga rublok, so, mo man nagigamit nga, tira dito, ah. Abo din siya nga pusin, inaniyon din ipagamit, oh. Ah. Nakuha sa bata sa social media. Pero kung responsable ka, na gun handler ka, ang armas, dapat naagin na kanunay na ka-intact ni mo. Ikadwa, dapat tago yun na kanunay nga pusil. Gipatiwang uwang raman. Mauna ang dapat tagag-atensyon sa gobyerno, sa PNP. Rather sa i-blame na to, ipasa ta ang blame ngadto sa mga eskwilahan. Ang atong, kay kung magsigi kag kadasulod sa bata, hirikisaho ni mo tadya, tanan-tanan, murag nawala na bitaw gani ang relation ba? Ang maayong relation sa eskwilahan o sa mga bata o ang trust and confidence o ang pagsalig may galang. Ano man, kung sige kang check sa bata, it means wala kay pagsalig sa imo mga estudyante. Sama ba ba nga kung sa organization sa PNP or sa militar, kung doon na kay kajot-jot may gala, doon na kay paghiling kanila, pagpabutos armo, bitaw gani panahon sa Disyembre, nga ibo ko nung butangan ko no tipan may gala no need na nga tipan kay mga responsable magkata nga mga otoridad ka responsable magkata nga nagkupot og mga armas so no need na nga imo pang mapatipan istoryahon lang siya kay professional man na. Bawal ang magpabutuag armas sa dili proper nga paggamit okay so kada lang. Una, kung doon na kay background checking, doon na kay, murag wala kay trust sa imong mga kauban. The same mga gala sa eskwilahan. Una, ang kahasil ba? Imagine na, pila kalibo na ka mga estudyante ang musulod. Kung rikisaho ni Munag na iposil magwala, mga igsoon, abtan kag hapon na na, pag tinagsa sa mga estudyante, walay klaseng may tabo. Walay klaseng may tabo. Tinagsaho mo ni mga estudyante. Instead kay mag-start ang klase alas 8, sa ba na ba ka ng alas 8, alas 9, alas 10, ang mga naglinyaha, may gala kayang ipanghiling ang mga lawas o mga bag kung doon na may mga pusil. Ihatag na spin-ping ang trabaho na. Kay trabaho mo na sa polis, mga igsoon. Ikadua, may gala, dapat lagi, kining mga naghupot o mga armas, karabang pananglitan karon kining klase, kining eskwilahan, i-identify na, pila kabok niya, mga estudyante nga ang amahan security guard na ipusil. Pila kabok estudyante din ilang amahan mga sundalo, ilang amahan mga bumbero. Mga bumbero karon na may mga pusil sa busahay. Kini ang PNP, okay kini sila. Ipatawag din sila. Kinahanglan na mag-proper ginta sa paghandol na mga pusil. Kaya ng mga bata karon lahi na. Lahi na karon ang henerasyon. Kaya bisagali karon may galang henerasyon. Kung mo init lang, way klase. Imagine ha, pag mag-init lang panahon, waday klase. Kanyanto nga panahon, pag ikaw bugoy kas klase, tukatib ka, ha? Tukatib kas klase, late kas klase, ibulag kas init, kanyanto. Diba na ko kay kuposit, mga igsoon? Karon, mo init lang, dili ipaskwilang bata kay init. Pero kanyanto, malit kas klase, mos tukatib ka, ibulag ka dito sa gawa sa init. Muna, diferensya kanyantong karon. Na lahi na ang mga bata karon. Mo bitaw gani ang mga bata. kanyanto, kastiguhon, tas ginikanan nato iskula, sa iskulahan, panglatiguhon, panghampakon, tamay galasa, steak sa maestra, but this time, dili na. Bawal na. Even paghingat, may gala. That's why, matingala mo, kumana mo iskulahan, wala o gibawal na ka ng mga steak kanyanto, di ba? Pag point nato sa klase, natay steak gamitan ng maestra, but this time, wala na. Gibawal na na. Nga naman, kay kanang steak mo man ipang bunal sa mga estudyante may gala. So bisag paghingat gani bawal na siya. Bawal na na karon. Unlike kanya to pwede mo nang ihampak may gala. But this time lahi na ang henerasyon. Ang mga bata karon may gala bawal nang imong bunalan. Bawal na may gala nga rugar okay ra na kanya to pag medyo tukatib kala sige ipa-scrub the floor kada. Is pa-scrub the floor or sweep the floor? Ah, bahala na. Okay na, at least part sa trainings, bata, may gala. Pero kanang mga igsoon, kanya ito, pangbunalan ka, ipa-squat ka sa initan, torture naman na, may gala. So, bawal na na siya karon. So, lahi ang lahi na may gala ang trainings, kanya ito sa mga bata og karon. That's why, ang mga bata karon gamay lang masilo, ay sos, Ginoo ko, may gala, ma-depressed na yun. Gamay lang abuli ang mga bata karon. Ma-depress na yun? Layo na na kanyanto nga panahon, mga gala. Kanyanto, pag makaigit na sa eskwilahan, mga igsoon, bulihon ta, baliwala man. Baliwala ra. Ikaw, manong siyempre, kanyanto, di ba? Sa eskwilahan kanyanto, magkaigit ka, di ba? Tungara, mag-iapon pagkabuntag. Bisag bulihon. Karon, buliha. Ah, wala na. Di na mo tunga sa klase, mga igsoon, pag uman, ma-depress na yun. Lahi yun ang ilang, may galang, ang ilang kultura karon ba lahi. That's why may gala kay naamay mga ginikanan, naantay mga otoridad, diha dato may gala ipapasan kanilang obligasyon. Kamo pod mga ginikanan, bisag unsa ta may gala ka kiniabang bisag unsa pa dato may gala ka busy, constant lang gyud ang atong communication sa tumang kabataan. Kay wa ta kay balukon unsa nilang mga problema sa eskwelahan, di nato may gala may istorya. Kay pag ulis bata, tulog na ilang ginikanan. Pag matas bata, nanglakaw na sa biglang mga ginikanan.

kaniadto may gala, nahimo siya ni mga igsoon nga pambato mga gala sa kaniabang usa siya ka, una is isa ka cum laude sa mga igsoon sa diyan 2023 graduate may gala sa BS in psychology onya usa ka beauty queen mga igsoon tungod kay siya mismo usa usab siya may gala ka rugar nagrepresent sa Miss Malaybalay sa Bukidnon sa 2026. Pero naligsan lang may gala sa trailer truck paskang pikat pis na pisat niya. Human mga igsoon ang trailer truck nga rugar wa di ba takayon nga buhilog dagan kay namas pinaka traffic nga area na napitas gabukayan. Pero tungod lagi kay ang tao ang kining biktima miagi sa atubangan may gala ng truck di makita blind spot na diha. Mabito gani ka ng mga motor, mga tao, ayaw gyud ka mo pagpatungod anang mga dagkontak. Di mo makita sa tungod sa driver. Di mo makita niya, mga igsoon. Kung mulabang ka bang galing, pagwarawara sa iya, aron makita ka sa driver, ganaan kami agi. Kaya ang driver niya, di siya kita. Blind spot na iyang atubangan. Ang iyang makita sa driver, ang unahan. Pero sa iyang tungkaran, di niya makita, may gala. That's why naligsan in town, mga igsoon, galing usa ka beauty queen. Si Christine Paustin Katudyo, mga igala. Grabe in town, mga igsoon, ang pagsubo karon sa mga ginikanan, sa eskwilahan, o sa iya, mga igalang. Kay di man ni ordinaryo, mga igala, bata pa kayo, 25 years old, 25 or 26. Dayon, usa mga igala ka beauty queen. Patay, mga igala, trailer truck na imitapos kaniya. Pabuta, kanyas maglong persib blanca karon mga igsoon, nakakaroon na napita, mga igala, sa police station. Kaysa taon ta ni karon may gala kung unsa baka may gala ang iyang status na karon mga igsoon sa kaso. Unsa na ba status sa kaso may gala? Kanabang kaya gikabutyag mga igsoon nga kustodya of course ang driver karon kaya naging full bus kinabuhi may gala na amot kung unsa baka madaba kay amicable settlement niya ni kaya kung isgutan tang driver wala man sa ginyo niya tuyo. Kaya way buang a driver, may gala, mangligis ang tao. Disgrasya yun siya. Pero tungod lagi kay kinabuhi po, ang iya pong naangin, part sa iyong trabaho, depende lang eh. Pabuta niya, may gala, sa mag-persib lang kakaroon, kaya itong mga siren kanina, mga karong adawa, may gala. Samtang sa pikas, galaan usab, mga igsoon, hangtod karon may gala, naaragid gihapon kani mga bata niya sa Puerto Elementary School katabok-tabok sa National Highway. Delikado gi kay mga ligsan may gala. Kung kining usa ka beauty queen, kung kining usa may gala ka guidance counselor sa usa ka universidad sa Dakbayan, naligsan sa truck may gala, pisat. Dili layo ang posibilidad pag-abot na pitas Puerto nga eskwilahan. Attention kamudya mga magtutudlo. Principal. Mga involved anang eskwilahan niha. Ngano mangyog inyo maging ipalabay-labay sa National Highway ka ng mga bata nga naman nun tayo gigasto ang gobyerno nga usa may gala ka overpass aron dito mga agi may gala ka ng mga sibilyan. Sa ba ni? Atong katapulan mo yung gahari? Or na ang pagka-irresponsable na to nga mga hingtundan niya? Kamusad mga teachers, principal niya sa Puerto. Makita ninyo kaun sa karisgo ka ng magtabok-tabok sa National Highway? Wala ninyo na makita ninyo na sa inyong mga estudyante? Okay na sa inyo ipadagandagan nyo ng mga bata dyan. Diyos por santo, may gala ka mga dagkong nga truck. Kung nambligsan patay kining usaka guidance counselor de Dapitas Gabukayan nga kung isgutan ta ang karisgo sa dalan, mas risgo ka ng Dapitas Puerto. National Highway ko na! Itandi di may galas gabukayan nga usa ka interior lang adalan but doon nagapoy mga trucks. Naligsan ganining usa may galak ka guidance counselor na pigsat in town may galak tibuklawas ang natamaan sa ligid. How much anang mga gagbay kay mga bata nga nagagandagan sa National Highway? Maluoy san mo mga magtutudlo diya sa may puerto? Kamu principal administrator kung kinsa na diya. Nganong di nyo tudluhan ka na nyo mga bata kung ugaling inyo yung pugsyon, wagin mo diya'y sentido kumun? Wagin mo diya'y gitawag nga common sense ba? Unsaon nga ang mga bata dili magtabok-tabok, di magdagantagan anang National Highway, diya's puerto! Kuy, kadilikado maging kayo mga

0: John, balikon na ako ha, mas risgo ka ng national highway diha. Anyet, gibuatan og dalan sa gobyerno, gigastuhag pila ka milyon sa gobyerno, nga diara mo agi ang mga bata, ang mga pedestrian, na i-overpass sa tungod, adi gyud mga agi dito. Di gyud mga agi may gala. Palihog ko ninyo diha mga administrator or principal or kinsa makakani mga eksyon diya ka mga magtutudlo diya mismo sperto, gayri o idili ninyo sa inyong mga estudyante dapat diha ang magtabok anang national highway. Delikado kay mga ligsan mga matay ng mga bata diya. Na nganong gadadhon ko ni si Undeer tungod kay everyday na ako gaagi diya. Makita ko kung sa mga gala karisgo. Sos maglakag-lakag pagkini mga bata maginawira ba? Nabalikon ko may gala, okay lang sa mga gagbay nga truck. Kay makita siya. What if sa mga dagko nga mga trucks, blind spot na may galang na sa tungod? Unya ang mga bata, mutabok niya, manghunong sa tungod sa mga truck, taon-taon budagan, kuy Ginoo ko may gala, huwag nyo na makit-in taon niya, mga opisyal niya mismo sa Puerto Central School or Elementary School. Even barangay official des may barangay Pirto. Di mo gagingigang tanawan ng mga bata na nagtabok-tabok sa highway. And yet na overpass diha. Gamita gani yung mga sentido kumun ninyo. Gamita gani. Actually, gipantuan tamani kang magdumkiya. Ang ilang mga magtutulog principal niya, di man magpa-interview. Kuy, Ginoo ko. Ayaw mo pagingon anak. Bulahan unta mo, malipay gani unta mo kay naay media nga nagpakabana ug nagpa-remind kaninyo ug magamit ang media pinaagi sa mga information dissemination labi na kaninyo diya sa eskwelahan aron kamong mga pinaagi sa mga interviews diyan ninyo mugawas sa kahanginan aron ma-remind ang mga bata, ma-remind ang mga ginikanan nga dili gid unta palabangon anang national highway kay risgo kaayo. Mga trucks, mga sakyanan gud na nga paingon to napita sa may magbiyahe may gala paingon to napita sa Agusan area, sa Misamis Oriental, paingon sa Bukidnon, paingon sa may Davao, dagko nga mga trucks. Ga traffic gud na dia everyday may gala. Nadaw bi ni mga bata nga nagandagan sa National Highway mga igsoon. Wala nyo na makita dia mga magtutudlo, principal ug kinsa bala ninyo. Wa gyud mo kita ana dia. Wa ninyo makita unsa ka risgo kinabuhi sa mga estudyante ninyo diha. Anyet na ay gibuhat nga overpass, wa gyud mo makatudlo nga dia mo agi dili pwede sa national highway. Wa mo mga sentido kumon? Aka grabe ba sad kayo? Way mga common sense may gala. May mga anak ko ni kasagara ning mga magtutudlo uban dia. Kun ang inyo kag anak inyong sudungon gigandagan sa national highway, anyet dagko kay mga truck. Di mo ngilingigang tanaw, anak. Anyet na auntay overpass nga dito pwedeng mo agi aron safe ang mga bata. Wa mo makatudlo niya, anak. Ah, kagrabi ba sa ganinyo asa inyong utok ipamutak? Panaan tamay gala aron ma-interview? Di magpa-interview. Ay, nangaunsa naman yung mga tawhanan eh. Chance na unta aron may gala nga kanabang maka-disseminate ka mo sa information ba? Nga di na kinahanglan may galaga Magnum. Ang Magnum Radio mga igsoon is bisan asa kang balay karunis kagayan, bisan asa sa kalungsuran galaud-laud ang Magnum Radio nga tingog. Chance na unta ba? Chance na unta mga igsoon nga ang mga informations nga ipaabot magbansiwag kung ugaling lahi ang inyo kay wala lang mo magpakabana while ang Magnum Radio nakita sa karisgo, so, nagpakabana. Nga unta ang insaktong mga minsay, mawaragwag sa kahanginan, labi na kung doon na mo'y mga minsay, rather sa di mo kapakabana diha. Siguro, wala pa may aksidente na itabo, muna nga inana ang inyong reaksyon. Kami sa Magnum, kinibang ang amo magong produkto din is balita. So, hito na taba sa unsay kakahitabo, hitabo din eh, hitabo dito. Muna pag makita tayo na pita, sus kang ngilingig ba ka ng mga bata? gadulag-dulag na gandagan may gala, butabok ang national highway, nga wagay nakabadlong nila diha. Why nakabadlong? Paanaan pa ka-interviewon tayo lang magtutulog, principal? Why magpa-interview? Nga naman, gusto ninyong itolerate ka ng mga inana? Ka mga irresponsible pa sa kayo ninyo? Kuwendo bitaw ugmag na yung mga disgrasya niya, simba ko lang, di ba? Ay ha, pa rin mo mag-ingon nga, sakto lagi itong magnum, oh. Bawal lagi unta ng National Highway pagi pa, patabukan, oh. Kaya na overpass unta din mo agi, oh. Ay ha, pa na yun mo. Kaya na namay nahitabo. Karon, itik for granted lang ninyo kining among gi-istoryas kahanginan. Kaysa pagto siguro ninyo, nga ah, pasag din ang magnum niya ah. Pagtagaw-tawa lang sa niya ah. Pasag din ang mga bata magtabok-tabok sa dalan ah. Dabi ko madisgrasya na karon. Ay ha, pa na yun ta. Ay ha, pa rin ta magbasol-basol. Na wala na may pagbasol, may galaga una. Pulo sa bagyan, mga igsyon, tas kaulahian. Tuwagis kaulahian, may galaga na mga pagbasol. Okay? So, kada pabuta may galak, ito na pag-esgutan mga isyon. Wala pa ta mapura o wala pa ta mahuman. Unsa na'y update niyang tong pulis nga gitabangan o miringhoy may galas mga kaubang pulis tungod kay ang ilang irresponsable gihapon nga mga senior police officer nga mauntay gadala, gatrain kanila kay under pa man sila sa gitawag may galang field training mga isyon. Unsa gibuhat sa ilang mga senior, sa ilang field training officer, nangagto dito may gala sa beach resort, nagdalag pagkaon, nagdalag ilibnon, nangaglala ang mga salbahis. Pagpangahubog, gitabangan og sikboy ang ilang kaubang pulis babae.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kadaghan magigas mga labad sa tilingban, mga igsyon. Kadaghan magiging labad. Talaw mo na, mga igsyon, ang kining mga senior officer, kahibaw sila nga bawal, mangagto niya ng mga places may galang ilang yantuan kay naa sila ilalom sa field training. O sila mao may galang mga mentor untaan ng mga klases, mga bagong nakadawat ng mga pulis. Sila naman hinoon nag-ulo-ulo mga eksyon ng mga tugbits kay magligo-ligo, magtagay-tagay, mag-overnight, ah, pagkabi may gala, kay nangalarang ng utok mga eksyon kay misaka na ang lalas utok sa gipanginom sa mga salbahis. Giismiring hoy in town ng ilang kaubang pulis, gitabangan may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Gapakauaw man ang matawahan ng mga eksos kapilingban. Nangahimong pulis ng mga irresponsable. Kana, wapatamahuman yan na kay paluap tapa na mga eksos. Kay katundua, gabi naman na itong mga manyakis mga gala. Nga ilang giismiring hoy ang ilang kaubang pulis, gabi naman na ng mga preso gyud ni. Mga silutan gyud ni. Mga sanksyonan gyud ni. Nawatabawot sila mga opisyal. Nga mo'y nag-ulo-ulo nga mga agtos na niya sa may resort sa Tagpisaw. Unsaan matuto sila? Pahalipayan ta sa gibuhat ni mga salbahis? Dapat ani mga igsyon pananggalon ka sa trabaho, mga gala. Gapakauaw mga mga tauhan na gadawat sweldo gikas tao, mga igsyon. Police, law enforcer kunuhay. Nga ang ila kuno, mga gala, nga motto is to protect lives and properties. Unsa na nga lives kana inyong giingon nga inyong i-protect nga ang inyong kaubang pulis giismiring hoy magtabang sa inyong mga kauban.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pagkawa hinungdan may gala. Sige. Sa ato pagbalik kay si Magnum Persed gapanikad na. Unsa na status dinang driver may gala nga nakaligis sa usa may gala ka beauty queen. Sa ato pagbalik may gala. Oras maginikanan alas 10:09 na sa buntag.
2: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
6: pabalik sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
9: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
10: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y sukli.
12: Wala yung sukli.
13: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
16: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
17: Bugas-bugas, akong katul-katul,
18: DTX 500 na.
19: DTX 500,
18: aduna kini antimicrobial properties
19: nga makatabang sa pagkuha
18: o pag-ayo sa bugas-bugas,
19: akong katul-katul.
18: DTX 500,
20: mapalit sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
22: Gigutom na ba?

0: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Neustar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Ang nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro, Sere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
6: Oras alas 10, this is Ice.
7: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
6: Balik tama Miguel Fregoban sa tunga programa tunga Magnum Rapido. Now this time Miguel, kumusta hod ta in town kung makita dia sa inyo sa inyong social media sa Facebook Miguel ang kanunay lagi mo labay dia mga igsoon kining taong makaluoy kayong o sa may galak ka kiniabang beauty queen mga igsoon nga usa ka guidance counselor na dapita may gala sa eskwilahan may gala sa CEO nga naligsan patay may gala tungod lagi mga igsoon kaysa pagtabok niya dakong nga track may gala das tungod mga igsoon ang may ligis nga to kaniya la siya makita mga igsoon patay gid in town na tanaw na to ni may gala kung sa may napag sabutan ano o sa magkay status sa kaso sa mong driver, i-check ta maglumpersib lang ka. Maglumpersib?
9: Light, kagadang ganis sa Kribang atong traffic unit. Magdumanin sa barangay Kribang at kausaga rin atong syarad sa CEO. Actually, magdumanin, no? Kagahapong adlaw sa kangilingig kayo sa Kribang Pangitabo. Kumanin taon si Christel Faustin na ka-tudio. Ang may mag-ipagalatay in taon magdumanin. Noon, may ipagaligis sa gilid taon siya. Taon sa katril track kagahapong adlaw. Now, ang naitabo karon magdumanin, walay negosyon na nahitabo. Abot sa ton na case filing ang nahitabo kay Wa Mapagpa. Isugot ang pamilya in town aning maong kinibang biktimang mga katudyo.
6: Di madalag sabot-sabot?
9: Di madalag sa sabot-sabot. Noong sabot ang iyo, mauni kami magbayad, ana, bayad sa tanan, mag-resto wala.
6: Oh.
9: Wala, kaya magdumani gani ang polis, igo ka namang hindi sila magdumani, magpasaliti. No, di sila pwede nga mag-usay, magpidlo, magsabot mo, ana. Sila pwede, ana, magdumani ang ilang. Unsay desisyon sa pamilya, biktima man, ilang buhaton. So ang buhaton karon magdumani, case filing. So pasakahan, ngayon, ugkaso in town. Piling driver sa trailer truck ng mga panahuna. Ano, wala na naghatag o kinibang pamahayag ang driver. Luwi kaysa karon magdumani, natin din sa kinibang sulat gani, italon man ni karon siya. Magdumani, italon man ni sa karon, labi na kay karon man to, ang gingon lagi nga pasa, ipasa ka rin nga, isipasa ka rin kaso. Ang pamilya ng hapon magdumani pag-abot ilan din gitala dritso dito sa ila sa Malay-Balay.
6: Oh, okay.
9: So ang maong kiribang biktima galing nagingon ng polis igo lang sila magdumani maminaw sa istorya aning both side, no? Kay hapon lagi nakita ang both parehas panic sabi ng kumpanya ni sao ng kiribang driver.
6: Oh.
9: Na wala gay na kuha magdumani ng kiribang sabot-sabot.
6: Mm-hmm.
9: No? So karon posible nga karong adlaw magdumani ay ginaman din ang driver, gihimuan man siya magdumani kini og kinibang mga papilis para nga dalon dito sa korte. Pagkaroon nga adlawa. So ipasaka gid ang kaso. Magdumani reckless resulting to homicide, mao gidi ang iya mismo lugar nga kaso. Natubangon reckless kita basta gani magdumani driver ka kunya patay po homicide kita magdumani. Mao ni ang yang natubangon ug magdetindi na gud ni magdumani dito na sa kinibang korte. Ang dagan sa iya nga kaso kay gahapon lagi tama tong imo kaning mag-drive ka di dali labi na kung trailer truck. Ang lisod ani mga trailer magdumani kung mag-atras-atras ka kinang nagdir nga naakay kini bang pahinanti nga may magsigit-singit nga op isa sa isa iya na gamay lang ana ana ba okay tungkol sa kanakuan ng trailer dili kay ni mo magdumani ang pagliko lisod kayo ang pag-atras lisod patinool ka itong kagahapong adlaw diya sa gabo kayo wa man gito mag-inatras only lang posible na karan talaga ng driver kaya nga nung imbis nga di pero bisan patag ipa-atras pa kanya magdumani sa ngalan nga nalataya naman lisod na gigapo ng kahintang sa mga biktima.
6: Kita mag-perceive, ga-drive ang sa iPhone, ga-pangunay matag-drive sa itong mga truck. Gatanaon ko yun, di kong makita na sa tungog ka, sa kwan yun, sa tungkaran. Ang imong pananaw sa driver, ito lang yun sa unahan, pero kanang nasa tungod, na skilled, di rin na makita. Labi na ka na bang naka-full stop ang truck or nag-inday-inday siyang dagan, yan ay mo tabok kay lagi, ga-pangyawat nga, hinabito kayong dagan. Di ka makita, diya. Di ka makita, maski gamay. Busa alang sa mga pedestrian or mga gagmay baka nga mga sakyanan, mga motorsiklo, ayaw gid mo patungod-tungod gid sa atubangan ng mga dagko nga truck. Kay di ka makita na blind spot na siya, magdum percent.
9: Oh, yo tama kay magumano ni katong gahapon adlaw na matikdan na lang sa driver nga usab to untol man. O gamay murag na something nakabangil. So mao to magumani nga ayaw ra ni balaan kay to magud sa likod. Magumani ang hitabo, wala magud sa atubangan kay bisan pagtong sa atubangan pa man. Mao gyapon magdumali kon di ka mosulod gid sa tukaran gid mismo sa driver. Sigit kanya makita kay iya mismo matatuan magid sa unahan pero waninte. No so kung nakas likod da diskrasya man gyud wala magi gusto magdumali sa iya itabo sa mangani. Isa may gusto lugar sa pagdiskrasya wala man gyud magdumali so may tabo karon magdepende lang sa desisyon sa korte. Pero sa magdumali ang dagan ini human nga ang pamilya ang tawag ng biktima. Wa man gid mo sugot tinanoa tuwa na sila ni biyahe sa bukid non. Idala nila ang patayng lawas magdumani og dito ipahinungod in town sa ila mismo
6: nga sa ka beauty queen kay Miss Malay Balay 2026 maninikinindi nga biktima day magdum persed.
9: Oh actually hiturahan gid siya magdumani naagid siya kinibang pang beauty queen ng isgutan naagid siya kuan naagid siya matawag lugar ng ikabuga magdumani gid makita manimo diha sa iya mismo nga hulagway katong nagraduate siya napot ay naghiwo kaniadto nga naapas siya sa mga pageant. Nagit sa itsura, magdumani, no? Pero mula gina, sa disgrasya na gina, ato lagi yung panahon, wala na magigagbasi na sa itsura o gatong postura. Kung abot yun ni Ana nga sitwasyon punto, nga ikaw, labi na kanaligsan mangit siya, magdumani. Dugay kayo nakuha, kagahapong at lawa, at kayo nabangil gina siya pag-ayo niya, ang pagkuha, magdumani, kinalang nga itsakan pagkato ang kinibang container, labi na kayo mag-uyod o container, mag-uyod ang trailer, kinalang pagjakan pa nimo, no? So,
6: ang purpose na kan siya mag-lumpir siya tungod kay ang mga ligid nakatama na mag-iod mo nagtunob sa iya. So, kung mo ipadagan pa siya, ma-deform gin siya pag-ayaw. That's why, i-jack siya aron nga musaka ang iyang ligid aron nga dili matiwasan ang iyang lawas pagka-deform. Mag-lumpir siya.
9: Pero nakita ko kagahapong adlawa sa Northern Metro America Center, higit sa mabuhi magdumani kay half sa iyang lawas, kinigitan sa puso at paingon din sa dugan, maumanggid ang na, kwan yun, magdumani, maugyong na hundlak.
6: Mo'y gitong tungan sa ligid ba, iyang lawas?
9: Maugyong na, kwan yun siya ba, dito gid siya ni Silby, ni, kung sa kanal pa na magdumani, dito gid yagi. Ang kinibang ligid, mautong at itanaw na to ang iyang patis lawas. Dugta gid magdumani, dinisinis mo sa iyang tiyan, tarong siya ang dugan.
6: Mo lagi.
9: Nga nakakulog pa gid siya sa likod man may latay lugar magdumani ang ligid. So, huwag yun, lisod yun kayo mabuhi gani. Kung magtanaw ang uman, makaingon nga, lisod yun siya. Mabuhi sa iyang sitwasyon, uman nga, napasok siya, nangatawag pag-rescue, taot-taoran pa, asa magdumani lugar yun siya, nakuha sa diha.
6: So, ang patay nga lawas niya karon magdumpersed, wala ba ka gihaya sa dinibaka, although gaboard na ba siya sa area, na itabuan, o niya sa eskulan, wala na pod, gidala na siya dito sa langginikanan, sa Malaybalay.
9: Oh, tama ka magdumani, may gigon sa atong kapulisan din ni karon sa TIO nga, insigida kagahapong adlaw human lagi nga nakadaligsat ng ilang pamilya din sa ato sa dagbayan gidala na dito sa iya mismong yutang natawhan ug ila mismong pinoyanan sa Malaybalay City Bukidnon magdumani ug lagi kay naaman nagclaim ang iyang pamilya kagahapong adlaw din mismo lugar sa kinibang nasangpit nga po rin kinibang balay sambalanan ang Northern Mindanao Medical Center. So karoon taon-taon dugman eh, wala kao na nga itong kapulisan.
6: Sige.
9: Kaya maulagi, no, case filing magigit ang may sabo. Walay nakita nga panagsabot, lugar hisgut-hisgutan, o sabay angay buhaton.
6: So ang truck karoon, impound po, tungod kay hanto di maman kining kaso, di po di makadagan nga truck.
9: Ama ka magdumani kay mauman siya ang truck lugar, mauman na siya lugar magdumani.
6: Sige,
9: ang...
6: Sigit po na sa ebidensya tos korte.
9: O, tama yun. O, so, dili na pwede nga ikuwaon, ipagawa sa kami sa miton. Bilin ka na nakakustudiya sa ato sa kinibang CEO, hantod nga mahuman magdumani ang kaso niining kamatayon lugar sa usa ka babae taon nga naliksan kagahapong adlaw. Kadiri sa TU sa barangay Kauswagan, magdumpresi Blanca sa Balita o Servisyo, Magdum Radio.
8: Magdum, rapido, rapido.
6: Salamat magdumpresi Blanca, yung nabate may gala. Ang update, mga igsoon, yag tong usa ka beauty queen may gala nga namatay. Human malatayan yung trail truck na napita may gala sa maya gabukayan. Tuwa yung patay nga lawas, gidala na may gala sa ilang Pinoyanan sa maya Malaybalay City Bukidnon. O kung may gala, nag-file yung kaso mga igsoon. Although, magdepensa na lagi ng driver niyan eh. Kaya mo lagi na, huwag maging niya tuyo ah. Ikaduha, gadagan siya. I-problem yun niya. Huwag niya makita may gala nga na tao sa tugkaran. Kaya balikon ko, kini mga dag ko nga truck, di gini sila makita ang mga tao pag nasa tugkaran may gala. Kaya habog maguni kayo, dako ang truck. Sa front maguna ng driver, muna ang iyang itawag iyang dashboard. Sa dashboard, ana, naapod ang kung na, sa paingos ilalob, sa ubos, di na niya makita may gala, blind spot na diya. Blind spot na siya diya, mga igsoon. Busaga, rugar, pag dure tao nga magpatungod diya, magdagan ang truck, may gala, di na makita diya, mga disgrasya yun, mga igsoon. Busaga, amping yun, kita nga mga pedestrian, pag naaga ni tanaw itong truck, kamutabok ta, pag urawara, kung na kay payong, iurawara to siya taas, ano makita niya nga na tao sa tugaran, kundi niya makita na, mga igsoon. O kung mahimo, palabya lang sa siya. Ayaw lang siyang labay niya sa dalan kung naapa siya kaya hindi ikang makita niya. Lahi ang mga dagko nga truck sa kagagbang truck mga igsoon. Mabito makita niyo na sa mga truck may galan sa kilid. Nagkuros-kuros ang iya may galang mga side mirror niya na side mirror pa ingos ubos na ipas kilid na para sa atubangan dagang nga kuros-kuros ng mga side mirror niya may gala. Tungod na sa mga blind spot nga di makita sa driver mga igsoon na usay ang driver maya kaya matatos unahan kaya siyempre ay sto na broadcast dalan. Ang to amang yun sa imong front, imong tanaon, may gala di man si imong tugkaran, kaya mabangga ka man sab. Na muna, may gala, pag naito sa tungod, patay gi ka niya ang simba ko lang, magpatungod-tungod ka niya sa dagko ng mga truck. Apikit na suras, may gala, sa tumay gubar, karunga buntaga. Salamat kayo mga listeners, salamat kayo mga viewers. Niya itong programa, may gala, sa Magnum Rapido, ug mga dawa holiday. Mga mga igsoon, nga huwag trabaho, huwag klase, may gala, ug mga dawa. Ay kalimot mga igsoon sa usa ka gagawas ng katilingban, katawhan labing gamhanan, managlahi man atong baruganan, hukom sa katawhan na matuman. Kina man yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din hilamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
8: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, din hilamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
6: Oras alas 10:29.
10: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: DTX 500 Health Alert.
12: Mali na habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko balang nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Namit nagit sa akong nga mata.
11: DTX 500.
14: Himsog pa ba si nanay? Basin loya si nanay. Malagi dok, loya si nanay dok. Kinahanglan na ni makainom o DTX 500 o D3 Bio. Adto lang sa pinakadool nga buti. Kamon lang atong giapas nga ang kaayuhan number one nga atong mahatag sa mga senior citizen. Kanang kaayuhan nga atong mahatag sa mga may sakit o balatian pinaagis pagtumal sa DTX 500, Mighty C o D3 Bio, dako kayo nagkalipay sa mga membros pamilya. Let's talk about stroke karon. Kay once nga naatay hypertension, pwede nga musangko sa pagka-stroke, paralyze, mini stroke, ischemic stroke, hemorrhagic stroke. Kini sila nga mga problema is common karon sa tuang katilingban susunod. edad. Basta may high blood, pwedeng ma-stroke. Now, what is stroke? Ang stroke, mga ka-DTX, mga ka-D3 bio, this is a general term or general name. Once nga na ay brain attack, nga nahitabo sa tuang brain. So, kung na'y heart attack, naapoy brain attack, may connection sa kasing-kasing. Although, may connection siya. Kung na'y blood clot, either nag-leakage, nagbara, nag-loss ang circulation sa brain, sa bisan asa nga parte sa brain, nag-i-attacki. Muna gitawag nga brain stroke. Importante kaayo nga mahibal-an nato ang mga signs and symptoms. Nga pwede nga mo'y way nga ma-stroke ang usa ka tao.
11: DTX 500 Health Alert!
13: Nagapalang dulong bala ang imong panulukan.
15: Magalingin bala ang imong nga ulo.
13: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
15: Mag-DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
13: Nga nagkapanubo.
15: Sang imong blood sugar.
13: DTX 500.
15: Garantisado.
13: DTX 500.
15: DTX 500.
16: Julietnol. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko. So buong nag-136 na lang ang sugar ko.
15: DTX 500.
11: Mabibili sa mga butika.
15: DTX 500 Health Alert.
14: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa to ang mga clinica products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom. Basta every Wednesday sa clinic na to sa Cagayan de Oro, sarado.
17: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: DTX 500 Health Alert.
14: Murag mo say babay ko mga igal kadtong oras limitado kay anyway sa gyapon dog hands lim dolo yung nakauban sa programang
11: DTX 500 Health Alert.
15: DTX 500.
18: Magandang adlaw tatay, kamusta? Imong pangalan tay?
19: Hilbaril.
18: Hilbaril, ilang taon ka na tatay?
19: 75.
18: Pagpunta mo dito sa klinika Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
19: Di nga kung tiyan lang nga nagahubag. Hindi rin nag-umpaw sa inyong clinic.
18: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
19: Tatlo.
18: Tatlo kabulan. Hmm. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
19: Katanan nag-ayo.
18: Oo.
19: Nagbago. Sang itong pagkuhan niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagmukungot pag-inom ko.
18: Bali, duha ka palang minom o isang beses?
19: Kaisa lang.
18: Isa lang, tapos nawala agad ang pagmukungot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
19: Pila lang ito kasi simana na kuhan na dahil na yun, nagkukos na.
18: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
19: Maayo.
11: TTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
20: Pirmi ka pangihi,
21: hanap ka pananaw,
20: ug pagpamhinod sa mga tiil.
21: Basin aduna kay diabetes.
20: Mag-DTX 500.
21: Epektibo sa pagpamubo
20: sa blood sugar levels.
21: Di kaya ang diabetes.
20: Mag-DTX 500.
21: Karun dayon.
11: Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
20: DTX 500. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
23: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan at share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber Cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.
0: Mighty C.
1: Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
24: Mapalit sa mga buti.

0: Magnum in action.
1: Oras, alas 10:39, kaya kumusta mga ingot to kagantanan? Welcome sa panagkuban din sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ayun yung tulumanon may gala, itong Magnum in action, kung adlaw may gala, Huwebes, sa Pizza Bite may gala, sa bulan sa Agosto 2, 2026.
0: Magnum in action.
1: Huwag mga adlaw may gala, pula-pula may gala ang kalendaryo ha, pulang-pula mga igsoon. Magpasabot may gala kung atong kalendaryo sa Pilipinas, pupula. Nagpasabot may gala sa ka non-working holiday, kaya sa regular nga holiday, tuod kaya Ninoy Aquino Day mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Walay trabaho ma, walay trabaho, Sabado, Abirne, Sabado, Domingo. Street may gala nga walay trabaho.
0: Magnum in action.
1: Nunya pagka Sabado may gala, muna na ang atong kaliukan, labi na sa atong Coronation Night may gala sa Miss Kagendiro Beauty Pageant.
0: Magnum in action.
1: Kaya tanan sa mga naminaw, mayang mainit ka kautuan ka niyong tanan.
0: Magnum in action.
1: Ilabi na may gala sa makaigsuna nga nagsunod kanuna may gala mayong odto kanyang tanan na welcome sa panaguban din sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Salamat na magbrasil may gala ito kalimtan ang atong mga pagpasalamat doon sa itong labaw mga makagagahom. Salamat ginoong su Kristo, salamat Diyos sa mga anak Diyos sa Espiritu Santo sa magyata ka namong alayang adlaw. Salamat ginoong su Kristo nga mo kami gato nining laing nga kaduhon. Salamat ginoong sa mga grasya nga magyata ka namo sa matag adlaw nga tanan. Kami ginoong mag-ampo kanuna yung anta. Kami imong giyahan, tultulan, imo kami ipilikay ginoo, ilabi na sa mga dautan. O kapatiksyonin kami ginoo batok sa mga panulay, demonyo sa among palibot ginoo. O giyata ginoo sa among nasud ang kalinaw, ilabi na sa among pagpamuyo, ilabi na ang kalinaw sa katawhan ginoo sa mga ofisyalis sa among nasud. Kami ginoo magkasandig na kanimo, doon ka, ikaw ang tagiya sa mong kinabuhi, ikaw sa pang nasayod ginoo sa maabot among, sa among umabot. Sa kami, kanunay ginoo magkasandig na kanimo. Salamat ginoo, imo kami nga gitagaan sa laing sa kabasog sa lawas kanunay, ngunong kami magkampo nga unta. Imo sab nga hikapon ang mga nagpasakiton nga nakaron sa nagkaniyang tamburan. Sa ilaw sab kami ginong Isus sa mga salangan imo na kanimo. Ingon man kami anam silong atos mga kasala ka namo. Kining talam, among ipangayabin kang Kristo imong bugtong anak mo yung nagari. Hangto sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Hoy sa itong 80 ka mga barangay sa Nakbayan, maingot to kanyang tanan.
0: Magnum
1: sa itong 424 ka mga barangay sa Lawigan sa Misamis Oriental.
0: Magnum in action.
1: Mayungot to. Kanyang tanan, maingot to sa tanan. Labi na may gala sa mga atong preparasyon, may gala sa kaliukan sa atong Higa Live Festival. So, nagkadugay may gala, daghana may gala mga kalihukan. O niya, good news may gala, nga good news niya. Human sa fiesta may gala, tagaagi pong chance kito mga sa libreng rides. Ayahay kay mga Exxon, ha?
0: Viva,
1: ay murag na alang-alang man may gala, 13 o 18. Naalang-alang gid may gala, daghang kayang medyo wagid mga kwagyo, murag gusto pa nila nga mutilaw sa ba sa mga rides may gala diya sa atong karnabal. Kaya di ba na ningong pang fiesta may gala? Di ba? So tanang panahon, pwede man. Sumo na may gala, sunod fiesta. Ito na nga ihatag schedule kay doon na pagya po libre may gala nga ihatag sa mga katawan. Labi na ito may gala nga gusto gyud nga musakay. Pero dili sila makadalikyat kay una, walay kwarta. Sa pagsulod pa lang, bayad ka na. Pagsakay, samot ka bayad. So daghan may gala ang gusto musakay pero galaway lang. Kay wa sila ikagasto mga igsoon.
0: Viva, viva, senyor! San Agustin!
1: Diba, Senyor San Agustin? Happy Fiesta Advance sa ato may gala nga patron San Agustin.
0: Reklamo, i-Magnum!
1: Sa ato para gawin sa atong tunawang may gala.
0: Magnum!
1: O sabay, good news. Sa muna good news may gala. Makaliukan sa fiesta may gala, nakahanay na karong panahon na.
0: Magnum! In action!
1: Samta may gala, dugang good news. Kining gingon, naging dugang pagin may gala nga mga adlaw, ihatag, igahin. Libre may gala sa Cagayanon. Nga makasakay may gala sa mga rides. Diya sa atong, diya may gala sa Limkitkay.
0: Magnum! In action!
1: Bad news may gala. Tulo ka bagyo may gala din sa ato, pero kining dua, la, musaka ni. Kinilang usama igsoon ng medyo makaipikto yun sa Luzon area.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala, dugang balita may gala. Sa atong dugang may gala, balita nga tunay post sa balita lokal.
0: Magnum in
1: action. May gala, di-prebulo sekretary Vince Dizon. Ang niyakaro may gala sa Misamis Italia sa Taguluan. Kanyato may gala, aktuali siya. Aron susiyon may gala ka ng dakong tulay diya ka na sa Taguluan. Tapayong ka sa Villanueva na ay tulay na sa toho, anas wala. Unya na sa to may gala karaan kay nga tulay panampas gubat sa hapon kana to. Na kana may gala murag usabon kana may gala nga tulay unya mo gasto nagdako gid mga igsoon kay National Highway bian ang Taguluan. Di ba wala matilay nga agian gawas ito nga mulangoy kas dagat may gala pwede pero ang ato may gala sa dinisato ang Taguluan may gala murag gid ang murabag kana nga dalan nga kung mawaa kana maputol kana nga tulayan na di kana gid kagi. Lisod, may gala muna nga dapat na siya. Muna nga ipaningkamutan, may gala ni Congressman Bambi Imano.
0: Magnum in action.
1: O, so nga, muna mahuman na siya kay ang atong siyudad, may gala, no ang atong lalawigan, dako na kay siya. Grabe na mga sakinan nga gaagi diya mga igsoon. O niya, mura na itong kasaligan, may galang makaagita. Mas maya mga itong dunay, duha katulay diya para kung padulong ka dito sa hingoog, at din ikasto mo agi, ang gikan sa hingoog, padulong sa Cagayan sa tuwala sa diya ka may galas pikas mo agi. So artes may gala, medyo pagabot niya, bintahara ra, nga makaagi diretso kaysa magdunay bangga ng naitulay nga mura giagian diya, wala. Bukog tanan mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Mga nga karon si Secretary Vincenzo sa botan sa DPWH na karon diya para mga igsoon nga lugar para may gala, mososi may gala niya ng nasangpin ka tulay, ano ang padali ang pagtrabaho sa niya ng mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Kumuna may gala, samtang rugang balita may gala, mga eskwilaan din sa Lakbayan, labi na sa mga elementary high school may gala, privado man may igsoon o kinibang publiko, ang seguridad may gala, karoon pa na nagipahugtan pa.
0: Magnum in action.
1: Santa may gala, karoon nga lang sa Bado na Gayon, ang ato may gala, ang ato may gala, Coronation Night sa Miss Cagayan de Oro.
0: Magnum in action.
1: Sa ato mga dagkong balita may gala, gikan sa Kaluhan, gingon Vice President Sara Duterte sa impeachment. Mingon may gala, may tag, mahuman nagdali may gala, kanang impeachment trial, batok niya.
0: Magnum in action.
1: Tayuban may gala, magampo ang anta, di sa ayaw sa, dito sa nai, paabot sa katuig. Pero ang atong vice-presidente may gala, iyang gihagit may gala ang impeachment court mga igsoon, ilabi na sa ang Senado, humanan yung dali na, kailangan ba kaya na? So, hindi mo nga challenge, pero siguro may gala, gusto niya nga mahuman na para may bawa na, magkalaman na, di ba? Kung i-impeach siya, sige, impeach, sinala ba? So, muna may gala nga mismo siya, nag-ingon nga kung may mo, idalion ang paghuman, ang impeachment trial may gala nga, sila-sila na may naminaw diya.
0: Magnum in action.
1: Tanawagin ninyo mga igsoon. Nabay mga tao nga ga-interesa na maminaw, wala gid siguro. I don't know, na siguro yung mga pipilalan diya, pero di kinsama ka neto nga una mga impeachment nga mga tao, halos sa mututok yun siya. Kini may gala, murag wala ka-interes. Murag wala, abot, alay sila nga, nabay impeachment, sana impeachment nga naman. Tungon may gala, kaya na, mo na itawag, alam na nakin yan, di ba? So nakita may gala, ang dagas, politikas, Pilipinas, hugaw kayo. Ang kawat may gala, grabe. Ang trillion may galang kinawata mga igsoon, wala gyud tanawag ko nang atong kani House Speaker Sir Maldes. Di ba? So kana lang inyong isa, kana lang siya mo manay gibasihan gyud nga kana mga igsoon kung mapapriso na siya, murag makatuo tagamay nga seryoso siguro ng gobyerno, pero kung wala nila tagaig pagtagad may gala, bahala ng ombudsman diha, imo na problema diha sa unang mapapriso. Kinsa man Buyeng Remulla, di ba? Di OJ managikan. O, sa DOJ may gala, katako na ba kayo sa iya may gala, 1.5 billion may gala, iyang, ang iyang intelligence man, pero wala agad may gala, o kaya. O, so, gipugos may gala siya, bisag doon ay kaso, gipugos pagbutang may gala sa ombudsman. Gikan sa DOJ, nako na kay posisyon. Wapagin may gala, kaya pagkawala may gala itong ombudsman may igsoon, regular ombudsman, kaya nag-retire naman, siya may gala ang gipuli niya, di man disqualified mo na siya, kaya una lagi, nakita may gala nga dunay kaso kay once ang qualification diyan na kay kasong itubang sa lugar dili ka mahimo nga mahimo ombudsman. Pero kinsa man ang itawag, so, kinsa may nasgahom may gala, so kinsa may magbuot na to, ato magahom. Ato man ikaroon, so mao na gipaslak gid may gala si Buhing Remulla. So sa iyang pagkasulod niya, amagin may gala pagduos mga tao nga magimo siyang milagro. Agrabe nga milagro ang ipanghimo. Daghang ang ipangpriso may gala, pero kinikaroon, nga usa ka tawo may gala nga maoya gingon na matud pa di magani matawag utok kay gingon na pas manapay mas utok may gala nini sorry ba so mao na ang gitangan karos mga tao katong gingon na ginila nga si Martin ang kini bang mapriso ipapriso gid siya lugar manubag siya pero hantol karon may gala wala na madungog may gala kung usa may nahitabo wala na may gala nya gipungta na ang atong presidente sa Pilipinas. Ay, bahala na ko ng ombudsman, ana. Saon mo na may gala, bahala ng ombudsman. Kung sa ato pang ombudsman, huwag di magbali-bali, so wala agad siya. I-remember siya, ba may gala, usas mga utok may gala sa corruption sa Pilipinas, dapat unta may gala, doon na ay sampol. Aron ka itong mga gagmay may gala, mahadlok sa burak, may nahitabo. O why nahitabo may gala, pero mula ginagin nyo na lang, ha? Sige, ipapreso ko ninyo, di ba? Ito yung statement niya. Tanaon tag di ba manggawas ang di ba manggawas ang talan. Mao na may gala nga muna nga tong gingon nga magpaabot na lang ta sa 2028. Paabuton ta na lang na. Kay nini may gala nga panahon wala na gyud lisod may gala murag di na ka lugar murag I don't know asa ka mo paingon ani. wala na gyud may kala. Gawas o kontra ka, lakagaon gyud ka, pangitaan kag sayo, pangitaan kag may isang unsa na lay ipangita para la may kala mapurisyo ka. Pero sako pa igsoon, amo nang giingon nga paguman sa election sa 2028 may kala. Now I don't know ga kinsa man daog niya na. Amo nang giingon nga bantay gyud og ang inyong nga gilutos karon moy mudaog. Mo nang giingon sayo-sayo pagluka ta lang og tikitaan. Aron igo paghura ra na may gala, wala na mo sa Pilipinas. Kay kun pa mo sa Pilipinas, unya nakahurar kana inyong kontra nga kanang inyong gyung gusto nga balion gyud mga igsoon, tawe may gala di mabalik ninyo. Kay ang panahon ni ramani tanan panahon ato, balos-balos ang panahon may gala. Di ba wider-wider ni siya pag-abot sa laing wider may gala, basing mo bali ang kalibutan. Kamo na sa manlaya, so mo na nga mintra sa Napa, lugar basin o maka-survive sa 2028, paglukat na lang mong tiket naan. Kaya para may gala paglingkod sa inyong kontra, o makalingkod man gani, at least wala na mo sa Pilipinas. Magno, sigurado inaction. Lagi, puno may gala ang prisuan lagi. Agoy, to gani. Toho lang may gala, basta mapuno lagi ang prisuan. Kaya ito, daghan ng atuan may gala, mga drug addict man to, mga drug addict, mga tulisan, nga matay. Diba? So, karon may gala, di magkaya siguro mga matay, pero burot kayo kapriso mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Adaghan kayo may gala, taas kayong listahan mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Kaya di man, di man tungkol kay kontra, kundili, na ay mga sayop na nahimo nila. Pero dili lang sila magkakapriso, dili magkakasumbong. Kaya, o sa isa may musumbong may gala nga ilang mantalan. Sumona may gala nga tungod ini, doon na ginagingon nga dapat kagayon nga nanay tikit naan, kaya hingkasong magkinaon sa, ulo, layo pa mo 2028, kung magkinaon sa atles ta tuana sa gawas. Pero bantay kay kay tuaka sa gawas, priso magyapon kay paglaya si Moana, lakagaon magyapon ka, labi na sa nasun ka nga doon ay kanabang lugar, kinibang labi sa Amerika, guban pa. Nasun may gala nga doon ay extradition treaty may gala. So, pirmi na magsuon pag naay kaso, pwede kay padako may gala sa anang alaing nasun.
0: Magnum in action!
1: Pati-pantay lang yun mga igsoon. So, mato pas vice-presidente, humanan na ninyo na, o gali, kanang impeachment trial. Siya na may gala miso, mo may kanya, o ganyang impeachment. So what? Mag-privado na lang deko. So, inana may gala, dagan mga igsoon. Sandarog ang balita may gala, gingon, DepEd may gala, ang magpaygayon mga igsoon, o safety drill. So, nationwide may gala, DepEd, nationwide safety drill may gala, ipaygayon may gala karong Agosto 25.
0: Magnum in action.
1: So karong sunod semana tungod kini may gala ni ato bang nagtabo na po sa Zamboanga. Tudluan may gala mga tinunan unsaon nila ni.
0: Magnum in action.
1: In kaso may gala do nagoy kay sa ato nakita may gala basig na pagi mo sunod kung adik kini siya mabantayan. Namao na may gala nga buaton mangita na lang nga lugar tagaan na lang galugat tudluan na lang nga unsaon may gala nga luwas ka diya sa mga eskwelan o naay mga susama na itabo na ito sa Zamboanga. Diba? Kaya may kuwan mga lakag. Although, kada mga susama nila ang hadlok yung may gala katugin dito sa
0: Magnum in action.
1: Takluban mo ito yung hadlok kayo kami sa kinsa may kipamusil. Sa makita may gala, bira kini. Lugar doon na may gala ilang tuyo ko. Katong suspect mga eksyon nga greeted sa student nga doon na iya pagin may gala nga gipangita. Diba? So, mauna may gala ang delikado kay armas mangon kini tukos kadaga kay mga tao sa eskwelahan pagpabuto ni may gala di man namo ingon ang bala mga isuon nga muli kay ko ani kay way labot ni og ma dito makatunog sa imo igo gyud ka mga isuon.
0: Magnum in action.
1: So dunay usa ka nationwide safety drill may gala pagka karong Agosto 25 kini may gala sa kamanduan sa tumbuhatan sa DepEd mga isuon.
0: Magnum in action.
1: Kini may gala kumanta kas pagdagas sa braguan din sa aton tulong oras alas sa 10:50 tras na
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilee,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin, gitistingan ako og inom
4: TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
2: TJX Coffee Mix. Mamasaga butika.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Minsa ka ako magpa-HIV testing ta.
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
14: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
15: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
1: Mga nabita sa paragumante sa atong atulman ito, may galang Magnum in Action. Sa atong may galang isyon sa gas, pagtagal, may galang karong panalo, by the way, ha. Sa atong may galang paragumante sa Europe, may galang, atong imunitor mag-Japon, itong lang yan yung atong heat wave, may galang, dito sa area, unya sa maong mga nasod, dito sa Europe, may galang, grabe yun, hantong karon, purisyog yung kayang lugar kay, tungod sa sobrang kainit sa ilang lugar,

0: Y si acaso me queda con Dile Suno, me queda con Dile Caín, está baja. Le va, vamos a comentar a Dinesato, a Nabajin, me queda a Atong Panahon. Dinis a Mindanao, parto con Bisayas Mon. Ang kainit may gala mo yatong giantos. Pero sa Luzon may gala baha sa may so, kita ni mo na. Di ba? Dinisato may gala sobrang kainit. Pagkabot sa ila, sos. Tagaliog may gala ang baha dito.
1: Magnum in action.
0: Ang ato lang din amping lang kita may gala. Kaya sa ila ito, looy sa sila ito kayo. Kaya labi na itong mga balay ng tagsak at danara. Wala agad may gala. Abot ng sauna niya, pila kalibo, milyon na ka mga taong apiktado may gala dito karon. Sa Luzon, pila ka milyon na dili wata mag-discuss din ang hisgot may galag, libo. Milyon may gala ang mga tao dito sa Luzon. NCR, gubang pangbayan sa mga probinsya may gala, sa Bulacan, dito sa Cavite, Pangasinan, La Union. Grabe may gala nga sos, Ginoo.
1: Magnum in action.
0: Naunsa na bang itong panahon may gala. So muna ang sitwasyon dito karon. So maugay po yung sitwasyon may gala sa ubang nasun sa kalibutan. Like po sample, ang Europe karon maugay may gala, naka-angkon may gala, grabe nga wildfire may gala. So, dito lang yung Chile, Italy, France, Greece, Portugal, gubang pang bayan, Migson. Hurot-hurot yun niya, di mo lang ang sunog dito sa ila, lasang kay dito sa ila, lugar kakahuyan, na ay mga balay, kay ganahan sila na kay puyo kanan ay mga balay sa ilalom, sa kahoy. Ay sos, Ginoo, na hurot gin may gala mga balay, pati mga sakyanan, wag gin makadagan sila, kay galibot ang kalayo nila. In fact, sa doon ay lugar sa itong nasun nga, ang mga tao, mga igsoon, dito na ni Agis Dagat, may gala, kaya di naman sila kagay, kaya ang kalayo, gika si Babos Bukid, may gala, nagkanaog dito pa yun sa ubos, nga nagambalay, o niya dagat na yun. Kaya pa naganahan sa mga foreigner nga, murabag, presko, ah, wagin magmahay, may gala sila, tuwa, dito na nagan, may gala, dito na namakwit sila, agi na sa dagat, mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: Diba? So, kanang lugar sa Europe, pero kung talaon sa nimo sa China, Thailand, sa dito may gala sa Chile o guban pa may gala, grabe sa may gala ang ufo sa pilang Pilipinas, grabe sa may gala ang baha. Baha as in baha gin mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Minana may gala ang sitwasyon karon. Now sa ato din lugar ang ato may gala ang pangandaman duha, baha may gala o kining kainit. Diba kay gingon lagi ka kung dunay baha mga igsoon, kung dunay kainit may gala, duna sa dagkong bagyo may galang muabot. So, muna gina, pirahan kas dako kay nga bagyo, mga sofer typhoon, mga igsoon, o niya pagumanala, init asab. So, wala kay kadanganan. Wala kay kadanganan may gala. So, muna nga to, mangandam lang ta.
1: Magnum in action.
0: Pilipinas may gala, Palangas, Ginoo may gala, pinili nga po nga to na sa Pilipinas.
1: Magnum in action.
0: Muna may gala, ang pinaka-bad news may gala, yung karon, kaya ang problema, whole world mga igsoon, kinisya nga problema.
1: Magnum in action.
0: Sa ato paragoban sa tulumano sa isyo may gala, itong tagas pagtagad, pabota may gala kaya dinita may gala karon sa ato may galang reklamo, imagnum.
1: Reklamo, imagnum.
0: Tagantas pagtagad may gala, kining reklamo ilabi na kining sa lutiran diya sa barangay kanituan, kalaanan na relocation site. Although, ipasalig naman eh, pero may nato may nabisap ang mga taga dihagyon kay looy kay sila may gala karon lisurgi kay tubig, unya 300, halos 300 kabubong ni, daghana kayo ng 300. Umuna ilang problema pero nagpasalig naman ang water district. Pero muna ito'y palop gapon para nga ate sa madunggan unsa bagay pasalig ninyo kalabo din eh.
1: Reklamo, imagnum.
0: O kaya na naman nag-donate may gala nila o 12 karulyo may gala ka mga polyethylene nga tubo. O kanang naibrag ito mang color ba o niya para nga ang tubig musulod kin sa ila gikan may gala sa water district. Ang ato diha ato ning kaloyan sila kay dili pa sayon kita gani gabugot kita rini mawala na tag sa duha ka adlaw wa tubig grabe bagot po tato sa sila may gala sa pagpuyo nila wa sila tubig gahakot lang sila may gala pero wa may lang kapuyan nila giagwant nila for pila ka tubig pero ang ilang ampo sa mga tao may gala diha sa lutiran may gala sa kalanan location site nga kun mahimo na ato sila kagulingong panubig na gidiha kay para mahumana sila mga pag-agwanta. Ilabi na karong panahon nga init ha.
1: Reklamo, imagnum.
0: Sige lang, katagatas, pagtagat, may gas, paraguman, dinisato, trong pabutas at may gala. Kaya si Magnum Kia Blanosa, napod may gala, karon diha sa Taguluan. O kaya ang ato may gala, sekretary sa DPWH, naa may gala, karon diha.
1: Reklamo, imagnum.
0: O si Vince Dizon may gala, kaya sa sabda na ito, murag kanyan ito man unta may gala, pero diha, ito siya schedule, pero don't know, landslide sa bukid, doon mo ito, nakadagan sa rito, wak madayon diha. Ang ato, manggo diha, may gala, ato,

0: nga lugar suportahan may gala ni kini nga tingwa ni Congressman Bambi kay actually kini nabilong may gala ni sa area ni Congressman Bambi Imano. Amo na may gala nga tungod mga igsoon ini nga nabilong ang area so mo na may gala nga lugar
1: Magnum.
0: Kwan siya kini ba nga ganang may gala ni Secretary Dizon para makita may gala niya dapat untali kada mga nitabo mo ko ani ni may gala sa ni buto kini nga issue may gala sa flood control kini kawat sa dito sa Luzon. Na, Luzon ha? Ang kawat may gala sa flood control, tuwa sa Luzon, tanawa unsa netabo nila. Tuwa sa ila may gala, pero tanawa unsa netabo may gala sa ila. Gisulog-sulog sila sa pahirumduman sila sa Ginoo nga dili kalimtan kining kawat. Kay ang ato magong official sa atong gobyerno karon ilang ga-divert may gala, pero ito ilihas nila, ilihis nila may gala ang issues kawat. Diba? So, dito paspa sila kay may gala, dinita sa kwan, banatan taning impeachment, pwede na para di kayo mabantayan. Kaya karon may gala sa ilang gihimo. Diba? So, tanawang Ginoo, lahi ilang Ginoo may gala, kasi gihimo niya. Gibahalo niya, gipabahaan ng talan may gala halos sa Luzon. Katulang niaging adlaw may gala, katulang sa itong adlaw, diba? Nga usalang ka gikas buntag pa yung sapon. Ingon palagi sa pag-asa may gala nga ang tubig nga nakita sa Metro Manila, habagat ito ha, umala itong bagyo. Mga igsoon, balurog sa kabuan nga ulan. Katutubig nga tuwa sa ilang mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: Sila kagbalurog sa katuig nga bulan nga ulan may gala. Pila lang kauras, lima kauras, kibuhos may gala diya sa Metro Manila.
1: Magnum in action!
0: Muna may gala, subuta, tunin tagas, pagtagad ha. Sa atong barago, may gala din sa atong tulumanon. Pabuta na may gala, kaya ito nang isguta sa atong barago, din sa atong tulumanon.
1: Magnum
0: so, pabuta, in action! Pabuta, ito nang si Sir Percy Ria. Sa mong area to say nabiyo may gala si Director Kanyo kalabot sab nini unsay ma tabang nila may gala kalabot nini
1: Magnum
0: oy labi na may gala kini nga reklamo sa lutiran ta kay nalaman ko noy igo na malamo itaod ko no oh pero sa tong September mo coordinate ka pong ka sa chud kay andi na sa chud man ni may gala ang relocation pabuta na may gala kadto say nabiyo si Director Director Kanyo kalabot may gala nini kung unsay may mahimo nila matabang sa labing daling panahon
1: Magnum in action.
0: Samta may gala pabuta sa bakay sa kinibang fluvial procession. Nanaday kaon may gala na sa buntag pa. Pero ang mga kaon dito may gala sa pagsakay. Noon ay gianda may gala para ipakaon sa ba ng mga nagsakay na may gala mga baruto, pambot o yate. Napabuta may gala kay ang kusimba, taga-merkado, kinibang mga officials sa mga merkado sa merkado. Gimiting sila gapo may gala nila ni Mr. Rico Libre at Alan Fernandez. Kay usama ni may gala nga ang kusimba, aktibo may gala ni sila nga grupo sa merkado kogon karon mga officer ba. Unya remember kana sila bisag inandala na pero may kag utan ay nabi ang utan dia. Pag-ingon nga magluto ta ko sa kakawa nga manok. Nabi na sila may gala, pwede mag-amot-amot sila dia nga mga nasa section sa mid section. Pag-ingon nga usapan naratanan may gala sa merkado sumo na nga at least ako ma-share may gala atong ang atong kusimba na atong tagas pagtagad kay kani sila may gala usap po ni nga mo participar may gala sa libreng libreng kao kining baryo pista sa baryo
1: Magnum in action.
0: Ilabi na sa popular position kay Buraga magdala pa to sila may gala puso ba to so salamian ang puso eh.
1: Magnum
0: sagol yung may gala sa kining kwan kinilaw
1: Magnum in action.
0: Abuta lang ha kaya kining may gala alayon sa mni sa ato nga pegayon nga kaliukan ilabi na sa ato nga higala festival samta may gala pabuta sa may gala kato isgutan niya may igsoon kinibang may tungod sa kining sa mga ospital. Doon ay mga, ang ubang ospital mga gala, doon ay mga ospital nga kanabang kahit gud halos ilang ilang prisohon may gala ang mga pasyente nga dili makabayad may gala kalabi na itong dagko na kagbayad. Nasa mga ospital nga sugot lang sila murabag ilan lang isabot nga parkid may gala sa ila kay tungod kay emergency nakabutan, nakaabot dito pero mura sikreto siguro. Sa mga emergency may gala na ang mga kanamang kong uban, diya madala sila sa mga private hospital. Pero dapat may gala, tanawon sa mga lugar doktor nga, uy, looy manay kay pagkabutan eh, ang mga doktor, di ba natag-iya. Yung mga private hospital, doon ay kagulingong palisiya sila. Yan di mo saan may mo, di kayo mabayad, kaya lahat magulang sa gobyerno o sa private. Ang private may gala, doon na sila kagulingong rate, kaya diya mga igsoon nga ilang kay sundon. Ikadua, kana mga nai doktor, di ba na mga tag-iya, na uban, di ba natag-iya, empleyado ra gyapon sa dia dili man sila makabuot pero siguro ang buhaton ani para dili sa matawato ang pasyente o at the same time dili matawato may gala ang atong hospital Pagtanaw may gala sa mga doktor, labi na kanilang kristin ng doktor nga kasong emergency. Nakinis siya ng pasyente, i-assess ni mo, talaw ni mo rin ang kahimtang sa pasyente yung sa baka. Pagtanaw nga diigin baka, labi na dagko kay Veronon kung pangopirahan na, i-refer gina may gala sa NMMC. Kaya ang NMMC may gala, zero balance billing sila diya. Wag i-Veronon ni mo. Magpalit lang ang tambal diya, pero daghan kayong mga main doktor diya may gala sa NMMC. So, inanala, gahuot na siya diya. Pero at least may gala, maluwas ka sa Veronon. So, nagwantahon lang ginimong linya-linya. O diba, sumuna may gala, ang usang ato nakita, kalabot ni ini now. Tungkol may gala din, daghan kayo ang mga nga lukong, dili paggawas. Na mga ospital may gala, kanang na yung ospital nga mga madre, Jesus. Ay nagtuwa na mga madre may gala, nga makatabang na sila, dili oy. Kana sila may gala, murag mga trabahante na gyapo na. Di, gina magpahangyo. Bayad kay ka may gala, ahalang ibaligyan ni mo ng kalabiran ni mo niya. Basta kay bayad ka, wala sila pakialam. Namaw na may gala sa wa mahibalo, na ibalao na na special law na may gala. Magnakaltagin na siya. Ngarili mahimo ang ospital, imo ng lukungon, prisoho ng mga ang prisoho ng pasyente. Otherwise, manubag o dako kayong sala o multahan ka may gala kung mureklamo ng mga pasyente. Natago ni nga balaod kay siyempre, di ni mo itago may gala nga base ko na kitaon niya ang mga ospital nga private. Nana, now, karon mga eksuod to, kinakita man nga, grabe ba sa imong ospital o may kaluoy ha? Di ba tanang ka na may mga daghamang tao nga mga maka-afford may gala sa ospital o bayad man po na agyoy panahon may gala nga may pasyente nga di yun makaya nila, labi na kung katong nahinaykan ba, kaya na dala may gala, kaya tuyo lagi sa mga tagbanay, mabuhi lang ang ilang, ilang mga pasyente.
1: Magnum in action!
0: So karon mga eksuod, na ay mga bagong bala lugar akili nga sinit bill may gala 1511. Kini sa may gala nagpakusog siya sa kini bang balaod may gala kini nga balaod against may gala sa kini bang iyang gipakusog may gala kining detention of patient tungod may gala sa kini bang tungod may gala sa why lugar wa makabayad sa ilang hospital bill mga igsoon. Kaya uban, mangita pagkwalta, magsuroy-suroy sa pakiluoy, halos pakilimos, para lang may gala ka lugar. Dahil naman talang pasyente na may ubang luoy kitaon, na uban may gala nga mangita ang tawag pagin saon. Kaya naman mahimo nga lugar, lugar ka ng uban, magpaningkamot. Good now, ang uban maayo na unta, pero galisot sila unsaon paggawas. Kaya wa sila kabayan, nakabayan sila katunga, napayan katunga nga wa mabayari. Di man ginamusugot ng ospital, oh, normal. Sa ospital nga no, una sa ospital, bayad sila kurente, bayad sila may gala silang tubig, bayad may gala sila sa mga empleyado, daghang kayo. Nga di hindi akwaon nila sa bayad sa mga pasyente. Of course, sa mga doktor may gala, mga empleyado guban pa. So, masabta ni mo, kay wa may gobyerno nga gahatag sa ilang may gala para isweldo sa ilang mga empleyado. Unsay kitaon nila may gala diya, gikas mga pasyente mo na ilang ibalik o giswildo sa ilang mga empleyado. So, masabtan yung may gala ang sitwasyon mga eksyon kalabot ni ini, di ba? Masabtan may gala, pero doon ay panahon mga eksyon kay nga dili yung mahimo ng atong prisuho na lang yun niya. Ipapirma na ipapravisory note siya niya kung may mo unsay mga kwandiya para lang ipagawas ang pasyente. Kaya kung hindi mo ipagawas may gala, dako kayong sala. Now, kining nasangpit nga bill may gala bago ni siya, mas gipakusog pagin may gala, ang nasangpit may gala nga balaod niya delikadong ospital na ini labi na mga private ospital kung imong prisuho ng pasyente tuod lang kay ang panahon na wa sa diso makabayad kay muna kinahurot na may gala ipamaligyan ng baka asa na ipamaligyan tanan na para lang mabuhay ang usa ka pasyente na may ospital may gala bahala umilabot niya basta pangita mong kwarta din ay kagawas ayaw sir ayaw dok kay narabay balaod na walang kabalo ng uban kung muato niya sa korte siya na delikado yun kaya mas silutan, multahan, prisuhon pa ang administrator may gala kung ang lugar kung ato may gala ang ibuhaton kini siya. Di masantanan. Kiss to kiss may gala sa lagma nga nai may tabo pero di tanan pero sige lang ipapirma lang ipapramisory note lang na siya papirma lang na nga magbayad siya gyapon sa iyang obligasyon. Niya mang may gala paminaw lang ito sampul ha. Si Senator Bunggo may gala kalabot may gala ng House or Senate Bill number 1511 nga lugar batok may gala sa pagbilanggo i-retain mo ang pasyente sulod sa ospital tungkol kay wa kabayad may gala sa iyang obligasyon mga igsuon niya paminanto si Senator Bunggo.
2: vote and support for Senate Bill 1511, which seeks to strengthen the protection of patients against hospital detention on grounds of non-payment of hospital bills and medical expenses. In 2007, Republic Act 9439 was enacted to stop the practice of detaining patients for refusing their discharge from confinement for their inability to pay for their medical expenses. The law prohibits the practice of refusing to release the cadaver of a patient with unpaid bills to their families. The law covers patients who stayed during their confinement in a non-private room or charity ward. While we have a law in place, the practice of detaining patients is still pervasive. Marami pa rin pamilya ng pasyente ang humihingi ng tulong dahil ayaw palabasin sa ospital ang kanilang mga kamag-anak kahit may promissory note na po na iniiwan at iba't ibang collateral. This has to stop or sana po'y mabigyan po ito ng solusyon.
0: Aha, so klaro kay mga EXO, no, nga lugar, gani mas gipara, kwa ba, na area sa 2007, RA Magala 9439. Bawal gid may gala na dugay na actually dugay naman na pero kini nga balaod ba igsuon murag wala ni kayo murag gitago ni siya gitago gini mga igsuon gitago now kini mga igsuon ang ubalan ni mudagan sila sa korte magpetition sila maghangyo may gala sa korte o ga writ of habeas corpus ang korte may gala dili na mulangan basta susama ni ini labi nang makita nila kay buwas buduol kana na nagpasabot nga lugar nagpakatabang nakakay. Wala gituman may gala kining balaod mga igsuon kining RA 9439 bawal may gala nga imong i-hold ang usa ka pasyente sang korte ana automatic may gala magpagawa sa og gamando o mag-order may gala ngadto sa administrator sa usa ka private hospital nga i-produce ipagawas may gala ang nasambit nga pasyente mo na siya no sa mga abogado ra mo inahibalo may gala ni ana ilabi na kini mga sama ni ini
1: reklamo
0: na dili man mahimo nga di nimo tumanon ang order sa korte kay naay balaod so manubag may gala ang ospital multahan unya ang tag-iya og kisan ang administrator og manager pag sa bitawag na ana kana may gala magatubang pod og imprisonment now kana may gala kung buhaton nimo na karon pag imo pa nang buhaton sa sunod may gala mo gyud buhaton nimo delikado ra kadiha automatic na prisuhon ka so mo na magsuon nga usa natago ning nasangpit nga balaod kay syempre ang sa ospital may gala proteksyon na nila ang ilang ospital kay kung di ba sa noon tanan nga mga pasyente may gala nga lugar di mo bayad mamayad magina di ba pero nay panahon nga di gyud may gala murubag na apiki pag ayo gyud mao na may gala ang may tabo mga igsoon promise sorry lang no lang ka na lugar now tungod din eh, gipahugtan pag yun gipakusog pag nila sa sa second and final, third and final reading, i-approve may gala sa Senado. Once kinisya kay wala naman, approve man sila, di na ni madugay mahimo ng balaod. Mauna nga sa hospital may gala, nga to di amon ni siya, amon ni ato nga kwa no. Pagtanaw may gala sa hospital kay di ba ni mo mahimong di sa di mo dawato, like for example, emergency. Ang pinakadoon ng hospital sa emergency magod mga igsoon, di ba kita dugay na tas media, sa mga emergency cases may gala, bangga po sila guban pa, kinsa may gala ang pinakadool ng ospital mo ginadalaan sa pasyente labi nag magtinga. Di ba? So, tanawa ka na niya sa Bugon, sa Manadya, di ba? Puerto Asa man dalaan nila, Sabal Hospital, gina, kaya mo may pinakadool. Once mo travel pa ka din, layo na kayo. O niya, ang pasyente, tabangonon. So, dili ni mo malikayan nga, lugar ka na siya, makililimos ka pasyente, way pulos, nga, na ba yung mga unuan na lang, di ba nakabayad, na ba? Atong kalibutan may gala, murag tulo ka klase, kini sapian, kini maka arang-arang, kini usa, di gil kabayad. Dabig di kabayad. Di ba, di ba, sumay sumni, kini usa, sapian niya, di nini, kini usa, huwag kabayad dito na. Di man mahimo, kinanan, ugasan pinakadulong ng ospital, dito na yung manadalon ang pasyente. Now, emergency man, sumunang uban, inega, suman, dilisa, yosa, kay advance sa advance. Ang ospital, kapaniguro, kay basig di kabayad, kay bugasto ko na sila. Diba? So, muna may gala ang uban, makabayad. Pero sa diyang tanto may gala, muna nga dili na giyon lugar ang uban, maglisod sila pag labi na og ang panahon taas na nga diha may gala ng ospital, kuhan lugar, gidala sa ospital ang imong mga minahal sa kinabuhi.
1: Magnum in action!
0: In case of emergency may gala, doon ay mga doktor, mga igsuon, nga, no, doktor ha, ilang kilatison daan ang pasyente, agoy kini, luoy ni. Di ba sila ingon, maluoy sila ka anak, kundili, luoy ni pwede tabangan nila ilang tabangon. Pero mag-suggest may galan doktor nga sir kining nakoy kwan sir ba kay kun dinis sa kwan sir ang ospital, dinis ospital. Dako kay sir million sang inyo mabayad ani kani nga klase nga operasyon. Dito mo sir sa kwan kay merito kay at least wa mo maglinya lang mo dito. Pero once nga maoperahan na di gud mo makagawas mo nga di gid maglabad yung ulo. Naay mga doktor may galang nga sinanay ga advice gud ana kay nakita mo nila nga problema nila nga operahan nila nya daghang kay doktor na labi na ulo imong operahan. So kadaghan kay mga doktor ana nay ulo sa nay doktor sa daghan na sila. Tag upat lima ka doktor magtabang may gala kay di man sa usa ka doktor na may mga anesthesiology nga para anesthesia kaning usa expert ni siya sa muni ana. Mo na may gala magtinabanga man na. Na kay professional fee, dagko man na kay mga espesyalista man na sila. Sa doktor pa lang may gala, doctor's fee may gala, dako na kay Byron ni mo ana. Kay dili man na libre dia. Gawasog na yung mga doktor nga maluoy gyud nga murag luoy man eh. Pero ila murag panginabuhi ka po nila pero mo lang ina dagko kay may gala ang ilang inatanga kay mo na ilang na sila standard rate sa may gala nga ilang gisalo ang gipalo. In action. Sumaw na may gala nga dai ubang doktor nga ilang da nga kilatison ang pasyente nga ang ila di man ingon nga ilang gabalibaran, maluoy sila ba? Kaya kung dini ni siya, paguman may gala, sigurado yun nga million, dako kayang imong ibayad. Whereas dalo ni mo din sa NMMC, ang NMMC may gala, di na to kami nusunan, nahanatanan di ha? O kung sa'yo nasa private hospital, naa sa ila, daghan pa kay doktor. Mga eksperto kaya po na, kaya kanaadlaw na sila, ga-kwan sila, sige lang kanaadlaw ga-kwan, kinikupirag ulo kay mga bangga sa panang uban niya, ang uban, di nakagwanta. Natanan diha may gala. Mao na nga at least diha zero balance billing may gala tinuod gina. Kaya natay pagumangko may suon na disgrasya di palang dugay. Ulo may galang giablihan. Kaloy sa Dios nakagawas may gala nakaginhawa ang ginikanan kay wa may bayad. Naray tambal na palit nila gamay. Unya dito sa private hospital wa pagani may gala gipalingkod nay mo mga usa ka oras duha bayad kag duol 30 mil. Mas private hospital man pagabot dinhi na gi-priority may gala sa doktor kay mamay kwan nga priority kay kwan siya. Nakagawas may gala nga wala gid tayo siya ay lugar wa magproblema ang ginikanan mga igsoon. Lipay punta kay lugar, lugar ato mga pagumangkod may igsoon ang nadisgrasya. So inana may gala. So mga ospital dapat mo niya nga ito kwan lang no? Nga ang ospital ay ubang ospital nga mugayad gid sila nga dito na lang. Na ikaduha na pa'y ato gapong atong parente gapon na disgrasya may gala niya kidney ang diferensya niya. Lata ang usa kung dili mapiran, mamatay siya. Nahin ni Hunghong na ito mga igsoon, ni Hunghong. Ni Hunghong ha? Nga kailan na ito nga, ayaw din he. Kay pagsugod pa lang ana, katundukay naman nito. In siya nga private hospital ha, siya nga Magdum Jujak. Kini Magdum Jujak, sigurado ni, akong banaan niya bayaran niyo, kanilang operasyon ha, kanalan sa siya, mga butong 400 mil. Usus, ginuko, dito na kay kaila si dito lang ato ikwan dito idala kay para kan kaloy sa Dios may kala nakabot sa NMMC na operahan may kala naka naay tambal lugar nga sa gawas kay di man tanan ni tambal nila pero nakagawas siya nga wa gyud po maglabad ang ulo may kala sa mga ginikanan. So inana may kala dunay one mo guide na lang nimo kay simple maluoy po sila kay labi na na may mga pasyente nga maka-afford na sa pasyente nga promissory note di gyud makagawas may kala. So mao na karon na ngano ni nga ito nang itagas pagdagad kay dini sa Magnum Radio Hansak may gala daghang kay dini maghilak may gala tungod ni ana. So muna nga ba diya sa NMMC makita niyo diya kilid sa dalan naa sila diya pero sige lang agwanta nyo na kate sa mura man na inyong agwanta magbilar-bilar mo diya pero pag magkagawas mo diya wa magpirma ragin may son diikin mo magbaya diha Magnum zero balance billing may gala. So nasuwayan na nato na mga igsoon Magnum in action. Muna nga to nakita may gala diyan napita. So kini may gala nga balaod karon ganing Senate Bill number 1511 ang kanyato may gala andaan sa 2007 may gala Republic Act 9439 muna katong na maglakarta special law gini siya panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero kining 1115 may gala kining Senate Bill approve na sa third and final reading mas magipagaan iya pagin may galang gipa kwan ginya murag gipa iya pag gipa kwan gyud magagipa kada bang iya pang gipa kusog may gala kini matok may gala sa mga ospital nga wa gi kaluoy may gala ngadto sa mga pasyente tiya mo na imong ibisag patay imong lukungon diha ipabaho nimo kay wa kabayad. Diba na uban sa Megala mugas ugasa di kagawas kay una wala nakabayad kulang Nakulang, nagbayad na. Nagbayad na, katunga na. Pero di pag ipagawas kay kulang. Pero nasabtan na gina, tungkol kay una, sa may isweldo nila sa ilang mga empleyado o di makabayad ang pasyente. Pero dili man sa lang panahon, case to case na dapat itanaw na nadaan sa ospital. Kung ikwinta nila na nga, naagi pasyente nga di ginkabayad may gala diretso. Hinahina may gala, paningle na rin nyo. Pero ipagawas ang pasyente, kaya dili mahimong atong ditinahon diya may gala, priso na to, tungkol lang kay why quarantine town ang ginikanan may gala tungod kay kabos lagi.
1: Magnum.
0: So bantayan nato ni may gala no, para ko ba ni Santo tulumanon. Actually may gala tila na pulo ka mga pasyente na tabangan nato mga igsoon nga muna buhata. Ato mo dito muna paghangyo mo nakagawas gid mga igsoon. Ato nga sekreto lang nato al nato gi undier wala nang mura ato ang gitambagan nga muna pambuhata kay Luis at mo. Bro, bayari lang ninyo pasasaad mo pero kun amoy makaginhawa na mo kay problema god inahinay nyo bayad hantol nga mahuman. Kana lang, niya adto mo ng lugara, pangayo mong tabang, para nga makagawas yung pasyente, kagawas yung mga igsoon. So, Magduel, Magnum, salamat kayo. Kagawas yung mga pasyente. Inana, di ba? So, lipay po ta may gala nga nakagayta sa ubang mga tao. Ilabi na kanyang mga sama nini sa panahon may gala sa emerinsya o kalisod mga igsoon.
1: Magnum!
0: Amo na, tutagas, pagdagas, may gas, panagubas. Itong oras, alas 11:23 na.
3: That time check was brought to you by Presto Creams. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
5: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa pod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mubuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa Labing Dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores Dool kanimo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: May gala na may balita sa may panglawas. Tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Kumadugod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pa manumano gamitig pison og bakho sa Cigar de Oro. Ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako pag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro sa National Highway, igpit o pool Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: pirmi ka pangihi,
1: hanap kang pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pamaka sa mga butika.
4: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapaliya. Duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Take your call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
7: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
8: Oras, alas 11.30.
9: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Gikapoy ka pa sa anay sa imong balay?
11: Nagpaminaw ka mo sa Magnum in Action!
12: Magnum in Action!
8: Tingnan natin para kung pantin sa ato, ito may gilat, Magnum in Action! Samot kayo na tingnan natin palibot, kalos sa nakbayan, sa etchik may gilat, ang kaman, Magnum Fresid Blanca, ina itong pagulagas, palibot sa nakbayan, Magnum Fresid, quiet, Magnum Fresid!
13: Pagkatuwal sa itong panahon, karon doon din sa itong sentro, grabe kainit yung kayo, tama din ang ipo magkatuwal. Isa na sa gig ka mo, Lili, karon din sa itong sitwasyon, hayag kayo at ang langit karon. Grabe ka tinaw kayo, no? So, muna nga, kinangalan yun, importante, tubig, silong-silong panalagsa. Itong kamotor karon, mo tayo pinakaluhay kaigat, sa tanan, magkatuwal. Itong mga sakinan, no, kinagayto kay Irkon man. Katag yung kamotor karon, ah, grabe, lapad ko nila uto karon, tungkol kay... sa daan sa kamulingi, gawas lugar mag-injil, labi na kung naka-static light, mag-stop, lugay pa kayo mo go, asos. Kung naging kagmasunog mag-injil, so importante, gamping-gamping ang sanan, galatag tubig, galata mag-injil sa, importante ka po ng kwan karong, gining siege ba. At ito, ang antirapang ito mag-injil, labi na ang color niya mag-injil, dili yung kayo magkasakit sa ibong mata. So, importante, matabunan mag-injil kung mag-siege ka.
8: Oh.
13: Pinalining kainit kayo sa atong dagad sa panahon.
8: Oh, again, no?
13: At ganito ang paglagay sa panahon para sa Magnum in Action, Magnum Pressure Blanca sa Balitang Sir. Piso! Mundo Radio!
12: Magnum in Action!
8: Alright, salamat. Dinamate, Miguel Pusongkaba, Miguel Pinang ni Magnum, Pressure Blanca, kahit na Miguel Aspanahon, din sa atong nakbayan karong panahon na. Init yun, ha?
12: Reklamo, i-Magnum!
8: Paspas ang ginmigal, inom mong tubig. Moro na'y palagang mga eksyon, paspas ang inom mong tubig.
12: Reklamo, i-Magnum!
8: Dahil ang ginmigal, tuntutunan mo karat, koksos, kini, delikado. Pila naging kakarat, Miguel, pero pangita tagpagi nga digid mo lahos ang pagkarat, Miguel, kalabot sa Miguel ini.
12: Reklamo, i-Magnum!
8: Dato para gawin din sa ato, tulungan nun, kadyot na Miguel, dinita sa ato, reklamo, i-Magnum. Tagantas pagtagad, Miguel, kinibang may tungod sa reklamo, sa mga tao, may gala diya sa Lutiran, diya sa Kalaanan Relocation Site. Now, nanabis na ito si Director Canyo. Murag, sige lang, mga katawahan diya. Kaya murag, hayag-hayag na gamay ang inyong pag-asa na. Kaya ang inyong panubig diya. Pabinaw lang mo. Kaya, doon na mo kayo, nag-donate na lang may gala. Ito nung anong ang water listrik, wama sila makaprovide. niya ng tubo may gala, nag-donate man ang Filbo de Oro, pero ang tubo may gala ang donate di mao. Posige lang, pero matul pa ni Director Kanyo, pangitaan may gala nagpagay nga lugar magamit gapo na. Aron nga makatubig na may gala ang mga tao, diha may gala sa nasangpit nga lugar.
12: Reklamo, imagnom!
8: Oh, so niya si Director Kanyo, matul pa niya, murag ilan na nga pangitag fittings pa to. Kahit pila, pila katuig na. Speak kasi niya may gala karon may kay ato ning gitagas pagtagad may gala kahit diya mo na dulag 300 kabubong diya sa kalanan kataghan kaya na may gala. Taghan kayo. So sila dugay na nga panahon nga way tubig pero murag ang ila may gala mga paningkamot diya mura may gala mahumanag yun ang ilang pag-antos diya kay pasitibang kay may gala water district nga lugar tabangan sila siguro within sunod simana posibleng lugar ikutay na may gala ang tubig diya pa yung sa lugar. Na-speak kasi niya si Sir Percy Tapiahan man eh. Manong Percy, may ngunto ni mo?
14: Mayong ngunto, Sir Joel.
8: Oh, so ngalan ni mo, Percy Tapiahan, di ba?
14: Yes, sir. Yes, sir,
8: oh,
14: sir.
8: Sa kay posisyon ni mo diya sa Senate? Lutiran, Kalaanan?
14: Former Vice President karon gikan 2012 hangtod karon Board of Director ko, sir.
8: Ah, Board of Director. Okay, so
14: yes,
8: unsa lang ang lugar inyo kay dias sir Director Percy?
14: Pang sir ning Lutheran Village Homeowners Association.
8: Ah, unsa na? Lutheran Homeowners
14: Lutheran
8: Association.
14: Homeowners Association.
8: Homeowners Association. Okay, so kamo nga dia pila gid mo tanan ka pila mo dia ka kwagyon, pila mo tanan karon dia ka mga bubong ana karon sa mong area.
14: Ang sa Lutheran, sir, 66 household gini. Ang sa Lutheran lang. Pero namay New Pelchay.
8: Aha. Uh-huh.
14: Sa gatos sila.
8: Aha.
14: Niya po kaning unahan sa mo, abay gina mo, nga kaning kami sa aming Virgin Delosario Homeowners Association, gapo ni Kapin, mm-hmm. Gapo ni sa gatos.
8: So, kana, so, kala, location na, lugar sa city na to?
14: Yes, sir. Oh, sa city ni sila nga, kwan. 15 years na December, mag 15 years naman gud mi nga wala gud mi maka tagamit.
8: Wala 15 ka tuig, wala mo ya kagulingong gripo kanang kuno tubo dia nga aron nga namoy kagulingong panubig dia.
14: Wala sir, wala gud. Kay ang gikan sa Lutheran sir, mga gikan na nang tangke reservoir sa water district, wala na ganit na mag 1000 meters.
8: Uy.
14: Okay. So mo na nga mong gikakuan ba nga ning ano nga wala gid ni matagay og tubig nga duol ra maginunta na kayo dili man isubida ang Lutheran pero uh-huh. ang piblo moy nagangkon walay gastob sa 5 centavos ang gobyerno.
8: By the way, sa 15 ka tuig ninyo wala lugar moy kagulingong tubig lugar inyong garipo dia sa inyong kabalayan lugar kaning tubig gikan sa water district.
14: Wala gapalit rami tag 10 ang galon. Imagine 2300 karon
8: sa so, sa 15 ka tuig gapalit lang mo og tubig dia.
14: Yes, sir. Gapalit. Yes, sir.
8: So ang inyo dia pag magulan medyo bintahan na makatabang.
14: Oo. Lagi tagaan po mi sa piblo og kaning bari 10,000 liters man siguro ning gram atang gi ilang oh. Yatag sa mo gitalon namo sa ulan ni multipurpose namo ako'y nagkuan nag-initiative so among gibutangan og sandayo para uh-huh. Mapagulan. Kani karon labay na sa katunga gani ang kan kay syempre hinahinayan po na mo.
8: Oho. Kana na sa inyo pero daghan man kay mo dia katungo ba no ana mo kabalo kun say ilang pamaagi sab.
14: Wala sir, wala. Oho. Palit ra gid sir.
8: Palit grabe na. No. Karon nawa sa dugay nga panahon kay relocation man na gibantik man na siya sa relocation na naginang suga at the same time tubig kay mo man ang relocation ilabi na siya sa gobyerno. Wala mo maningala sa inong dantoon nga 15 ka tuig, wala mamoy tubig dia, wa mamoy kutayig tubig dia. Na duol ra makakayo nang kanang na reservoir sa COWD. So may rason nga inyo ni bawaan nganong wa man mo kutay og tubig dia nga relocation man ta mo.
14: Wala gyud sir, mo nang ano ko ang gamit, gikan pa kang Emmanuel Moreno hangtod karon pag upiking na mo atong March, moy among gihangyo gyud sa kang mayor og sa kang Jan Asuncion, Sir Jan Asuncion nga makatubig ni.
8: Oh.
14: Ngayon, muna nga, na hangtod ka ron, muna nga, tulo na kabulan ka pin, ang balas, nga tunaw na lang ni, ng gahi ng siminto.
8: Di, amutanas ako sa mo, Mr. Percy, Director Percy. O sa rason sa nganong amutaw rin?
14: Ang ingon nila, Sir, hinay daw ang pressure sa tubig dili makasubida makaabot sa lupiran. In moral gid na.
8: Unsa na lugar dia elevated na ba kana nakabunto na ninyong lugar dia?
14: Dili man, dili man gid kayo nga ingon nga subida sir. Na bisekto yo kan pa nimo ni dinhi sir. Ano makita sa ninyo buo kaning mga semento ni sa opisina nga nanggahi na ni. Uh-huh. Subida, dili ko ang gid sir, pero
8: wala gid sa rason nila nga maglison makatubig pero gibutang anon ta mo kay pwede man nga sa buntag siguro daghang kay mo gamit murag ang tubig ya hinay pero pagkagabi sigurado gina nga pagsirado anang ubang kay mga tulog man na kamo na siya mag tubig at least na ay inyong makuha nga tubig di ba?
14: Yes sir, ato na sir nag kuan nang ko nag-apply ko sa water district in the name sa ako ah.
8: Oh.
14: Kayo among gibaligya og tag dos lugar kay nag among gipakuan aron maka naman ko'y libre sad sir nga dito sa unahan gamay so dili enough dili makakuha na among pangbayad sa kay commercial wala ang gitaon nga kuan so naapgapa nagpasweldo pa mi sa gabantay naapod dayon tagdos pero antod nga naka balance mi sa water district og 82,000 mo nang gibayran pud na sa Pueblo para lang gid makatubig.
8: Mm-hmm.
14: Dayon gipalitan na sa dayon mi og mga gamit nila.
8: Ah, subot pa sabot so, nimo naday mo igaripod ya common pero mo lang ina usa lang ka linya. Onya so, mo to inyong ilog inyong lugar dito mo to inyong lugar ibalig magbaha magbaligya mo og tubig para at least na ay tubig nga ma lugar mabayen-bayen dia. Onya of course babayad ang mga silingan para nasa ibayad ninyo balik sa water district.
14: Yes sir, pero hinay man gapon giputol-putol man ya. Usay kawaton pa dito sa ubos kay nabangaga nila di mi kabantay so mo to nga giabot gid nga og 82,000 among bayron noon, gibayran gapon sa Pueblo. Muna nga, kwan ba? Ngayon nga ako nga.
8: Pero may mga tanak ko ni mong, anong Pueblo man ang gabayan? Unsa na yung connection sa Pueblo sa inyo riya?
14: Naluoy sila, sir. Sa, grabe nga kaluoy sa amo sa pila katuig nga gani ang presidente din sa Pueblo, ang ilang sekretary, si Ma'am Nes, dayon ang presidente si, sa Pueblo nga si Rayo. Mugay, nakapalit na gani itulok. Lucky din sa ila sa presidente vice president sa kan kay moan siya i-turn over niya kung naanay tubig hangtod karon wala yapon.
8: Aha. Okay, so sa nasabta na to Mr. Director Percy, gabalik-balik mo sa water district unya murag na natoy medyo kahayag gamay nga murag kahayag gamay unsa may pinakalates karon kay nagdelicate mo na adto nakalabayng semana unsa may gipasalig na sa water district kay manabi na to karong tutaod. Si Director Kanyo, no, di lang mo mausa, pero niyang tataw, dato, inabiyon siya, inabiyon na ito. Kamuraga na nanay, kahayag gamay nga mabutangan naging mong tubig diya para nga nanay inyong kagalingong panubig diya sa mong area.
14: Ganina, sir, nagtawag ang secretary sa Pueblo na ay meeting ko sa Dichod with Kaudi o ang contractor. Awa ko kawalo, unsa nga contractor sa Water District o contractor sa Pueblo. Na naa sila ganina alas 10 sila nag-meeting sa kwan. Invite ato ang mong presidente pero alanganin na kaya ang pagtawag. So muna nga ning wala may kabalo naaman di among vice president na karon gitrabaho gapon regular man gyapon na naa sa engineering nasa dito nga kwan sila na kauban sila pero gitawag o kanina naaman gusto sa Bikingo na nag-field siya. Pero ang ilang ipasalig sir nga kuno next week ilang ipakwan ang ilang gikinanglan lang manpower as sugot gid ni sir bisa pa ko sa kasimana nga og manpower lang gusto basta kay mat tubig antos nagani mi dili ga pamalit og sudan kay tungod sa gi ready na mang kwarta na 4,000 para pag apply sa water district naka apply na tanan bayad na lang kulang ang problema kay wala pa mang gi action nila sa water district ang nagpaluwa ba ang secretary sa Pueblo at tumiyagi giin na may noon dito sa third floor nga engineer nga babae nga ma'am, tagaan ka na lang namo glamisa o bangko. Unethical. Dili inana ang ilang pag-approach kay secretary na sa Pueblo. Dahil anaon sa engineer sa water district na ilang tagaan na lang glamisa o bangko.
8: Sir, may putpasabot nga tagaan glamisa. Nga noong kuno?
14: Sige, mag-follow up, sir. Isuma
8: na sila. Isuma ng water district. Sige, follow up.
14: Ay sila pagkukon sa presidente sa Pueblo ni Sir Rayo.
8: Oho. Aha, okay. Sige, so karita na ito kay ato sang biyaan ka na mo sa Sir kining Percy kining tapiyahan kay ato yun abiyon si Director kanyang chairman yun no? Kamurag na ibalo naman siya ni kung sabay pasalig niya kay usara ba ito magamit ya ba usara? O sa langit may kala, namay tanto nga duha mo nga magtinubaga aron nga dito matubag ang matubag ni Director Kanyo dito. Ang inyong kuano. Sige, so hello Sir Percy.
14: Magpaminaw man ko sa monitor mo, magpaminaw man ko sa radyo na among koy kuan karon ni Progit. Ako gyud itagag panahon nga istorya makapaminaw sa
8: inyo. Dua, pwede ba sa dua nga ma kuan? Kasyut lang kay silan dua, kasyut lang kayo ha, pwede man diay. Oh, kay parang ikaw na muhangyo dito ka unsa bag kanu sa bagin mataod. Kay nga to dia 15 ka tuig, tustaas lang kay nan 15 ka tuig unya. Na yung tubig niya, muraga kumun siya niya, bayad-bayad lang ang uban para makabayad sab. Pero mas may magkatong na individual good mo, Sir Percy, di ba? Nga inyong kabalayan, yes, doon na inyong kagulingong garipo. Ang ikutay lugar sa inyo niya, lugar niya sa among area. Muna yes, ito nga nakita, be. So si Director Kanyo, kay nainabi naman ito si Director Kanyo, muraga ilan itong ipasalig, muraga ang tubo kuno nga gidunar, muraga di mao. Pero pwede kung nga pong magamit, ang fittings lang may gala mo ilang lugar o sabon. O muragina na ang daga. Unsa ba lang nga tubo? Unsa ba kadako ng bangag, ana? Dos, tres, cuatro?
14: Dos, mani, sir. Pero mismo ang Pueblo, nag-ingon man nga entire Mindanao mo mani nga supplier nila.
8: Hindi, ang lagi. Pero ang atong posabot, ang ba mani ba? Kay, di ba ka na, ang dos, di ba? Gamay na kayo na? Kay tanan mo mong gamit? Or ano na ba? Sige lang. Niyamaspeak kasi niya si bro. Director Jerry Canyo. Sige lang, Mr. Percy, ha? Niaspika sa si Director Kanyo. Director Kanyo, Director, mayong unto ni mo.
15: Magnum Jojak, mayong unto. Mayong unto sab sa itong mga tigpaminaw, sa itong mga eksoonan, labi na din ha, sa
8: Lutiran,
15: kanituan.
8: Lutiran. Lutiran, ang homeowners association. Oo. I don't know, Director Kanyo, na kuan ba? Nakabot na ba sa mga lugar, lamisa po kining hangyo sa mga taga-Lutiran ta kan mga tawhan diya sa kalaanan? Homeowners Association nga kaning 15 years man sila nga wala gi sila kanang tubig gid diha kanabang paingon direkta gid silang balay unta unya karon muni nga nangandahay sila nga basig mangkatubig na gi sila bina kay tig-init ra ba niabot ba ni sa imo nga lamisa Director Kanyo.
15: Yes, Magdam Jujak, do nakitay na dawat kabahin niya na in fact ang nagpaabot galing sa ato ang isa sa dako diha sa Pueblo de Oro no si Engineer Asibo nga ato usab higala nga ya usab gipabot sa ato og naisgutan namo kana kabahin sa ilaha kanang gihimo nga corporate social responsibility nga project nga motapang sila niya na community diha.
8: Kayit lang kay Director no kay naman si naman karon na sa pika niya si Percy Director Percy and Tapiahan ang direktor diya sa Homeowners Association sa Lutiran, Kalaanan, Relocation Site. Siya siguro ay personal mo hangyo po sa inyo diya. Although, nasabdantang nga murag na na may action ninyo. Sir, Director Percy, mabati mo ko ni mo?
14: Yes.
8: Sige, nalaspeak ka si Director Kanyo. May nang on the air mag-istorya. Maminaw lang ko din eh. Unsay hangyo ninyo, at least, Director, ang chairman again, may hangyo ninyo karon nga unta, makatauran na mo diya. Sige, Director, sige, Director. Duha mo ka, Director, ha? Director Kanyo, Director Percy, ha? Sige, Director Percy.
14: Asi mayong buntag sir engineer no so kami nga niya sa Lutiran naghanyo lang total naabot naman di sa inyo gid ang reklamo di man yon ni reklamo kanang aning
8: hangyo
14: oh, nga magka kami nga makatubig mi total naan naman gid among kumpleto naman ni dinhi ang gamit nanan nga gi kay kamuman ang third district ani gyapon ang naghatag o nagcompute og unsa ka mga materialis ang gamiton so niya naman din itanan sa mga opisina balas semento mga stub out hose kompleto naman tanan kung manpower lang man ang inyong kinanglan aron makatabang pod sa panahon nga maka sugod mo anytime sir mo tabang ni among kunon mitingon ang among homeowners association nga makatabang aron sa panahon nga magsugod mo din yung trabaho sa Lutiran Homeowners Association sir.
15: Yes, dagay salamat ngini no, Iksoon Percy. Og gusto lang nato ipaabot usab nga ang atong Cagayan de Oro City Water District andam og abli kayo nga mutabang og mohatag og tubig sa atong mga lumulupyo diha sa Lutiran. Og kana uban kana sa mandato sa Water District nga mohatag sa serbisyo sa tubig. Para lang sab no kasayuran sa tanan o sa tanan sab nga naminaw Actually, upat na kabisis nga doon na kita gitawag nga pressure test. Ato nang gitaod ang tubo, ato nang gibutangan o kining ni ang fittings o kining mga tubo o fittings wala nakapasar sa standard sa pressure o naa siya'y leakage nga mahitabo permanente kung medyo mutaas ang pressure sa tubig. So actually, ika-upat na kabisis uban pagani ang provider sa materialis nga nakita nila nga kung kusgan ang pressure sa tubig, mo create siya leakage tungod sa problema sa tubo o kining ni ang problema usab sa iyang fittings. So mao ka ng atong problema as to supply sa tubig, pwede na gitunta kaayo nga ma-distribute na nato. Ang problema lang niya na dili siya mulungtad og dugay kay mamahimo man nga problema unya ang supply sa tubig tungod ni ining leakage nga mahitabo. So kining niya sa ako nang gikaingon upat na kabisis nga adunay gitawag nato nga pressure test. Gihimo ang atong engineering department nga wala makapasar ang maong gamit nato diya. So mao ka na nga ang atong aghat sa management sa Cagayan de Oro City Water District nga pangitaan og sulbat kay taud-taud na nga panahon nga wala kini mahatagi sa serbisyo sa tubig og ang Pueblo de Oro panusab sa liderato sa atong higala si Engineer Acebo willing man usab nga mo tabang yana. So kana lang ang atong gapaboton nga makompleto ang tanan nga gamit kanang gamit nga dili mo hatag og problema sa sunod nga mga adlaw kay para nga dili usab kita magka problema sa leakage unya kay lisod man kayo iniglubong nato anang mga tubo mag-create ra gihapon siya og leakage di ra gihapon mamayong serbisyo nga moabot sa atong mga konsumante. Kung medyo mukusog ang pressure, mubuto niya ka na, mubalik na sa taong trabaho tungod kay ang atong materialis dili man lagi nakapakaabot sa standard nga gikinahanglan niya ng pressure sa tubig sa pag-distribute. So basically, mao ka na ang atong kahimtang dinha sa inyong lugar, no? Exxon Percy. Uga ka na ang atong management naningkamot nga mahatagan na ka na sa pinakamadali nga sulbad uban usab sa team sa Pueblo de Oro uban sa liderato usab ni Engineer Acebo.
8: By the way, Director Caño, mga tala tun ko, 15 years na sila diha kining relocation, kaya of course sa relocation kuha mo na siya, no? Kailan magbutangan mo relocation, kailan na mag-provide po ka o suga o tubig. Now, sa Aldo, bago pa man ka sa Water District na himong Board of Director, sa imong nabawaan, doon na ba yung rason nga nung tuon nga sa 15 katuig, wak magi sila matagay diya o lugar makutay o tubo para nga makasupply tubig diya sa daghangin ng balayan sa area, Director?
15: Wala kay kita makakuha o kumpleto nga detalye niya na Magnum Jujak.
8: Oh, kay doon na ba kung kayo sa inyong be... kwana, sa inyong, reservoir diya, doon na kayo siya, no? Dili kay layo. Pero ang uban na tagaan ng tubig, pero kana mo napihig sila. Niya 15 years ang ilang agwanta, Director.
15: Akong ipa-review na karon ang Magnum Jujak sa management para nga matanaw kung unsa ba ang nahitabo. Kay supposed to be, bago ang relocation mahitabo na ang basic nga serbisyo tapos sa tubig, kuryente, dili pwede nga i-relocate ang atong mga katawhan gali o sa kalugar nga walay tubig. Nga batakan kay nga panginanglanan. So kana akong aksyonan na karon Magnum Jujak nga mahatagan og atensyon, maaksyonan kana sa atong mga personahe sa Cagayan de Oro City Water District kay labi na karon nga naglagiting ang kainit sa adlaw, importante kayo supply tubig diha. Ipangutana, ipa-verify panahan nato og mga tawo kung unsa ang mamahimong alternative nato niya na para mahatagan na nato linya sa tubig kining atong mga kaigsoonan.
8: Pero kanina sama ni ana Director, no, although na may donation ang Pueblo de Oro, ang ato dia ang iyon na kay ala sa social sa ilang social ko nila, no, kining ilang mga commitment nila sa publiko kay mo man ang ila. Lugar na naman na, sayang nga po nga lugar din ato dawaton, pero pulihan lang siya katong standard yun nga gikinahanglan para wala na problema pag-abot. Pero sa kadugay sa panahon sa 15 years, kada mga sama niya na, kisamay mo gasto na pagpakutay diha sa kininga tubig, ang water district mao, ang LGO, kay kana relocation site man ang agimo sa LGO, Director?
15: Actually, Magnum Jujak, ang LGO dapat ang mo plaster mangkosunta niya na. Oo, kay dili man pwede nga dalo na to ang atong mga kaigsuunan anak nga lugar. Nga wala ma-plaster ang atong batakan nga serbisyo usab sama sa kuryente o tubig. So muna, nga matingala kita, nga inana na dahi kadugay, nga wala dahi kini ma-plaster ang ilahang supply sa tubig. Mao ka na nga atong patutukan kini magamjujak sa atong mga personahe sa Cagayan de Oro City Water District, kay luwi sa taong kayo nga magpadayon ka na kaimtang. Kunya naglagiting ang kainit sa adlaw matagkaroon ng kunya.
8: Magyan, oo. O so katong nay naman ko nay kwa karon murag meeting karon direktor sa CHUD karon uban sa CWD taga uban sab sa taga pueblo kay sila may nag-donate ina mao ba di ang ilang subject sa ilang agenda karon sa ilang meeting kining panubig anang lugar sa lutiran ta homeowners sa Kalaanan
15: murag kabahin Magnum Jojo kabahin sa paghisgutan kanang naang nasa Kalaanan labi na kanang diha sa lutiran relocation site.
8: Okay, so Director Perse, sabi ka sura nimo kay murag talako hayag-hayag na gamay ang inyong problema dia ma sulba din ay karong pila ka adlaw matagaan na gisigur mong tubig dia kay kung isakto pa lang la dili pa substandard ng tubo nga na hatag sa inyo automatic na lang lubong na pero lisod job sakto to nga pag ma na pressure niya mambuto siya dako kay nga problema na dugan na po na nga katong gitawag nila nga maluse sa atong panubig. So, unsa may kasulti nimo, Director Percy, kining tapyahan?
14: Sir, kining katoon ta, kay katulo naman ni Mapuli, akaduha. So, kulang lang ang ilang information sa kaudi sa amo sa Homeowners Association. Aron nga, dili po mag-alboroto ang tao nga inani ang naitabo, dili kay gikuha lang hos, wala may kabalo, dahil sunod, hibaloan na mo diyan nga, substandard. Kay ning ilang tayong gipasabot dayon ang Homeowners Association nga, sir, ma'am, inani ang nahitabo nga ang host diay nga gitatag sa tiblo dili mao kay gipadalhan man sila og sample sa kaudi ang ginagkuha sa host dito sa Davao so ila untang gipasabot sa amo bang amo ni ang nahitabo aron kami dili pud ni magdahom nga o magpanik nga inana day ang sitwasyon tungod day sa host ang problema kay siyempre kami nagbayad na, nag-seminar na gud ni. Ma-expire na lang sa niyamong gipag-seminar sa Water District nga di ay maode ang problema host. Di ay kay mismo ang secretary sa PIBLO nag-ingon nga pili man siguro kay ang gigamit na mo usar naman ang contractor sa PIBLO sa Tibok Mindanao wala may nagreklamo nga nagbuto ilang host mo na nga intaw naluoy sa ni sa secretary sa PIBLO nga kanunay balik-balik dito. Dayon gapabaga lang sa gnaong init kayo wala sa mi gahatagan ni pamasay siya kay wala sa mi kwarta di ay maura din ay problema ang kulang lang di ay ang ilang pagpasabot sa amua then wala sa nila gi inform dayon ang Tiblo secretary nga host di ay nga dili mao ang sukod inana ra sir.

0: og tubig. Ibig kayo kayo ka ba nga? Grabe kasi kayo. Namatay na noon to si engineer obligado. Nakatubig na itong tulok kabulan. Nga gilibre niya. Tungod kay utiking po ni Mayor Juan Moreno. Pagkahuman na, nawala na po among libre. Namatay na rin ba si Juan. So yun na, sir. Salamat kayo. Nga, na salamat kayo sa inyong pagtabang. Pinagi sa media nga nakabot sa water district ang among mga mulo. O dili man mulo lagi ka na ang kwan ba?
1: Hangyo
0: sa ila. So, salamat kayo, Director. Salamat kayo sa imong pagtubag po sa among mga mulo diya sa inyo ha, nga inyong diaksyonan. Salamat gid kayo.
1: Kahit lang kayo naputol si Director Kanyo, naputol siya, no? Balik-balik ato, balikan ang tawag. At least na assurance siya kaling Director Percy, no? Kay nakurat na 15 katuig. Kay, ang relocation man ko, dili may mong usa ka relocation kung walay tubig o suga. Mo basic man ko na kay butangan na diya para at least nanay tubig before ka makatungtong diya. Nana ginandua ka basic nga ni sa to ang suga o tubig. Mas may ganing ko ay suga basta na tubig. Pero ang nabali diya sa inyo, ang suga na ang tubig, wala niya 15 katuig.
0: Sa cancer, kanina sa lutiran, sir, sa tinuod lang, ang lutiran, nga homeowner association, kami ra din ni sir nga relocation nga wala gid makatagamtang og libre gikan sa gobyerno.
1: Aha, mao gina okay.
0: Oh, ayon ning kay gusto mi nga magbarug ba nga among kaugalingon. Muna nga pag-abot na ko dili, apply kog tubig sa water district para makakonek ang among mga igsoon, nagkuan ko og apply ko og suga aron nga makakonek pud sila sa akong suga.
1: Ano wala na, demo bisag kurente, wala demo tagay di. Ano sa may tabuan na nga
0: Akuan dahin sila, din kitagaan gapon mi og libre din to nga pilalan sad ka bulan, pero kuan ra gapon nagbayad gapon mi to kay aron nga dili makagamit.
1: Di mo na kay ang may tabuan na pag once na ana mo diha, automatic naman ang lugar, butangan mo og kurente na lugar mag na installation diha sa i-connect ninyo sa inyong alan, magkamon ay magbayad ka na buwan. Mo man ang basic diha kay kinaghang relocation din eh. Anyway, so ang ato diha tubig na sa ta kay mo man ay problema ninyo. So Director Kanyo, so at least sa may pasali kani sa CWD, Director kalabot ini.
2: Yes, Magnum Jojak katong ang provider sa mao nga tubo. So kung naaman gali kasi piyat nga wala mag-communicate sa homeowners. Ato na lang sa nang ipadaplin moving forward atong pangitaan og pamaagi og sulban kana sa ako nang gikaingon akong tawagan ang management para nga ma-evaluate kana kung unsay pinaka maayo pinakadali nga pamaagi nga diin mabuhat nato sa water district o ang atong homeowners nining gusto or interest nila nga mas sudlan mas mabutangan na gisilag serbisyo sa water district diya sa maong lugar. Mag-update ko kanimo Magnum Jojak kung unsa man ang galing mahimo nga development ni ini kay ako man kining ipangutan na karon sa atong management aron sa ingon niya na maaksyonan dayon kining problema.
1: So Director Percy, sa mga konsultiriya, dito na lang, naay na lang komentaryo ubad niya.
0: Salamat na kayo, sir. Mo na gina ko maingon, salamat kayo nga mga pila.
1: Abot na mo diha, paabot.
0: Salamat kayo, salamat gi kayo, Director. Salamat kayo, Director Kanyo, salamat.
1: Okay, so Director Jerry Kanyo, Director, salamat kayo mo, Director.
2: Yes, dagang salamat usab, labi na sa atong mga kaigsuunan din ha sa Lutheran relocation site. No? Dagang salamat usab, Magnum Jojak, nini nga kaigyunan nga makahatag kita o tubag sa Lutheran sa atong kaigsuunan diha.
1: Okay, thank you very much. Okay, senior naman si Director Kanyo. So, Director Percy, so at least hayag-hayag na gamay. Sige lang, kay follow up na ito na. Ikadua, murag na may lugar burag kahayag gamay no nga di kay gamay dako nga kahayag nga di sa dibadugay makapanubig na buriya sa among area kay 15 katuig siya kay tamay gala 15 years nga niya relocation ang isa kog balik-balik sa niya lugar relocation
0: relocation
1: once we, ang tao dili man nimo dapat ibutang diha i-relocate kung walay panubig o wala siya ay lugar kining suga. So ina naman na pero na uban diya nga lugar emergency, ibutang na lang diya, ulahin na lang ng nay tubig, ina na siya. Pero kanang kasi katuwig ang mudagan pa, taas kayo ng panahon, siguro 1 year. Pero kunang 15 katuwig, grabe ka na kayo. Anong karoon patul mo nagreklamo, ana? Lugar, kining Mr. Kining Director Ken Percy.
0: So, dugay na kayo, sir.
1: Dugay na.
0: Lingkod na naman 2012.

0: balik-balik, balik-balik. Kuruanin nyo na dalas, Radyo. Wala nyo dalas sa media na.
1: Dili mi gusto nga kwan Magnum Joel nga amo gusto nga kanang
0: dili ka mo lagi na mo gina problema kung ang atong problema itago-tago la nato kay kani magud siya so, kani problema ni sa dia pero kung inyo nang gidala na magayo bang nga mga official nga kung kamo-kamo lang dia away problema kay kamo ra bitaw pero kung dalaw na sa media madutlan man sila kaulaw kay nganong wa mo tagae nga relocation mo nya nganong wa mo bali-baliha sa inyong problema. Mao man para na karon no.
1: Ha? 2014 murag naka-report ko sa 2014 na interview gyapon ko nimo 2014 about sa tubig.
0: Ayo, sa din na ato na discuss na 2014?
1: Oh, 2014 Magnum Joel na
0: 2014?
1: Oh, 2014 kay natay.
0: Adili ang style mo na mo ni siya once nga atong i-discuss na pag walay action ibalik na nimo nga oy Magnum Joel. Okay. Magnum, murag, wala man ni mataga, igapon o nga pagtagad. Kaya haro pa palawap na to, kaya basin, nudutlan na sila o nga kaulaw. Basin o nga, kaya usahin mga gold, kining uglili na to, iagis media, wala lang, pero kung mahibawa na gani, nga wak mo tagda niya, niya relocation mo, at least mulihok po na sila, kay lugar, maulaw sila nga, sus, relocation na ba? O makapasalig po sila, kalabot yan. Sige lang, anyway, importante, nilabay naman to, ang ato karon diya, masulbad, kini inyong problema karon.
1: Salamat kay Magnum Joel.
0: Sige, sumura na Mr. Perse, umura niyo. Na naman kay number sa Magnum, sa ato din eh, pag tanaw nga muragwa pag-iapon, follow-up lang-iapon para atong i-follow-up kayapon sa ila. Ha?
1: Yes, sir.
0: Kaya ni Manta kay Balogun, ana.
1: Salamat kayo.
0: Sige. Okay, si Director Perse Tapiahan diyan sa Board of Director sa Lutheran Homeowners Association sa Kalaanan Relocation Center. Salamat, sir. Maingon to ni mo.
1: Maingon ko, sir.
2: Huwag
1: daghang salamat.
2: Reklamo!
0: Imagnon! Regular Bate Megala, si Director Perse Tapiahan Megala. So, nagreklamo. Ito nang i-plaster gid Megala kay medyo naluoy ito sa ila niya. Kaya naghamya kay sila. O niya, huwag sila ipanubig niya. Nagpalit-palit sila may tag 10 pesos ang laton. Jesus Maria. O niya, sa kadugay nga pa, dako na kailang gasto. Di ba mo na, Megala, ang luoy ba? Kay tinginit ka ron niya, number one tubig at yung ginanglan sila niya. Gaantos may galan taos kainit kayo niya na may tubig hapon magpalit sila mga igsoon niya relocation sila nga dapat na agina muna nagmurag apil na may gala sa condition niya relocation so butangan ni magtubig butangan ni magsuga bahala og maulahi ang tubig o suga basta kay mabutang siya pero kung 15 ka tuig murag sobra na pon may gala kadugay na
2: reklamo
0: anyways para kon diri sa tutlo may gala tong oras alas 12:03 na. Ito ka na ito sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936. Sa side ka ba nga dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liban din imaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount, daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina, El Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, emutang sa Market City, Agula Lapasan, Cagendioro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
5: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton na pagpagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
10: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
0: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag sa Prince Supermart, Balingasang Misamis Oriental.
11: Life moves fast and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
5: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas,
12: ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose sa kanang prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share rito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano, uminom ka na itang gamot.
13: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Taro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kung mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
13: Recommendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
12: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunoran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatake online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
13: Unsaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod, diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
12: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
13: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
17: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas sa 12:15, kaya kumusta mga ingot doon ay karunang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras Magnum Local, Ipinabuloy Sekretary Vince Dizon, personal ang gibisitahan o gi-inspeksyon ang Taguluan Bridge sa Taguluan Misamis Oriental sa itong Magnum National DepEd. Muhangyo sa dugang pundo sa 2027 budget deliberation. Ano matabangan o padugangan ang mga dagkong kakulangon sa sektor sa edukasyon sa itong Magnum International. Siyam ka mga tao patay human masunog ang usa ka hotel sa Calcutta, India sa atong Magnum Pesos BSP. Nanawagan sa mga financial regulators nga pangandaman ang mga bad sa financial system sa atong Magnum Entertainment Miss Universe of Philippines 2022 Celeste Cortese. Itubag ang isyo sa panagbulag sa partner nga si Jonathan Sterling. Oga sa atong Magnum Sports Philippine Jiu-Jitsu Team kupado karon sa pag-insayo sa para sa 2026 Asian Games sa Japan sa sunod duig.
17: Magnum Noontime News.
0: Mga eksyon, kumusta may ngoto? Karadado karon nga Huwebes, Agosto 22, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
18: O Magnum Chingindirina Enriquez.
0: O ganun sa retales ng Magnum Lokal, personal kang gibisitahan o inspeksyon ni DPWS Secretary Vince Dizon ang Taguluan Bridge sa Taguluan Misamis Oriental nga samtangang gitrabaho ng panahona. Mato ba ni Dizon nga paningkamutan niya nga hingpit ng tapuson ang pagtrabaho sa nasangpit nga tulay kung rin tinguan nini nga mahimo ng traffic free ang Taguluan sa Hunyo sa sunod tuig 2027. Hirugang pa ni Dizon nga trabaho ng sab nila ang pagpagyan sa dredging sa alang sa Taguluan River aron nga masulbad na ang kabalaka sa publiko kalabot sa pagbaha panahon sa mga kusog nga pagulan nga posibleng makatagdakong epekto o kadaot sa mga residente sa nasangpit nga lungsod. Ato sa nga debato ng live sa live report ng kabang pinangin ni Magnum Kia Villanosa diya sa Taguluan Misamis Oriental. Magnum Kia, kumusta na karon? Sige. Magnum Kia, oh. Kahit lang kami kala, no? Ito sa pikasin niya ta, kaya layo na ikiria niya. Ako ni Magnum Kia. So, intak dredging ka na bang ilang kwa na? Kalutan. Kay...
18: Mabaw na siya, Magnum Joel. Naunsa
0: naman diya nga, kanang tulay diya nga ano sa nahimo na may isla. Na isla subapin na siya diya. Pero matinga ka, kitab na nagmais, nanubo nga mangga. Dapat wala na siya.
18: Sa tunga-tunga, Magnum Joel.
0: Oo, sa tunga-tunga. Dapat kaluton gina siya. Kanang hawanan gina siya para nga ang tubig. Ditsuritsun daloy.
18: Oh, yes,
0: daghan na kayo pag naitu, baha niya, raos ito sa kabalayan. Jay Magnum, kaya abilin o sagwahin.
19: Magnum Magdawin lang, magwahin lang ginagatan. Natapos ang kaniyang personal na pag-inspeksyon ni DPWH, Secretary Vince Dizon, diri sa Taguluan Bridge, Magnum Magdawin.
0: Aha. Ito lang ispikas kay Aron nga kwan. Ispikas na kay Aron tuloy-tuloy, no? Kay sabda na itong dia, layo na signal dia. Sa pikas niya tamigala, no? Kay... at least, sige, inspeksyon mo man kanan to, Magnum Jing. Actually, schedule kanan to, pero imbes maabot na si Secretary Vince Dizon, dito sa nakapahingon sa Bukidnon, kaya nag-landslide
18: mo to. O, momento. So, karon, baha, Magnum Joel.
0: Kanan Taguluan Bridge, importante kay kanang mahuman o dali. Ayun na nga,
18: sa Bridge 1, Bridge 2, Bridge 3.
0: Kanyang problema sa flood control sa Luzon, nga dalahig ta din eh. Huwag matay labot din eh. Sila na mas Luzon ang na-issue sa flood control. Niabot sa ato din eh. May mga nang atong pagtrabaho din eh. Kadwa, kanan tulay, napiktuhan noon sa budget. Di ba? Ang tulay. Eh, Magnum Kia. Sige.
19: Yes, magdama-join, no? Magkuhay lang yun yung natapos sa kanyang pag-inspeksyon ni siya. DPWH, Secretary Vince Dizon, kaninga, din sa tulay, magdama-Joel, nga kaninga sa kanyang problemahan tungkol sa grabe kabugat na dagat sa trafiko din sa isto na po sa tulay, magdama-Joel.
0: Tama na,
19: oo. Sagi kayo mo niinigit kanina, bahay mo siya sa tulok at tulay, magdama-Joel, na Bridge A, Bridge B, o ga Bridge C. Ang kaning Bridge A, wala pa niya yung problema, magdama-Joel, kaya ito pa man niya siya 1998, kaya turnover ni President Joseph Estrada, So wala pa sila nakita ang kaning angay nga pagkuha.
0: Na kayo. Oh.
19: So ang kaning bridge bigi kay ngon magdamajor kaning kapatay kaning ubos.
0: Oh.
19: Di ba to like kaning ubos sa bayan mo siya ang gitawag nga bridge B magdamajor.
0: Okay, karaan, like, karaan. Ato lay puta lang karaan og bago. Bridge B karon masabtan kanang bridge B karaan nga tulay. Oh.
19: Oh, kaning karaan nga tulay magdamajor kanang pag kana siya usbon gina siya tanan magdamajor gigihimo man siya to ang tuig 1968 pa. So, grabe na gid kadugay. So, wala na siya isa gikaingon pa ni Attorney Amina Secretary Pinti. So, wala na siya integrity. So, dili na gid siya masaligan nga agian labi na sa kaning mga dagko nga sa kinanpod magdumadjoel. So, kanina yung tapad sa kaning karaan nga tulay, kaning nga bridge SC nga kamulong nga gitrabaho pag karon magdumadjoel, may mo na pwede siya kung kaning kamutan nga
0: tapos. Abalit tulo din na kay bridge A, B, og C.
19: Yes, magdumadjoel. Kaya kaning nga bridge A, bali mo one way na lang sa tanan magdumadjoel sa kaning bridge A. Gikan ka diri sentro sa Cagayan, ang tanan nga mo agi nga gikan na Cagayan, padalong sa Pabutuan magdamajowel, tanan na siya, isa na siya kadalan.
0: Oh.
19: So ang kaning karaan nga tulay, pag matapos na siya magdamajowel, katong agikan sa direksyon diri sa Butuan, padalong pa Cagayan, sila na po na nga mo agi ana.
0: Uh-huh.
19: So, naimin ang kaning bridge, sige na siya magdamajowel, ang kaning bridge B, para lagi na siya sa kaning mga emergency vehicle, kaning mga
0: Okay, so meaning, di na siya gubaon ng tunga-tunga nga tulay nga karaan, i-rehab lang na siya, i-retrofit na siya, pero maghimo og bagong tulay ka ng bridge C, ABC.
19: ABC. Kanang bridge C, muna siya ang agian sa katong mga
0: hibi na.
19: Gikan Butuan, padulong din sa may sentro sa Tosa, Cagayan de Oro. O kanin nga bridge B, muna niya siya ang agian sa mga ambulansya, mga fire truck, o kanan yung mga emergency vehicles, kaya para din na naging sila yung matanggong o galos na os na pwede lang pag-responde po at magdumadjowel. So, pag-anina, saya nga pag-delikyat din sa maong area, yagin nga personal, di ba kay baklay, taliwala pa man sa kainit sa panahon, yagin nga gilantaw magdumadjowel o gagipasalik niya na kung mahimo, mga June 2027, na nag-ipag-hingpit ang atapuson ang kaning bridge, may kaning karaan nga tulay, o ka kaning bridge, si magdumadjowel.
0: Sa atin, murag mo na i-fight yun ni Congressman Bambi nga kay Anitabu Ana, sa diyang nibuto ang isyu sa flood control, murag naapiktuhan ang budget na, murag ang iyang budget nga mahuman ang tana, murag iputol, gikwaan, gitagaan na gamay kayo, tungkol na ganito mga kontroversiya, so wala nung mahuman. Mahuman ang tana karon. Oh.
19: So ang ipondoan ni Magda Majowel, local funds lang yun sa kaning gitawag nga DPWH savings. So dire na siya kinahanglan bitaw nga mangita pag international funds nga makapondo para matapos ni nga Doha kaning bridge B o kaning bridge C magdamajowel. Ni gitawag pa ni Secretary Vince Pizon nga sa posible nga mga sa mga musunod nga bulan or kaning sa mga musunod nga semana, sugdan na po nila kaning pagdredging sa Taguluan River po magdamajowel. Kinagamabaw nga nagkamabaw na ang kaning nagkaraga na ang balas magdamajowel. So mas ayaw nga makalot na.
0: O kalotan nga kay matingala ka niya nga na islas tunga. Nako na ba kasi isla niya, nangay nanubo na eh, pugasog mais niya. Diba? So, kaya tubig niya, kung naidakong baha, imbis nga tos ubos, tuas babaw na kay tungon anang imong isla. So, muna ang yang mando, nga kwaon ginang isla niya, lugar, kaluto na siya.
19: Kaya isa po na siya sa mulo po ni Kong Bambi. Ngayon ta, matagan o kapagtagad ka ni nga dredging niya sa iya panggi kayong kikinig kanya magdamajowel no, nagali na kaagi nga mga motorista.
0: Oh.
19: Ikan din, natungod gi siya maraga, maingon na itong maraga, gibalikas niya sila nga Congress, I mean sila nga Secretary Vince Pizon, tungod lagi ani nga grabe kaayo nga traffic magdamajowel. So, boto iya nga una nga nabantay kanya kaingon siya nga maragdako na gid kayo nga problema ang nakasulat.
0: Dili problema ginakay wa may kanara mo gi agianan unlike asto dinhi natay diversion road dia walay diversion road meaning o maputol na nga tulayan na wala gi kay magian so may nang nay lugar igo nga tulay anang lugar ha para gyud nga lugar og kensa magkinaon sa lang usama daot na napay magamit na to magnom kaya.
19: So, alayan ninyo magdamajowel. Ito sa paminaman po ng pamayag ni Secretary Vince Pizon kaganina, siya kapagdalikyat din sa may Taguluan, Misami, sa Oriental.
0: Sige.
19: Kanang video nga itong nagisend sa itong kakauban di ang magdamajowel kanang sa last nga video.
0: Sige, paminaman ta. Kahit lang kayo ha, kay, sige, ato sa balik-balik ka, no? So, sige ka na.
20: Ito nga, sir, kumikita sa ano.
21: Sir, dito ang tubangan.
22: Lahat po nang may mic, ibaba. Baba po rin, para pag-alabay.
23: Sige, good morning. So, una-una, pinapunta ako ni Pangulo dito, no? Kasi, alam mo,
1: I remember very vividly, very clearly, yung first time kong, I think I was DPWH for a few weeks pa lang, pumarap na ako sa Congress for the budget ng 26. And ang isa sa mga taglang lumapit sa akin, si Comba. And sinabi niya, kinuwento niya sa akin yung history nito, na talagang hindi na pupondo. No, despite his calls sa national government, I think, ilang taon na akong, I think it's years.
4: Years
1: na ito. And kita-kita naman. I committed to him, sabi ng Pangulo, we have to fix all of these unfinished projects. Before we even think about mga bago, we have to finish unfinished. This is a major unfinished project here in Misamis Oriental in Tagulongan, which is the industrial capital of Northern Mindanao. Itong Tagulongan, kasi nandiyan ang pumili, nandiyan lahat ng mga factories, and it's also the gateway from Luzon, Visayas, into Mindanao. No? Nasa Marina Highway tayo. Diba? Hindi naman from, ano yan to eh, from Mindanao yan to eh, from Luzon, Visayas, dito dumadaan, going to Mindanao and going back. Eh. So this is critical. No? So, our commitment was, kahit na, ano, no, hindi napasok ng malaki sa 2026 budget, we committed to fund portions of it, no, through DPWH savings. And then now we have full funding for the Bridge C for 2027. So, huwag kayong magagalit kay Kong, kay Mayor. Ito talaga, pagkukulang to ng national government. Kaya ang sabi ng Presidente, pumunta ako dito para myself and really commit to the people of Misamis Oriental, of Tagaloan, and the entire Northern Mindanao, that we will finish this. So the commitment of DPWH to the people of, ano, to the people and the officials of Tagaloan and Misamis Or, is this two-lane bridge will be finished by June next year. June next year, yun ang timeline natin. Ang mangyayari nun is, hindi na magsisiksikan magiging one-way na ito going to Butuan. Ito naman, one-way, pa ganon, from Butuan mo. So, hindi na ano, hindi na ito, ang mukha nito na kilo-kilometro na minumura na. Kanina, nagagamit ako siya. Nagigit na I completely understand it. Kasi they've been suffering for how many years?
6: Mga 3 years na tayo.
1: Diba? So, unacceptable. So, we'll fix this. And then we also have funding for the replacement of this old bridge in the 1968. It will also start naman next year also. But this will take some time. But we aim to fully fund this now in the next 2 years. So, hopefully, before the 2028 election, before the president's term ends, tapos na rin itong new bridge. So that's our commitment. June next year for this, and then is before the end of the president's term, tapos na rin. So that's our commitment. Pasagitan mo natin
4: siya. Wala na
23: papasalamat. Okay na.
4: At saka ang DPW sabi, mas maganda.
23: So, Moto Magdamadjoel, no, ang pamayani uh-huh. At
0: so klaro nga humano nila by 2027 June humano ning tulay di ba? Oo.
23: Nga before mag-end ko na ang term karon ni BBM pod Magdamadjoel at least masulbad na ang kaning problema.
0: Sakto na si Secretary Dizon, sakto na nga ang Tagulan Villanueva nadia ang industrial site nadia PBDIC unya sa Norim Mindanao of course Mindanao unya ang atong agianan dia huot kayo. So, dako kay contribution sa kinitaan o niya pagkabot sa tulay, lugar muraga na pasagdan. Although, na-apiktoa mo ni, kay 3 years ni Congressman Bambi, tulong na ni katuig siya nga lugar unta, lugar trabaho, undang trabaho. So, kini, tinudon na gini nga street na ang trabaho niya humano ni by next year, 2027 sa June. Di ba? So, muna
23: yes,
0: ang nadungga na to. Unya, at the same time, ganada yung dredging anang atong ilawom sa tulay labi na kanang mga naaya nakakuandi ano nga isla na para nga muhawa na siya diha o para usab nga lugar ang tubig diretso-retso na ang daloy dili lang siya mo saka pa magnum kaya
23: yes magdama Joel so matoy nga mo buupod nga pagabisita diri magdama Joel
0: dali ra kayo
23: gikan diri sa Taguluan padrong na pud sila sa hingoog mag-inspection sa daw nga mga tulay dito magdama Joel uga yagit nga gitinguha nga karong adlaw matapos kiniya sa pag-inspect ang katong tanan nga mga tulay nga iya napod karon sa iyang itinerary kun ni Ma Joel.
0: Aha, sige,
23: so,
0: okay.
23: So matong report kalabot nini nga pagbisita ni Secretary Pinstizo nini nga tulay dinhi sa Maya Taguluan misami sa Oriental para sa Magnum Time News kini. Si Magnum Hunter kun ni Tricky Abelino sa Sibreta og Serbisyo Magnum Radio.
0: Right, salamat din abate Miguelan live report sa kaban pinang ni Magnum Kay Avellanosa direkta sa Taguluan. Deputy Secretary Vince Dizon personal nga miduwa o may gala kay gimanduan ko sa presidente nga susiho na unya kinana tiwason gyud. O kay haron nga dili ug mag-antos sa mga tao dinhi kay ang uban grabe kay kapatsada nya ato dinhi murag natawa-ataw.
18: O kay kapoy sa Magnum Joel no dako kay siya nga kahaso labi na Magnum Joel kung aduna lay usa ka sakinan madautan. Apektado na gid Magnum Joel ang dagat sa trapiko kay wala may lain nga alternatibong agianan Magnum Joel.
0: Wala problema da. So at least pinagi dinhi so manginaw ta nga unta. Mahuman gyud siya. O para gyud nga kita mismo agi dia jo bintaha na gamay lahos-lahos na.
18: Dugang Magnum Lokal, gibutyag ni Deputy Speaker Congressman Bambi Manong nga mayuya sa mga kaubang kongresista pabor nga isibog ang barangay esk election sa Nobyembre 2, 2028. Mato ni Manong, 70% sa mga miyembro sa Kongreso ang nag-uyon nga isibog ang piliay o gado na i-fix nga liwa katuig ang termino sa opisyal sa barangay.
2: I can only speak for the House of Representatives. Kanunay na akong pagturoy sa akong mga kauban sa membro sa Kongreso. Mayuriya ang nag-uyon na ang atong piliay sa barangay sa SK, na itawag kong PSKE, na ibalhin sa Nobyembre 2028. Karon siguro nasa mga 70-75% sa mga membro sa Kongreso ang nag-uyon na ibalhin muna o ibanti muna ang piliay o niya ipings na ang term sa lima katuig ang matag barangay election.
3: Appeal na mga resolution.
2: Appeal na. No, kay dili man ta pwede nga mag-postpone. Ang mahimo is kung gusto ta mag-postpone o isibo, kinanglan ipix na kita to ang term. Una upat katuig na kita.
18: Ang pabahayag ni Deputy Speaker Congressman Bambi Imano.
0: Mm-hmm. So, i-fix na ito
18: 5 years.
0: So, man, one term na sila.
18: Oh, one term.
0: So, di na siya man, one second term.
18: Diba, muna itong Juan Magnum Joel.
0: Karon, ang karon magod siya sa usa ka termino, sa one term, 3 years. Mm. Pero ikatulo sila ka termino.
18: Oh. So, muna Magnum Joel, no, sa ito sa gitex si Congressman Bambi regarding also, sa pagdalik yata ni Secretary Dizon. Oh. O, kanikay mo, nag-uyon man siya ni Magnum Joel, isa pa siya sa MIOYON ni pagsibog sa BSK. Pero
0: 28 na ba? Sa
18: pero naghangyo na siya. Siya kay Magda pa siya sa i-call karong Magnum Joel. Na siya sa haya, Magnum Joel. Na siya sa i-bisita. So, basin posible matawad-tawad. Ato na siya mahinibay para mapalapdan yun ni Magnum Joel. Ano yung sigutan
0: po ng mga kay mga tanat akong kining sa usa ka termino,
18: lima na agad katuig.
0: Lugar 5 years man siya. So, pila saan ka termino? Ayan lugar kay siyempre, para sa presidente, one term lang. 6 years. Nawa sa mga local, tag 3 years.
18: Tag 3 years.
0: O, so, three years, man. One term, niya tulo ka term.
18: So,
0: 9 years.
18: 9 years.
0: Kinesia,
18: 5 years.
0: 5 years. So, one term, pila ka termino, duha. Absing duha siguro, no? Wala na din sa kadagan na yun. Pero, tiba-tiba, gapon naman kapitanan niyo. Kay 5 years, tiba-tiba, gapon. Alas sa 12:30, so karoon sa itong Higala Eye Festival Update.
6: Magnum Higala Eye Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
7: Viva! Viva!
0: Magsasaya na karong hapon ay kaduang adlaw para sa FIFA 15 na Mindanao Summit sa Ayala Centrio Mall Event Center. Kinikabayan sa core event sa Galay Festival alang sa selebrasyon sa Kagendioro, kapistahan sa Kagendioro sa Patron Senyor San Agustin. Adlaw kadlaw nga kaliukan nagsugod kagapon at Agosto 19 hangtod 21 nagsaulog sa talento o gakana sa mga designer kung artisans o mga creatives sa Mindanao ang nagpasyugda sa abundang kultura o gabahin sa Rion, pinagi sa fashion, mo'y murampa ang guest designer show samtang sa relyosong kaliukan sa St. Agustin Cathedral, ipagayon sa o gipagayon kagina ang ikatulong Novena Mass alang kang Santa Monica o unyang hapon ay kaduang adlaw sa Novena alang kang Senior San Agustin, ang patron sa Dakbayan.
6: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senior San Agustin!
0: Sa dumigyan na kaos sa panahon.
6: Magnum Weather Alert.
0: Wala tama kaila si AJ Sunyega pagkasa weather forecaster si AJ. Maingot dun mo.
24: Yes sir, nagtutulog sa mga sokintal paminang
3: para sa ato nag sa update. Man lawa, matagiba tayo na duwa kabagyo sa sulod o sa gawa sa ato Philippine Air of Responsibility, kining si Tropical Depression, adunay local name na si Neneng, nasa 450 kilometers north of Itde, Putanes. Mag-ilaw man kanyang matunaw or malusaw or magawa sa ato Philippine Air of Responsibility sa sulod sa 24 ka oras. Kining duwa kabagyo sa gawa sa ato PRC Tropical Storm Saudel, nasa 2,800 kilometers east of Eastern Visayas. Pero may agent sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Kinigdua ka bagyo, why affected rin sa ato sa Mindanao apan mga localized thunderstorms kung sa labi karong adlaw. Expect na ito. Nagbulayan kining mainit o igang na kayamtang sa panahon, karong adlaw na i-chance lang sa mga patak-patak kapag ulan, kilal o panagdog. Doon sa localized thunderstorms, sabi na sa hapon o sa gabi. Doon ay hilingan sa kasarangan ng hangin, gikan sa habagat na sa batang kasarapang direksyon, sa itong ato kalagatan, o kipsay, sa kasarangan ang pagpapalit. Temperature range, parang adlaw, posibleng maabot sa 26, 34 degrees Celsius, at ang atong heat index, ganyan yung alas 12 sa unto, maabot na sa 38 degrees Celsius. Mas atong Philippines sa third time, sa alas 12, 37 sa unto, o glika na sa botan sa Diyosipag Asam, mulugod na sa Baler City, kini si EJ Suniga, dalang salamat.
7: Magnum Weather Alert.
0: Alas 12:36.
8: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, magbuhi ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depot stores dool kanimo.
25: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, de kalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
26: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
27: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
28: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o bligid, sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
29: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
30: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
31: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
29: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika. Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
32: Pre, na ako'y project crew, nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, o mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
33: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
32: Mahal ang ekipo pre, lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
33: Wise jud ka, Mari.
32: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
33: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
8: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes para mukunod ang imong blood sugar. Mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika diri sa Cagendeoro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
10: Mari, ngano na ginuktok man ka?
11: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
10: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
11: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
10: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
12: Maing adlaw mga higala, Viva Senor San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong Panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas kaan ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
0: Magnum Noontime News. Alas sa 12:40 para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Bagang yo og dugang pundo ang Department of Education kun DepEd atul sa paghimuon nga 2027 budget deliberation. Kini aron matabangan og madugangan ang mga dagkong kakulangon sa sektor sa edukasyon, ilabi na sa bayan sa seguridad sa mga tinunan. Matubay ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapul nga nasaksiyan nila mismo sa ilang himong inspeksyon sa nagkada mga tungaan human sa nitabong pagmamusil dito sa Tacloban City, ang kakulangon sa mga perimeter fence, security personnel, CCTV cameras o walay mga metal detector.
16: I-audit natin yung mga security measures ng lahat ng school, 48,000 school sa buong Pilipinas. That excluding yung mga private school kasi may sarili silang mga ano rin, mga handbook din for security protocols. So nalaman namin do, tiningnan nang yung mga ano, mga sitwasyon ng mga security measures nila. So tiningnan natin yung CCTV, tiningnan natin yung perimeter fence, mga security guards, tapos yung kanilang mga walk-through and then handheld metal detectors. Mm-hmm. At tiningnan din kung may mga PA system sila. So nakita natin nga na may malaking kakulangan lalo na sa mga security guards, sa mga CCTV, and even nagulat din kami may mga schools pala na wala pa tayong mga perimeter fence. Kasi tiningnan namin natin yung kasi yung nangyari sa Tacloban, di po ba nakapasok may barrel tapos perimeter fence. So, ibig sabihin mababa yung perimeter fence yung ano yung nung Tacloban. So kaya tiningnan namin lahat po 'yon. And then nang lumabas yung ano, nang lumabas yung result na ng audit, kaagad ng order si Sir si Secretary Angara na i-authorize yung mga schools na bumili ng mga metal detectors. Na based on sa kakayahan ng kanilang budget sa school, pwede siya.
0: Ang payag ni Secretary Roger Masapul.
2: Dugang Wagnum National, gibaruga ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro nga nagpahimangno lamang ang Malacañang sa responsibilidad sa mga magtutudlo nga gabayan na matinunan huma sa pagpamusil sa grade 8 students sa Zamboanga City. Mato di Castro nga whole nation approach og ang aksyon na og dili lang aksyon sa gobyerno ang kinahanglan aron matutukan ang gawi o pamatasan sa mga estudyante. Kini nuno sa pagbatiko sa pipila ka mga grupo nga giingong pagpanginsulto ang unang pahayaga ni Castro batok na sa mga magtutudlo.
3: Ay tinanong po kasi tayo kung ano pa yung gagawin para doon sa nangyayaring mga ganitong klaseng insidente. So ang sabi nga natin, hindi lang ito trabaho ng gobyerno, kundi whole of nation approach. Uh-oh. So lalo na hindi lang sa magulang, kundi sa mga teachers or sa paaralan, nahuhubog din ang magandang attitude or behavior ng mga kabataan. Mm. At nabanggit nga natin na ilan sa mga kanila ay meron mga nagawang hindi ugma, hindi tama. At kaya umaga tayo bilang mga teachers, uh-oh, ay magsilbi tayong magandang ehemplo. At kayo po kasi, ang kumaga second parents Kayo pangalawa talaga ang magulang na maituturo sa haba ng oras na iginugugol na.
2: Ang pamahayag ni Palas Press Officer under
3: maintindihan
2: Claire
3: Cast. Kung bakit
0: alas 12:45 na sa magtukaroon si Senator Bam Aquino, chairman sa Senate Committee on Basic Education, nga dili basta-basta ang reaksyon ang panawagan nga iban ang social media sa kabataan. Pabor ang senador nga sa pagdili sa social media sa mga minoridad nga nag-edad 15 anyos paubos. Kimabugo sa senador nga natukoy na ang maong iskutanan sa wapa ang pagpamusil sa usa ka tungaan sa Tacloban o Zamboanga City.
4: Of course, nasa implementation yan. Pero siguro, yung pagbawal nito, at least nire-recognize natin yung mga pag-aaral din. Correct. Na nagsasabi na uh-huh, yung social media na walang na hindi regulated or yung open lang talaga sa mga minors ay hindi rin nakakabuti sa kanila. No? So in the same way, may mga sine pang matanda, may correct, mga bagay na pang matanda, yung pagboto, kailangan 18 years old ka, baka ganun din siguro yung social media.
0: Ang payag, Senator Bam Aquino, chairman sa Senate Committee on Basic Education. O ganun sa atong Magnum International sa India, siyam ka mga tao patay, unom ang samaran. Lakip ng lima ka Bangladeshi human na masunog ang usa ka hotel sa Calcutta, India. Gingon nga nasa Calcutta ang mga Bangladeshi aron na unta magpatambal. Subay sa report, nagsugod ang sunog sa ikaduang andara sa hotel o ganapalong man sa usa ka oras nga pagkakumbati sa mga bumbero. Dugtong dinhi, nagtukod na sa 5-member team nga magpahigayon sa investigasyon sa sunog nga gituang tungod sa electrical short circuit.
2: Arabian Peninsula, humat sa report ang pagpangatake sa Houthi batok sa target niini ang Saudi Arabia. Mato ni Stephen Dujarric, spokesperson for Secretary General Antonio Guterres, ngang maong pagpangatake makapasamut lamang sa kagubot.
6: Such attacks risk furthering entangling Yemen in the wider regional confrontation at a time where, as we all know, the region is already facing intense pressure and regional trade and energy flows are already under severe strain. Attacks and threats against shipping must also stop, and freedom of navigation in both the Red Sea and the Gulf of Aden must be upheld.
2: Ang pamayag ni Stephen Dujarric, General Antonio Guterres.
0: Og karos ng Magnum Beses na nawagan ng Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP sa mga financial regulators nga pangandaman ng mga bahad sa financial system. Matuman ni BSP Governor Eli Romulona Jr. na doon ay dalang risgo ang hulga sa ekonomiya. Hinundan nga mga regulator o mga nasun sa Asia. Kinalang musagob sa pamagi sa positibo ng panglantaw pinagi sa kolaborasyon. Iklaro sa BSP Governor ang tulo ka critical issue nga kinanglan nga mas hatagan sa atensyon sa mga sentral nga bangko og tigdumala. Lakip na nini ang tensyon tali sa mga nasud nga nagresulta sa epekto sa world market, ang mas paspas nga paglambo sa teknolohiya og mga bahin sa seguridad sa internet og online banking. Lakip usab ang epekto sa pagbago sa klima sa sitwasyon sa pinansyal og komunidad. Dugtong nini gibutyag sa BSP chief nga palikunon sa BSP ang paggamit dinhi sa data analytics, sa artificial intelligence o supervisory technology, samtang alakip na usab ang pagtuon sa climate risk sa ilang official nga pag-audit o pagdumala. Sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar valor sa 81 pesos, 86 centavos, Canadian dollar 44 pesos, o 80 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos, o 89 centavos, Australian dollar 44 pesos, 86 centavos, Taiwan dollar 1 peso, 94 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 72 pesos, o 24 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gitubag ni Miss Universe Philippines 2022 og duol na nga mahimong inahan Celeste Cortesi ang nagkaring issue o chismis kalabot na sa pagdubulag nila sa partner nga si Jonathan Sterling. Matod ni Celeste nga walay relasyon nga perpekto og normal lamang adunay mahigayon nga dili maayo ang panag-uban. Giangkon usab sa beauty queen nga aduna sila higayon nga kinahanglan nila og space.
7: Yeah, of course. Okay. Like, we always had, like, even before I got pregnant, like, it's just no relationship is perfect. And, you know, we had a lot of good moments, not so good moments. Right. It's okay. Like, but the important thing is that we know the truth and we know what happened and we just keep it between ourselves. And whatever interpretation that, of course, the media had about that, it's also not actually what happened. So
4: okay.
7: We had to kind of take space. Okay. Or
2: ang pabayag ni Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortese.
0: Ang galas sa Magnum Sports, ako para karon sa pag-insayo ang Philippine Jiu-Jitsu team para sa 26 Asian Games sa Japan karong September 19 hanggang October 4 ring tuwika. Pangaluan ay 3-time Jiu-Jitsu World Champion 2022 Asian Games Gold Medalist si Anna Ramirez, ang 4-time Jiu-Jitsu World Champion Kimberly Custodio. Mother ba ni Ramirez nga mas higahagit kaniya ang pressure sa pagdula inay ang mismong sports.
9: Actually, yung pressure, mas iniisip ko yung pagbaba eh. Hindi yung paglalaro. Yung pag-weight cut. Kasi for me, yung unang-unang challenge talaga na dadaanan ko.
0: Ang payag ni 2-time Jiu-Jitsu World Champion o gato at 2022 Asian Games Gold Medalist Anna Ramirez. Samtang ibutag ni Custodio nga unang higayon niya ang pagsalmot sa maong dula.
9: Magte-train ako ng harder than I ever trained before kasi alam ko, ito yung first Asian Games ko. And then, you know, at 39, hindi natin masasabi, baka ito na rin yung last Asian Games ko. So sobrang ibibigay ko talaga lahat ng meron ako.
0: Ang payag ni 4-time Jiu-Jitsu World Champion Kimberly Custodio. Mga eksonyo, nabati itong kompleto ni Tali sa itong Magnum Non-Time News. Sa lang karong laud na karong Huwebes, Agosto 20, 2020, by the size of headline review. Sa itong Magnum Lokal, Ipinabulon, Sekretary Vince Dizon, personal nga kibisitahan o inspeksyon ng Taguluan Bridge, Taguluan, Misamis Oriental, sa itong Magnum National Deeped. Huangyo sa lugang pundo sa 2027 budget deliberation aron matabangan o madugangan ang mga dagkong kakulangon sa sektor sa edukasyon. Sa atong Magnum International, siyam ka mga tao patay. Human masunog ang hotel sa Calcutta, India. Sa atong Magnum Business BSP, nanawagan sa mga financial regulators nga pangandaman ang mga bahat sa financial system. Sa atong Magnum Entertainment Miss Universe Philippines, 2022 Celeste Cortese gitubag ang isyu sa panagbulag sa partner nga si Jonathan Sterling. Sa atong Magnum Sports, Philippine Jiu-Jitsu team okupado karon sa pag-insayo para sa 2026 Asian Games sa Japan sa sunod bulan. Mga eksunti pa lang sa kawasong katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baluganan kung sa katawan ng matuman. Hang tulugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingindrina Enriquez.
0: Basta mga news writers, Daniel Delgado, Chris Neri, o news manager, Alina Corrine. Dinilamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
17: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhilamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 12:53.
18: That time check was brought to you by Presto Creams.
19: DTX 500 Health Alert.
20: DTX 500.
21: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
20: Mag DTX 500 na.
21: May Ampalaya Extract. Nabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
20: DTX 500.
22: Diyan na mag-aso.
23: Ang imong sugar sa una, pila man?
22: 300.
23: Kanos ang makan nag-start o DTX 500?
22: Magduha pa kasi mana.
23: Yun sa manong pag-inom?
22: Muntag o happy eh.
23: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
22: 126 na lang.
20: DTX 500.
24: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
25: Mga ka-DTX! And of course, mga ka-D3 Bio!
1: usa ka mahimsugon og mabungahon nga adlaw. Sa gyapon ninyo magauman ay dogan sa lima nalo sa inyong ginaham og mga paborito nga sibya. Notice ninyo kanunay, mga nanay, mga tatay, basta naatay hypertension, kaning tulo lang, kaning ito nga HMB. HMB, H stand for hina, na ay biglang hina. Kalit nga paghinay sa bisan asa nga parte sa lawas. Especially ang tiil o ang kamot. Mura maghihinay na ning akong kamot. Oh, may kusog. Bantayan na na. Biglang hina. Ang tiil, murag naluya. Mura magbugat na. Murag way kusog. Bantayan na niya sa mga may hypertension. Ikadua is kanang M. Manhid. Way kusog. Unya gapaminhod. Mani kong bukton nga. Mani kusog. Unya gapaminhod. Mani. Inotice ninyo na. Basin ka na mga initial signs for having a stroke. Ikatulo is kanang B. Bulul. Manotice ninyo mo nga. Mura lahi naman ning akong inistorya. Murag dili naman isa normal. Mura bang masalapid ng ako ang pag-istorya. Mura man o ganang maglisod na kuglitok pronounce. Bulol. Biglang hina, manhid o bulol, inotis na. Kay basin padulong na siya sa pagka-stroke. Binagyod kay init kaayo ang panahon.
5: TTX 500!
8: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
10: Ricardo Alvidera.
8: Ilang taon na po kayo?
10: 75.
8: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
10: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos pirmi lang ko ng allergy sa tibala.
8: Mm-hmm.
10: 7 years na ito nga nagkanto ko dito sa imo, sa imo.
8: Mm-hmm.
10: Eh, daw mga

0: 10 yun, detect, one week mm-hmm. ngayon.
1: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
0: Though 5 ba?
1: Okay, 5.5.
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
3: Grabe, kulang sa tubig, unhealthy lifestyle, kulang sa tulog, pulaw, bisyo. Pag naani na to, may edad na ta, stress ta, kulang ta sa nutrisyon, pwede kini nga mabot sa kinabuhi na to. Iting paita ma stroke. Ay kalimutan DTX 500! Og Mighty C, usa sa mga sulbad nga ato ang mapugngan ang dalian nga pagka-stroke. Mapugngan na to nga dali tang magka-problema sa tong hypertension. DTX 500 ug Mighty C.
4: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa to ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
5: Kaya, punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.

0: At tabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: May gana na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells gamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagadlaw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis.

0: diabetes, hypertension, o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: Pagkina pita sa paraguan din sa atong tulumanon at tumigalang Magnum in Action. O kasi paraguan din sa atong tumigalang kini atong programa. Ang atong Magnum in Action itong kinuha tumigalang ni Kuya Ronald Rufin sa barangay Makasandig, Cagayan de Oro. Mga eksyon, medyo apikin sa oras na unta'y butang at isgutan. Pero musulod tumigalang ang sunod programa ang binarang uras tumigalang ang Barog Mindanao. Nga musulod tumigalang so atong ubang isyo ugman at tagaan sa atong paraguban din sa atong tulumanon.
4: Magnum.
5: Inyong alagas kailan, Magnum Jula Kubo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
5: Oras alauna 4.
7: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
8: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadulog ng butinga sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon pa nulukan.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Luya na ba si Manoy? Ug wala na'y gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palia ug the sugared cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug baskog sa kama sa DTX 500. Muubos ang imong sugar pang sugar honey pa imong performance. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-01 132-198-0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: mo bang iban? DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala ug gawani sa Magdum Radio.
8: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
9: Mayong hapon, mayong hapon sa tanan, mayong hapon na dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Laluigan, sa Misamis Oriental, ug kutob sa maabot sa atong programang Barug Mindanao. Kauban nato karon mga igsuon si Richard Rejas, ang usa-usab ka Executive Director sa KPMFI kun katilingbanong pamahandi sa Mindanao Foundation Incorporated, a non-profit non-governmental organizations based in Northern Mindanao. Kumbaga, mauni siya ang component sa Balay Mindanao. Nya whole Mindanao, mausab ni siya ang usa sa associated ngadto sa Ingoog City and the Balay Mindanao Group. So, atong kauban karon si Richard Rejas. Sir, mayong hapon, panimbaya sa atong mga suking tipimina, mga televiewers na to sa FB Live din sa Magnum Radio.
10: Sige Nel, kaubang Nel, mayong hapon kanaton tanan, labi na gyud sa atong mga suking nga mga tigpaminaw diri sa Misamis Oriental, asa baka dapit ni mo lagpot ni atong tingog.
9: Abot atong sa gawas kay
10: na FB man. So again, mayong hapon, no? Hinaot nga naamo diya sa mayong panglawas, mayong kapiskay, no? Sa pagpakabuhi.
9: So mga igsoon, ubani kami sulod ni ening 30 minuto sa itong programang Barug Mindanao. Kini si Nelo Abruginya, kauban nato si Richard Rejas, which is comparing sa iyang mga vast experiences, labi na gyud sa mga nagandol sa mga projects, sa mga livelihood programs ang sponsored by the Balay Mindanao. Ngadto sab sa atong mga igsuon sa kabukiran, labi na gyud sa mga kabus nato nga mga igsuon. Diyan among pagaisgutan mga igsuon og sa atong frequency sa FM ha, 99.9 FM Magnum Radio. Og ingon man usab sa atong YouTube, FB og YouTube, mga igsuon, og live streaming sabta. So, diritso ta mga igsuon ni ini atong mga kukabildo kauban si Richard base sa iyang panglantaw ni ining impeachment proceedings diya sa Senate Court kay gusto nato wala may laing tumong tinguha nining atong Barug Mindanao nga mapaabot ngadto sa atong mga igsuon sa kabukiran aron dunay panginlabot ug unsa ka importante nganong angay manginlabot ang naausab sa kabukiran, labi na kay affected man ta initanan, yeah, kay questions of accountability kini og transparency. Kauban na Richard, sa imong mga panglantaw ni ini nganong angay nga manginlabot ang atong makatawan sa kabukiran.
10: Yeah, una sa tanan Neil, salamat kayo no sa pa-invitation no ni ning Barug Mindanao. Actually first na ko ning nadunggan karon pag yung si Manahang nga nadi ning grupo nga nagpakabana no nga isang yaw gyud tong unsay tinudanay og kamatuoran no. Ang isa sa mga pinakadako nga topic nga atong ginahisgutan is kining impeachment trial no sa atong Vice President Sara. Nga diin ang pinaka dako man siguro nga pangutana lalo labaw na sa mga yano no o kira na mga professional kay pakasabot man sa in English og mga technicalities og mga law mga pagsabot pero kung naa ka sa mga grupo sa mga naa sa kabukiran sa mga IT
9: sectors
10: lagi no sa mga farmers mga fisher folks dako ang ilang pangutana sa bay kalimbigitan ani sa mga kinabuhi na unsa bay labot na mo ana pero kung atong matikdan dako gyud kay ni kalimbigitan kay sa hisgutanan lang accountability and good governance and kining gitawag nilang transparency no
9: siyag nga pangagamhanan
10: dako kay ni siyag kalimbigitan sa atong matag-adlaw nga kinabuhi kay malambigit man ni sa atong panalapi sa kwarta sa or kwarta sa gobyerno kung kini ma-misuse or dili dayag ang paggamit dako kay epekto diha sa kakulangon sa pagserbisyo no labi na gid sa mga kabukiran sa health sa education sa infrastruktura daw kung ato ning ipadayon ato ning dili ta magbali-bali na magpabiling ya punta nga ut-ut sa atong panginabuhian no so mao na nga dili pwedeng di ta mangilabot dili ta pwedeng dili mang dili manghilabot ha mangilabot
9: yun
10: concern ta no nga atong ipadayag no na labi na gyud sa atong mga opisyales sa atong congressman no sa atong mga senador nga unta ilang ayuhon kini nga trial kay maura ni ang pasalig sa atong konstitusyon nga kung ang isa ka impeachable officer or elected office officer maputol no ang mga kahiwian no dili man bona nga kining trial mahinungdanon ni siya nga dili lang tong pagtan-aw nga giakusahan ng usa ka tawo pero gi-trial siya nil itagaan siya kahigayunan nga mo
9: ang tanan nga avenue sa due process gihatag
10: sa iya ha
9: kay no, nganuman so, labi na gyud nga dunay mandato kaniya sa katawhan
10: tama
9: so ang ambot pasabot nato ini nganu manginlabot gyud ang bisan nga naa sa laylayan nga mga katawhan sa kadaplinan tungod kay unang-una kinsa may nanginanglan sa gobyerno.
10: Yes.
9: Di ba? Ang gahangad sa gobyerno, kining mga kabos nato nga mga igsoon.
10: Correct.
9: Mga farmers.
10: Yes.
9: Kaya mga farmers, mga mangingisda, naghangad sila sa gobyerno nga kung unsay may mahimo sa gobyerno, aron nga muarang-arang ang ilang kinabuhi, ug pagpanginabuhi.
10: Yes. Hmm. Kaya kung tinudo ni mo, Neil, dako na kay na nga salapi no dako kay na nga kung kana nga accusation pa magyapon na nil no kay di magita maka-judge nga tinuod pero mo lagi na ila nang i-prove nga kung tinuod kung dili no para maklaro pero kung sa kanang pagsabot yano nga pagsabot nga dako na nang 125 million kung nawaldas na sa dili tinuod nga kagamitan.
9: Wala masubay sa proseso,
10: wala sa confidentiality. Sa proseso, kung nabutang na sa bulsa, sa isa o duha ka tao, dako na kayo nga epekto dito sa panginabuhian sa mga tao.
9: Agawas diba? Pa, nga kung dili ni siya mapakgang through ining impeachment trial, mahimo ni siyang presidents.
10: Na mag-awat yun.
9: Basihanan na unya sa umalabot pa nga mga henerasyon, nga mga lideres sa atong nasud.
10: Mao nang critical yun ang pangilabot po sa mga batan-on.
9: Mga no? Batan-on.
10: Nga unta sa ilang panahon, wala na ni nga klase nga mga panghitabo nga dunay dako kaayo nga pagpangawkaw sa salapi sa gobyerno. Kaya nga laot ani ang kaugmaon nga po sa mga kabatanunan. Eskwelahan, walay klaro nga eskwelahan sa kabukiran, walay klaro. Lali man ka mag-antos ka sa walay farm to market road. Walay klaro nga siguridad no sa panginabuyan sa mga lumad.
9: Mga lumang.
10: Nga unta, matagaan na sila insakto nga dalan. Pero kay gikaw-kaw, dili na matuman ang ilahang pangandoy nga makaangkon sila og maayong dalan. So, manang, dako kayog implikasyon ni Neil sa
9: atong mga... We are not, atong klaro ni siya by Charda, we are not accusing
10: wala.
9: Vice President Sara Duterte. But, Karon nga naadya na trial siya, let's give her also a chance to air her side. Pagpagawa siya sa iyong depensa, naman siya panel of defense lawyer. So, naatanan ang avenue sa due process, gihatag kanya. So, atong paminaon o gulatan na ito, nga kita lang sab kita, mulan taw sabta, ni ining mga senator judges.
10: Yes.
9: Kay ang senator judges, ginaingon ra ba nila nga, impeachment case is a political process. Ang akong gikahadlukan magud ini kauban charge nga, basin unya, ang pag-render sa judgment sa mga senator judges, kay mahimo na nga to sa politika, based on their political affiliations, not to the merits of the case.
10: Yeah.
9: Mauman ang akong nagkahadlukan kay, kung ingunanang ilang pag-render sa judgment, hangtod sa hangtod, wala na'y pag-undang ang kining korupsyon sa atong nasud, labi na sa mga lideres.
10: So, muna nga, importante yun, no? Muna nga, dapat, wala yun, ang critical yun, Dani, kaya ang mag-decide or mag-hukum, ang, siyempre, ang senator judge,
9: judges.
10: No? So, muna nga, ang ato pong hangyo, dili ruga sa pag, kanang, gatanaw na ito nga mahimong one-sided, dapat impartial pagyapon sila. Kay dabi kung di na tinuod na yung mga accusation, diloy po kayo si Vice.
9: Si na, Vice President
10: Vice
9: Sara.
10: President Sara, no? So, mo nang manghinaot ang both sides, the defense and the prosecution, kinahalan ilang...
9: Should be impartial. Pero ako subo kayo, Charda, in my observations, kaya monitor man ko sa impeachment proceedings, sa trial. Subo kay palandungon nga a few of senator judges, ako di na ko gaka-consider sila in my own my personal observations nga. Di na ko sila gaka-consider that they are impartial to the way they act diya sa Senate. Akong gatan-aon sila, mura sila og defense senators. defense senators, dili siya senator judges.
10: Usahay, masabdan po nato nil kay di man gyud nila profession. Dili man gyud nila kanabang practice nila nga pareha sa ato mga judges, no, sa regular court. No. Kunang usahay maka nonsa men tao ning isa ka judge nga pabor klaro na magyud kayo. Klaro na magyud kayo, no. Murag ila naman gidepensahan gyud, no. So mao na nga
9: usay da sila naman hinun ang cross examine.
10: Di yun cross-examine, murag inag yung maghatag sila information nga mulid dito sa
9: pabor sa
10: depensa
9: pabor
10: sa prosecution, no? So, well, medyo taas-taasan ang atong pagsabot, pero at the end of the day, unta malandagan ng ilang una-una, no? Nga ang ilang pag-judge, base yun sa unsay tinuod.
9: Ebidensya, o sa mga witnesses, ng mga testimonies.
10: Yes.
9: Mamagyud na unta kay sa akong nakita, kung ibase nila sa heavy evidence presented by the prosecution panel, onya sa mga heavy nga mga testimony sa mga witnesses, the ultimate winner will be the people.
10: Yes.
9: Diba? Ug ang nasod. Kay actually, the senator judges will be also judged by the people. The ultimate judge of this impeachment case is the Filipino people. Mabito na nga atong gaipagawas, gaipahibalo gyud nato sa tanan sektor sa katilingban. Because kasagaran manggod ining impeachment case without proceedings sa charge, kini ra mga naasa middle class ang ga-monitor, ga-observe, di ba? So, ang naaing town sa Kabukiran, nasayod biyata, naidagan sa Kabukiran in town nga, kutob ra ganit sa elementarya, ang ilang educational background, high school, sa lagma ra kayo na namukabot sa college, yun, kasagaran, mga minyon ari sa bukid, dali man kay mga minyon niya, nung naana, nag-farm na dayon, nga panginabuhi na. Murag baliwala lang ni sa ila, which is, they are the one affected mostly ni ining impeachment proceedings. Why? It is about accountability. Buhis kini sa katawhan ang gisgutan.
10: Yes.
9: Ang na-trial ini. So, nanong, I mean, kung nga, they are the most affected, it is because ang kanang pundong nga gikaw-kaw, mawta ng gamiton nga iayuda sa ila, palit sa seedlings, mga kagamitan sa panguma, sa pagpangisda, sa pisan sectors, pang-ayuda, di ba?
10: Or mismo kanang kana lagi no kana bang mas dili lang taga pinpoint no sa sa kini nga kaso but in general from the barangay daw paingon sa national kini lang kay na highlight lang ng impeachment kay grabe na po din naman po sa balaod board nga kung mangawkaw ka nga impeachable officer elected officer so kasuhan yung ga, no? Kasuhan mga itong maestra, di ba? Nga 5,000 ra. 5,000 ra ang na...
9: Kung sa'yo mapanglantaw ining narrative sa pipila ka mga sektor, matod pa nila, why single out the Vice President Sara Duterte? Kaya, the way I look at it, wala man siguro gisingled out.
10: Wala gisingled out.
9: Kahighlight lang si Vice President Sara Duterte, it is because impeachable officer siya,
10: yes.
9: Which is seldom raniga kahitabo nga ma-impeach ang usa ka impeachable officers. Di ba? Kay kasagaran ka ka-igo. Kini man kung impeachable officers, siguro sa pariyo sa kabukiram, wala sila kasabot. Unsa na nga immune of sort. Oh, di ba? Ang kini mga immune of sort, pipila lang ni Moni sila mga impeachable officers.
10: May mga immunity.
9: May mga immunity ba?
10: Yeah.
9: Di sila pwede mapasaka ang kaso sa kurte, sa ombudsman. Moni ang presidente, vice president, justices of the...
10: No, pero kung makasala so, sila, nasa atong konstitusyon.
9: Nasa atong impeachment impeachment case.
10: Yeah.
9: Niya ang i-file ana dito sa Congress. Wala lain.
10: Di po na basta-basta nila.
9: No, dili
10: basta-basta na nga. So, pila ka congressman ang mabutar sa imo. Majority, pila na 200 plus.
9: 200 plus. Ang niya, one-third ang kwaon.
10: Kwaon,
9: di ba? One-third. So, aya masangat nga dito sa impeachment court, which is the Senate. Unya, ang pag-acquit o ang pag-convict is two-third. Lisod.
10: Lisod.
9: No? Lisod yung kaysa nga
10: tanong. Ang trial po. Di po basta-basta na.
9: Ang trial kay...
10: Ang mga abogado, ang so sad prosecution, di ba? So katulang nahitabo sa last nga si Acosta, di ba? So very clear. No? Mao nang importante ning mga witnesses. Nga credible, insakto ang pag-istorya, no? Dayon, depende yun sa atong mga lawyers po, no? Depensa, prosecutor. Paunsa nila ipalutaw. Ang ato lang, mapalutaw lang yun ang
9: kamatuoran.
10: Kamatuoran ang tinuod. Mungin
9: na siya importante.
10: Nung, makaingon ta nga, kung unsay may resulta ni ini, makaingon ta na nga, tinuod pa nga sistema sa Pilipinas sa justisya.
9: Kaya kung mapalutaw mungod ang kamatuoran kauban chart, abini mo, sa ginaingon na nako, ang ultimate winner ini, dili si Vice President Sara. Dili ang prosecution panel dili kung dili ang katawhang Pilipino.
10: Yeah.
9: Muna siya. Muna masabtan nga nganong gikinanglan ang pagpanginlabot sa mga yano nga mga katawhan sa kadaplinan.
10: Yeah.
9: Mao gina siya. Unya ang kining narratives nga kanang gisingle out si Vice President Sara kay mao man ang narrative nga gapanggawas which is kung dili nato mapasabot sa katawhan, namo na ilgasundon. So it will gain sympathy to the side of the defense panel, which is wrong. We try to open our mind nya kung mahimo malamdagan ta sa kung mahimo duna by divine interventions dawi sa atong pagtan-aw sa impeachment case kay ngano mga igsuon ang kanang narrative nga single out Vice President Sara Duterte wala lang na masabot nga si Vice President Sara Duterte ga ka-highlight it is because seldom ra ni may kaitabo ang si impeachment case nya pipila lang ni ang mga impeachable officer.
10: Yes.
9: Kay kung gi-single out pa. Ngano na nga priso man silang Rodante Marcoleta. Ngano na nga priso man silang Jingo Estrada. Ngano na nga priso man siya karon na bag-o pa na ka-bail. Gani daga na surprise ngano na ka-bail ban si Bong Revilla. Naana po na nay kaso nag-fugitive na gani, nitago-tago na si Senator Bato de la Rosa. Karon hasta si Senator Loren Ligarda, hasta sab si Leandro Levesti, ang iyang anak. Tungod kay na ay mga kaso na, nga gisangat sa ombudsman, which is, kana, it shows nga, the government really sincere to go after the corrupt officials. So,
10: mo nang dili ni siya single out, actually, naani nga kaso, naani siyang panghitabo. So why not dili na to aksyonan from the government, no, or sa atong sa Congress ug sa Senate, no? So live tong sa uban, sa ombudsman, sa korte. Kung naa makasala, siyempre di magid na ang, well, depende lagi na sa paunsa pag pagsabot, no, pag-explain, no, nganong isinggulat. Well, pag human sa impeachment, they proceed sa kaso sa mga flood control, why not, no?
9: So flood control kining ghost flood control project mong god. Abi nimo kauban chart usay gailink nila sa politika para ma-establish ang political distinction, which is dili maayo nga talan-aon. Kaya kini mga pangitabo, mga igsoon, it's about accountability,
10: accountability
9: of any government officials. I mean ba nga, why we are going to insist to put up political distinctions, divisions? Let's put aside politics. Kaya dili ni panahon sa politika.
10: Dili.
9: This is about sa pagpapanagot, accountability.
10: Yes.
9: Kaya ilang mang gaya, kakita na ko, they are trying to establish political distinctions. It is because nakita daw nila na po si former speaker Martin Romualdez na na-involved man daw sa mingontag daw, kaya wala may mga resibo. Ang kanangga akusar, wala may resibo. Ang basyanan, ang ebidensya, mga witnesses.
10: Yes.
9: Kaya kung naanang naa, i-file sa ombudsman.
10: Na proper procedures.
9: Oh,
10: may due process, ha?
9: Due process.
10: Wala ginaingon nga, wag nga nang ingon sila nga. Wala may due process. Actually, grabe nga due process na. Kana bang?
9: Gani kining naitabo kang Vice President Sara Duterte. Para na ako, it's a long overdue. Kaya nga naman.
10: Wala nang speedy trial.
9: Wala na itong, grabe kayo, gi-exhaust Tanan Avenue sa due process. Kining action karon sa impeachment court, which is the Senate, subay biya ni sa instruction sa Supreme Court.
10: Yes.
9: Di ba, nag-ingon ang Supreme Court, I remember that, nga gi-instructionan ang Committee on Justice sa Congress to follow and give all avenues of due process.
10: Yes. O mo itong natuman. Ilang
9: natuman. Tabo, mawitaw na nga. Tanan motion karon, petition sa kampo ni Vice President Sara Duterte, nga to sa Supreme Court, puro gibasura. Yes. Nga naman, it's an insult on the to the part of Supreme Court.
10: Yeah.
9: Nga sila na naghatag instruction na mga due process. Nga nung file pa man mong petition.
10: Na procedural to.
9: Na alam may procedure. Di ba ang pwede nga dili ka mapanagot? Kabisan gani sila, gauna-una sa mga justices, kami gani kung pailan, mapanagot po may, look what happened to former Chief Justice, the late Justice Corona, Renato Corona. Di ba? So ang ato ini accountability regyud ni siya tanan.
10: Accountability sihag nga pang-gobyerno, transparency gyud.
9: Okay, mag-uban man gyud na ang transparency ug ang accountability. Mag-uban gyud na siya.
10: Is equals to good governance.
9: Good governance. Gamon na siya. So ang imong sa observar chart ngadto sa mga katawan sa kabukiran kay I know nga gasuro ka, kaya naman kayo mga project sa naaka sa NGO, sa non-governmental organizations. Unsa imong observar sa katawan ngayano? Nga itong, na pasabot ba yun sila initanan? O basin tungod ini atong programa, mapaabot na ito kanila?
10: Manginao ta nga through this Barug Mindanao, no? Yeah. Movement, no? Nga, o sa mga platform ngayon na ani, maminaw sila, maghuna-huna, no? Kana malandong kung di man po nga 100% kita perfect na gida nga itong ipamulong.
9: Yeah,
10: pero at least sa atong mga ginagmay nga programa, mahatagan sila o gamayang giya paunsa maghuna-huna, magsabot. Pero kinanan po sila maniid po sa uban nga mga platform nga dili lang magsalig sa usalang ka-istorya, kundi pagtimbang-timbang sa tanan nga mga information, no? Kay usahay matrap po ka sa fake news, usahay ang fake news mura na pag tinood, no?
9: So tapos na ng AI.
10: Manang AI po, no? So mao nang manghinaot ang labi na sa mga batan-on nila, dili ko mabalaka sa mga batan-on po, no? Nga unta ang mga batan-on po nato nga nagpaminaw. Dili po sila kanabang palabi, no? Kanabang magtuo dayon sa mga news nga
9: nasa social media.
10: So, dapat nagi pagtimbang-timbang, pagduki-duki, no? Pagsusi kung unsa ka tinuod. Labaw na gyud sa atong mga farmers, sa atong mga mangingisda, no? I'm sure critical sila, pero mo lagi na kung sayo po nga information ang
9: ilang dawatan. Kaya ni sila nga sektor bitaw, chart nga, dali kayo gakalyor sa yes, mga bulatik, sa mga politiko, nya gakadala dayon. Sus, ako unta ba nga, labi na sa kini mga yung aning proseso, sila ang very, very affected niini.
10: Yeah. So, So mo nang usahay manginauta, no? So nanapoy incoming nga mga eleksyon sa barangay, maguna-una na gyud sila, no? Kung kinsa gyud ang ilahang butaran o sa umaabot 2028, no? Though that's a political aspeto na, pero bottom line nil naapagyapon ang gahom sa tao diya sa pagpili kung kinsa ang ilang pilion nga gahisgot og transparency, accountability and good governance, no? So morning mahimo ni siyang so, lessons learned mahimo ni siyang lessons learned nga at least, no, kung ang atong botoran corrupt ra gyapon, so magunsa naman lang gyapon ang atong nasod. So mo nang usahay akatanan man sila corrupt, pero pilion gyud, no, kung kinsa gyud tong pinakamaayo gyud nga mahimong leader nga mooy tinudanay, no, nga mo serbisyo sa katawhan.
9: Ang usa sab ako nakita kauban chart nga nganong mo abot pa man tangadto sa kanabang Paris Pastoral Council nga mga guidelines, kung ang kumilik na lang di mo hatag o guidelines kung kinsa ning angay pilion, di ba? Part nung ta na nga role sa kumilik nga mo hatag sila guidelines kay supposedly ang kumilik they are fair and sa ilang presentation sa mga candidates ana say very discouraging ang atong mga kumilik karon labi na aga-angat ang elections, maghimo og mga kanabang closed-door meeting which is not good. Yeah. Dili maayo nga paningingnan, dili maayo nga talan-aon. Dapat open ang kumilek.
10: Yes.
9: Labi na angat ang elections para no doubts, a single doubts of a single voter, daotan yun ang impresyon.
10: Manginauta na niyo sa itong kauban sa kumilik, no? Sa itong mga amigo.
9: Dagan ba ito amigo niya sa kumilik? Pero di manilong tanan, ha?
10: Di manilong duda ta sa ilang mga kredibilidad. Pero ato kaya pong ampuan nga mahimo silang
9: instrumento
10: sa pag-iya, no? Sa labo na sa mamimili ay, no? Sa itong mga butanti. Mga maginangan, gitukod na siya kay dapat fair ang atong ano, no, walay tikas, walay anis ang atong election.
9: Ang kumilik ya impose og mga policy ngadto sa kandidato, pero wala pud sila magatag og guidelines ngadto sa katawhan nga magbutar. Yes. Dapat matag sab sila.
10: So, napa nang mga pirma-pirma sa Peace Covenant.
9: Dili Peace Covenant sa mga kandidato, pero wala na wala takakitag peace. Naay covenant pero wala kakitag peace.
10: O gani.
9: Kay like for example, atong kakakita karon ang nahitabo sa BAM. September 14 pa man ang election, pero kakakita nato nga gasugod na kung mahimo ma-prevent unta bitaw nin anak nga do na pay mga madagmalan sa tawhanong katungod. Yes. Kay dili maayo eleksyon ra na, lumalabay ra ta pag kung naaka sa gahom, temporary ra na siya. So kana na lang unta ba nga mga butang kay yun aron nga pangnaon mo ning panan unta nga angay dunay reformation sa atong nasod.
10: Mas grabe sa BARM, dako kayong ilahang
9: pero, sa programa sa na reformation. Kauban chart, doon na ba, medyo ba na-aware ba ang mga katawan sa kadaplinan ni ining ongoing impeachment trial?
10: Sa akong pag-paniid siguro, kauban nil, na in a certain point na ay aware, pero mao lagi na kay ang gapamino magyapon, no, din kasagaran na sa Facebook, pero kung sa Facebook lagi ang iyalahang platform, medyo maapi kita kung dili lagi ka magtimbang-timbang kay ano man na, no, masingkin sa ramay mo feed diha sa Facebook, no. So mo nang apiki gyud kung dili ka responsable sa imong pagpamalandong sa pagtimbang-timbang, no. So may na lang naapod tay mga region which is spread po gayo ang coverage, no, frequency niya. So naa gyapon makapaminaw, pero majority gyud siguro murag dili gyud ingana ka well ano, no, inform. So mo nang
9: so mga percentage wise
10: siguro
9: ang awareness, ha?
10: Ang awareness siguro nara na sa mga siguro ang aware lang siguro nasa mga 30 to 40, no? Majority di gyud siya na sila madunggan pero dili na nila
9: gahatag og importansya.
10: Dili na sila concern, dili na nila wala sila labot ana. Igo lang sila. Ah, okay ah. Pero dili gyud ana ka murasag kanang mahimo siyang basihan nga sa umaabot nga mga panahon tarungon magpartisipar siya sa accountability and transparency nga panggobyerno.
9: Unang uban ga kadala sila sa mga fake narrative.
10: Yes, mao gyud na ang pinaka actually diha.
9: Mao na bitaw nga sa latest Okta survey.
10: Mm.
9: Ang pinaka taas pagyud kaayog trust in terms of reliable informations disseminations ang kini pagyapon ang mainstream media.
10: Mainstream media. Oh.
9: Kay ang kanamang good sila sa kanang mga vloggers uban mostly dagan kaayo ang gi-create mga nang hire og mga expert IT mga vloggers ang mga politiko which is kay pa-spread nila og ilang personal political
10: kada,
9: interest.
10: Kada mayor na yun na
9: so munang usay very discouraging. Yeah. While we are modernizing our telecommunications but do na po yung mga negative impact sa atong society.
10: Yes.
9: Kanabiyang kay tabo karon nga mga killing sa eskwelahan. Sa kaniadto dito ra man siya sa mga advanced mga kuan na nga mga nasod karon niya na sa ato.
10: Karon na accessible na kayo, makaguol, makaguol.
9: Kakita na to na nga tungod sa modernize na to nga technology. Diba?
10: Ga change po ang ano ang sistema sa psychology no labi na sa mga bata no. So because of kana technology kay ka-access nila ang tanan information din ang information kung misleading siya sa iyang psychological maturity diha na day magsugod ng mga depression nga walay
9: depression
10: mechanism,
9: no? So mo resort nga to sa
10: dili man ta psychology
9: suicide.
10: Pero maano man nato ma-feel pod nato ang atong mga kabataon nga
9: ay pastilan
10: wala po yung avenue no manang labi na gyud kung walay avenue pag-process sa mga kanang mga psychological nga mga differences no so kana tagaan actually sa kuanil sa universal healthcare dili lang na sa physical but naapod ng emotional mo nang gyapod na pay kakulangon na diha sa atong universal healthcare sa programa sa atong government on how to attend kanang may nay mga psychological problems or issues no so again
9: uy,
10: pero mo lagi na
9: chad na medyo apikin na ta sa atong oras nindot unta kay para sa nanaw pole uban gyapod ta ugna
10: sige pwede ra pwede sige pwede kay
9: medyo madugay pa to siguro si Vince atong kauban din sa Barug Mindanao. Ikaw ang akong unay magatag yung panahon nga sa atong mga televiewers, sa atong mga listeners sa 99.9 Magnum Radio.
10: Again, salamat kayo. No? Hinaot nga magpabiling ka mo nga mag-monitor diri sa Barug Mindanao. Kay kini nga programa mo, kini ang maghatag yun o tinudanay, no? Nga mga information, tinudanay o kanang giya, no? Para mas masabda nato ang mga nagkadaiya nga issues labi na gyud karon nga kining sa impeachment paunsa nato sila mapaybalog yun nil nga mas maklaro no ang unsa gyud ang tinun-anay o pinakauyukan nga epekto o implication ani sa kinabuhi sa atong mga naa sa kadaplina ning tao no kay kining tanan kung unsay resulta niini dako kaya pug kalimbigitan sa atong development sa atong kalinaw, sa atong progress, no? Dili lang sa nasod, sa syudad, kundi mismo sa kaugalingon o sa pamilya. So, manginaot tanil na padayon sila nga mag-subaybay sa atong programa sa Barug Mindanao.
9: So, mga igsoon, inyo nabati si Richard Rias, nindot kayo yung panahon nga maka-apekto kini kanato o para kini kanato. Kininalamang si Nelo Abruginia Kauban, si Richard Reyes, ang Executive Director sa KPMFI sa Balay Mindanao. Mayong hapon, dagan salamat sa inyong pagpagiguban sa itong programang Barug Mindanao.
5: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao.
7: ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Inhale, hinahinay, breathe in lang mga Magno Friends. Exhale, let go sa stress, sa kakapoy, kasakit, kainit sa hapon o sa mga hunahuna nga grabe kagubot uban katag na mga problema nga nagkadaghan. Kalma lang mga Magno Friends. Rest your mind, recharge yourself, kay namo diri sa Magnum Shoutout. Ang paborito ninyong tambayan, pahungawan o pasilungan. So welcome ang tanan. Boys and girls, ladies and gents, tanan nga na'y problema. Diri na ta, mga feeling nag-inusara. Shout out na. Ug mga galisod pagyud og move on. Uban na ta karon ha. Kini si Magnum Apple Pie. Inyong kauban, kasabay og kapaa. So paak na.
1: Papaaka kubi.
0: Paak na sa atong hagit karon mga Magnum Friends. Sa atong nabati og na-experience karong mga panahuna, murag di na gyud ordinaryong kainit. Deva, ang buga sa hangin murag gikan na gyud sa inyo mga oven. Unya, murag kita naman ang gipangluto ani mga Magnum Friends. So karong hapon, atong ipagawas, atong ipabuga ang kainit para makahungaw ug makapabugnaw ta diri sa atong side. I-shout out daw be mga Magnum Friends kung unsa ba ang inyong mga deskarte para maka-survive karon sa init nga panahon. Kay base no, namoy mga gipangtaguan din nga mga weird or mga unique pero effective di ay nga mga survival kits. Kana na kung mga survive tagamay mga Magnum Friends nga techniques nga pwede natong sundon. Shout out na once again ang imo weirdest survival technique kung grabe na ang kainit. So come on, shout out mga Magnum Friends. Ugi pa live na to pag-usab ang inyong Thursday afternoon. Kay basin, ang imo vibe medyo lowbat na. So i-shout out lang na mga feeling lowbat karon ha. Atong i-charge balik inyong mga energy pinagi sa good music, great vibes ug mga greetings sa mga love songs karong hapon. Aron bisan gamay, makapahuway, makapabugnaw sa atong mga huna-huna. Mga Magnum Friends, inhale, exhale, relax, and let the music do the rest. Stand by, we'll be back.

0: number KBP Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio alas 2:03 sa kahaponon, may gala ng balita karong orasa. Gibutan ni City Schools Division spokesperson Romeo Aclo nga nagpatuman ang DepEd og dugang mga lakang alang sa seguridad sa mga tungaan sa Dakbayan. Matod ni Aclo nga usanan ini ang paghatag og panahon sa pagistorya sa mga kabataan-unan aron mabati nila nga dunay nagpakabana og naminaw kanila. Giruwang pa ni Aclo nga nagsugod na usab sila sa pag-hire og school associate guidance counselor aron mo-address sa mental issue kuna health issue sa mga estudyante.
2: Makadaan sila kining atensyon o obligasyon. Isa pa ang maayong balita na ito ngayon ng dugang, kabaguhan. Nagsugod naman ang atong proseso sa pag-hire sa school associate guidance counselor. Importante kaayong doon naging mga professional, doon ay dedicated ng mga personahe sa istilahan. Ako yung address ning atong mga mental health issue, kining atong mga kabataan na doon sila may studyan. Doon ay professional na kahibalo sa part.
1: Ang pamahayag ni City Schools Division spokesperson Romeo Aclo samtang gisugyot ni professor Liza Marie Campo Amor Oligario sa UP Diliman College of Education nga kinahalan magtukod og climate response nga mga classroom ang gobyerno. Mati ni Oligario nga kini aron ra matubag ang pagkona nagkagrabing krisis sa edukasyon. Girawang pa ni Oligario nga kinahalan masusi sa DepEd og DPWH ang pagbudget sa pondo alang sa itugod nga classroom alang sa kalidad ni ini.
3: Talagang nasa crisis na nga tayo dahil 'di ba na nga merong learning lag na tayo. Nadadagdagan pa ito dahil nga dito sa mga katakot-takot na suspension. Konting ulan lang nagsususpend na tayo ng classes pero kasi kailangan din nating isipin yung safety ng mga bata, 'di ba? Kaya actually ang pinakakailangan mapuntuhan natin dito ay dapat magkaroon na tayo ng climate responsive na na mga paaralan. Actually kung titingnan ninyo ha, ito yung stand ko noon pa nung panahon ng tag-araw, 'di ba? Nagsususpend tayo ng classes kasi sobrang init. Ngayon namang tag-ulan at binabaha, no? Nagsususpend din tayo ng classes. Alin ang mas safe sa mga bata? Actually, kung responsive ang mga classroom, malalamig, 'di ba? Merong enough na ventilation, mas safe pa sa mga bata.
1: Ang pamahayag ni Professor Liza Marie Compo Amor Aligario sa UP Diliman College of Education. O karon sa itong Magnum News Hunter, pag-shorten sa ruta sa Pluvial Kona Procession, gi-propose sa Technical Working Group sa Balita ug Serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
0: Magnum News Hunter.
4: Karon sa Technical Group, ang Higalaay Festival, ang pag-ubos o pag-pamubo sa kining ruta sa Pluvial Procession na ang ato nga nabati sabgikan ni Sir Jade Adeser ang acting IC head sa City Information Office kinibasi sa mga naisgutan sa coordination meeting uban sa tourism ug sa kining security ug sa tuang working as a task sa technical working group sa nasangpit nga Higalaay Festival ilayon sa pag-monitor sa tuwang kainiton sa adlaw o kainiton sa panahon ngayon man nga na tunay init o taas nga heat index. Apan sa karon depende pa kung kini maaprobahan ni City Mayor Orlando Clarix uy kung mamahimo nga depende sa dagan sa kining panahon kung tunay pagtaas pa supli sa maong heat index din sa to siyudad sa Kikintiro posible kini maipatuman. Tapos ang paminahon si Sir Jade Adeser.
5: Kanilang yan, kita rin mo adjust na labi na sa oras sa itong pagpatuman sa pagsugod sa mga activity. Also, ang Pluvial Procession originally, bugo man to siya magsugod, bugo padulong dari sa itong Duao Park. I-propose po na ito, kang Mayor, nga i-shorten na lang ang ruta, balik ta sa Makabalan to Duao Park. Kanatanan, for approval pa ni Mayor, but muna ang nasabutan na sa Yalaay na technical working group. Si Mayor, iapod ng gapaminahon ang hiniusang advice sa itong technical working group. Knowing Mayor Clarix, isa siya ka-leader na hilig, no? Imo yung hilig, maminaw. Aya siya mo decide, mangayo sana siya o mangonsulta sana siya, maminaw sana siya sa iyang mga kauban.
4: So, matutong nabati sa tipik nga itong paginabi kang OSC Manager City Information Office Sir Jade Adeser sa City Hall. Kinisimang naman 19 at medyo kapatulan sa Balitaog Serbisyo.
1: Dagang salamat Magnum Hunter 19 Menjo kabaktulan. O karon sa itong Magnum Power Advisory gipay balo mga konsumante sa Morisco Uno nga adunay scheduled power interruption sa mabot Agosto 22 ning tuiga Sabado sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kini alang sa pag-ayo sa wire nga naputol amoy apektado sa pagkawala sa kuryente ang naawan Misamis Oriental og portion sa kuna portion sa Zone 4 mapulog. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
7: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
6: Mga aligot-got.
8: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
6: Oh, feeling in love ka ba karon?
9: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
6: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: It's 2:15 on Magnum Radio. Oras atud ka ninyo sa DTX 500.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Para sa matinong dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: Magnum Radio Time. It's 2:17.
1: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay Online.
6: Sa musika. Balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.
6: Magnum shout out.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Papaaka ko, babe. Balik na mga Magnum Friends, adlaw nga Webes karon August 20, 2026. Kamusta man ang inyong hapon karon? Init ba gihapon, mga Magnum Friends? Ayaw lang kalimot ha sa pag-inhale, exhale para tuloy-tuloy ang chill. Sige, shout out ha sa mga naibagong business. Wow, congratulations. O katumangan na anay existing businesses, no? Dini sa atong dakbayan. Or asa man mo karon na nga pwesto Bukidnon, Camiguin, Misamis Oriental and Misamis Occidental. Wherever you are nga nakalantaw, nakapaminaw sa Magnum Radio 99.9, kung gusto ninyo mga Magnum Friends nga mas mailhan, mas madungog ug mas daghan ang makaila ug makasulay sa inyong produkto o serbisyo, tawag lang sa 0917-716-1899 para mahatagan ka ug guide sa mga airtime rates nga makapaboost sa imong brand ug mo-grow pa more ang inyong business. So, ayaw kalimot sa pagtawag nato dini mga Magnum Friends or connect sa itong Magnum Live Facebook page. Moving on, mga Magnum Friends, kung nangita po mo trabaho, para ninyo ni, we are looking for applicants for positions such as marketing staff, newscasters, reporters, IT staff, o technical managers. So kung qualified mo, nangita mo bagong opportunity, dalikyat lang din sa itong Magnum Broadcast Center located at 2nd Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. All the best sa itong mga applicants, mga Magnum Friends. God bless. And we'll be waiting for you here sa Magnum Radio 99.9. Sige, mga Magnum Friends, back to business. There is a Magnum shout-out on a Thursday.
2: Kini, ang Magnum shout-out, uban ni Magnum Apple Pie, ang inyong kaumanok kasabay, pak na!
0: Papaaka ko, babe. Ang pangutana, feel good na mo or no good? Well, kung medyo no good pa ang feeling tungod lagi sa kainit, ayaw ikabalaka imong kaugalingon, mga Magnum Friends, ha? Naarata diri sa Magnum shoutout nga kamo, makapahungaw gyud. Chika lang, kay basin sa inyo mga istorya, malimta nato kadali ang kainit ug kana makapabugnaw ta bisan gamay. Sige, dinhi na ta sa inyo mga diskarte, mga survival techniques panahon sa kainit aron nga mabugnaw-bugnawan ta gamay karon dinhi sa atong programang Magnum shoutout, mga Magnum Friends. Okay, na yung mga nagpadala po diri nga shoutout, matod pa, Magnum Apple, muadto ko sa mall, bisan wala ko'y paliton. There you go. Daghan kaayo na karon, mga Magnum Friends, no? Ang mission, maugyod ang aircon. Unya, ang ending, shopping. Pero unya, paramang gudang sweldo, mga Magnum Friends, unsao na lang. Basta unlimited ang imong pabugnaw diya sulod sa mall, problem solved, diba? More shoutout ako, Magnum Apple, magpaypay ko bisan na ay electric fan. Wow! Doble lugar mong effort, Magnum Friend. Paypay sa tuong nga kamot, ug ang left hand, kanap itong portable nga electric fan karon, no? Wow! Grabe nga teamwork. Grabe yun ang kainit, Magnum Friends, no? Di matabang. At least sa double effort ngayon mong gihimo, worth refreshing perhaps. Shout out pa more, survival technique panahon sa tag-init. Matod pa, magbutang kog ay sa akong nawong, Magnum Apple. Wow! Murag fresh feels kaayo ni Magnum Friends. Kanang facial treatment plus emergency cooling system. Diba-diba? I can feel the bugnaw on my face. Bitaw? More calling technique para makasurvive gamay sa kainit karon. Ako, Magnum Apple, magpundo ko sa atubangan sa freezer. Uy! Basin mo taas ang imong kuryente diya, ha? Labi na pag-abri sa imong door sa freezer. Ayaw lang kaayo pa dool, Magnum Friend, kay basin ma-appeal ka sa frozen section. I think that works, no? To cool down. Shout out pa more, matod pa, maligo ko twice a day, Magnum Apple. Uy, twice, ikaduha sa isa kaadlaw. Basin mahimo na ng 4 or more times, so dili pa maabot ang panihapon. Anyway, mga Magnum Friends, inyong nabati ang mga shout out karon sa mga gipang initan karong adlong Webes. Diri sa Magnum shout out. Init man gihapon ang panahon, pero hinaot nga bisan pagtaas ang temperature, dili pud ta magpataas sa atong stress level, mga Magnum Friends. Just stay hydrated, take time to rest, and ayaw kalimot sa pag-inhale, exhale. Kay usahay, di lang lawas ang kinahanglan pabugnawon, pati pod, atong huna-huna ug pagbati. Sige, mga Magnum Friends, padayon lang sa inyong adlaw. Stay safe, stay cool, ug ginaot nga ang inyong hapon, punong gihapon sa good vibes. Speaking of tuloy-tuloy ang good vibes natin, mga Magnum Friends, here now is our word of the day. Sweltering. Da, grabe no, marag init po ni nga word, sweltering. flattering. Ang meaning ani mga Magnum friends, extremely hot. Or kana bitawong init nga unbearable kay di makaya. Grabe ka init murag di gyud maagwanta. So in times like this mga Magnum friends, it's a sweltering day. Keep hydration away, drink plenty of water and stay cool all the day. Diba? Anyway, hangtod sa sunod mga Magnum friends. Keep your cool, keep smiling, and keep it right here sa Magnum Radio 99.9. Dini lamang takutob mga Magnum friends kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo Magnum friends nga taliwala sa kainit sa mga pagsulay. Lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay.

0: Magdon Radio Time, it's 2:32.
1: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Lock it in.
0: We'll be right back.
3: We'll be right back.
0: Magdum Radio 99.9.
4: Mataas pa lang ang ibublood sugar.
5: TTX 500.
4: Ikaw ba lang
5: ang may diabetes?
4: TTX 500.
5: Ang TTX 500
4: ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
5: sa ibublood sugar.
4: TTX 500.
5: Masalwika.
4: Epektibo.
5: TTX 500.
4: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawa. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: TTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sa sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito usab sa sporting items. Sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo na nagservisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.

0: ITC
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2260940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli. Wala
7: yung sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
11: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lausing nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kaya niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Aniya ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto Ogbugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers. Nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sire.
12: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom og DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL
13: o bad cholesterol,
12: nga mao ang hinundan og responsable
13: sa pagbara sa atong mga ugat.
12: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
13: Batasano nato
12: ang pagginom og DTX 500.
13: Highly recommended
12: sa mga eksperto.
13: DTX 500.
12: Mabalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap parehas ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabahal sa mga butika.
17: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
18: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes og deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan og tibuok nasod.
19: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
20: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Oras may gala, alas 2:39 na.
21: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
23: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Oras mga igala, alas 2:51 na.
1: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment. Mr.
2: Talagsaon. Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
0: Aba, maing hapon sa yung tanan may gala. Welcome sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Kaoban na yung Magnum friends sa kaanginan. Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta may gala. Hangtod ta sa alas 4 sa kapunon mga Magnum friends, di ba? Hangtod ta sa alas 4 ha. Maunang paminaw mo diya may gala. Walay biya ay may gala ha. Palakpak naman kayo dyan. Anagad mga Magdun friends, today is Thursday. Aba, August 20, manay karon may gala. Tuwing sweldo. Tuwing sweldo karon adaw mga Magdun friends. Tuwing sweldo na sab sa ato mga higala. Nga adunay mga trabaho. Mabuhay ang may bagong sweldo. Mabuhay ang nay sweldo may gala. Diba? Kay August 20 karon, syempre unya mga Magdun friends, sa ubay-ubay na sab ang maglinya sa mga machine aron mag-withdraw silang sweldo. Social na karon, di ba? Di pare kaniya ito may galang kung mag-sweldo ka, matura ka sa opisina. Okay, mong kuha ni yung sweldo, Magdun friend. But karon lahi na. Mag-withdraw sa akong sweldo sa ATM. Char, ano na bitaw? Kaniya ito kay lahi man. Sa opisina rin mo kuha ni yung sweldo. Karon kay sa ATM machine na, di ba? Social na, di ba mga Magdun friends? Mula ang problema di usahin, basta nakasa machine mag-withdraw may gala kay taas kang linya mga Magdun friends kay dagan mga magkuha silang sweldo, di ba? So taas kang linya may gala. O taas ang linya mga Magdun friends. Mulang antos lang gamay may gala kay samtang wala pa ka sa linya. Latulat lang ka di ang Magdun friend. Ang nakapahit na may gala, kung imo na bitong part, ikaw na, imo ng time bitong mag-withdraw. Na offline kalit ng machine. Pastilan unsaon na lang na may gala. Ikaw na unta mag-withdraw niya. Pakabot niyo dito ang machine nag-offline. Not the cash may gala. Magita na pagka Magdun friend asa ka maka-withdraw, di ba? Linya na sabdayan ka pakabot sa unahan. Maglinya na sab ka para maka-withdraw may gala niya. Pakabot niyo dito. Ikaw na sab. Agoy, offline na sa. Pastilan, unsaon na lang may gala. Muna siya mga Magdun friends. Timing-timing regapo na may gala. Taray usahay kay imong card kay kaunon sa machine. Labi na bitaw, makalimot ka sa imong ano, sa imong password bitaw. Agoy, unsaon na lang may gala. Sa di na dapat inyong kalimtan may gala yung password mga Magdun friends, no? Kalimtan mong X ay lang password sa imong ATM. Okay, saan na lang yun mga Magdun friends, di ba? Alas 2:54 na may gala at ang inasabang atong mga nagunang mga segments karong hapuna sa atong programa mga Magdun friends. At syempre at ang inyong talagsaong pangutana. Unsa na po ka atong talagsaong pangutana may gala inyong namasayran sa Di Madugay. And at ang isa may gala, ano ang latest? Live na live taon niya may gala sa Facebook mga Magdun friends. Labi na sa atong Facebook page, ang Magdun Live. Unyang alas 3 sa kapunon may gala. At ang isa ba inyong mga paborito mga music mga Magdun friends na atong gihan-gihan-ay. Para sa iyong tanan mga Magdun friends. Para sa iyong tanan may galang kanapit ang mga music minded, no? Ay mga tao nga music minded gud may gala, no? Kanapit ang pagplay pa lang sa intro sa song, kabalo na sa titles kanta. O di ba? O pagplay pa lang sa first line o sa kanapit ang sa song, first ano pa lang? Kanapit ang tune bitaw may gala, makabalo na sa title, di ba? Muna mga music-minded mga Magdun friends ng tao. Kabalo sa mga kanta, di ba? Oh, pag mo-play na dahin to, maybe this time na siya, oh. Oh, di ba? Ano ba ito? Oh, kaysa may mga music-minded, di ang mga Magdun friends, be. Oh, kinsa may mga music minded ya. Kabalo ko nga dagan sa inyo diha. Dagan sa inyo tanan no? Wala, no? Dagan sa inyo diha may galang music minded di ba? Wala po tong mga green minded. Ayaw tong kay dito maayo. Ayaw nang green minded kay hugaw na siya. Dito ta sa music minded di ba? Open minded di ba? Ayun ang mga minded mga Magdon friends po na siya. Open minded, music minded. Sa pamilaan mga minded mga Magdon friends. Green minded, ubad pa. Diba? So tangi may gala inyong mga favorite songs ato nang ipabati sa di madugay din sa atong programa gyapon ng Magdon Music Jam. Alas 2:56 na may gala. Syempre tuloy-tuloy ta. O gato ng sugdan mga Magdon friends ha. Atong unang segment mga gala. Kundiin inyong masayran sa mga ito talagang sa pangutana. Muna siya actually. Ang atong unang segment mga gala. Ang atong segment mga Magdon friends. Ang talagsaong pangutana.
2: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
1: Talagsaong pangutana.
0: Alright, darita may gala sa atong talagsaong pangutana. Ha? Paminaw mo mga Magdon friends. Basin, kanap itong makarelate bitaw ka sa atong talagsaong pangutana. Ang atong talagsaong pangutana may gala karong adlawa. Adlang Thursday. Alright, ang atong talagsaong pangutana may gala karong adlawa. Adlang Webes may gala. Unsa ka atong talagsaong pangutana? Ang atong talagsaong pangutana may gala. Dapat ba nga i-remove ang mga old pictures sa imong uyab nga kauban pa ang iyang ex? Ilabi na ko atong isigutan sa Facebook may gala sa mga social media. Dapat ba nga i-remove o i-delete ang mga old pictures sa imong uyab kauban ang iyang ex? Dapat ba o dili mga Magdon friends? Ato'y balik ha. Dapat ba nga i-remove ang mga old

0: sa mga Facebook, social media, uban pa may gala. So, muna ito nga talagsang pautana. Karong nga po na mga Magden friends, ha? At we, balik ka, dapat ba o dili dapat nga i-remove ang mga old pictures sa imong uyab? Kauban pa niya ang iyang ex? Dapat ba o dili dapat? Muna may gala. Ang ato nga talagsang pautana karong adlawa. Sa mga gusto mo tubang, syempre, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Atong number may gala once again. 0995-322-6237. Para sa iyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana. Karong adlaw may gala out adlang Thursday. So muna itong question of the day. Talagsaong pangutana may gala karong apo na, ha? O ga syempre sa atong pagbalik at tangi ang atong ang inyong mga tubag, ato nang basahon ang inyong mga mensahe. O ga sa mga mutawag, syempre ato nang pagatubagon may gala, ha? Ang inyong mga tawag may gala. Anong latest sa atong pagbalik gyapon may gala inyong masayran kung sa atong chikan mga Magden friends. Atong oras mga higala alas 3 sa apon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio alas 3:02 sa kahaponon, may gala na balita karong orasa. Gibutan ni Liberal Youth Northern Mindanao Andre Husol nga dako ang responsibilidad sa mga ginikanan nga bantayan o monitoron ang ilang mga anak sa paggamit sa social media. Matod ni Husol nga ang pagban sa social media dili paagi aron mapungan ang mga insidente nga kakahitabo sa mga tungaan tungod dunay mga managlahing rason kano nahitabo kini.
5: Dili ra ang social media ang problema sa inyong hitabos sa bongga niyagi. Kay daghan kay factors na ma-lead to that kasi . Kay ang social media man yun, although kailangan yun na ma-regulate sa mga parents, kay responsibilidad yun na sa parents actually. Kanang bantayon sa iyong pananaw sa mga sa ilang mga anak, kung unsa ilang mga social media intake, kung unsa pila sa recoras. Pero dili lang kailangan na ban ang social media sa minors as a ban-aid solution sa mga nahitabo sa itong mga sulahan karon. Kay daghan jud factors in leading up to the mass shooting pod. Kay kung social media na itong na-i-focus ang atong attention, especially sa mga nahitabo sa itong mga sulahan karon, daghan din mga factors na itong ma-ignore. Like for example, ang mental health na issues po.
4: Ang pamahayag ni Liberal Youth Northern Mindanao Andre Husol. Samtang nagtuo si Department of Justice kan DOJ Secretary Frederick Vida nga posibleng dunay kalambigitan sa terorismo ang insidente sa pagpamusil sa estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Matod ni Vida nga nakita nini ang elemento sa binuhatan sa terorismo sama sa paghatag kahadlok sa katawan sa nasod.
6: Medyo malalim na what were our law enforcement agencies have pursued.

0: doing now in agents, no? We have now teams looking at possibilities. Alam nyo yung we're confirming information na mentor. Alam nyo yung mini-mentor yung mga bata na may nag-e-engage sa kanila. Tinetext sila tapos parang meron silang kinoconsult na okay ba itong ginawa ko? Ano ba itong gagawin ko? So we're pursuing those aspects, no? But the details, I can only give you generalities kasi ongoing yung actions ng law enforcement agencies natin. On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman because the purpose of terrorism is to sow fear, di ba? The general population. So, pag nakita nyo, that element of creating fear on the public, it's present.
1: Ang pamahayag ni DOJ Secretary Frederick Vida. Ugkaroon sa itong Magnum News Hunter, NYC, nagpaligon sa kampanya aron na mapanalipdan ang mga bata batok sa krimen. Sa balita ug serbisyo, anya si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter!
3: Kapaligon, nagsila mga inisyatiba alang sa proteksyon o ayon sa mga batanunan, ang National Youth Commission kung NYC kagigad yung oro uban sa mga partner nga Hansha o Youth Organizations in Northern Mindanao gipasiugda sa NYC ang pagpaligon sa mga programa batok sa buhing paggamit sa legal na droga, pagpahibulong sa mga bata bukan pa ang problema nga mahimong makaapekto sa kalawasan ng kaugmaon sa kabatanunan. Sa mga programa sa Rion Appeal sa Intervention, ang Youth Drug Prevention Activities sa mga lakang batok sa buhing gipasiugda sa importansya sa paghatag og hustong impormasyon sa mga kabatanunan bahin sa ilahang mga katungod o responsibilidad. Gingon ni Adong Junio ng Greek 2023 sa kikibayayong NYC Kayendi Oro sa Commission on Human Rights o Commission on Elections. Alang sa Human Rights Caravan sa siyudad sa Kayendi Oro ang itambungan sa mga batanon gikan sa mga eskwalahan o youth organization. Balita gikan sa NYC Kayendi Oro. Kini si Magandiyo sa Day 24, Jane Luna, sa Balita Observatio.
1: Dengan salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balo mga konsumante sa Morisco 1 nga doon schedule power interruption na sa umabot Agosto 22 ng tuiga, Sabado, sugod sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kinilang sa pagpaayo sa wire nga naputol, mga maapektado sa pagkawala sa kuryente ang naawan Misamis Oriental o portion sa Zone 4 Mapalog. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Let's listen to the music, relax and have fun.
2: Magnum Music Jam.
4: Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Oras, mga higala, alas tres, this is Ice na.
4: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
5: Mr. Talangsaon.
6: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Balik ta, mga higala, sa atong programa gapon ng Magnum Music Jam. Kamaban si Mr. Talangsaon, Magnum Gilbert. My sense na, my humor pa. Aha, aha, I like it. Alas tres, 16 sa mga Magdon friends na nakita na sa atong final hour. May gala sa atong programa gapon mga Magdon friends, ha. I-shoutout sa nato may gala si Rene, si Aldrin, Carla, Divine, and Tina. Alright, salamat sa pagpaminaw sa Magdon Radio. And also hi kay Jeffrey, si Wilson, and apilos daw si Pinky. Maying hapon po daw kay Dina o kay Topak. Agoy, si Topak naminaw ron. Salamat Magdum friends sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Napad si Maymay, lakit na si Ariel, si Tonix o si Janjan. Lakit na daw si Rita Maygala naminaw ka ron sa Magdum Radio. Salamat kayo mga Magdum friends sa iyong pagpaminaw diya sa atong ano, sa iyong mga panimalay. Ayan, sa mga nagmeryanda na karoon po na mayang hapon, mayang pag-snack na sa inyong tanan, may gala. Mayang pag-snack sa inyong tanan, diyan mga Magdum friends. Alright, mayang ano daw, Thursday Magdum Gilbert. Oh, mayang Thursday sa inyong tanan, diyan. Salamat sa pagpaminaw sa Magdum Radio, mga higala. Yan nga itong talagsang pangunta ng mga Magdum friends, sa dapat bang tanggalon, i-remove ang mga karaang picture sa imong uyab ng kauban pa niya ang iyang ex? Oo, dapat ba may gala o dili dapat mga Magdum friends? Mo ka na may gala atong talagsang pangutana karong apo na. Dapat bang i-remove ang mga old picture sa imong uyab kauban ng iyang ex? Oo, kana. Mo na itong talagsang pangutana. Mm-hmm. Kay Nayusay, may galang labi na kung seloso kayo ang uyab, selosa kayo ang uyab, so ang uban na mudiman ganyan mga Magdum friends nga iparemove ang mga pictures dito. Kaya unsa pa may Silviana kung anong naa pa man na sa social media, sa imong Facebook, nga nagbulag daman mo. Diba? So na yung mga uyab nga mudiman ganyan mga Magdum friends nga iremove na siya. Di na siya dapat naapadya kay huma naman mo. Di ba? Unsa pa may rason para ipabili na ni mo diya, Magdum friend. Ay, grabe no. Anigad ang uban may gala no. Natay nabasa diri o sa itong text line. Ang ingon niya Magdum friend be, itong basahon na. Hindi dapat pang history na lamang. O, hindi daw dapat burahin. O, hindi daw dapat burahin mga igala ang larawan sa social media. Kay pang history na lang daw mga Magdum friends. Salamat sa tubag. Atong number mga igala 0995-322-6237 para sa inyong mga tawag. Pwede ka mo tawag or pwede ka maka-text Magdum friend. Sa mga nakarelate mga igala sa atong talagsang bautana, karoon po na. Sige daw eh. Itawag imong ano diya. Yang imong tubag mga Magdum friends. Dapat ba o dili dapat? Oh, dapat ba o dili dapat nga i-remove ang mga old pictures sa imong uyab? Nga kauban pa niya ang iyang ex. Ang iyang kanhi nga uyab mga Magdum friends, di ba? So ikaw Magdum friend nga naminaw ron, dapat ba o dili dapat? Ana lang ha, inyong pilian may gala, dapat o dili dapat. Tapos na day rason para makompleto imong tubag ha. Ana lang na siya may gala ha. Mga Magdum friends nato nga naminaw ron. 0995-322-6237 para sa inyong mga answers. There is a text line ba? Napay ato mabasa dere. Ang ingon sa ato Magdum friend, dili dapat Magdum Gilbert. Kay karaan naman na siya. Dapat dawaton niyang ex na to. Sige, sige. Salamat kay Magdon Friend sa yung tubag. Napailaing tubag na rin may gala gikan sa atong Magdon Friend. Para ka na ako, Magdon Gilbert, dapat yod. Kay para na ay respeto sa iyang uyab karon. Pwede sa. Pwede sa say na nang pamaagi, di ba? Kay syempre, lain man po kayong na kay uyabo niya. Ay yung old picture sa imong ex na pa dito, di ba? Nakay uban may gala pag magbulag na sila sa mag-uyab. Nay mo na bitong ex na lang. Nay uban ana para maka-move on sila mga Magdon friends. Ay ilang pag-abuhaton ana may gala kay ilang ipang delete ang ilang mga old pictures. Kay aron dali ra siya maka-move on. Ana man na siya mga Magdon friends ingon nila. Para maka-move on kag dali, i-delete nimo tong mga daang pictures ito. Kay di man malikayan nga mag-scroll ka sa imong account, FB account kunya. Makita nimo sa dito, agoy. Mura bitaw mubalik pagyapon ang sakit, di ba? Labi na kung ang gibuhat niya Mike din friend, di kaayo nimo kadawat bitaw nga gipulihan ka. Gichitan ka, gipulihan sa lain, di ba? Lain kayo. Mura mag lain kayo mga Magdon friends, di ba? So call me up right now 0995-322-6237 if you like to answer the question. Hello. Hello Mag, maayong hapon. Maayong hapon Inday, kumusta tong kapo nun?
7: Init kayo.
3: Init kayo. Okay kayo.
7: Init kay Magdon Gilbert.
3: Init gyapon ba? Kano sa ka mag unsa ba ka nangandoy ba kang mag-ulan o wala sab?
7: Gusto na ko mag-ulan.
3: Gusto na ka magbaha?
7: Ayaw po, ganang pan lang, light lang nga baha.
3: Light lang ka ng mga taman sa atop, ana.
7: Ayaw, kasi hindi ka tulungan na. Mga tiil lang, ano nang
3: gilbert. Tiil lang.
7: Ano lang, okay ra na. Pero,
3: pero
7: mga baha nga, mga baha nga dinasad mayo ay ayaw po na kay wala gi mga andoy gina na
3: lagi no sayo ra ba kay kita pag mag-ulan na magsita gala silog ulan magbaha anak bitaw
7: mo lagi di ba sabtan karon o tanawa
3: karon kay
7: andoy na mag-ulan
3: karon kay init ka yung panahon kay wala kano sa ka mag-ulan ba
7: mag-ulan na katong gahapon medyo nilandong pero wag yun siya madayon
3: wala siya nadayon kay naulaw siguro
7: dito sa Manila gihatod.
3: Ah dito ni paingon na dito siya ni paingon no. Gidala sa hangin.
7: Oh dito.
3: Dito gidala sa hangin. Lagi no.
7: Diri unta to. Oh inana jud nahatod siya dito so wala na dayon ang ulan.
3: Ah lagi no.
7: Mo nang permi kita nag-init dari. Ang ingon magud Krista, di ba?
3: Ang ingon magud sa uban na Inday nganong dito sa kauluhan sige ulan kay dagan daw dito mga flood control projects nga wa na human.
7: Oh, dito gyud ang daghan gyud motong gipaila sa ila nga inyong flood control na ra
3: ang diri sa tuwa kay ano man dili man flood control atong naa dire kay ato kay birth control ra man.
7: Ay, mao. Taon na lang.
3: Lahit po ito.
7: Mas mayo na lang na. Wala man kayo dito sa Cagayan, Jude, ang nana. Talagsa lang.
3: Oo, talagsa lang kayo.
7: Talagsa lang. Wala lang mga heavy rains na, Jude, na muabot yan ng bundak, Jude, yung asim bundak. Pero dili yung tanan lutaw.
3: Lagi.
7: Sa bulwa, kay normal naman siguro na sa bulwa.
3: Ang unsa ka ng baha?
7: Sa inyo, Magdum Gilbert, baka nang tunga-tunga na diya sa cruising, bitaw nga padulong sa terminal. Di ba diya, man, Jude, ang baha, Jude?
3: Oh, di agay ko kaligo pag magbaha.
7: Sino man ka?
3: Maligo ko di mura ko ano ba okoy ano. Murag shock ko. Ay,
7: di ko na lang gud gripo. Grabe sa din siya oi, di having good.
3: Ano maggripo man ka nga, may agas ang tubig.
7: Ama, wala pa di agas. Dili man abunda mag tubig ang bulwa, labi na diha pa dong sa inyo. Abunda man ang tubig gud.
3: Lagi pag magbaha, abundag tubig.
7: Normal na gid siguro na hindi na siguro ikakuan pero wala lang baha bitaw nga dili ma lapaw sa tao ano ba kay delikado man bitang lapaw sa
3: mao lagi na
7: tabalo sila normal nga lang tiil lang bitaw inana din ubas dayon
3: unsa tiil sa ok ok
7: Dili, uy, hadlo ka ng ukot. Kanang tiin lang pa o ba nga, ano lang, mabasa. Di lang po mula pa.
8: Unya, napagmuan sa Marites. Marites.
3: Ayaw dyan lang. Ansa to? Okay, nako yung kachika, nag-degosyo mo kung ano yung kalamunggay.
7: Hindi gumano sa Marites, magpalit.
3: Mga mo nag-Marites kayo, magpalit ni kalamunggay ba mong palitan o gano'n, kalamunggay ang silingan. Bitaw-bitaw, no?
7: Okay, bitaw. Lagi-lagi. Motong, ang atong bahaon sa, na lang sa mga tiil lang dapat, inana, bitaw.
3: Lagi, tiil sa, na, tiil sa ok-ok.
7: Ayun, tiil sa ok-ok. Ay, kay, ano kayo ng ok-ok? Na lang, mga normal lang yun. Mga normal lang yun yung mga baha. Anana, bitaw, mag-unggil ba ito.
3: Ah, lagi na. Bitaw na. Sa imo, ha? Dili sa ta sa talagsang pangutana, ano, Inday. Kay para kabalo kong eksperto ka ni sa inaning aspeto. Dapat bang i-remove ang old picture sa imong uyab nga kauban pa niya ang iyang ex?
7: Oh, angay yun ma-remove.
3: Angay ba? Daw ba, di man siya musugot ay imong uyab. Ay, ayun na i-remove. Uy, karaan naman na siya, oy.
7: Ay, angay,
3: may
7: ginabang
3: naman
7: Gilbert.
3: So, Ramis,
7: Papa! Remove yun na para makalimtan yun. Kay once nga nagpabilin pa siya, din ha. Pero dili na siya na madidali akong pananglit. Dili na siya madidali. Kimo, mulan to pa, may sa mga kuan, mga taag, yun na dito. Pero kung nakakuan na ka, kinalan yun na siya ma-remove. Nag-yod kalimtan, nag-yod din mo siya.
3: Ah, so, uh-oh. I-remove yun dapat.
7: Oo. Tanang mga souvenirs name yun, nga nangagi, i-remove din na siya. Nana, mga pictures, nana, mga kagahapon ninyong kuhan, mga kalipay.
3: Huwag ka na mga ana-ana nila, ana-ana.
7: Kanang ana-ana nila, nana, makalimutan, siguro gihapon na. Kaya mag-ana-ana, mag-ihapon din sa isa siguro.
3: Ay, mag-ana-ana, dahil bago di ay.
7: Makasin! Nila-i-chokra.
3: A joke ra.
7: Wala tayo labot sa... O, kanang ilang anak-anak. Ilang anak narana sa ilang sao na nila pag-remove.
3: Kung ikaw, okay ra nimong... dapat i-remove yun. Dili ipabilin
7: dapat,
3: sa...
7: Dapat, dili na ipabilin. Kay, pa naman, mga past is past na. Niya, nanay kami. So, remove daw para makamove on sa tugang.
3: Daw be, mo ingon siya nga. Dili lang na i-delete. Kay, first love mo na ako na siya. Good.
7: Ada, kasamok ba ng first love?
3: Uy, first love never dies, mong daw na siya.
7: Siguro kung may mga pareha ng mga gamit na imong ginakuhan, pareha ng mga kwenta, sinala, siguro sayang po na i-remove.
3: So, prenda na lang
7: pero, na. Pero mga pictures ninyo, sakit mag-ginahan doon mo ng dumigil birth niya. Sa kadugay di ay nga dili. Wala din mo nagkakuhan ni Nana, bitaw kay tinod bigilang first love never dies. Kaya magkita pa mo na napagod na siya yung spark sa inyong mga kasing-kasing. Pero gamay na lang. Ang kapuli, anak, kaulo na lang po dahil yun.
3: Mabali na dahil siya, first die never love.
7: Nabalik na. First die never love, grapid.
3: Nabalik na, oo. First die never love na, oo.
7: Nana, yun dapat. Nana, anong remove yun. Mag-move on na rin. Mag-bag on na lang. Kay, you know, mag-dumigil birth no, first love, dili naman ay tali. Makalimutan. Pero, kung time to heal na yun sa inyong mga sama, dinana din. Nakakita na sad ka. Time to remove na sa dinana. Hinahinayan na lang. Hindi na siya matitali, pero hinahinay na lang yun. Para,
3: lagi.
7: O dili na ka mag, sige, gunahuna niya. Isa man ko na nga maka-apikto sa imong nahuna. Nabi na nga na mo yung mga sweet music nga paborito. Nana, bitaw. Moto siya, kung imoto siyang madunggan, siyempre, mag-recall, yun na, sakit na saan. Kinahanglan, imong kalimutan, kulihan yun na imong kalipay. O, tabangan ni mo yung kagalingon nga makamove on sa tanan nga sasakit nga may abot sa imong nana lang yun na magamang Gilbert, oy.
3: Lagi na. So, dapat i-remove tanan. Pulihan og bag-o.
7: Remove. Kayo na kayo bag-o nga mo. Nakabalog ganun sa pero na pag i-coming.
3: I-remove tanan kay sigurado mong po ko pag bag-o na yung uyab, dagan po ma-remove, ana.
7: Grabe sa siya mag-request. Ito
3: na ka-remove. Lison man kaya kung dili i-remove kay murag bikil man.
7: Di ba nang mabugbinggo ba nun?
3: Oo, oh, ana, di ba?
7: Hindi ka ka-sure kung ang imong masudlan, demanding kayo na show me.
3: Nagin yung mga demanding, ilabi na kong lalaki, na po yung mga babae nga medyo pagka-selosa kayo, medyo seloso ng lalaki. So,
7: okay man, nana, o, di gina malikayan ng mga selos-selos, no? Bisan kayo, di na malikayan kay love man daw ng mag-selos ka. Pero kung over na sa selos, wala na butang sa lugar, adi na na maayo, eh.
3: Labyog na lugar na. Di na love, kay labyog na.
7: Karambula, kasuhan na ba? Wala kinayayon. Mao. Wala na na yung peace of mind.
3: Mauman, walang lisod na. Sige, sige.
7: O, muna, ako remove ang mga karaan, mga kaaginin niyo, labi na sa mga pictures, na nalang.
3: Alright.
7: Remove na lang.
3: Sige. Salamat kayo, Inday.
7: Thank you. O, pwede mo, ano? Mo,
3: shout out.
7: Oo.
3: Pwede kayo.
7: I-shout out din ako si, ano, Lady Dragons nga na Golden 50 na siya.
3: Si ano, si Lady na. M, no?
7: Oh, Lady M. O, Golden. Oh,
3: Golden Dragon na siya. Oh. Dragon.
7: Oh. The Golden Dragon of the studio.
3: Oh.
7: The Golden God of Magnum, la solid Magnum, yun siya, ano, na yun siya, na panahon, just sa Magnum, yun, great lang.
3: Lagi na.
7: Kani mo di ha, wish na ako na maka-outcome kasi imong mga ibang bati, labi na imong pag-dialysis, unta, mahuman na, mauli anak ka, aron. Aron, mag-minyo na rin ka puhon, kasi yun nun, bena siya puhon.
3: Lagi na. Invited, eh, mo?
7: Dili
3: po. Wala ba niya? We don't invite mo.
7: Wish na ko nga lailo ka sa mga sweets, Lana, then mga Tiferia, then, kana magiging na magiging Gilbert, no? Kaya gamay na malanggit na kuwan ka ng...
3: O sige, gamay na lang ang...
7: Dili.
3: Wala ka, bantay. Namina or was Lady M. O sige, gamay na lang ang kuwan.
7: Dili, ha? Lalay. Pero hinuod. Dili.
3: Hinuod, tinuod lugar, ana?
7: Dili. Kanang amos na
3: gamay na lang ang...
7: O, ginagmay na lang ang mga sweets.
3: Ah, pagkaon di ay mga sweets. Ay,
7: lagi na. Dayon, kwan dayon. Kanang mga sisteria. Kwan lang. Ginagmay lang po. Di na lang. Normal, mag-yo na siguro. Mga yunta, di po siya.
3: Lagi ba?
7: So, inana na lang. Ay, no, then. Nakatabok na gita sa inyong pagka 50. Okay, Madam Gilbert. Thank you.
3: Alright. Salamat kayo, Inday, sa iyong pagtawag. Okay, sige. Bye-bye. Mato itong Magdon friend nga si Inday. Oh, i-delete daw may gala ang mga kaagi para maka-move on na. Oh, sige. Delete lang ta may gala para maka-move on mga Magdon friends. No? Ana lang kasimple ang live may gala para di na ta mag-antos sa itong mga ex. Sige lang tag kanang masakitan pagyapon kay wam naka move on mga Magdon friends, diba? Saon na lang gid mga higala.

Alright, alas 3:32 na mga Magdun friends. Mawala sa taas sa pipila ka mga minutos, may gala. Gamay ragod. Ay, kamugod na. Mubalik na dahil tayo may gala. Gamay ragod. Mura bitaw nga nipiyong lang kakadyot. Ano bitaw? Para sa gamay nga technical adjustment. Para mas mapaluwag pa na ito. Mas mapalapad pa itong signal. Mawala ta kadyot lang may gala, ha? Gamay nga technical adjustment. Ato na i-adjust gamay may gala itong signal para mas taas pa o mas layo pa ang maabtan sa Magdum Radio may gala, ha? So tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw mga Magdum friends. Mubalik rata itong oras alas 3:34 na.

0: panigaron may gala og si kwate o guan, si kwate tibukay. Ah, pagkalami, bagas kinabuhi. Pagkalami, sa kinabuhi. Pagkalami, mahimong pobre may gala. Ba? Pagkalami daw kay mahimong pobre. Aw, ana, magyuda. Basta kay maningkamot lang yun ta. Diba, pretty boy? Pretty boy namong sabi yun, ana, yun, maningkamot yun ta kay... Di ba ang tama ng kamot? Nawa, ngayon. Luya, guys. Papi Brad. Dumatos na ito report. Magdamater Mincho Kabaktulan. Magdamater Faith Biles. Magdamater Jean Luna. O na, ang tamay galas Magdamater Mincho kay mga tribal community. Gagawa ko na may galag mga produkto, textile industry at tabangan ko na sa DWST10. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas!
2: Gitabangan sa botan sa Northern Cultural Community sa National Commission for Culture and the Arts ang ubay-ubay ka mga individual nga adunay kahanas ug abilidad sa pagkama sa mga cultural and arts, mga handicraft ug uban pang mga produkto gikan sa mga tribal community. Matod ni Dr. Edwin Antonio, ang chairman sa Northern Mindanao Cultural Communities National Commission for Culture and Arts. Inabangan sa Department of Science and Technology kung DOST Region 10 na pinaagi niini, mapasidunggan o masuportahan ang mga individual na gagama o mga handicraft ng mga talagsaon ng mga produkto na pwedeng i-market ng to sa lain ng mga nasod. Lakip na niining napasidunggan ang mga tribal community na ana sa textile industry.
3: Pressure o tinatawag nating manlilikha ng bayan, no? Ayon sa Republic Act 7355, no? Nire-recognize natin ang isang individual artist, no? Na merong angking galing at artistic excellence, no, sa kanyang craft. Of course, ang kanya ay ang textile weaving, particularly ang Ilocano. Patuloy pa rin ang kanyang paghahabi at nagtuturo pa rin. So, ang priority rin yung laging sinasambit sa amin turuan ng mga kabataan para maipamana sa kanila ang pag-aabel. This time, marami nang nawawalang mga tradisyon, kaya kailangan natin buhayin. Napakalaking tulong ito at saka malaki ang impact. And of course, it creates livelihood among the people in the community.
2: Ang pamahayag ni Dr. Edwin Antonio, chairman sa Northern Cultural Communities National Commission for Culture and Arts. Balita gikan sa DOST Region 10. Kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Motos Magdominso Kabaktulan. Ang gitawag nila may gala, oh. So at least nga, lagi po'y tabang at tos mga igalata. Dito sa tamang egzoon sa report ni Magdom Hunter Kia, kaya ko ni Dua Kabarkada, nagsuyob kuno mga egzoon sulod sa lodging house. Ang pagtuo sa uman mga egzoon nga puros lalaki, oh, siyempre, puros lalaki, nagi isa ka linalakian eh. Ay, di man na ito mga egzoon kay mag... Ismiringoy ang doa. Nagsuyop na ito. Pastilan Binawato na report Magnum Hunter 23. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kea Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Wala matutpangan ni Lusot ang kaniya nga pagpangilad ni nga duha ka mga lalaki. Human matutpangan na si Kopyapon Kisla na pag-ipaygay ka dito sa presyo sa kapresa sa presyo sa kubot. Sa so, sa kalajing house, adere sa may kubon area, kaingon nga duha ka mga suspek ka nagbayad matutpakin eh. Uga 12 hours nga pag-stay sa maong lodging house in Maguma Fursi na panatungod sa Lusot. Nga murag taon-taon na po kininga na wala kagawas, may kaningalahan po kininga sa nanagiya o gala jing house. Kaya ay, nga daw, tungod ay garasasun nga na wala sila nigawas, kaya nakatransak na nila nga itong mga otoridad, particular sa phase 2 kugod. Kalabot nini nga, gikaingon nga pag kaninga pagitransak sa pag binailuwayo ga kaninga gitohag illegal nga droga gani man so diha nga napaygayon kini og jugbaba sa presyo sa mga pulis na kaninga arestado kaninga duha ka mga suspect nga sila si Alias Abdul ug si Alias Jan puro 5 na pangidaron nga residente diha sa Maya barangay kun residente na gyapon diri na de oro uga so diha nga nadakpan kini nga duha nakuan kini sila gatulong ka mga shay sa gitohang illegal nga droga. Lakip na ang kaninga mga drug paraphernalia gigamit kung nagitohang gigamit ito sila pagpahigayon o dapat sa shot ka naman wala na nilimod kini nga duha ka mga suspect yung utrosun kinahog mabod nga nahog kini nga nasapon sila sa akto ang duha ka mga spesado nakuha gikan sa ilang posisyon kini nga tulog ka mga tinagas nga ginawang illegal nga droga. Lakip na nga kaning mga drug

0: tali asama na lamang sa kaning tupper o kaning ang mga disposable lighter. Ikon man ang gigamit nga diba sa ikon bybus money nga kinian to sa peso sa gipag-ingon nga maabot nga to sa kapiga 2,000 pesos sa kantidad sa kanang gituhan ng illegal nga droga nga nakuha gikan sa posisyon ni ini nga duha ka mga suspitsado ni nga tong rama gitakdang pasakahan sa kasong paglapas sa balaod ng Republic Act ng 65 kung comprehensive dangerous drugs of 2002 kini nga duha ka mga suspect o ga kasamtangan na kaning abalo karon di as may maharika detention of facility ang naipos gikan sa Police Station 2 Cubot para sa Buntag na Pilipinas kini si Magdumahan 23 Ki Abilinosa sa balita o serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Ki Abilinosa. Usay magdanaot na may kalasa ka ni sila o magkay kinsa kay mo pamamam ani ka nilang duha ha? Kinsa kay mo pamamam ay di man ito dahil magkuan, mag-ana-ana, magsuyop na ito sulod sa in. Bakit nakabalo mag-igsoon, kaning uman may galang nga panulod nga puro lalaki diya sa in? Wa, takabalo kag ilang tuyo may galang mag-ismiringhoy silang duha. Suyop na ilang tuyo sa sulod. Pandamay sa di mga sabukoy, wa. Okay, siyempre, dili tanan sa sulod sa rin nga mag-ismiringhoy. Di ba? Nagya po ito halos diya. May gala, nagya po uman. Musulod kay magsuyop. Oo, di ba? So, siyempre, may magdaho, may gala kay pag-iung kagladjing house. Ang utok ana sa mga tao, kani, magpalami ning duwa, Klaro kayo, magpalami ni sila. So, mao ka nag-mindset. Pero lahi na ito, may gala, manuyop na sa sulod.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Uso, magyapo na. Di magyapo ni kalimod, ga uso, gyapo na. Di ba? So gyapon na mga inana, gyapon mga igala. Tirada diha mga igsoon. Alas 4.27, Magdum Matter Fit Bilis ata. Matod pa ni Magdum Matter Fit Bilis. Mga estudyante ko no, mga igala, social workers. Giandam sa Pilot Isip Kabahin sa internship. Sa balita og sir, bisyo na si Magnum Hunter. 22 Fit Bilis.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nagpahigayon ang PhilHealth Local Health Insurance Office, Cagayan de Oro, og orientation og registration activity para sa mga estudyanteng future social worker. Ang maong kalihukan, usa sa mga preparasyon sa dili pa magsugod ang ilang internship. Sa ilang pagbisita, personal nga gitabangan ang mga estudyante sa pagparehistro sa PhilHealth. Gihatagan usab sila og orientation bahin sa health coverage, program benefits, og mga katungod isip membro. Sumala sa PhilHealth, importante nga masabtan sa mga kabatanunan ang social health insurance. Aron sayo pa lang, mahimo na silang health literate. Alang sa mga mag-alagad sa komunidad, kinahanglan usab nga makahibalo bahin sa National Health Program aron mas maayo nilang matabangan ug ma-advocate ang pamilya nga ilang giserbisyuan. Gipadayag usab sa PhilHealth Local Health Insurance Office nga padayon sila sa pagpalig-on sa partnership sa mga academic institution aron masiguro nga ang mga kabatanunan musulod sa workers nga informed, protected ug empowered. Balita na hipos gikan sa PhilHealth Region 10. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Faith Beles. Gikan may galas sa lokasyon na karong buntaga. Sa mga wapa ng mata na matanabo niya kay buntag na. Duga mga balita sa tamang igsoon. Duga mga balita sa tami palag may galas karon si kanibang representative Percy E. Sindanya. May palag may gala na sampit nga kongresista human sa mga matod pa mga pagpandaot nga to kaniya. Human naging may gala sa kanibang nanggawas karon sa social media nga gidrawing ang iya mismong dagway magigsoon nga nahiwi pagayo ang iyang baba. Matod pa sa nasampit nga representante nga nagpadayon matod pa magigsoon ang pag-BIBI nga to kaniya. Apan dili matod pa kini makahimo magigsoon sa kini bang makapawala may gala ngadto sa iya mismong kusog ngay mapadayon magigsoon ang impeachment may gala ni VP Sara Duterte inoon nang gawas karon magigsoon ang usa may gala ka mga usa sa mga drawing may gala nga ang dagway ni Percy Sidanya normal ang dagway pero ang baba may gala nasa kilid magigsoon nahiwi. May palag kini magigsoon sa grabe ng pag-BBI nga ito kaniya. Pero grabe naman sabi kayo mo, grabe sa mga Pinoy. Kita may galang Pinoy, bitaw ang Pilipino, grabe takabuli, tinuod lang. Grabe kita mag-BIBI sa atong isig kataw. Eh, sabi kita panggabaan na na. Basig ulaw, masan may gala, no? Lain sa kay may gala nga bulihon sa kay na. Ang pinaka-worst kay karon nga luwi kay nga bulihon magigsoon. Si Pastor Abante may gala og si Kinibang Perse Sindanya. Sila karon may gala si Kinibang Pastor. Gidrawing magigsoon, giabay ang dagway niya. Gidrawing magigsoon nga nahimo siyang unggoy. Grabe na sa kayo ni mga Pinoy. Eh, saan nyo palabiisan pag kwaning taon, BIBI? Diba? Sa Pilipinas, lagi ka kita, may galaw, grabe yun, kadaghan kayo mag-iso, grabe kita mambuli. Diba? Tanawa sa social media, mga higala. Daghan na kayo mag-iso, yung mga drawing diha, ipang drawing ang mga tao, kasi, kung ano, kini bang representative Abante, nag-sage mga igsoon, pero gitapat, may galaw, gidrawing mga igsoon, nga narintulad siya sa usa ka unggoy. While si Percy Sindanya, makita mo nga gidrawing yan mo siya, pero yung baba, may gala, grabe kahiwi, mas kilid mga egzod yung baba. Grabe na sa kanyan yung Pinoy, eh. O niya, grabing pagbas, may gala nga ito kaniya, sab. Mauna, may gala nga, grabe naman sab ni. Di palabian naman sab ninyo yung taon ng bas. Di ba? Grabe naman sab kina, murag din na sa mayo. Nga, padayon nun ta, may gala kini mga inani, nga dagan mga egzod nga. Di na sa mayo, may gala para tanawon, may gala din sa social media. O nang uban mo palag yun mga igsoon. Kaysa may di mo palag na tanawa rago na giyon sa napag-drawing. Diba? Ano? Ano? Ba? So, sino ko? Grabe naman sab. Ano na masuko? Pag ayaw kaysa may di masuko. Kaysa may malipay lugar na may galang nga nagkatag. May galang social media. Ayong dagway may galang hiwi. Ah, hiwi og dagway. Pastilan, dolor, tabang, malangit. Nagkaino iman kini sila. Alas 4.32. Ang atong oras, may gala din sa ito, managuban sa ito, burama ka ng butaga, may gala, butag na, Pilipinas. Balikan sa ito, may gala mga dugang report sa mga kauban ka ng butaga. Oy, katawala ba na mata na, mata na mo kay butag na mga maninay, mga suki. Kamas na mo kay butag na, kamas na mo tanan kay butag na. Grabing uban ka ron, no? Ready na kuno kay sila, may gala sa Igala Estate Parade. Ha? Igala Estate Parade, ready na kuno kay sila. Ah, sige, at least may gala nga. Ready na kay para mag-igsoon nga pagabot ugma sa parada. Sayo man ang parada may gala kay para di ta mainitan pag ayo sayo gyud. Di ba? Dapat kamo magsayo gyud mo para di mo mainitan. Dinas. Ah, sayo gyud mo para di mo mainitan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ato sa tamagala dugang mga balita sa ta. Luparan sa nato may gala sa Magnum Hunter Kea Avellanosa kay tulog ka suspect may gala nga namato sa tungaan mga igsoon parayong gipangita. Ah, parayong gipangita mga igsoon. Be-check sa nato may gala sa Magnum Hunter 23 kay tulog ka suspect may gala nga namato matod pa sa usa ka tungaan parayong daw gipangita sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kea Avellanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Padayaw ng paagi pagkita karon ang tulo ka mga suspek nga gikaingon nga mao iya na responsable sa pagpanglabay og bato diha sa tungaan sa may East Gusa National High School adto nga milabay nga adlaw kini human sa reklamo nini nga usa ka empleyado nila nga sa ilang nga si Sir Edmark og usa ka kini nga residente usab sa barangay pagat pati kaingon nga samtang nga pating pamauli na matugpa sa mga estudyante at nito nga milabay ng adlaw pod magduma first aid garit matugpa nga dunay nang lupad nga mga dagko nga bato sa maong nga tungaan mo rason nga kaning ang sa ka nakaparada nga truck sulod sa maong nga eskwelahan na iguoga nakaangkon og damage gani man sa diapod nga kaning nagahimo nahitabo ang kaning pagpanglabay og bato usa pod kay estudyante ang duol kuna hapit pod maigo nini nga dagko nga mga bato nga gipanglabay sa diha nga kaning gi-review ang kaning CCTV footage sa kaning nga duol nga mga establishmento nga naada dapit sa mao nga tungaan nakita ra dai tulo ka mga responsable nga nagahimo sa mao nga pagpamato apan na dili kini identify tungod sa rason nga nagasuot kini og mga face mask ug gipangataptapan ang ilang mga dagway human sa mao nga pagpangalabay og bato sa mao nga tungaan dili matud pa nga nisibat kini nga tulo ka mga suspect ngadto sa wala pud mapiho nga direksyon mo rason nga nga kanina iskutan nga nahitabo pud pagpang bato nakadala pud kini gakahadlok sa mga estudyante diha sa naisgutan gid pud nga tungaan hinuon ang mga insidente gi-refer ngadto sa tuwa kapulisan ingon man sa ning mga barangitano diha sa may barangay lapas I mean barangay ko sa aron pud nga mapayagayon kini og dugang imbestigasyon nga mailagilayon kini nga tulo ka mga suspect aron nga maragagi kaingon nga gahimo og kagubot niya sinasangpit pud nga tuhaan mai na lamang kay wala ingon nga kuna nagrabihan og ka-damage o mga estudyante gid pud nga nangaigo nini nga pag iniing insidente nga pagpanglabay sa tukong bato nini nga tulo ka mga wala pa mailang nga mga suspetsado. Balita gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas kini si Magdum Hunter 23 Kia Belen o sa balita og serbisyo radio.
1: Salamat Magdum Hunter Kia Abellanosa. Alas 4:36. Magdum News Center sa Tama Lakanyang i-validate daw ang survey nga nakasinati sa gutom. Nah, mauni ka nun. Kung gutom na isgutan, adagang gigipang gutom. Be-check sa nato, may gala si Magnum Hunter ay rin ako rin sa Magnum News Center. Di alitali, paminaon ta, may gala karong butaga. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Aileen Akurin.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: I-validate sa Malacanang ang findings of the research survey na nagpakita ang misaka ang ihap sa mga Pinoy na miingong sila nakasinati og kagutong sa ikadawang quarter na ning tuiga. Mato ni Paula Space Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga gikabutyag yung mismatch matod pa o managlahi ang resulta sa survey sa social weather stations o sa Okta Research. Tungod kay sa Okta Research, migawas nga 21% kung barabana ang 5.5 million ka mga pamilya ang nakasinati matod pa sa involuntary nga hunger kung kagutom magnofisid tungod kay wala matod pa sila makaon o kausa lang sila makakaon sa usa ka adlaw sa milabayng tulo ka mga bulan. Kini nga survey gipaygayon sa Okta Research na atong Hulyo 2026 giyong mas taas og 17% ang naisgutan nga survey nga na-record kung itandi ni atong March 2026. Tungod ini giingon ni Attorney Castro nga sutao nila kung asa nagikan ang mga lugar nga miingon nga sila nakasinati sa kagutom ni ining panahuna. Nagtuusab si Castro nga dili dunay mismatch tali sa Okta result o sa SWA survey nga gikomisyon sa Osaka pribadong kumpanya na nagpakita sa beneficiaryo sa DSWD ilabi na anining programang walang gutom program nga namang misaka ang ingon nga sila gigutom kaliwalang miubos man ang ihap matod pa sa mga nakasanati og kagutom sa 26.9% gikan sa 33.6% humaglusad usab ang programang walang gutom program sa gobyerno. So kini ang rason magnafasid nga ilang tihuon kung asa baka nagikan kining survey o asa baka ang gisurvey sa taga Okta Research na sila nun man nga gigutom sila kay naay walay kaon o kausalan kay gayon makakaon sa usa ka adlaw. So baka na ang balita gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Aileen Akurin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Aileen Akurin gikan may gala sa kinibang Magnum News Center. At ang oras may gala alas 4:30 nung ayon na. At ang oras din may galang sayo sa kabuntagon. Alaga to wala pa na mata na oy mata na mo niya kay buntag ng mga nanay mga tatay.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Why klase ah? Halindi ba yata karon? So, base pagtuloy yung nasa klase. Sama na yung uban, mga igsaon mo, iskwil lagi para na ibaon. Diba? Kay kung why klase, wa may maon. So, gusto gin na klase permanente. Lai isab nagtirada ning uban, no? Gusto sab nila nga permanente daw na klase kay para may gala nga kuan gyud para gid may gala nga naagoy baon. Patsana sab tirada sab ning ato mga estudyante sa do. Gustohon gyud nila may gala nga ang baon mga igsoon ma permanente ma maintain ba. Naagi ko ni baon permanente pagka patsana sab kayo ha. Patsana sab kayo ang kuan sa uban. Ani sa to may gala kay kagahapong adlaw ni bisita gid mga igsoon ang ato may galang kinibang sekretary sa DPWH. Now, usa may gala sa iya mismong gusto mahitabo o iyang tubanon nga mahuman kining atong diversion road dinhi sa kinibang pagusa, paingon na gid magala lahos dito may galas perto orasa mo lahos nas buguba. Now, ipasalig may galas sa nasangpit nga ang ato mismong sekretary nga dili lang may galas kay di lang staguluan ang iyang paspasan pagpatrabaho. Now, usana niya na may gala ang kinibang proyekto may gala nga pagtibawas dini may galang Puerto Gusa Section nga project Coastal Road. Dako kanig tabang magigsoon kumahuman bitaw ni. Dako kanig tabang magigsoon sa trapiko. Nga dili na gyud ta magigsoon mabalakay kasog ni may daotan di mismo sa tablon. Madaotan des gusa. Madaotan magigsoon niya sa kinibang agusan. Di na ta mabalaka may gala. O di na ta mabalaka magigsoon kay kinibang na naman tayo Diversion Road. Na mauna may gala nga usa magigsoon sa dako tang pasalamat. Busa kita magigsoon pasalamat tas magdalikyat may gala kagapang adlawan ni Sekretary Vince Dizon. Nga naman, magpasalamat ta may gala kay nakita niya magigsoon ang problema nato sa dalan. Problema nato sa traffic. So kung matibawas na gina may gala, mahuman na gina magigsoon ang dalan, pasalamat kita may gala kay paingon na magigsoon dito puerto may gala nga dalan, mahuman, pwede na nato magamit magigsoon isip Diversion Road. Diba? So kana, ninot kay magigsoon nga balita. Kay dili sa yun may gala, dili-dali may gala ka na nga ma-accomplish na to kung dili kita mga itabang sa nasyonal. Kay millions, millions, billions nga pundo na gininag ko mag-iigsoon dito sa nasyonal. So dako kinigtabang sa to. Di ba? Dako kinigtabang ka na to, may galang iyang pag-ani din sa ato kagapong adlawa. Kay kung kaning atong Coastal Road, mahuman na nigsiminto padulong dito sa Puerto, nindot na gid kayo mag-iigsoon ng ato may galandagan sa trapiko. No? Nindot na kayo. Di na ito mabalaka, may galag na masangit, may galag na mga trailer truck di sa overpass. Di na ito mahadlok, may galag na disgrasya, mag-iigsoon sa dalan kay naalay madautan, may galag na sakinan di sa dalan sa National Highway na to, wala na. Basta kay magbagulbol na yung uman. Mga tolas ulo, mga higala tungkol sa katrapik na. Ina na ang problema, may galag na to, kung mahuman kini. Dako na kayo ni mag-iigsoon nga tabang nining atong gibog aton sa dagan sa trapiko. Di ba? Dako na kayo ni kay matod palagi nila may gala nga humanon kini mag-iigsoon na sampit ka proyekto. No? So, maayo tong balita nga gabong adlawa ni dalikyat ang atong sekretary sa DPWH. Kay para siya may gala nga makita giniya mag-iigsoon. Pero matod pa ng pasalig man siya nga paspasan naging kunog trabaho ang Coastal Road. Di ba? Paspasan og trabaho. O gani, mga igala, na 150 million sa kinibang NEP ani ang nagahin na daan. 150 million to 200 million. So, dako-dako kaya po may gala. Ang katidad, di ba? So, kini maing balita, mga igsoon. Kaya para kini, pag mahuman na yun ang ato mismong Diversion Road, patsada naging kaya may gala. Paminaon sa nato, mga igsoon, Sekretary Vince Dizon, gahapong adlawas iyang pagdarikyat, din isatos na pa yan. Ah, labi na mga igsoon, nag-istorya sila ni Congressman Rufus Rodriguez na ipasaligan yun nga mahuman gining Coastal Road na to. Di ba taman pa man sa kinibang gusa? Kanan dias gusa karon magayon nakita mo dias Villa Ernesto dapit likos Villa Ernesto. Nana diha may gala kamulong kustrak yapon karon kamulong tambak sige pagtrabaho. So paduol nga paduol na dito magala padulong na gina magala spirito nga area. Di ba at least nga hinahinay every year mangunin na ay budget ana. Mao to magala nga nagiglalis gyud si Congressman Rufus kay wa naman magayon na budgete hinuon kato na sampit nga dalan.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
1: So, mao to magala nagigaway siya nga nganong ni kibhangan magayon ang budget tungod pagkabulabog lagi ani mga kinibang ato mismo mga flood control. Nabulabog. So, mao to may galang nga nakuhaan yun ang budget. Gamay rin yung kay gigahin. So, at least karon nga nakita ni Secretary Dizon kung unsa ba na ikinig importante ang Coastal Road sa Cagayan de Oro. So at least nakita niya may galang kagapon nga mao day kini. At least manindot yun may galang masurvey niya makita ginya nga ah dinidemo agi. So naasas na plindagat nagagi. Diba ang Coastal Road? So nindot kayo. Diba? Wala may galang nga nisaan niya magigsoon nga paspasan ang trabaho. Mao day patsada. Diba nga nakaanig yun sila din sa ato para nakita gid nila may galaon sa gyud ang kahimtang. Diba? So nagpasalig si Secretary Dison nga paspasan matud pa ang pagtrabaho nini. Paminaw sa nato may gala ang atong secretary sa DPWH kinibang Region 10 mga DPWH mga igsoon secretary. Kay naa pud dito may gala ang atong DPWH Region 10. Mao pud may gala nagasikaso og nag-explain pod sa atong secretary may gala kay nani kay importante kay ning butanga. Paminaw sa nato may gala si Secretary Dison, Vince Dison. Gikan may gala sa ato mismong kinibang DPWH suman may bisita kini kagapo kadlaw gitan-aw gid niya ang kustalod nato nga wa pagid mahuman magigson. Paminaw nato si Secretary Vince Dison.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
4: Unang-una no, nagpapasalamat tayo sa local leadership dito sa Cagayan de Oro and sa buong Misamis Oriental kasi talagang ano, no? We've been working a lot since we took over last year. I've had many meetings with Kong Rufus, with Governor, with Kong Bambi, with Kong Karen, and the leadership here in ano, in Misamis Oriental and Cagayan de Oro to really work with the locals para yung mga priority projects natin talagang magawa natin ng mabilis and magawa natin ng maayos, ang tama. No, yun ang kabilin-bilinan ni PBBM, na we have to really focus on the priorities of the local areas and what the local areas need. Kasi ang problema, in the past kasi, walang coordination eh. No, there was very little coordination between DPWH and our local leaders like Kong Rufus, Kong Bambi, sika Gov, sika Kong Karen, sika Mayor. There was very little to no coordination. Kaya nga, nagkandaloko-loko na. There were a lot of projects that were not even coordinated, no, with the locals. And, you know, dahil doon, nagka-problema. So, the president said that needs to stop. So, the first thing we did was we spoke to Kong, we spoke to the local leaders, para malaman ano ba ang priorities. And right now, we are prioritizing three major projects in Cagayan de Oro. The first one is the Cagayan de Oro Coastal Road. No, talagang napakaganda po nung ginawa ni Kong Rufus at ng local leadership natin dito na coastal road which really decongested the traffic in Cagayan de Oro. And now we have to continue it. We have to extend it. So now I came here because I was happy to report to Kong there is already 600 million now, including 20 million that was just released for this coastal road, no? So itong bridge na ito, with that matatapos na natin ito, no? But I told nga Kong, since the funds we need here are substantial, malaki ang kailangan, roughly about 34 billion, I promised Kong and I'm promising the people of Cagayan de Oro, we will now look for foreign funding for this, because if we rely only on local funds, hindi natin matatapos to ng mabilis, ng tama. So we really need to look for foreign funding. And my proposal is to talk to our Japanese partners who are heavily invested here in Mindanao to include this in the plan for our multiple roads in Mindanao. So that is my commitment po, Kong.
5: Thank you.
4: For the Davao Tuloy. So the Cagayan de Oro Coastal Road, we will seek local foreign funding for this. But in the meantime, wala pa yon, we will put whatever local funds we can. And now we already have the funds. Kong, request yan ni Kong. Yun ang unang-unang sinabi sa akin ni Kong, no? Na kailangan mapondohan natin to. And we have done that. Second is the Eastern Interior Road, yeah. No, which requires about 7 billion na lang. Mm-hmm. So we will now have an additional close to 1 billion for 2027. No, substantial yun. Yun ang pinakamalaking pondo na binigay ng DPWH for that project. No, so and then we will seek local funds, future local funds for that. Kasi kailangan pa rin natin ng maraming right of way pa doon. So we will work with Kong and the local government units to really look for our right of way there. But that is our commitment. No, we will also build the Eastern Interior Road because that will really decongest Cagayan de Oro. And finally, on our way here, Kong Rufus pointed out to me a unfinished bridge, yung Makabagan Buntod. Makabagan Bunbon Bridge. Konti na lang. Yeah. And our commitment is to fund that and finish that by early next year.
5: Thank you.
4: So yun yung tatlong priorities natin, no? So itong coastal, matagal pa to, we will need to seek foreign funding muna for this from our Japanese partners. So nagpapasalamat ako kasi tagalang very close coordination kami ni Kong with our new RD, si RD Virgie, na tubong Cagayan de Oro to.
5: Yes.
4: And then or also our very good new district engineer, si district engineer JP, batang-bata, pero magaling.
5: Okay.
4: So siguro before we entertain questions,
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: So, tataw kay may gala, no? Ang atong DPWH Secretary Vince Dizon, tataw kay may gala nga apil pagidaini magigsoon. National Fund pagidyapon, may gala ang atong pangitaan. Foreign funds pagidyapon ang atong saligan pagidani. No, kaning kustalod, taas-taas pagidani. Pero, paspasan ang pagtrabaho niya. Napagidani toon, magigsoon, kaning tulay di ay. Naisgutan pa rin tulay, may gala di ako sa makabalan bitaw nga nag-approach. Gikagbunbun, magigsoon, tamok, may gala. So, daghan kay proyekto, dako pagkaini nga trabaho, pero at least man lang, nga nasaad, may gala, niya, taon-taon pagunin mo ingkod, may gala si Dizon. Amton pagunin magigsoon sa 2028. So, naapag yun, makatrabaho pag hindi may gala, kaya magyong yanihan pa mga sukit yung kaminaw. So, dakong tabang may gala, pagdarikit niya gapong adlawan din eh, pasalamat sa itong sekretary may gala sa DPWH. Lahig itong ang sekretary gin mo adto kay Moingon, magunda mo saan sa mga tao nga mauni atong plano, ha? O mauni atong trabaho, atong plano. So, paspas nagtrabaho para mahuman, eh. So, at least may galang nga maayo kay nga balita. Nakita niya ang Coastal Road. Nakita niya ang Bunbun Makabalan Bridge. Nga nagkonektar gyapon, magkonektar gyapon may gala sa ato mismong Division Road. Nakita niya ni Asgusa. Paingon dito mga isos puerto. Iyang gitanaw gyod. So, maayo kay nga balita, mga sukit yung kaminaw. Kay dako kay ni nga impact kanato tungod kay kung dugangan gyud na may gala diha plastaran pa gyud, di ba? So nindot kay may gala. So kinsa may pasalamatan nato ani? Of course ang atong gobyerno karon, di ba? Ang kinibang pagpaningkamot o pagpuwag pundo may gala ngadto sa kinibang administrasyon karon, di ba? So nakita nato nga dako yung tabang Japon. Dile kay pwede sa pumunta sa pagsaway, pagsaway. At o saan ang ipatalikod sa mga pagsaway sa din sa tao? Kay mahuman yun di may galang ang proyekto, dako kayong tabang sa atos Cagayan de Oro. Diba? So, kinibang foreign funds ang kinanglan ani kay dako-dako maning trabaho pa, pero paspasan yun nila. Gisaan magigsoon ni kinibang Vince Dizon nga paspasan og trabaho kaning atong Coastal Road. Oo, apilan ang tulay di sa Taguluan. Nga di pa daw mahuman magigsoon ang term ni PBBM matapos na ang tulay sa Taguluan, di ba? Oh, so at least magalang nga dako kaya pagtabang ka na to, di ba? Nako taga-agi diya, kato mga biyahiro na to, lugar karon mo agit na diya, magsigil lang yapon tag panaway, di ba? Nga, natulay ni Kuano, si Kuano may nagwani. Nagamit man na to, di ba? So, panahon sab karon nga pasalamatan po na to sila sa ilang pagpaningkamot, di ba? Labi na din may gala ni Congressman Rupos. Kaya kani kang Rupos may agyon ni nga pagpaningkamot magigsuning atong Diversion Road. O kung mahuman kini, laos na ni dito mag-raspuerto, medyo arang-arang gamay. Ano kini arang-arang? Arang-arang na yun. Kaya in kaso na madautan niya sa Tablon, Gusa, aga diya baka sa Kugman, natay Diversion Road magigsuon nga malikuan. Pag naay dakop magigsuon nga highway patrol diya mismo sa Kiribang Gusa, ah, dito takaagi magigsoon dito sa Picas Magala Division Road.
2: Magnum, buntag na pandamay. Pilipinas.
1: Bitaw may gala, nindot bitaw gina magigsoon. No, nga dalan mo na may gala nga magutbot ang uban pag naagani may gala ay madautan. Di yun sila mga gala do, madali makaagi. Pag naa magigsoon bangga, si Bako Palayo, di ta basta-basta magigsoon makaagi kay wa may lain alternatibong dalan. Di ba? Wa lain magigsoon, maura gyud. So, kung mahuman gyud ni, aw magpasalamat gyud tas Ginoo. No? Nga makuangkuangan magigsoon ang gibukaton sa tundagan sa trapiko. Nagiani man gid ang atong sekretary kagahapon. So salamat kayo, pasalamat ani ini. Tungod kay kung mahuman na gyud may gala og mabudgetan, lahi man gud to nagadto sila kay moingon magunay tay nga kumusta na po yung ang diversion road damage kag Gandior. Ay, yung pinuntahan ko ah. Titignan ko, di ba? Dali ra kay magkuma ma-recall sa ilang una-una. Kami sila, sir, mag-update po kami sa saan na yun? Anong lugar ba yun? Diba, lisod ka nila i-recall. But pag moingon nga Coastal Road of Cagayan de Oro, makauna ayong pinuntahan ko? Ah, okay. Yung mainit, ah, mainit na lugar? Wala mang payong dyan. Wow, punin yung payong ni Sekretary na unsa busad sila, eh. Initan and downtown sa Sekretary na to. Na tanawang naging na to, mga igsoon nga, natigulang naging itaw na to Sekretary na to sa DPWH. Natigulang o kalit, marag may ambak o napulo kito, igang edad. Tungod sa mga problema, karon nga iyang isagubang may galang nga iyang gustong sulbaron. At least mga inana man lang. So, pasalamat na kagapong adlawa. Kay kani magayang mahuban bitaw ning kaning tulay po diya sa bunbun nga nag-approach diya sa Makabalan. Mahuman na magigsoon, dako, gyapon kayo nagtabang gyapon, magigsoon sa trapiko. Dako, gyapon kayo nagtabang, mga higala, ang tulay. Busa, magigsoon, pag mahuman na kana, dako na, nagrasya ka na to, di ba? Kaya kung mag-agay na to diya sa Puntod Bridge, uy, topic man Puntod Bridge. Ay, nindautan, oh. Nain na to uta, aliko, kas Makabalan. Sulod kas Puntod. Laos kas Makabalan, sulod ka dito, agay ka magigala sa Bunbun Bridge. Langos po ka diya mag-isoon sa bulwa, di ba? Tunga po ka dito mag-isoon, ikpit o pol. So, nindot kayo nga dalan, may gala. Kung gusto ka mo agi kang ipunan, apoy na ka ka mo agi dito. Bunbun ka, bunbun. Bayabas ka agi, liko ka pa ikon sulod ka sa bulwa. Laos ka dito sa ikpit, liko sa mga ka mag-isoon, padulong dito sa ipunan. So, daghan na'y alternatibong dalan mag-isoon na yun. Di ba? Kung mahuman na ni kaning tulay, dako kaya po kaning tabang. Kaling tulay nga nag-approach Bunbun to Makabalan, mahumana. Dako, kaya pong kayo nagtabang mag-isoon ng isgutan ang trapiko. So at least ba, ang mga pundong nasyonal, makapangimulos punta. No? Makapangimulos punta sa pabrikabot sa ato mga nasyonal nga kinibang ahinsya. Like DPWH, kaya maura mag-indi sila. Diba? Maura mag-indi sila ato saligan mag-isoon kung mga flood control, mga dalan, mga tulay, DPWH nga pundo kay siya na mismo ang nag-ingon. Nga di kakayanin mga igsoon kung kinibang local fans lang ang saligan, di ba? So, tama, ginsab siya. Local fan gamay, rakayo local nga pundo eh. Kung mo'y saligan na ito mga igsoon, di mismo sa mga dagkong mga proyekto, like tulay, kini mga Coastal Road, Riverson Road, unsa pa na diha, gamay, rakayo mga igsoon kung local fans ang itong saligan. But national fans, billions yun na. Dako-dako, gina may galang nga pundo mga igsoon nga ito magamit, di ba? So, ingon ana, mga igala ang may tabo. So, pasalamat ang dako kay ilang gisaaran ang ato mismong mga Coastal Road, Riverson Road o ato mga tulay nga mahuman kini mga igsoon o mapaspasan sa Taguluan, Gapon. No, ang Taguluan, mga igsoon, mausap na magala diha ang grabe yun kabugat nga trapiko. Ang ilang tulay des Taguluan, dugay na ganawa, pagin mahuman. Pero at least karon gisaaran nga pagdili pa mo kanaog ang atong DPWA, atong kinibang gobyerno ni PBBM, tapuson gyud og mahuman gyud may gala ang maong tulay. Salamat kay niya na. Di ba nga dili pa mahuman ang term ni PBBM, mahuman na ang tulay sa Taguluan. Pasalamat kita niya na. Aron mga igsoon nga mahimo na ta diha may galang magmalinaon pag-agay diha sa maong lungsod.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Bagay ang Taguluan mga igsoon, sus kon traffic la isgutan may gala bukog-bukog gyud ka. Mao na mga igsoon nga muuli kay tag amuadtog itag kuan, muadtog itag probinsya. Muagi tag Taguluan, muadto ta sa atong lungsod. Kadlawon gyud ta mo agi or buntag sayo kita. Kumuli tas buntag sayo mga alas 4 kita mo biyahe gig kag Cagayan. Kay hanutoy gyud kay na diha may gilagian pero pag dito kay kas hapon pag uli adito pag gabi ka alas 8 alas 7 ana. Ara-arang na alas 7 alas 8 pa alas 9 nga kini bang agi animo kay kumuagi ka diag mga alas 3 sa hapon pa alas 4 baka. Amo ra gyud ka mag-isyon niya og babulgam nga gipilit may gala.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Topic jud siya mga suki sa kubunaw ko buagi kadi abon nga muagi kay tag Taguluan area kadlawon gyud ta muagi diha kumuli tag lungsod aw kadlawon gyud ta mo biyahe alas 4 alas 5 ka kadlawon aya ta muagi diha sa maong dalan unya pag muuli samta adya kitas alas 7 mo biyahe gyud ka dito sa atong lungsod para may gala nga pag-agi nato sa Taguluan aw na hanutoy na kay magigsoon mingaw naman dalan kay gabi naman. So muuli ta kadlawon hawan pug kayo kay kadlawon man di ba? Pero diha ka magigsoon muli ka sa hapon. Abot ka diha masapdan kag alas 4, alas 5, alas 6, alas 7 ah. Nagiingon magigsoon nga good luck baby.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Nagiyon magigsoon pagka traffic gyud mga suking tigpaminaw, di ba? So mao po nang ginabuhat matud pa ni Boss Nick Salvador. Matod pa niya, may galang kining maugi ng kuan. May untag yung mahuman. May parang di tanudahan o dugay takauli. Na mausap lagi, pasakay permanente. Tara, dili siya mapura na sa sige pagkunta na gadugay ba ni mo pagkauli. Saon po nga traffic may asab. Di ba? Ipasakay permanente para masayo yun siya nganong dugay ka magkauli.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pagbalik na rin ka mga balita, may gala mabati nyo din sa itong managuban sa itong programa karabuntag ka may gala buntag na Pilipinas ha. Oras nanay, tatay, lululula, inday undo tiyo tiya. Wala ba yung klase ha? Ba sinatuo mo na yung klase ha? Nino Yakino de karon. Oo, so, di na pata malibog. Sa iPod, may gala lagi mo. Tuo, so, nagay mo di mismo sa mga social media. Di ba? O, ay, magtuwa na mga social media nga o saray topic. Kay klaro, yung kaya na mga igsoon, nga kana pick news yun na. Kaya naman yan, may galay mga kuan karon, mga social media na yung mga page sa mga account diya sa Facebook nga puri minti nila mo to oh. Pag sige nila scroll isa na may sulod ani ila mismong page isa ra gyud permite ra gyud mga igsoon pang atake
2: Magnum
1: na kana dili gyud masaligan di ba so bihin na gyud mo si Magnum sa mga updates kay para di mo malibog kay mo ingon ba sir libog ko sir ngano man sa libog lagi ginako sir kay ingon sir kay wa ko noy klase sir libog lagi ko ngano man libog ko kay namo ko ginakita sa Facebook ko nga wa ko noy klase. Sugod Lunes, paingon sa Birnes. Ingko na, ayaw kapilang Birnes, kaya tinuod yun ang Birnes, way klase. Pero Lunes, yung mga Wibes, na ay klase. Mao ba, sir? Mao lagi, tanawa lagi, hapit lagi ko mapik nyo, sir.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ayaw lagi mo, sige, yung paminaw niya, pagbasa-basa ng mga pick ng account, kaya di man mo maglibog yung utok, kaya natingala mo, naglibog mga akong utok, sir, ngano man eh. Ah, nalibog yung utok, kaya gito, kas pick news, mao nang naglibog ka. Ah, sakto na eh, sir. So di na ko mo to speak news sir. Ayaw to speak news. So po gatoo mga sa speak news gatoo gyamon ka. Di ba? Magbagot-bot pag yun ka. Di, tanawa. Mo na naglibog ka. Kaya pag kaminaw ni Mos Magnum, eh, di ba dito tinood ako nabasa? Libog na hinoon ko. Mo na, kaya totoo mong gugas sa imong nabasa nga piki.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pagbalik ta report sa mga kaubandugang mabati ninyo. Oras na naitatay. Alas 5:02 nasa buntag.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu, Busan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
10: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
8: TTX 500.
11: Ako sa Jubilin.
12: Sobra kataas akong blood sugar.
11: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
12: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
11: Sunod sa isa ka bulan.
12: Normal na jud akong blood sugar.
11: 95 na lang.
8: TTX 500.
13: Mabali sa mga butika.
8: TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
8: TTX Coffee Mix.
13: Pamasaka butika.
1: DTX 500 mo itubag sa diabetes kundi kini makapaubo sa blood sugar, molimpyo sa dugo o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo.

0: Na, baliktad na sad magay. Baliktad na sad ang hangin. Dagan na mas na maliktad karon. Di ba? Dagan na kay na maliktad. Dito sa ni Magnum Kia kay valor 14,000 pesos ga droga na kumbinsa sa otoridad. Yan itali dawato tayo ang report. Ika sa location alas 5:07. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter 23. Magnum Hunter Kia Abe, Magnum Hunter. Adres ta ni Magnum Hunter kisa man ni Magnum Hunter 20 o Magnum Hunter Kia Abilianusa. Tanaon sa nato ni be. Plaster sa nato ni. Ang Magnum Hunter Angie. Kay balor 14,000 pesos nga kiniman droga na kumpisa sa otoridad. I-check the report, Magnum Hunter 20. Naspikas linya. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pabos sa balor 14,000 pesos nga gito ang ilaw na droga na kumpisa sa otoridad. Silang ginusog ni Cowboy West Operation na kagabi dinihisamay barangay Bulwa ni Atong Dakbayan. Gibutiag nga nagpahigayan sa ilang operasyon na itong mga persona higikan sa Police Station 7 Bulwa. Dinasmay Zone 7 o bypass operation kung nga wa matupami undang ang usa ka residente sa nahisigitan nga barangay sa pong iligal nga kalihukan nga mo kini si Raniel Sumilia Hutba o alias Kuykoy nga sa kabay tirus anyos kaulita o lumulupyo sa may zone 2 lower sa nahisigitan nga barangay. Giingon sa itong mga otoridad nga diyang sila mihimo sa maong transaksyon positibo nga nakiginailuay ang maong asusbisado sa usa ka pakete sa gituuhang shabu o kinibugti sa gigamit nila ng 500 pesos isip na drug bypass money. Dihang nga siya giaresto, gilayo siya nga gipahibulo nga usa ka litibo nga drug bypass operation ang gilusad sa tumo personay gikan sa Police Station 7 Bulwa o gikinanglan po na siya nga pagkakapkapan aron nga mas adula po siya dala nga lain po yung mga kontrabando o diha-diha dayon nakita nga dula pa ay dala kining nahisitan nga lalaki sa iyang posisyon o ganaa sa duha ka gramo nga gibarabarang gibugaton di hindi pong gito uwang siya mo ibutyag nga ang nahisitang mga illegal na droga na kumpiskal gikan siyang posisyon samtang lakip na nga nakuha gikan po kaniya ang usaka 500 pesos na drug bypass money o ga usaka Android cellphone nga Redmi brand color blue nga gigamit din sa illegal na transaksyon uga nakakuha usab uga kining metallic container sa Mentos wood nga kindi Magnum Offers diin dito po niya gipanghipos ang ihapong mga gipang baligya na illegal na droga. So nagsilbi kining container para sa gituwang shabu nga ihapong mga gipang baligya. Ang nahisgutang lalaki kasamtangan man pagkaroon niya na pastak na silangguan uga gani man dihang gihimo no ang inventory sa nahisgutang mga ebidensya nga nakuha gikan sa posisyon anapo ng presensya sa mga media o lakip na personagikan po sa barangay Lumbia ang barangay Bulwa ng atong syudad particular na si Kagawa Dinard Lamis alang sa pag-witness sa mga ebidensya nga kumpiska gikan na kaniya hinon giklaro sa matunda otoridad mapanahon nga siya magpasakaan ng kaso Magnum Offers It pwede man po da siya nga mahiho po lang sa pag pansa sa iyang kagulingan, pinaagi po sa pagkog abogado kung aduna po siya katakos o baka sa presensya po sa pahupod Magnum Offers It aron depensahan siya kung aduna siya mga kaninyo paghimo po na sa pagsupa kanini po nga gihimo ang operasyon sa tumong otoridad pero giklaro sa tumong kapulisan nga aduna ya kaninyo gisuot po sila po Magnum Offers It o gidala po ang mga body worn na camera aron po nga mahimo good po nga ma-document ang gikan sa pagsugod hangtod sa pagkatapos sa ilahang nga gilusan nga drug bypass operation batok niining ilahang nga dinakpan nga si Mr. Daniel Hutba nga taga barangay Bulwa. Balita gikan sa may Police Station 7 Bulwa kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita og serbisyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dagang salamat din ang report, Magnum Hunter 20. Magnum Hunter Angie Alzado. Magnum Island Santa Cruz, si Orly Gutesa na mugos, nga gihadlock daw siya. Kabisi ba sa hadlock? Nagihadlock daw siya, mauto nagka-testimony sa pamakak. Matod pa sa ni, si Andrew Tulpo nga, nakonsinsyahan na daw. Ah, nakonsensyahan na daw ning mga ex-marines mo itong nisultin na lang nila niyang tinood. Ambot baka ani. Eject the report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Aileen Acurin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kita mo sa kanhi Marines nga si Oli Gutena nga dili lang matod pa simple nga pagpanuhol Magnum Offers It o paghatag kaniya kwarta ang rason sa iyahang paghatag usab sa bakat nga testimonya ni adtong una gid niyang pagtunga sa Senate Law Ribbon Committee Magnum Offers It. Panahon

0: to si Senador Rodante Marcoleta aban gipamugos ni Gutierrez nga siya usab gihadlok matud pa magnofesid kini ang subay rasab sa iyang bag-ong gipanumpaan o initial affidavit nga gipagihimo kagahapon adlaw magnofesid kung asa lagi may baliktad na usab kini si Gutierrez sukay sa iyang unang pamahayag sa iyang affidavit magnofesid itong sa unang statement itong dumduman nga na-mention to niya nga si former speaker Martin Romualdez nagdala sa kwarta dito katong gisulod sa mga maleta pero sa iyang bagong affidavit magnofesid gibutyag niya nga si Senator Rodante Marcoleta o kasi House Akining Congressman Mike Defensor kinsa naanakaroon sa bilangguan mo'y nagsuhol niya para i-mention ang ngalan o pasanginlan si kanyang speaker Martin Romualdez nga ipadalhan niya og kwarta. Gikabutyag ni Gutierrez na nibati sa tumang kahadlok magnofesid so, nga napugos na siya nga muhatag og bakak na testimonya ato sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero gibutyag po ni sa kampo ni Congressman Mike Defensor nga wa na lagi kakurat pa ang maong pagbakwi ni Gutierrez sa taha usab nga una nga testimonya. Kay lagi sa nang laban matod pa nga tuig, nasuta na sad nila na doon ang matod pa gahadlo kang Gutierrez magnofesid. O gani, mismo ang pamilya matod pa ni Gutierrez ang mingon nga doon ay mga tao nga nag-subat sa ang lugar o ang gikabutyag o gituan po nila magnofesid mga sako prausab ni Romualdez. So ang pikas-pikas karon nga bahin o laban bawi naman ang nahitabo karon ni Gutierrez o ato lang kayo katuan pa ba kani ang istorya gani na mention pagin niya
1: ang credibility ba murag nawala ang credibility magdumailin
0: kana magnofesid dahan niya si atleti Uy na Gonzon katong kat-comlik commissioner napil pagin niya ngalan kay niyon si Gutierrez kaning bago niyang affidavit nga doon na po sakop sa kang kati Zaldi Kobe taong nga congressman nga mo'y na-introduce kaniya kang Gwetton nga mo'y mahimong mag-andang sa iyahang ligat na kining iyang papel magnofesid sa iyang affidavit kung nagkatawaran si Gwetton kay niyo siya nga kinsa man po yung mutuo ni Gutierrez nga apilo niya kung alam ako mo abugar sa iyahang di man gani na ako wala madal sa koneksyon kang Zaldi ko nga mo'y agalon ni kanhi ani ni Gutierrez kani agdo daw unya kontra bagit sila o mortal niyang kaaway si House Speaker Martin Romualdez so muna siya mag-offensive nga karong panahon na medyo ni tungkol sa pagpatimaw po ni Gutierrez pero nalibog na po ni niya doon na po himiingong mag-offensive nga kanang silugdanan kay doon naman po yung mga katong sa Marines nga may bakwi na mapunto sila sa ilahang testimonya kadumulong ka doon ay upat pero doon naman po tayo mudugang pa mag-offensive nga
1: dugang ina kay siyempre kabalo na ka
0: nga bakwi na po sa ilang testimonya pero ang ombudsman mingon sila nga taliwala pa malining pamahayag ni Gutierrez dili sila magsalig at mag-offensive kay doon naman po sila dugang matod pa nga 28 bato ka mga state witness o ka mga testigo nga magpamatuod kalabot ni ini. So mo kana ato ang atangan ng po sa sunod ng mga adlaw kung sa may mahitabuan niyo sa may kapalaran ni Gutierrez o mas may siguro mugawas na ang kapon ni siya o basi po maadlo ka mo siya mo atubang mag-offensive ka magdaka naman sa timunang karon nga kunta tungod kung sa iyahang pagbakwi usap-usap-usap sa iyang testimonya.
1: Manumpa ba yakan nga ako si nanumpa nga musulti at ubangan ana ba namo gyud kay pagpanumpa na pero sa to nga pagpanumpa to bakak dito
0: lalisan mo po to kaliya as kaliya to magnofesid kay katulog yung terma matod pa sa abogado nga di ko no mao lahi to nga abogado so mo na ro na mo na ilaharong kini huna tas ni sura huna pero lagi ang uban kinaghat magnofesid na mayon na may katuoan si Gutierrez kay bisag unsa na may iyang gipang istorya lahi ang iyang gipang istorya mo rag og asa ang hangin tuabot sa didto pabor magnofesid so update kalabot ng controversial sa nga pagbakwi sa kati security aid ni kati Congressman Zaldi ko na si Orly Gutierrez gikan sa Magnum News Center para sa Butag na Pilipinas kini si Magno Tom Aileen Akurin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ay, nako mura kita gadu duwa na taani no. Tanaw ninyo mga igsoon, kamo mga kababayan. Mga kababayan ko, ano amang nasa isip nyo? Kamo, tanaw ninyo, ah, gadu-dula na masuta ni. Ma? Wala kredibilidad, mga igalan. Ako si, nanumpa nga isulti ko ang kamaturan sa akong naibalaan mahitungod sa flood control. Tinood tanan ang akong istorya at tubangan sa korte, at tubangan sa abogado, at tubangan sa Ginoo, at tubangan sa tanan, mga tao nga niya karon sa palibot. Pagid ka, mga igala. No, maglibog ta, testimonya, makwio niya karon. Musulti na po siya, mga igala nga. Ang tinood, mauni, ay, sus, Ginoo ko ka, sumuba, alimusong. Why padulungan mga igsoon? Gasto kay may gala sa mga hearing, gasto kay may gala sa mga unsa kana mga galang ina panghimo ay pagipanghatag nyo na sa mga mag-uman na inyong kwartang igasto diha. Mapahimudsan pa siguro ng gutom karon nga ato na sinatian. Kaysa gastuwa kita diha may gala sa mga hearing anyat mga igsoon bakwio na sab. Lain na sa mga istorya ang i-create, mauni ang tino. Asa ta mo tuo mga igsoon nga gibakwio ilang istorya unya mo ingon na sila nga mauni ang tinuod, ang tinuod mauni mauni. Unsaon pagtuo nato may galang nga gibakwi naman nila mister pirmirong testimonya. Di ba? Kuan kay ang Pilipinas may galang mo tala ni mga igsoon og gasto kay sa mga hearing, gasto kay may gala sa sige ta og investigar, investigar way abot. Di ba? Ang mga hearing mga igsoon gihimo may gala sa niini mga malita-malita na bay abot tola. Walay abot. Ginoon ko pastilan, gasto kay hearing magala, millions ang gasto kada adlaw niya way abot.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Puslan man, ayaw na mo pag hearing diha. Di ba? Wa mga boy pulos. Ayaw na mo pag hearing. Kanang inyong gasto di atong gasto na to di as pag hearing, mas maayo na lang ipalit na yung nagbugas, ipanghatag na sa mga pobre. Kanang malabi nyo na sa dala, no? Nga, sige, panglimos ka na, pangdagaig bugas. Sayang kay kwarta, may gala, sige, mag hearing diha, niya, wag abot. Abot. Wag abot pulos. Nala karon hearing na to kay kani si Gutisa maugulin nag-deliver. Hearing ta. Kinsa mga pangalan gidiliberan. Unya karon kalit na mo ingo nga dito tinuodoy. Joke na to. Hay, nako Ginoo ko pastilan nga gasto-gasto lamang yung tanong mo diha. Pagpuyo mo, pagdaot mo, tulog mo sa inyong balay.
2: Buntag na Pilipinas.
1: Di ba? Unsa may, kwan ba? Unsa may kredibilidad na ani nga tuhoan na to ni mga tauhan na nga usab-usab man ang statement. Di ba? Wala na eh. Muragwa na tayo gana. May galang maminaw. Ano man. Wala may mga. Ang statement mga isyong puros naman bakak. Bakak naman may gala kay mo istorya na siya karoon mga isyong nga mauni ang litabo. Wala nga naman sa tanga. Bakak siguro na. Kay bakak may itong primero. Kanina isyong bakak. Kaya po siguro na eh. Ano mo eh. Pagpuyo mo diha.
2: Magnum. Buntag na Pilipinas.
1: Galam-lama lang yapon mga gala. Di ba? Kita mismo nga maminaw sa primero. Kuro muragkuan kita. Tuog kita. Kay gidilibiran. Di ba? Agay ka deliveran gyud si kuno. Agay na agay na deliveran gyud. Mo na may galang sa mga hearing ay ra mugtuo tanan diretso. Di ba? Ay mugtuo diretso kada mga hearing-hearing karon sa ato may gala diha. Ay mugtuo diretso kay ano man anytime may gala na ani mubakwi sa mga statement. Ama ani karon. Mga Marines, di bakwi pipila ka buok nito nang bakwi na. Kada gutisa. Pirmero isog yung kayo kay grabe gyud mo istorya. Karon bakwi na sab, di ba? So ayaw magtuo ng mga hiring-hiring diyan, ang istorya diyan, anak ko, witness ko, ako'y nag-deliver, anak, ayaw magtuo, kaya ano man, anytime may gala, nanasay mo ingon nga, babakwe na nako itong istorya, joke na to. O saan na to magtuo niya mga istorya ninyo diha, nga puros man na may gala, pag istorya ninyo karon pag pila kabulan, gabaliktad na mas istorya. Hey, Ginoo ko, pastilan, Ginoo na lang nasayon ninyo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Isa na lang yun atong tuhuan na niyang, Ginoo na lang yun. Di ba? Oo, okay. Bisa di askorte. Manumpa mo askorte. Pagkabot pila kaadlaw, bubakwe man mo. Buingon mo dito, tinood akong ipanumpaan. Di ba? So, Ginoo na lang yun ang atuntuhan na ni. Huwa na ilain. Ang Ginoo na lang yun.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Yan, tasa nato na mga kagsoon ang pagbakwe. Magigala sa statement niya, makalibog mga sukit ni Kuminaw, mabuang taguna-una. Na ako na'y bullying incident na itabo sa estudyante. Matod pa na angol kay gidapatan daw. Agkuy. O, lagi ding bullying. Lagi kakasapot kita ning bullying. Iba, dapat mga maestra is to the board. Yun mo na inyong estudyante kay pag kinibang gawas niya. Agkay, di ano na yun. May tabo. Stand by ha. Kaya natin special reports. Ah, special reports. Special mga ison production. Domingo na to special reports. Na special production. Sa adlaw karon nga Ninoy Aquino Day. Ha? Standby lang mo. Magduan si Sata. Kaili, bullying daw ni. Naangol in town kay gidapatan. Sos, kido kaluoy ba? Sa balita ko, Sir Bisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Usa ka insidente matud pa maglumapasino sa pagpandapa sa usa ka estudyante. Kali na po yung puwesto sa estudyante. Ano ito po, ginas mo barangay 35 yung atong nga dak ba yan? Ibus ya at nasasama yapon maglumapasino sa bullying incident ya sini. Uday ka ayawa magit po ya katapos. Ang usa ka kanipong kaning 15 anyos nga minor de edad nga lalaki maglumapasino sa pagdepensa sa iyang kaugalingon. Diinag-ibot yan, na kinisiyag inapatan pag maglumapasin sa pare-pareho ron sa inyong pangidaron. So, 16 man po niyo maglumapasin ang agiyatudlo na nag-iaki mo matudpa sa pagpandapat ng aso niya. Mismo ang ginikanan ining 15 anyos na lalaki ang minagong sa itong kaplikan sa may police station na tupugo nung managing ang iyang anak nagtugaan na adunay matudpay na itago na pagpanginabot ng ito sa iyaha samtang kiniyong matudpang nahisitan ng 15 anyos sa kaangkong kung maglumapasin o mga injury sa iyaha pong nakita iya na parte sa kalawasan. Busiag nga ang ilahang gireklamo o sa ka-16 anyos na residente sa may barangay na adjusting atong syudad o gano'n na pa'y kauban kini maglumapasin nga busiag nga minor di idada gihapon. So duhatanan ang lahat pong gireklamo nga pareho matupa ng mga estudyante din sa may Kangyan de Oro National High School nga namutang din sa may 12 at 28 Street barangay na adjusting atong syudad. Ibusiag nga kining nag-iisipan nga kaning biktima nag-ahim pa maglumapasin no, sa pag-ilumilom pero wag yun kini siya nag-ahim sa pagpasiugda o mga kagubot pero kalit lamang kini siya nag-iatake nini pong nag-iisip ang duha ka mga estudyante sa kaning city high maglumapasin o gagibot yan na mauna lamang yung naangkon ang mga puntok o mga pag-sipa nini pong mga suspisado nagto sa tiya nini pong nag-iisipan niya komplainan o inundan niya kinigitintan po siya maglumapasin nag-ahim o ito sa nagto sa iyaha pong ginikanan. Dali ko dahil po nga may report ang ganitong inahan magdumaprosid nagto sa itong mga otoridad o gaganman give a boss sa medical legal ang nag-iisputan nga batanon aron nga maghimo sila sa pagpaalog sakto matupa ng mga kaso nagto po nga sa duha sa mga minor de edad kaya lagi ipaybunuhan po siya sa ito pong mga kapulis sa Ministry Police Station 2 Kugot na mamahimo sila nga muhi po maglumapasin ng muhi mo ang mga legal na lakas kalabot hindi po nga maong insidente. Ang nakita mo, gira-refer na dito sa mga WCPD section o sa eskulan po, dito sa Metagi and the National High School Administration alang sa tukma nga disposition. At alam po nga pinin po maglumapasin ng kaluna po ilaid po niya insidente, ginoon nga bullying, insidente niya po makonsidira maglumapasin through kay adunay mga estudyante nga gipan nga ilugan sa ilahap po din po nga kaninga sa laping cash ibut yan ng mga balon ni nila magdumapasid apan nag-iingon na purustado mong gawin yung ipang nga kuha gikan po sa ilahang nga posisyon may nung ganyan kiniintan po nag-iisip ang mga minor de edad na naaya kwarta na kuangit po intan po sila sa ilahang nga sa laping cash nga wa po nila giya atagad po ang panugot ang mga nang hilabot po ba ni kini ang nakita po magdumapasid din sa Maya Mogsford sa Maya Valley Street barangay 29 ang atong syudad diin ang mismo ang ilahang pong class advisor ang mihimo sa pag-report may police station to Gugon tungod kay dunay duha ka mga complainant kaning 14 anyos na taga Barangay Carmen o gaduna po yung complainant po niya taga Barangay Bunbun ng atong syudad na nakuhaan sila sa ilahang 200 pesos o 50 pesos ang ilang gireklamo mga magtutunga yapon sa mag-mapotin lima kinibuok ganiman nag-ibutiag na ang usa sa mga nag-ahimo sa pagkuha mag-mapotin kaning 15 anyos na taga Barangay Kamumanan diin ang 200 pesos nining usas sa mga complainant ipasok niya sa iyang brief samtang nakuha po sa posisyon ang 50 pesos po nining usas sa mga gitudlo yapon mag dumapasig niya nang himo na sa pagpanguhag kwarta sa ilapong classmate niya sa gabarang daya lapasan ng atong syudad gino niya nagtugan mong good ning duha ka mga complainant niya katurusi o gagani po dahil pong kaming kursi anis yapon po mag dumapasig mga minor dito din sila nagtugan sila ngadto sa ilahang advisor huwag nung dahil nga gilayon po niya gihatag ang pagtagaan sa ilaha po rin po maisra o dito magdumapasin no ipatawag yun po ang maong mga ipang tudlo na nalambigit ini pong insidente sa tugangan po sa presensya sa to po mga magtutudlo niya po din sa mob. So dito nakita ang mga kwarta nga gipang ingon ini pong mga biktima nga naa sa posisyon ini pong mga nangbuli nga tukulila. ingon nga na recover gikan sa posisyon ato pong usa ka kaning taga barangay kuan pud mo duma pasid no ini barangay 19 nga batan-on ay taga barangay ko man ang batan-on ang katong 200 pesos niyang gisuksok yung jambit so nakuha to ang katong 50 pesos niyang ikuha pud aning taga kuan pud taga lapasan na recover gyapon pud sa posisyon. So kaming nahisod ang mga reklamo gipal din sa police station na tukugod samtang gipay manuan usab ang kanipong taong mga batanon ang maong incident ay refer po sa Barangay Council for the Protection of Children samtang aduna po yung mga action gihapon na pagbuhaton ang moves administration kalabot din po nga maong panghitabo samtang ang lima ka mga minor di edad magdumapasid talo wala po manong hindi po sila maaras so tungkol silang gihimo lugar nga kaning pagpambuli o nga pagpangawas sa kwarta sa ilapong nga classmates sila po gi-turn over ng po din po agos sila mga guardians at sila po mag-irikanan alam po sa sakto po mag-dumapasid ng nga paghahatag o guidance nga to sa sila pong nahimo po naging nga sa laot ang insidente girapagya po sa BCPC BCPD section na hindi na po sa mom sa alang sa sakto po mag-dumapasid nga pag-himog intervention kalabot din nga maong nga pangitabo nga na natigayon gid mismo sa sulod sa vicinity sa istilahan din na sa mom. Balitang na nangyipo at gikan sa Metro Station 2 Kugod, kinisog ng 120 Angel Sado sa balita ang serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Angie! Ato sa paminaon, may galang special production dunot, may gala karong adlawa, Ninoy Aquino Day. Ato sa paminaon, mga higala.
2: Magnum, buntag na Pilipinas! Ang Magnum Radio 99.9 News and Music.
3: I've always said that Mr. Marcos is the original terrorist. He is right now employing state violence.
2: Mupabati kaninyo ni ining pinasahing produksyon.
4: I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines.
2: Alang sa Ninoy Aquino Day. Ninoy Aquino Day. Mga higala, kada Agosto 21, atong ginadumdum ang Ninoy Aquino Day. Ang Ninoy Aquino Day, usa ka special nga adlaw sa paghinumdom sa kinabuhi, sakripisyo o kamatayon ni Benigno Ninoy Aquino Jr., usa sa mga importanteng personalidad sa kasaysayan sa demokrasya sa Pilipinas. Apan, nganong importante man gyud ang Agosto 21? Si Benigno Ninoy Aquino Jr., natawo ni atong Nobyembre 27, 1932. Sa iyang pagkabataon, nakasulod na siya sa kalibutan sa politika. Nahimo siyang mayor, gobernador sa Tarlac, ug senador sa Pilipinas. Isip senador, nahimo siyang usa sa mga kritiko sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Niatong September 21, 1972, gideklarar ang martial law sa tibuok nasod.
5: The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy.
6: In 1972, Mr. Marcos was already 7 years in office. He had 1 year to go. He was toying with the idea of fielding Imelda, but Imelda showed very poor in the polls. So what did Mr. Marcos do? Change the Constitution.
2: Tungod sa iyang pagbatok ug pagpanaway sa gobyerno, si Ninoy Aquino, usa sa mga prominenteng personalidad nga gidakop o gipriso sulod sa dagang tuig. Nagpabilin siyang detenado ug miatubang sa mga kaso nga gipasaka batok kaniya. Apan bisan sa iyang pagkabilanggo, wala mawala iyang pagbarog alang sa iyang mga prinsipyo.
6: Marcos, I said that after my 8 years in prison, I have lost appetite for office. I am no longer seeking the presidency of this land. I'm not seeking anymore any office in this country. But believe me, I said, when I tell you that while I have vowed never to enter the political arena again, I shall dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law.
2: Tungod sa iyang balatian, Gitugutan si Ninoy nga makagawa sa Pilipinas aron magpa-medical treatment sa Estados Unidos. Kauban ang iyang pamilya. Apan, bisan atuan na siya sa gawas sa nasod, panahin gyapon siyang nagpayag sa iyang kabalakas kaimtang sa Pilipinas o sa tinguha nga makabalik ang demokrasya. O nga itong Agosto 1983, nakahukom siya nga mupauli sa Pilipinas. Nasayon si Ninoy nga peligro ang iyang pagpauli. Apan, bisan sa peligro, may padayon siya uli sa Pilipinas. Usa sa iyang labing iladong pamayag mao ang, "The Filipino is worth dying for."
7: My feeling is we all have to die sometime. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people.
2: Niadtong Agosto 21, 1983, mitugpa ang eroplano nga gisakyan ni Ninoy Aquino sa Manila International Airport nga nailan na karon isip Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Apan sa iyang pagnaog sa abyon, gipusil ug namatay si Ninoy Aquino. Ang iyang kamatayon nakapakurat ug nakapasuko sa dagang Pilipino. Sa iyang paglubong, lipuan ka mga ordinaryong Pilipino ang miduyog aron muhatag og katapusang respeto. Gikan sa maong pangitabo, misamot ang kusog sa kaliukan sa mga Pilipino nga nanawagan alang sa kausaban, kagawasan o demokrasya. Paglabay sa pipila ka tuig, niabot ang People Power Revolution sa EDSA niadtong Pebrero 1986. Minilyon ka mga Pilipino ang miapil sa usa malinawon nga pagbarog patok sa rehimen. Kini na imong usa sa mga importanteng pangitabo sa pag-usam sa liderato sa nasod ug sa pagbalik sa demokratikong gobyerno.
8: I
9: Corazon Kawangko Aquino.
8: Corazon Kawangko Aquino.
9: Do solemnly swear. That I will faithfully.
8: And conscientiously.
9: Fulfill my duties.
8: As President of the Philippines.
2: Niyantong tuig 2004, gideklarar ang Agosto 21 isip Ninoy Aquino Day, usa ka special non-working holiday, isip pag-ilan sa iyang papel sa kasaysayan sa atong nasod.
10: But I knew that somehow I will regain my freedom. Maybe not in this world, but elsewhere. And I knew that sometime, somewhere, Mr. Marcos and I will meet. And in that meeting, I will have my satisfaction.
2: Gikan sa Tibuok Puwersa sa Magdum Radio 99.9 News and Music. Kini si Magdum Gilbert de los Santos. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magdum Radio. Magdum, buntag na Pilipinas.
1: Mao ta mag-igsoon ang special production, may galan mo ng karong adlaw. Adi di mga igsoon, ha? Ay mo pang eskwela, ay mo panalbaho sa gobyerno. Pero kato mga pribado karon, paborito ni Magnum Sigfrid 30%. Sure ball na. Mao ganing i-duty ko karon. Ah, mo ni duty ko kay sayang. Dapat ako tana, malagi ka. Malagi duty ko kay sayang ngayon. Dali di mga 30% bayad na lang ni. Ang 5 kilos nga bugas, madugangan sa mga igsoon o 3 ka kilo. Diba no, nanay 8 ka kilo daan.
2: Magnum, bitaw may gala. Pilipinas.
1: Joke lang to mga igsoon. Salamat sa tanan na itong mga igala. Ito na ni kay Sikay, mga igsoon. Salamat kaya sa inyong pagpaminaw. Api kita sa oras. Magnum Persid Blanca yung kauban sa gawas ng katiling mga katawal aming gamahanan. Lalaim ang marungan ako sa katawan na matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
11: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas kansya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapidang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
11: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang doon ay hangin ng imong tiyan. Base doon ay diferensya ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na doon na ganit polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract ng sugar cane. Mapatunan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguba. Sa mong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro, Misamis Oriental. Pahimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Center, Gunabas Terminal, Lapasan, Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
15: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
16: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
17: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
18: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Mapadit sa mga butika.

0: Plus, Uno Plus, de kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alas 5:40.
2: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ang Magdum Morning News, atod ganato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
3: Magnum Morning News, nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News, og karon aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nangaluan sa mga balita sa itong Magnum Morning News, sa Magnum Local Cook po mingong lauman ang sunod-sunod kay Paygayong Peace and Order Drive sa mga kabarangayan sa syudad. Magnum National, Congressman Antonio Tino, mingong kinanglan karon ang igo nga pondo alang sa sector sa edukasyon. Magnum International Economic Welfare, gidiklaran US President Donald Trump batok sa Iran. Magnum Business, Gross International Reserve sa Pilipinas, ngayong igo na aron matubag ang national spending sa nasud. Magnum Entertainment Actress Bella Padilla, mibutya ganawadan na siya o pagsalig sa mga tao nga naas palibot nini. Magnum Sports POC President Bumble Tolentino, masaligon nga malabuan sa Pilipinas ang ilang performance sa miaging Asian Games, sumabot nga torneo sa Japan.
3: Magnum Morning News.
1: Maysun, kumusta mayong buntag karong adlaw, Biyernes, 21 pit sa bulan sa Agosto 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seat Blanca
4: ug Magnum Kia Abellanosa.
1: Og karon sa tong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
5: History Today.
1: Agosto 21, tuig 1983, gipusil patay si kani Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. dito sa Manila International Airport. Ngayong mi pauli si Ninoy sa rasod gikan sa Amerika. Din siya nagpaubo sa open heart surgery. Sulod sa tulog at tuig, tubong sa maong pagbalik, aron at bangan. Sa pagkapresidente, si President Ferdinand Marcos Sr. nagpaibutang sa liwan kasundao o tulog ka bodyguard. Aron mapatiktaan si Ninoy. Apa nagbalampuson ang suspect na may pusil sa kani Senador o naigo kini sa iyang ulo. Hinungdan sa inanaling kamatayon. Isa rin nagihandom karong adlawa ang ika-43 katuig na nga anibersaryo sa kamatayon ni Ninoy. Din gideklara usa ka special na working holiday. Tibuok nasud.
3: Magnum Radio
5: History Today.
1: Karon sa Magnum Lokal, gibutya karon ni Cook Post spokesperson na Police Major Emilita Simon nga lauban ang sunod-sunod nga ipahigayong peace and order drive sa mga kabarangayan sa Sudan. Kini ang pamayag ni Simon atol sa paghigayo atol sa gipahigayon nga peace and order drive sa barangay Pagatpat. Di 18 ka mga violators sa uglaing duha ka individual ang adunay kaso ang nadakpan. Maato ni Simon nga kini aron masiguro nga walay malapason sa balaod og masiguro sab ang seguridad sa katawan labi na sa nagaduol nga higala ay piyestival.
6: At the same time na atay arrest sa one by mass operation o sa ka-arrest po sa most wanted, top 2 station level nga most wanted person na ni-implement na to sa karong panahon. Actually, nakita namin ang uban, dilit pagid nila makuha. So, wala yung exemption na ani o ipasabot po sila nga ang isa order drive nga ating ikan, dilit lang po karoon sa karatong. Pag-atapong sunod-sunod na rin na to nga mga inisyatiba tungod kay isa sa atong kampanya ang initiative peace and order initiative or anti-criminality initiative ni Kuko especially kay dool na ang atong ngayon nga celebrate karong bulan na ang atong abista.
1: Pamahayag gato ni Police Major Emilita Simon tigbaba sa Kukpo.
4: Nagpareag siyang pagsupak si punong barangay Spencer Kailing sa barangay Bugo ng siyudad sa pagban sa social media sa mga kabataan. Mato ni Kailing, nga ang kinangalan lang ay istriktuho ng pagmonitor sa mga dula, violente nga video, o guban pa nga dili ang ngayon makita sa mga kabataan.
7: Actually, kung mawala gining social media na, mawala na gina itong income ani Smita nga makadugang-dugang sa itong tapang ani. And ako dili lang kumuuyon nga ipan ang social media. Siguro kala lang siguro mga game, ang main pauta, no? Sa tagiaan na pag-monitor sa kanang mga porn, kanang mga dili maayo, kanang mga bata. tayo ko, hopefully it can be strictly diretso ba no nauntay system anak gikan ni Mita nga makita pag live nga mura very critical automatic naunta iban diretso ang live or ang mga dili maayo ang mga video or reels nga kung asa nakalapag sa balaod nakapayulit sa pag-impluwensya sa mga kabataan.
4: Ang pamayag ni punong barangay Spencer Kailing sa barangay Bugo ning siyudad.
1: Para yung Mr. Rider deployment og roadside inspection paigayon gipahigayon sa balita og serbisyo na si Magda Bahato 20 Angie Alsaro.
8: Sa panima pa si Dogi pahigayon ang mga Mr. Rider deployment og roadside inspection sa itong abutaan gikan din sa LTFRB Region 10 aron masiguro na itong mga katawahan po magnuma pa si no maluwas gid po sa ila po din pong transportasyon tungkol sa ilang ipang sakyan mga digit po da kulurong ng mga sakyanan o gaduna gid po iya kasiguruduhan po magnuma pa si nga road worthy po ang mga public utility vehicles gibutyag sa LTFRB Region 10 ang deployment sa Mr. Riders o paghahimo nila sa random roadside inspection kabahin yun po na sila nga kampanya bato kulurum operation o sa pagpatuman sa mga lagda alang sa kaluwasan o road worsening sa mga PUVs din sa rehiyon sa pinakabagong operasyon sa itong mga otoridad doon na yun po yung mga nasa po nila sa acto magnumaversid yung mga PUJs o taxis na nakalapas sa franchise conditions o road worsening requirements lakip ang wala pagdala sila mga kopya sa Certificate of Public Convenience kung CPC pagsulubog siya sulubog chinela samtang nagmaneho nga digid ka na pwede wala pagsulob sa prescribed uniform gikinanglan pud magdumapasid no nga kung sila mga drivers magdumapasid muhimo gyapon sila sa pagtuman sa pagsuod sa mga uniform o ga dapat gyud pud nga plaster ang ila pong nga pagbutang sa ila po rin pong mga tents sa windshield kay do na ra ba po yuban nga mga unauthorized matud pa ang installation sa mga tents o windshield sa ilahang mga sakyanan. Ubos sa pamangulo ni Regional Director Aljo Bendejo, walay hunong ang LTFRB karon sa enforcement at monitoring operations din ang kampanya, dili lamang nagtumong sa pagsumpo sa kolorum operation apan usab sa pagsiguro na mga autorisadong PUV lamang ang muhimog ipon sa pagmaneho din sa kadalanan. Kinanglan yun po nga ma-check yun po nga nituman sa kondisyon sa ilang franchise, roadworthiness standards o guban pa ang mga lagda ng itakda alang sa kaluwasan sa riding public. Hindi pa naman karoon sa LTFRB Region 10 ang tanang PUV operators and drivers na sigurong kompleto ang ilang regulatory documents sa roadworthy ang ilang mga sakinan o kanunay silang musunod sa mga kondisyon sa mga otoridad o sa kasamtangan ng transport regulations. Ang padayon ng enforcement karoon sa tuwang mga personahe sa LTFRB Region 10 kabahin silang commitment sa usa kaluwas, legal, organisado o kasaligan na public transportation system sa Northern Mindanao isip suporta sa bagong Pilipinas nga pananaw sabi Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Busagia ni DOTR Secretary Giovanni Barrio Lopez o sa pagpangulo ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II. Balita gikan sa LTFRB Region 10 si Magdum Hunter 20 at J. Alzado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
4: Giangkon ni Deputy Speaker Congressman Bambi Imano ang gibati siya og kakulba pag-abot sa bicameral budget tungod sa posibleng maapektuhan nga budget ilabi na sa mga proyekto sa 2nd District sa Lalawigan sa Misamis Oriental. Mato ni Imano nga nanginaot siya nga mapriridad lang ang mga proyekto sa mas tulay o guban pa.
9: So far, nakita na ito, nga tanan na itong i-propose nga masulod sa NEP, naaman siya, no? So far, ang itong ikulbaan sa BICAM na sa last year, na ang slash, ang nawala sa ato dito sa BICAM was 4 billion. Umutong napil ang MODIR, puluan ng tulay, ganito naapiktahan ba, di ba kayo? Umutong na slash. And ako, I am just hoping, dili na kayo dako, no? Basta importante lang masulod ang atong mga priority, labi na ng tulay, MODIR, and the other nga ongoing projects nga mahuman through sa Department of Public Works.
4: Ang pamayag ni Deputy Speaker Congressman Bambi Imano.
1: USD may pagayon o UAV control training sa mga mag-uuma sa riyon. Sa balita o servisyo na si Magdumahan, dari Mincho Kabaktulan.
10: May pahigayon na sa UAV operation training ang botan sa Department of Science and Technology kung DOST Region 10 alang nato sa mga local farmers dinis sa tong rehiyon kini sa usa ka adlaw nga kalihukan aron ma-apply ang gitawag nga training sa unmanned aerial vehicle kun UAV nga ang nasangpit nga skills nga matunol ngadto sa mga benepisyaryo labi na sa mga mag-uuma kini sa pagpatumana sa giingon nga paggamit sa UAV nga ubos sa smarter approach ug to reinvigorate agriculture nga kun diin ang agrikultura usa sa pinakaimportante nga industriya sa atong nasod ug ang approach nga gitawag nga SARAY usa ka National Smart Farming Research Programa nga gipunduhan sa DOST kini sa pagpanguna sa University of the Philippines Los Baños nga naggamit og mga weather data, remote sensing, AI tools alang sa mga mag-uuma nga makapalambo sa local crops ug pagkat-on sa lihok sa mga panahon. Lakip na sab diini sa maong training nga gitunol ang safe flight ug ang geospatial mapping ug ang data processing aron sa mas hingpit nga kalambuan labi na sa pagkat-on sa nasangpit nga pamaagi nga makalambo sa agrikultura nga makaapekto sa panginabuhian alang sa mga mag-uuma dinhi sa rehiyon. Balita gikan sa DOST Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Sa IMEX sa Kokpo, giingong parayon nga ipaygayon aron mapangandaman ang posibleng mga hulga sa seguridad. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 34, Jane Luna.
11: Gibutsag ni Police Major Emilita Simon, tigpamaba sa Kokpo. Nga gikihinanglan gihapon ang pagpahigayon og SIMEX ilabi na nga adunay sunod-sunod nga hulga sa seguridad sa mga tunghaan sa pipila ka lugar dinhi sa nasod sa Pilipinas. Matod ni Major Simon nga gikihinanglan masayod ang katawan sa ilang angayan buhaton kung adunay hulga sa seguridad sa ilang palibot.
12: Appeal gini ang SIMEX sa atong mga initiatives, maunay siya atong mga crime prevention initiative tungod kay munay appeal mga gini sa awareness. Sa SIMEX is to prepare not only the community but ato sa mga kapulisan ang atong pag-respond sa usa ka insidente nga dili lang nato ni siya taggaron nga mga minor but tagaan gid og hugot nga responde mo ni nga kadunay kita na ay mga SIMEX nga ginapahigayon.
11: Ang pabahayag ni Police Major Emilita Simon ang tigpamaba sa Kokpo kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdubradyo.
13: Gitambagaan ni ophthalmologist Dr. Marlene Sinadhan ang katawan nga magpakonsulta irabi na kumakasniti na sa pagkahalap sa mata. Kiniaron masayran kung doon na diabetes. Matod ni Sinadhan nga kiniaron sayo nga matambalan o dili na mugrabe pa ang maong balatian.
14: Ang diabetes manggod nga sakit, gadauto niya ang atong mga blood vessels, no? Dili lang sa mata, pati sa ubang parte sa ato ang lawas, di ba? So, sa ato ang mata, ang diabetic retinopathy, gakay tabo, kay gakadaot ang imuhang blood vessels, dili kayo niya masupplyan og oxygen ng atong retina. That's why magtubo ang mga bagong blood vessels nga dili maayo, nga dali mang buto. So, mo na siya ang diabetic retinopathy. Pareha gyapon sa glaucoma, dili gyapon kayo na sila maka-feel nga daot na diay, nanan diay, nagtubo na sugod ang diabetic retinopathy. Kay wala gyapon kaayo sila ika-feel. So that is why kailangan jud na sila magpatanaw once diagnosed nga diabetic na sila, kailangan magpa-screen na dayon diretsyo para ma-treat na dayon diretsyo para dili na magsamot.
13: Ang pamayag ni the ophthalmologist Dr. Marlene Sinadhan.
1: PNP og PTFOMS gipalig-on ang kolaborasyon alang sa pagprotekta sa mga membro sa pransa sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Angel Sado.
8: Magdum Hunter, gipalig-on karon sa PNP region saan ang kolaborasyon tali sa PTFOM sa aron gyud na masiguro atong mga membro sa pransa dinhi sa Northern Mindanao protektado. Magdum Hunter, labi na sa mga nagkaniya pod nga hulga sa ilaha pod din pong kinabuhi. Matod sa tuwa pod din pong kariguan gikan sa PNP region tag Police Brigadier General Christopher Abrahano o sa tuwa pong kariguan pod sa PTFOM sa Magdum Hunter, Presidential Task Force on Media Security nga ilaha pod niya gihimo pod ng mga inisyatiba tungod dili kay gikinahanglan gyud pod nga magpabilin ang kaligon pod na sa ato pa rin po ng mga member sa prensa sa ila pong tahas alang isip for state din sa tuwa sa Pilipinas ganing gibot yan sa tuwa pa rin po ng kapulisan sa PNP region tan ang gini Brigadier General Abrahano nga doon nagipo na sila yagi himo ng kolaborasyon po gani dali po da sa tuwa pong COPC. Kaya parang gitpod nung naagit po tayo, dali po ng connection po sa tuwa pong kaning kaplisan, dini po sa mga grupo, sa member sa prensa, o dini sa to sa Cagayan de Oro Press Club. Samtang ato pong Presidential Task Force and Media Security Undersecretary nga si Jose Torres Jr. sa sama po magduma presidno ng kanayon, nga essential din kayo ang paghatag o kaning maayo nga kaning environment para sa to po ng mga journalist. Labi na, panahon po nga mag-cover po sila sa mga election magduma presidno. Kinagkadoon na ang ato ang barang election o nga ato po rin po ng barangay election ni ini po nga tuiga nga ipahigan karong Setyembre o din po karoon na sa Nobyembre ni ining na tuig ya this will bank size. Ano yung paminaw na ito? Ang mga pamayaan ni Wila ni Police Brigadier General Christopher Abrahano sa PNP Region 10 o Undersecretary Jose Torres Jr. sa PT Forum.
15: Thank you very much. Maraming salamat po at malaki pa sa salamat natin sa Pro 10 ng Philippine National Police. Actually, kanina nabanggit ko, personal, iniimbitahan po na si Sir General Abrahano doon sa ating 10th anniversary ng PT Forms kasi siya po talaga yung isa sa pinaka-aktibo at pinaka-action man when it comes to addressing media issues. Before he came to Pro 10, nasa Pro 13 siya yung isa sa, hindi isa, siya lang, yung pinakamabilis na nakapag-solve ng kaso ng media killing. So within 5 days, nahuli agad yung gunman. And ngayon yung kaso ay sinasampa na doon sa killing last year?
16: Yes,
15: 2025. 2025 ni Boy Pana.
16: Yes.
15: So ngayon yung kaso ay nandun na dahil na rin sa sipagan ni Sir doon sa personal niya na pagtutok doon sa case na yun ng media killing. So we just came here to really extend our appreciation at salamat. At the same time, to be updated about cases dito sa Region 10 when related to the safety and security of our media people.
17: RD, ano pong response natin sa Presos Media Sector?
16: Nagagalak kami, ano? 10 ng aking mga kasamahan dito sa Police Regional Office 10 sa pagbisita ni Yusek Torres at sa mga kasama niya sa Task Force on Media Security, no? At nagpapasalamat din kami sa suporta. May mga kaso nga tayo rito sa Region 10 at lahat naman to umuusad ang kaso. In-update na rin natin kanina si Yusek Torres kung anong ginagawa ng ating mga kapulisan. At the same time, we gave our commitment to Yusek Torres na patuloy ang aming suporta, patuloy ang aming pagtulong at pag-imbestiga doon sa mga kung ano mang krimen na nakaka-involve ang media natin, hindi lang yung mga krimen na yun, pero doon sa patuloy na pagbibigay ng security sa ating mga kasamahan sa Fortes.
15: Thank you very much.
8: Mga presyo ng mga pamayaan sa mga official gigas sa PT Forms sa PNP Region na 10, hindi po naging nila po nga pag siguro nga itong mga media entities po din po mag-proceed, no? Itong mga media personals po magpabilin sila nga makabuhat sa ilaha po nga tahas nga di po din tahan nga mabalaka sa ilaha po din po nga siguridad kaya di nga po dilim ang mga membro sa prensa po mag-proceed hindi sila magtrabaho kaya doon na gid po na kabahin na gid po da sa ilahang pagpadayon silang adlaw-adlaw kan ang mga bahag kinabuhi o baka disgrasya pud magduma first aid o baka pud adto na gid pud dai mga masukuyit pud sa lahapon tungod lagi sa lahapon din po nga pagpaningkamot pud magduma first aid nga madungog mga sentimento sa publiko magdivorce lugar og mga nagkadaiya nga mga kaning issue pud magduma first aid na ni mga expose nga posible pud nga makatandog pud sa ubad nga mohimo pud ayon pud sa pagkasuko nga to kanila so muni karon ato nga PT Forms ug PNP Region 10 at least magduma first aid na nagpaluyo ka nato ang mga member sa prensa aron kita makapadayon sa ato pong trabaho balita na hipasikan sa PNP Region 10 ug PT Forms kini 120 NG Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio
4: ug karon sa tong Magnum Operation Tabang.
18: Magnum Operation Tambang.
4: Mapasalamaton si Mingol Kalugkos nga taga San Fernando Bukidnon ug Avelino Uyangurin nga taga Valencia Bukidnon nga natabangan sa Magnum Operation Tambang. Nadawat nila ni Kalugkos ug Uyangurin ang tag 1,000 pesos matag usa alang sa plite o gasto sa ospital.
19: Salamat nako bisan unsa man kagamayan inyong matabang, dako kay pasalamat nako kay karon pa nako na agiining ing ani kadugay nga admit sa bata.
20: Salamat kayo.
13: Ang pagpasalamat nila ni Mingol Calugcos o Avelino Oyangorin dugtong niini ang mga kinasingkasing nga pagpasalamat sa regular sponsor nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous of Adela Subdivision o Anonymous of Carmen. O karon sa itong Magdumhi Galay Festival Update.
21: Viva! Viva! Senyor San Agustin! Viva!
13: Viva! Gipay walo ni City Mayor Orlando Clarex Uy ang katawahan sa syudad o silingang lugar nga doon na-extend pa free ride sa Carnival sa Limgitkay. Kiniron maghatag kalipay sa mga pamilyang kagayanon ligip na sa mga bisita karong Higalay Festival at doon ay mga gigahin nga adlaw. Alang ni ini aron hapsay ang maong kalihukan sa umaabot si Tsyembre 1 hangtod sa Tsyembre 3 bukas alang sa tanan. Si Tsyembre 4 eksklusibo lang sa mga PWD o si Tsyembre 5 ning tuiga alang lang usab sa mga senior citizens. Samtang sa reliyosong kalihukan sa St. Agustin Cathedral, gipay gayon kaganyang ikaupat nga novena mass alang kang Santa Monica o iyang unyang hapon ng katulong adlaw sa novena alang kang senior San Agustin ang patron sa Dakbayan.
21: Viva! Viva! Senyor San Agustin! Viva! Viva!
13: Ug karon sa itong Barangay News Update. Dako ang kalipay ug pasalamat ni punong barangay Jude Fuentes sa barangay Pagatpat ning syudad sa pag-abag sa kapulisan sa pagpatuman sa ordinansa sa syudad. Kinihuman 18 ka mga violators ug laing duha ka mga individual. Nga dunay kaso ang nasikop sa kapulisan atol sa peace and order drive sa barangay Pagatpat kagabi. Matod ni Fuentes nga dako kining atabang sa ilang barangay aron makamatngon ang mga residente sa ilang barangay nga likayan ang paglapas sa balaod.
22: Well, and so far, peace and order drive is concerned, no? Daghang kitag na, na nakuha sa atong operation ng mga residente diri din nakasupak ilabi na sa memorandum sa atong DLG ang safer cities. Then, same time, accordingly, sa atong station commander sa Bulwa, nga doon na pahilaing operasyon nga ilang gihimo. Pero di pa nato matibod kung operation. Kaya medyo sensitive nga kinanlan ng confidentiality. Na yun, curfew, violator, labi na itong mga minor. Akong masalamat yung kung dako kay Police Colonel ang City Director, Police Colonel Dexter Gabol Pahay. Hinunman sa iyang mga officialis sa City City Act, kagayan dito sa City, no? Sagi pa higayong peace and order.
13: Ang pabayag ni punong barangay Jude Fuentes sa barangay Pagatpat ng syudad.
1: Oras alas 6:03.
23: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Nasayod ka ba ang doon ay 80 kaklase sa autoimmune diseases na magkadaot sa lawas sa tao? Liman ini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease, araw magkabaton o ligong immune system, tumar o Mighty C, usag ka alkaline vitamin C nga manalipod ka nimo sa bisan unsang sakit sa Mighty C. Protektado ka na, magkaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount do lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPs Klinika de Alternativo CDO.
24: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: At damo pang iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, o minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
6: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay o mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.

0: atong market news, atong lilion, atong kauban, magdaman sa 20 na sa Carmen public market. Karon, Kugon, okay? Nas Kugon, magdaman siya, kumusta na karon? Magdaman siya, Lasano?
1: Magdaman pa siya, na karon din sa mga namaligyang bugas, din sa mga kapin nga entrance ng atong nga dakpen, kung di ilang niinta sa mtangan, atong naman tignan na doon na pagyapun po mga nagbaligya, magdaman pa siya sa mga planters karon na atong mapalit nga tag 45, nga to sa 50 pesos na matag kilo, yun yung planters rice, nga bigas ng bayan, nga sa gikan sa Vietnam o sa Thailand. Kini magdaman pa siya, maong marag na matignan na ito nga pinakabarato, o lakip na, yun po din pong so rice nga nagyapon sa tag 49 to 50 pesos ang matag kilo. Samtang hindi po sa uban po magdumapasin ng mga bugas, ang abiganto sa tag 58 pesos ang matag kilo, ang yang chow 54 pesos ang matag kilo, ang pure Princess Rhea 54 pesos ang matag kilo, na pa-ibiya lang yung magdumapasin nga 50 pesos ang matag kilo, ang healthy brown rice 51 pesos ang matag kilo, ang Valencia V10 60 pesos ang matag kilo, ang display sa karon ng Mangkaloy 56 pesos ang matag kilo, ang Sinan Doming 57 pesos ang matag kilo, ang Salo-Salo Rice sa Vietnam broken na 50 pesos ang matag kilo, ang kaning display sa karon ng Head Dry sa 55 pesos ang matag kilo, ang Seven Tanner 54 pesos ang matag kilo, ang Golden Banong 54 pesos ang matag kilo, ang Japanese Rice 55 pesos ang matag kilo, ang Valencia 54 pesos ang matag kilo, ang Grace Lucao 53 pesos ang matag kilo, ang is nasa 50 pesos sa matag kilo, ang kaning numero 10 o numero 12, samtang ang yellow corn napod yapon ta sa tag 40 pesos sa matag kilo, so parehas bigyan po ng ilapong presyo din yung mga dumaw presyo sa ni Aging Adlaw o gadiwan po itandi po na to sa ato po nga pagbunito yung kagapong Adlaw din sa may Carmen Public Market may ungo ng ilapong nga presyo nini pong bugas nga mais din yun no, sa nahisitan po ng merkado sa may Kugon karong Adlaw dahil kumain po ta sa tuawa nga presyo po da sa karne, nagpabiling yapon po mga lumabasid, gawa po sa sabat, 320 to 350 pesos itong mga tag kilo, dahil ang atuwa nga manok, napod na nakita din ito, 160 to 190, dahil yun ang atuwa po din po mga isda, na ta din yung maglumabasid sa kaning bulinaw, tag 120 pesos ang matag kilo, ang bangsi, ay nasa 120 pesos, yapon na ang matag kilo, ang matambaka, nasa 120 at 200 pesos ang matag kilo, ang display sa diakaroon din hing nukos, ay nasa 120 pesos ang matag kilo. Ang budlisan naa sa 120 pesos ang matag kilo. Ang bangos nasa 120 pesos ang matag kilo sa mga medium na pwede mag-numapersin. Samtang ang gagmay nasa 150 pesos ang matag kilo. Ang dagko na ginani nasa 210-220. Dayon na dinisata sa karaw nasa 220 pesos ang matag kilo. Ang tilapia po dyan ay nagbaligya o 150 120, hantol sa 160 pesos ang matagkilo katong small to medium size. Ang dugulag ko nasa 160 at 180 pesos ang matagkilo. O sa ito pa rin pong pagbunod ay karoon din po magdumapusin. Medyo daganagin po ng mga tao karoon po ng nalunod sa merkado na din karoon sa mga fresh section. Samtang gawas po tala ko sa karoon din sa mga yakapin. At ito pong namatigdan magdumapusin nung ang mga vendors din po sa mga yakapin, corner, Osmania, kabulo pa po karoon sa pagpanghipos. Anana sa naanata sa alas 11, pero napahipot po yung mga nakabilin din yung magdumapasin ng kamulo sa pagkuha, no? Sa ilaha po na yun po ng mga lamesa, ilang mga folding bed nga nagsilbi gyapon po magdumapasin nga ilaha pong istante. Sila po mga baligyang utanon karon yung mga pinutos po niya ang nakabilin lang po din hikatongwa. Nakaito ko itong mga nagbaligyag, mga tagkinilo, magdumapasin na alang niya itong gusto mga umpra, mga pinutos lang ni tag 40, nga to sa tag, nay tag 20, nay tag 40 pesos sa tag kilo, kaning kalbasa, dayo na din po puros mga sayuti o kaning carrots, yan na po din po para pang sahog sa kaning pansit na ipang ginagmay na ipang minudo ng mga kat magdumapasin. Dayon, kumain po ka sa tuwa pong mga lamas, nakapotos na po magdumapasin o luya, sibuyas o gakani po din pong ahos na itag 20 ginagmay nga potos. Dayon, din isag ka magdumapasin sa kanto mismo na maamanta din ni karon makita na to nga, dako na po ang development sa giya, pahigi-agi, himo po din po magdumapasin ng water treatment facility. Halos sa kading kwana, pila na ka mga block magdumapasin ang simentado sa kanipo din pong kalot po na din hi sa atubangan mismo no din sa tindahan po da ni kaning sa bugasan po magdumang proceed so din hi karon ato ang namatikdan nga nalag

0: po'y improvement magdumaperti sa ilha po'y promoter treatment sa facility nga giya kaning trabaho din po no atubangan na sa yakapin nga portion po dayon na corner din sa may Osmeña Street ting atong syudad. Wala nang trabaho karon magdumaperti no kay sa iyo po mas buntal pero dako-dako na po ng ilahang accomplishment din yung mga panahon na sa antong may putag dagang traffic o makalusot na maghihapon po na itong mga nagkaning klase sa mga sakinan din eh. Medyo makonsidera niya po na ito po no ang kasamtangan nga sitwasyon tungod lagi kay muli pa man po sa iyo po mas buntag kamuli pa paghipo sa itong mga kaisunan po yung mga vendors nga na din sa gawas na kapinugus na niya. Samtang hindi po sa Maya J. Arbor ha, huwag mong po kayo po yung mga makabaldas dagang traffic ko. Naghakot na po ito mga pasinagika standard system kaya din yung magdumapasit na ay tapok sa basura. So na po din hipo at musulod amuhin sa magplastar din higit sa Maya Gaisano ang kaning nakong sakyanan gikan standard system. Na agay po tayo din sa Maya side sa Osmania na po din po din yung magdumapasit doon sa kaning hagdanan. Kamulo po din sa paghakot kaning puti po nila nga dako nga dump truck alang po sa pagkuha ni inipong ibaigid sa mga basura naglaundo karon nagawas din sa merkado. Lagi ka nga din sa merkado sa pugo ng atong syudad. It is 120. And G. Alzado sa Balita og Serbisyo Modum Radio.
1: Oras alas 6:14.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gala na may balita sa may panglawas. Tagan ang nag-anto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumot agadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Osmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2260-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow. Charming Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
3: Magnum Morning News.
4: Para in tamay galas mga balita o garon sa ato Magnum National, gibutiang di House sa Deputy Minority Leader og Act Teachers Party last Congressman Antonio Tinio. Kinanglan karon nga iguang pundo alang sa sector sa edukasyon. Mato ni Tinio gini aron masiguro ang kinahanglan kung gikinahanglan nga siguridad sa mga estudyante og magtutudlo.
5: Sapat na teachers at sapat na personnel, including yung mga guidance counselor at saka yung mga guidance counselor associates na nasa batas na yan na dapat pinoprovide, no, para makatulong din sa pagmonitor at pagbigay ng mental health services, no, sa mga estudyante, sa mga guro, sa empleyado, sa mga eskwelahan.
4: Pamahayag gato ni Act Teachers Party Leader Congressman Antonio Tinio.
6: Nanawagan ang Department of Justice kundi DOJ sa media o sa publiko nga likayan ang pagpakatag sa bayolente nga mga video mato ni Justice Secretary Frederick Vida nga may mukining awaton sa mga makita sa maong video.
7: Everything is in the avenue, di ba? Proposing new legislation. Pero ngayon, active kasi tayo muna ngayon on the law enforcement. Yung mga active na, yung, ito nga, yung nihilist, violent extremism, no? Tinitingnan natin, no? So may nakikita kasi tayo, no? Na talagang, tapos ito rin ang pakiusap namin, no? Yung pag-takedown ng this violent, alam niyo yung konsepto ng copycat to seek help from the media also and the public, di ba? If it's really, let's not repose, no? Let's restrain, no? The real power here is the power of restraint. If it's a violent video, tapos nakarating sa'yo, ang gagawin mo, isi-share mo pa at ipapas.
6: Ang pamayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
4: Samtang gitunan karon sa Senate Impeachment Court na posibleng pagbag-o sa schedule sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na isigutan na kini sa mga Senate judges o posibleng ma-implementa sunod simana.
8: Hanggang ngayon, naka-advisement pa rin and wala pang consensus dyan. Pero because of the experience of the Senate Impeachment Court in the last few days, kaya baka maaaring magkaroon ng konting movement regarding that proposal by Senator Mig Zubiri. Kaya ngayon, siguro pag-uusapan ulit nila, siguro next week na mai-implement yan kasi kulang na yung oras para mag-iba yung schedule by this time para ma-implement yan next ever na magkasundo sila dyan.
4: Pamahayag gadon ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol.
6: Gipamugos ni Attorney Salvador Panelo kani Chief Presidential Legal Counsel nga dili gihapon mapaspasan ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kinibisan pa man nga usabondong ang schedule o dugangan ang oras sa pagdungog. Mato ni Panelo ang hangtod nga dili mabago ang pamaagi niini ilabi na ang proseso sa pagpresenta sa prosekusyon sa mga testigo pabilin ang kailangan niini.
9: Kahit nadagdagan pa nila yan, dahil sa pamamaraan ng paglilitis ay hindi nasa ulo, ganun pa rin yan. Matagal. Kasi nga, gaya ng observation natin. Una-una, yung presiding officer, mahina, hindi niya nakokontrol ang prosedimiento. Nahayaan niya na lumaban ang mga prosecution lawyers sa regla. Nahayaan niya makipag-debate o kaya makapag-kampanya habang ginagawa ang paglilitis. So dapat, ipag-presenta lamang ng kisip. Pangalawa, yung mga prosecution lawyers, mahina mag-conduct ng direct examination. Parang ang tingin natin, masyado silang conscious na may mga camera sa kanila.
6: Ang pamayag ni Attorney Salvador Panelo, kani Chief Presidential Legal Counsel.
4: Samtang gilipinsahan ni House Prosecutor Spokesperson Congressman Anzeya Alantuadyong si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan humang gitawag kini nga Marites sa online post ni Davao City First District Congressman Pulong Duterte. Mato ni Adyong nga nagpakita lang kini nga gakalagot na ang dipinsa sa mga susama ning Kang Kapunan tungod sa kamayo ni ning abogado.
10: mas lalong klarong lumalabas na mas na napipikon na sila sa mga katulad ni Atty. Kapunan na magagaling na mga abogado at mas effective sa paglalahad ng mga testimonya ng mga witnesses na hindi nasasagot diretsa ng depensa.
11: But if it gives the impression that he's saying it's a predetermined narrative, you know, if he's saying that it seems the matter has been prejudged already by the impeachment court, you know, that's the thing that I may have an issue with, no?
4: Pamayag ka doon, House Prosecution Spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong.
6: Gikumpirma ni Paras Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga nasayod si President Ferdinand Marcos Jr. sa naitabo sa nasod ilabi ng pagbakwi ni Kani Marine Sergeant Orly Gotes o naniniga pamayag batok ang Kani Speaker Congressman Martin Romualdez. Apan mato ni Castro nga taliwala pamaning nga nasayod ang Presidente, wala kini maghatag o pahayag.
12: Parte ito ng balita. So, hindi naman po nahuhuli ang Pangulo sa mga balita. At wala siyang reaksyon na ibinigay sa atin. Ang nais naman po ng Pangulo ay laging ayon sa batas, hindi gawa-gawang ebidensya. Kung totoo mapapatunayan na siya ay gumawa lang ng mga kwento, hindi naman din ito makakabuti sa pagpupursu sa mga tao na dapat na managot. So ang kailangan po ng pamahalaan, kailangan ng ombudsman, kailangan ng DOJ, ng mga investigating bodies natin ay totoong salaysay.
6: Ang pamayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Castro, Kana Castro, kalabot sa pagbakwi ni Kani Marine Sergeant Orly Gotesa. Ug karon sa tong Magnum Health Alert.
13: Magnum Health Alert.
6: Gibutyag ni Action on Smoking and Health kon ASH Philippines ug pulmonologist Dr. Maricar Limpin nga subling misaka ang gidaganon sa mga Pilipino nga gapadigarilyo og vape gikan sa tuig 2023 mato ni Limpin nga nagsugod sa edad nga 13 anyos hangtod 15 anyos ang nagsugod na sa paggamit sa sigarilyo ilabi na sa vape mato ni Limpin nga makapabalaka ang paggamit sa vape tungod mas paspas ang kadaot nga mahatag niini sa lawas kung itandi sa sigarilyo.
14: Doon sa data natin, ano, magmula po nung nagkaroon ho tayo ng seat tax reform law na ipasa noong 2012, nakita ho natin ang pagbagsak ng paninigarilyo dito sa ating bansa until 2021. Pero unfortunately, nitong 2023, ay nakita ho nating umakyat ulit. Tapos ngayon na sa 23% na naman smoking prevalence natin dito sa Pilipinas. At ang napansin ho namin, mas medyo maas ho ito dahil mas medyo dumami po yung mga kabataan na nag-umpisa ng paninigarilyo. Pag-aaral po kasi sa ibang bansa, no, nakita ho natin na itong vape, pag-vape po, ang parang nagsisimula, nag-i-initiate na o gateway sa pagdami din ng paninigarilyo. Kasi pag ikaw ay nag-vape, 5 times likely ka na maninigarilyo.
6: Ang pamayag ni ASH Philippines ug pulmonologist Dr. Maricar Limpin.
4: Karon sa Tumagdom International, gibutyag kon sa atong Magnum International sa Amerika, nagdeklara karon og economic welfare si US President Donald Trump batok sa Iran. Kini Juan Pacquiao ang tinguha nga Memorandum of Understanding kon MOU. Nagpasilan usab si Trump sa mga nasod nga misulay sa pagtabang sa Iran nga magatubang usab sa bugat nga silot.
15: Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happened. The deal didn't turn out to be what they said. You know, when they tell us one thing and they do another. But the blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran, but they are getting in for other places. But we'll see. We're going to see what happens.
4: Pamayag ito ni U.S. President Donald Trump.
6: Samtang sa United Arab Emirates, nagpatuman ang United Arab Emirates kung UAE og indefinite trade embargo batok sa Iran, kinihuman sa aksasyon sa UAE, batok sa Iranian forces sa pagpaboto sa duha ka ballistic missile din o sa niini ang nahulog sunod mismo sa ilang nasud. Matod sa UAE nga Ministry of Foreign Affairs nga nadesisyon na nila kini tungod sa paggrabe sitwasyon nga migaba sa kalinaw og seguridad sa rehiyon samtang ipanghimakak ni Iranian Ministry of Foreign Affairs spokesperson Ismael Baghey nga walay basihan ang mga akusasyon sa UAE.
4: Alas is 26 o karon sa atong Magnum Business. Nagpabiligo ang pundo og dollar reserves sa Pilipinas aron natubag ang galastuhon taliwala man sa pag-ubos dinhi sa bulan sa Hulyo ning tuig gamato sa Bangko Sentral sa Pilipinas kon BSP nga miabot sa $103.3 billion ang gross international reserves kon GIR o ang reserba nga pundo sa nasod sa pagtapos sa Hulyo tuig 2026 gyud mas ubos kini tandi sa $104.7 billion nga natala niadtong Hunyo ning tuig pipila usab ka mga naunang rason sa pag-ubos sa pondo mao ang loan payment sa gobyerno pagbino sa peso batok dolyar pag-ubos sa katidad sa pila ka mga asset sa BSP nga nakabase sa foreign rate samtang gipasalig usab sa BSP nga igwa gyapon ang 103.3 billion GIR aron punduan hangtod ngadto sa pito ka bulan ang importasyon sa produkto og serbisyo sa nasod kaya ang bayaran ng utang sa nasod. Samtang sa foreign exchange rate, ang usa ka isdalang balong karon sa 7.1 peso, 76 centavos. Kasing dollar, 44 peso, 70 centavos. Ang dollar, 7 peso, 79 centavos. Talang dollar, 44 peso, 6 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 94 centavos. Korean won, 4 centavos euros, 32 peso, 24 centavos.
6: Samtang sa gera sa Iran tungod sa nagpadayong kagubot sa tungatong silakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai crude oil ana sa $87.87 per barrel. Kini misaka og 0.32% kung itandi sa daan ini nga presyo nga ana sa $87.59 per barrel. Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Gibutyag ni aktres Bella Padilla nga nawadan na siya og pagsalig sa mga tawo sa palibot nini human sa isyu nga migawa sa social media kalabot sa usa ka proyekto. Matod ni Bella nga gihatag niya ang tanan sa maong proyekto ug walay kamatuoran ng isyu sa giingong pangit nga pamatasan niini. Gidugang pa sa aktres nga grabe ang epekto kaniya sa maong isyu di naghatag na kaniya og stress samtang wala na usab nini tubaga. Ang pangutan na kalabot sa relasyon nila karon sa mga higala nga ni sila si Kim Chu og Angelica Panganiban.
16: I gave more than 1,000% in that project. I feel like everybody there also knew that. I was surprised that so many things came out, especially because I was still working on it. Like, I would still show up to set, and I was still there for 2 more weeks after that. So, you know, I started feeling bad because I was thinking, like, who can I trust here? And, you know, like, what's happening here? Because I was still talking to everybody, and people were also talking to me. You know, there were names mentioned, and the names that were mentioned were also still my friends, and they still are my friends up to this day, and people reached out. So it was very confusing for me, and I started questioning everything I know about life, you know, like who to trust, what to do, what to say, what I can't say. And I didn't treat this project differently from any of my projects. I won't talk about it.
6: Ang pamayag ni actress Bella Padilla.
4: Karon sa tumang sports, masaligon sa Philippine Olympic Committee kon POC President Abraham Bambol Tolentino nga malabuan sa Team Philippines ang ilang performance sa biyaging Asian Games. Sumabot 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Mato Tolentino nga target nila nga malabuan ang 4 gold nga nakuha sa Pilipinas. Sumabot ka Torino Labina nga dagha mga maayong atleta karon ang musalmot.
17: Kaya naman malampasan naman natin yung 4. Kahit may obstacle ba or what? Kasi alam nyo na, defending champion tayo ng basketball. So, ganun ba kalakas ang team? You never know. Diba? Kasi ang daming hindi pinayagan. Hindi pinayagan si Dwight. Yung mga Japan-Korea players natin, hindi pinayagan ng mga yun. Kasi sila kalaban. Diba? Hindi pinayagan. Tapos may kasabay pang FIBA World. Tama, no? Asia qualifying. Bigat, no? So, dun lang tayo. Sana, maano pa rin natin. No? Pero, andahin pa natin pagkukunan. May mga nadagdag. Like, of course, Alex, kung lalaro si Alex. EJ, kita niyo yung performance linggo-linggo na gold. 5.9 na siya, going to 6. Boxing, Arlo Paalam.
4: Pamahayag ito ni POC President Abraham Bambol Tolentino. Inilamati ito, Magdumon, inuusok na sa itong headline review. Maglokal, kukpo, gingong, lauman ang sunod-sunod, gampay kayong peace and order drive sa mga kabaranggayan sa sunod. Magnum National, Congressman Antonio Tinio, may ingong kinanglan karon nga igo nga pondo alang sektor sa edukasyon. Manager National Economic Welfare, gideklaran US President Donald Trump batok sa Iran. Magnum Business, gross international reserve sa Pilipinas, yung igo pa aron matubag ang national expending corresponding sa nasod. Magnum Entertainment, actress Bella Padilla, mibutyag nawad-an na siya og pagsalig sa mga tao na nasa iyang palibot. Magdo Sports, POC President Bambol Tolentino. Masaligon nga malaubuan pa sa Pilipinas sa ilang performance sa miaging Asian Games sa wabot nga torneo sa Japan. Handurugma alang sa itong Magnum Morning News. Kini si Magnum First Seed Blanca.
6: Ug Magnum Kia Abilianosa.
4: So, sa kagawas ng katirigman, katawan na labing gamahanan. Maglayman ng marugan ako sa katawan naman tuman sa balita o servisyo.
6: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Handurugma dinhi lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
4: Alas 6.31.
3: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
18: Pirmi ka pangihi,
19: hanap ka pananaw,
18: ug pagpaminod sa mga tin.
19: Basin aduna kay diabetes.
18: Mag-DTX 500.
19: Epektibo sa pagpamubo
18: sa blood sugar levels.
19: Di kaya ang diabetes.
18: Mag-DTX 500.
19: Karun na yun.
18: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
19: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
21: Pamakas sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Gala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
6: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Ako di ay si Regita yun na. Sa una, na ako ay cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon or rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon or rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
4: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi irisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
6: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gamay sa Estados Unidos.
12: Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
13: Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
13: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
15: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
14: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
15: Wise jud ka, Mari.
14: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
15: Sa Cigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
16: Cigar de Oro Corp. Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
22: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
23: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
24: Nang

0: UnoPlus. Dekali daga pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang UnoPlus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban.
4: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Happy Higalaay Festival 2026. Panimbayag gikan sa Xavier University. Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Goking. Ang asosasyon garbong mipadala ug labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kini gisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta Cagayanon. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta mga igala. Viva Señor San Agustin.
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
7: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
4: Mga igsuon, si Senator Bongo, sayang mensahe sa Higalaay Festival 2026.
8: Cagayan de Oro is called the City of Golden Friendship because of the very friendly and warm people na Cagayanons. Isip Higala o adopted son sa dakbayan, ako nang hinaot na magpadayon ang inspirasyon ni St. Agustin sa atong mga kinabuhi ug unta malipayon, healthy ug tiyada ang atong kapistahon. Kini inyong igsuon ug silingan ang Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo, nga andam mo serbisyo sa inyong tanan sa abot sa akong makaya, kay ang akong bisyo magserbisyo sa atong mga kaigsoonang Pilipino, ug atuo ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo kana sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong padayon na pagsalig ug suporta.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, kala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkagdaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Ana ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulatang mo grabe pa. Mag-DTX na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Mostly usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
19: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
20: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
21: Pag naasiman ka, akin ka.
20: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
22: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
24: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lip Katay Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
25: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, magbuhi ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Oras, alas 6:45.
3: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
4: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mabatik babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
2: Anong uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa Fake News. Sa Magnum Local, ekonomistang si Mr. Ray Talimio, nabalaka sa parayon ng paspas ng pagdako sa utang sa Pilipinas karong panahuna. Ngimalatyo na o ingon sa nagtinga na ang atong ekonomiya. Federation of Pre-Workers na mahayag nga ang nasunog budget dili panaghanay sa zero. Apansukdanan kini sa gilaumang pag-uswag sa kinabuhi sa mga Pilipino. Act Teachers Northern Mindanao, nag-agat kang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Una, ang mga puno ngayang buhian arawa kinitaong mapasikitan. Sa Tamagum National Cybercrime Investigation and Coordinating Center na mahayag nga angin gamiton ang kontrobersyal na karong intelligence funds aron mabantayan ang influensya sa online gaming platforms nga to sa kamatanunan. Sa Tamagum International, 15 ka tao ang namatay sa pinakabagong pagbatake sa Russia sa Ukraine. Sa Tamagum Business, kapig 2 bilyon dolyares gingong nawa sa kitaan sa Pilipinas tungod sa illegal nga sigarilyo. Sa Magnum Sports, Gilas Pilipinas Boys nakabantina sa FIBA Under 18 Asia Cup quarterfinals.
4: Magnum 45.
2: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, bisan pag naghatag na og katinawan o matod pa na ngayon nagpasaylo pero may tataw kayong pagpangayong pasaylo si Palace Press Officer Cleo Castro. Ang Alliance of Concerned Teachers kon ACT wala magpapugong sa pagbabati sa ilang kasubo dalang kapungot pinaagi kang National Chairperson Ruby Bernardo sa pahayag sa tigpamaba sa Malacanang.
5: Tama na talaga yung pagsisi sa mga teachers kasi ang sakit po talagang marinig mula dito kay Yusek kanina. Nakinig po kami sa kanyang press conference, wala ho kaming narinig na apology mula ho sa kanya. Knowing na ilang teacher lang man ang kanyang binanggit na hindi rin naman natin kinukonsinte. Isang teacher nga lang no, yung kanyang binanggit pero mukhang nilalahat niyan. Hindi nga po alam mo hirap ng mga teachers natin na ganito yung sitwasyon, maraming kakulangan sa eskwela, kapos yung sahod, tapos ganyan pa yung marinig namin. Nakakawala po yan ng moral sa bahagi ng teacher. Insulting po talaga, nakakagalit po talaga na marinig yan. Sa spokesperson nga po ng pang-means, that's the message of the president telling us na kami ay nagtuturo ng kawalang modo sa ating mga estudyante. Eh, ang mensahe niya nung kanyang SONA, we are more important than ever, priority ang edukasyon, mukhang malayo yung pinapahayag ngayon no, ng ating USEC at spokesperson ng Malacanang.
6: Ang hirap po talagang magdisiplina ng ngayon, lalo na yung ating mga teachers, wala siyang protective measures dito sa RA 7610 o yung Child Protection Act. Nalilimitahan yung mga teachers natin to impose yung student discipline. Sabi, ano daw kami, loco parentis, yung pangalawang magulang. Marami po sa aming mga hinahandle na kaso sa union ngayon ay yung mga teachers na nakasuhan. Kaya marami sa mga teachers, takot na talagang magbigay ng payo o magpagalit sa mga estudyante. Yung epekto, mas takot pa kami sa aming mga estudyante.
2: Dumduman nga si Undersecretary Claire Castro, miluwat ning mga pulong nga wala ikalipay o gikapungot sa mga magtutudlo.
7: Pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanila mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro.
2: Igso unting og pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Timana na ito magdabailin nga si Claire Castro Abogada. Abogada.
0: Oo.
2: Unya, saya sab nga gilotan nga mga pulong, ma kung imong tuhugin yun, wala niya gitanan nga magtutudlo. Na ay mga magtutudlo daw. Pero giklaro niya nga dili lugar. Kung imong sabton, wala niya wala niya gitanan.
0: Oo.
2: So mahimong sa mga maunang na mugos siya nga wa siya mag-ingon yun nga lugar mga matutudlo mo naghimo o
0: nagtudlog
2: daotan. Mayroon daw nga mga magtutudlo. Nangyay na ba sa itong si Bernardo man siguro nga usara man gani ang gitumbok lugar.
0: Oo.
2: Pero parang ang imong sabton nga dili mo tuhugon og bayo murag tanan na nga magtutudlo. Manang batian sa plato ang lugar ang pagkaabogada ni kining Attorney Claire Castro kay doon na siya mga mahimong magamit lugar nga lugarason diha mismo sa iyang padayon nga pag I don't know na bagay nang iyong siya nga na bagay siya pagpangayong pamasaylo magay maruwa mo ko na dunggan pasaylo ako ninyo kay mao kini mao ka na maruwa man
0: lagi direct nga marag nga na magdamsyon dili.
2: Oh, agya lang nga naintindihan natin ang nasaktan. Ano may kung nasabta na dunggan sab. Wag yun nga pasilwa lang ko niya kay pasensya. Nagatag problema eh.
0: Pero ningon man tong murag wala man siya nangay pasaylo magnum jun. Murag may
2: gani.
0: Wala yung pangay pasaylo.
2: Wa mag-iingon nga kay gidungo man nga yung pasaylo. Pero wa man siya gilutok nga pagpangay pasaylo sa mga magtutudlo magnumainin. Iksyon tingo pagpagkabana, i-comment, i-message, opinion. Wala ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 5:54. Mga iksyon, kumusta mga buntag? Kini si Magnum June Albino.
0: Ug Magnum Aileen Acuri.
2: Karong nga dalawa, Biyernes, Agosto 21. Karong sa detalye na sa ating mga balita. Una mga iksyon, ang atong Magnum Read Alert. Matag-adlaw, dapat alerto ta tungod kay nagparayon ang grabe nga kainit sa adlaw karong panahona. Kinahatun ka nato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Magkasandig, Cagayan de Oro.
8: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
2: Kaubanta ang pag-asa weather forecaster nga si Arian Siozon. Arian, may buntag, undercast Magnum Radio. Imong kauban si Magnum June Albino, Magnum Aileen Acuri. May buntag, Arian.
9: Yes, sir, may mga buntag ko diha kaninyo. Ilabi na po sa mga sukinting paminaw. Doon ay tulog ka circulation na palayon na ginabantayan karong buntaga. Una ang low pressure area nga mao ang dati nga si Bagyong Neneng na anaa sa boundary sa Philippine Area of Responsibility dapit sa nasud sa Taiwan. Ang ikaduha ka low pressure area gihapon na naa sa gawas sa FAR sa kalagatan na kapindibo kilometro east sa northeastern Danao. Ang ikatulong mo ang bagyo nga siya, Severe Tropical Storm nga aduna international name na Saudel nga anaapod sa gawas sa FAR sa kadagatan kapin 2,000 kilometros east sa southeastern Luzon. Hinoon, kinintulog ka weather system sa wala may direktang epekto sa atong panahon karong adlaw sa tibuok sa Pilipinas. Ug ang southwest monsoon habagat ang palayon nga nakaapekto dito gihapon sa area sa Luzon. Samtang din sa Mindanao, karong adlaw, o susunod ng mga adlaw, padayon gihapon kita makasinati sa init o maalinsangan nga panahon nga doon ay pinalagsang pagdagong at sa madagumon nga kalangitan. Huwag taas lang yung chance karon sa mga patak-patak na pag-ulan, kilat o pagpanalugdog ang mga localized sa thunderstorm, sila bining kahapon o gabi. Huwag posibleng pa ng mga pagbahato dahil sa yata kung doon ay severe thunderstorm. Huwag atong hangin, hinay nga doon sa kasarangan, ngayon sa bagatan, nga doon sa bagatan kasadpan, huwag ang kadagatan, hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura na to din sa Northern Mindanao, karong adlaw, mag-range sa 20 to 34 degrees Celsius. Forecast heat index sa Mesa-Mesa Oriental, lago sibling maabot gihapon sa around 40 degrees Celsius. Ugaw ka na ang latest update sa itong panahon, ang atong adlaw magsalop na po doon yung alas 5:56 sa hapon. Tulatin Standard Time, alas 5.59 UB na sa Buntag. Ikan rin sa Buhatan, sa Diwas, si Pagasa, Mulugan, El Salvador City. Gini si Arian Siosong. Nagang salamat.
2: Arian, ipangutan ako na, iklaro ko lang. Ang temperatura na to, magikan sa pinato, 20, pa sa 34?
9: Yes, sir. Ang ambient or kan temperatura sa hangin mismo, kung napas sa Bukirun dapit, taon na ikabugnaon. Kung ana andapit sa may ubos sa mga syudad, posibleng ang kainiton mabot sa 34 degrees Celsius.
2: So 20,
9: pero ang heat index, posibleng 40 degrees Celsius.
2: So pag temperatura, 20 pa yun sa 34?
9: Yes, sir. Pero okay, kung ang pamati na, ang heat index na, ang pamati sa lawas, posibleng mabot sa 40 degrees Celsius.
2: Posibleng sa 40 degrees Celsius. Kagapon pila ganito? Kagilao man ba nga 41 pa yun sa 42? Pila?
9: Yes, sir. Ang kagahapon ang maximum heat index na nasa 39. So, maragsama-sama rin yapon ang kainit karon ang posibleng na ito masimatian.
2: Okay. Now, gikamutsyag man ito una sa pag-asa nga sa tulo ka mga LPA na iusana nga posible makasunod sa PAR. Maugyapon, maintain gapon ang puruhan nga makasunod. Asa ba ani? Kini bang ikatulong nga mong gimension or kining una o ikadwa?
9: Sir, kaning bagyo karon nga severe tropical storm nga nasa gawas na si Nine International name nga si Sauda, pwede siya mag-aabot sa, pwede siya hapit gamay sa tuang area of responsibility, pero dili di siya mag-landfall, pero pwede gaya pa niya enhance ang habagat. Posible gaya po landed to gaya pang sa Visayas o Luzon.
2: So siguro murag mo kapay-kapay lang, magkaway-kaway lang siguro si kini ikatulong LP magdamailin, labay diretso lang.
0: Mayroon na siya nga, labay yes, lang ko.
2: Agi ko ha, Laos ko sa China. China pa yun. Labay ko, agi ko, Laos ko dito sa China. Kay... okay, salamat kayo, Arian Shuson. Arian, salamat kayo. Inyong mga tamangsun si Arian Shuson, ang Pag-asa Weather Forecaster.
10: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
2: Sa atong pagparayon, ekonomistang si Mr. Ray Talimio, nabalaka sa palinog paspas kapag dako sa utang sa Pilipinas karong panahon na. Nga diin, namatiktan nga morang himalatyo na, ingon siya nagtinga na ang ating ekonomiya. Unya way namatik dan nga lugar ka na bang mitimbakwas ba? Magmailin. Marang naglubog na bino. Pag naglubog na, no?
0: Oo, unya. Sa proposed budget, tara ba maglumjun kay namatik dan nga dako-dako matot pang bahin na ibayad sa utang.
2: Yay, Sus Maria, Ginoo ko. Ang atong mga sunga, na may apo, apo sa tuhod, apo sa sungay.
0: Masin apilin na sila pala pa.
2: Oo, wala pa ganit. Siguro karon ang kanang mga nag-uyab-uyab pa karon ang ilang anak-anak, pag-abots panahon, may utang na daan. Pias-pikas din niya si Mr. Way Talimio. Sir, may buntag, may undercast, mag-lumadyo.
11: May buntag, mag-lumjun, mag-lumailin, and to listeners of Magnum Radio.
2: Namatik na ni mo nga mura o kunitan din sa mga previous nga administration ba? Karong manggod, mura tulong ka karon pag-uma, mag-nagsakan. Tulong ka karon. Moni ang utang lugar karon pagkauma, isa ka naman. So, kalit ba no? Pinaspasag yun. Mr. Talimio, unsay imong ginauman aning umaabot sa ato nasod? Nining mao nga sitwasyon nga paspas ang pagdako sa atong utang?
11: Magdung yun, ang pagpangutang per se, dili siya dautan. No? Kay halos tanan kasagaran sa mga negosyo, mangutang para mulambo ang ilang negosyo. So, sama po na siya sa atong nasod na kung mangutang ka, na atay kinahanglan makita ang gitawag na ito nga economic and social benefits no or gains. So kung pananglitan ang atong utang, nag-abot na siya sa 19.07 trillion pesos. Ang atong, this is cumulative, no? But for the 4 years of the President Marcos administration, naanata sa naka-increase na taog more than 6 trillion na utang. No? So, unsa ang basihan nato nga mag-uulta or we feel concerned? Kaya nga naman nga for the last 3 quarters, ang atong gross domestic product nilambo lang sa naalang sa mga average of 2%, no? In the first fourth quarter of 2025 naalang ta sa 3%, pagka first quarter ng 2026 naatas na 2.8%, and then second quarter of 2026, 2.3%. Nakita nato na ang trajectory panaog. So kung panaog ang atong growth, nga naman sad ang atong utang pasaka. So ang pangutana na asa man di ay gigamit ang kwarta, asa gibutang ang atong dako nga pagpangutang, nga naman nga dili man equivalent sa pagsaka sa atong ekonomiya. So mauna atong gabasihan na Magnum Jun nga magunta mabalakat na tungod kay ang atong growth dili siya paspas sa pagsaka sa atong utang.
2: Mm-hmm. Now, sa pangutan ng asa nagkapaingon man ang atong gipangutang kining Mr. Talimi, unsa mo nakita?
11: Mao na tong nakita Magnum Jun during the 2025 sona ni President Marcos nga mahiya naman kayo. Nakita dito nga naatay gitawag nga until now they still call it alleged na flood control project anomalies, no, kay wala man daw insakto pud nga kaso nga na pasaka. Wala pa yoy mga na convict, no. So gitawag nila alleged, pero nakita nato Magnum Jun na more than 1 trillion of that from 2023, 24 and 25 napadoong dito sa flood control projects, no. Nasama na diha kanang gitawag nilang unprogrammed na mga appropriations, then gitawag nilang mga insertions. And nakita nato pud lately during the testimony of former DPWH Secretary Bunuan, nag-ingon siya nga halos tanan ng senador o mga congressmen na agad tag 500 million na allocation para sa infrastructure projects. So nakita nato nga ang paggamit sa atong budget, nag-focus ta dito sa infrastructure nga dapat pud na maghatag og employment, na maghatag og growth, kay maumana siya ang gitawag nato pump priming the economy. Kung ang government mugasto para sa infrastructure, dagan kaayog trabaho, dagan kaayog ka ng mga MSMEs mabulahan, kay dagan kaayog halin, kay naay kwarta ang workers, and then ang mga hardware, mga tindahan, raw material suppliers mukusog ang ilang negosyo. So in totality makita ni mo nga nag-grow ang economy tungod kay naay action, naay activity pinaagi sa pag-iningasto ng gobyerno, no. Ang problema nakita nato nga naay dagan kaayo ghost projects, naay dagan kaayo mga substandard projects. That means kung ang di-expect nato na gastuson in 23, 24, 25 for infrastructure, that means nga wala gid siya nagamit, no. Although sa na-release ang kwarta, pero dili siya niadto sa ekonomiya, kundi napunta sa kanang allegation nila naadto sa maleta. Mao na nga makita nato, ma-feel nato nga ang supposedly money that should have been spent and then malambo ang ekonomiya naadto sa mga maleta, sa mga condo units ipangtago dito. That's why nag-reflect dito na

0: Ang kakulangon nato sa collection Magnum Juno na it's about, like, for example, in 2026, that's only 5.2 trillion pesos ang collection natin from revenues. Pero ang atong utang, naabot yun, ang atong, I mean, expenditure, naabot yun siya og 6.9 trillion. So that means natay deficit na more than 1 trillion kada tuig. So ang gobyerno nato, that means na short siya. That's why in 2024, gikuhaan og 60 billion ng PhilHealth, gikuhaan og 100 billion ang PDIC. Tungod kay ang atong economic managers, dili sila kabalo, asa gyud kuhaon ang deficit na to. Kung mangutang ta, dili man napaspas. Nga kung mag-apply ta karon, marilis na yun. No? So, mao na nga nangita sila sa mga government-owned and controlled corporations na mag-limit og dividends. And then, kung naa to yung mga gitawag nilang dormant na mga accounts, gamitin sa gobyerno. So, ang practice sa atong economic managers, piligid siya aligned, no? Nga naman pugso na to Magnum June nga 7.2 trillion sa 2027, nga nung dili man na to ubsan, for example, bawasan na to ang confidential funds, bawasan na to ang budget sa mga other departments, nga parehan ang giingon ni Congressman Toby Tiangco, nga nung puno ang budget ng House of Representatives, more than doubled, no? For the last 3 years, tigi sila saka. When in fact, ang allocation nila naaragid sa mga 10 billion, pero ang budget nila naabot og 33 billion. Kung kana isa, duha, tulo na pulo ka agencies natay savings natag 10 to 15 billion, kung imo nang itotal, dako-dako po na siyang tanang reduction sa atong budget kung magkaroon lang tayo ng gitawag nato nga prudent spending. Ang wala na mawala nato ng liquidation by certification sa Congress nga magingon sila nga kung ang budget na ko nga kada bulan 2 million, mag-certify lang ko, I hereby certify that the 2 million has been spent for this and that. Wala yung resibuhay. So, kana siya kung makorek na to na siya, dako kayo na siya nga improvement sa atong budgeting process.
1: Sir, unsay imong gilauman nga maging ugma sa Pilipinas kun magpadayon ang pagsaka sa atong utang, magpadayon ang pag-dive sa atong ekonomiya, unya magpadayon ang binilyon nga korupsyon sa atong nasod. Unsay imong gilauman maging kapalaran sa atong nasod?
0: Magnum June, our country, our economy will be very vulnerable, no, sa mga external na mga kalihukan. Like, for example, katong nakita nato katong oil crisis, ang epekto, grabe yun, na feel yun, nakita yun nato. Pero kung mulang tao ta sa Malaysia, sa Singapore, sa Indonesia, dili man ingana ang epekto sa ilang ekonomiya, no? Pero sa ato, sobra kaayo kay number one, wala gyud tay gitawag nato nga strategic reserves, for example. Wala tay subsidy. Ang atong subsidy kay one time lang na fuel subsidy, na din tay dagan ng ayuda. Pero dili siya mo-address sa external problem, for example, nga natay dugang na refinery, natay lain ng mga areas na naay strategic oil reserves sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Mauna ang atong problema, ang kita reactive ta. Kung naay problema, naay issue, react na diretso. Whereas sa other countries, and as expected niya dapat sa atong nasod, dapat makaplasta ta, no? Dili ta nag-depend, for example, sa remittances lang ng OFW for the dollars na to. Dapat na naasad kay export industry na kanang kusog para ang dollars na to dili lang mugikan sa remittances ng OFW, kundi naapod tayo sa ugalingon na exports, no? That's why nung nagkaroon ng oil crisis, ang dagan ka ay

0: mga OFWs wala nakarimit kinawad na ng trabaho. Mao na feel dayo nato nga murag nakulangan dayon taong dollar reserves, no? So mao na siya ang atong worry magnumjun nga kung na ay external threat na ay gamay nga lihok sa international market, diretso ang epekto sa ato, igo ta diretso. That makes us very vulnerable, no?
1: Mga aksyon ang kauban tamaw si Mr. Rit Talimio, usaka ekonomista. Mr. Talimio, sir, salamat kayo. Thank you sa panahon.
0: Dagan salamat, Magnum June, Magnum Aileen, and to listeners of Magnum Radio.
1: Oras, alas 7:12, sa mong pagbalik kaman sa Panamdung, dugang may isgutanan. Sa atong pagbalik, mga aksyon, karumbuntaga, atong pag-alakbitan, isgutan, ang matungod sa lugar baruganan pamahayag, no, sa Federation of Free Workers FFW nga ang nasud ng budget daw dili pa nagana zero no? Di pa nagana sa zero, pero sugdanan kini sa ginaw mang pag-uswag sa kinabuhi sa mga Pilipino pasabot nga di pa sa mga budget nga ginadibatihan sa mga magbabalaod, naabadya ang atong ginauman nga lugar palabo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Kaya maraman, kanagan ang budget may agi sa ato nasa magbayari, kanatuig ba na? Pero maraga kalubog may noon pagsamot ang kahimtang sa mga Pilipino. Standby sa mga pagbalik. Oras, alas 7:13.
2: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
4: Pinakabarato nga data
5: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
6: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas!
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule, Osaka Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. Osaka Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lawas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas!
10: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Gigutom na ba?
12: Gimulto!

0: BBB Bernie Busog Batch CM Recto Branch is now open. Doon sa Nazareno Church, kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: Bites Busog!
3: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala ka natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
4: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Wala'y sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
9: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
10: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
12: Oras, alas 7:20.
11: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Magnum 45.
12: Sa ato nang ilagbitan mga igsoon, ang FFW na mayag nasunog budget di panagane zero. Naspikas niya karon si Attorney Sonny Matola, ang presidente sa FFW, Attorney Sir May Buntag.
14: Mayong buntag, John.
12: May buntag, sir.
14: Mayong buntag usab sa libo-libo ni mong tagapatalinghog o siyempre viewer sa radyo o sa social media.
12: Sir, nakabasi magkas Manila, himonto sa kang reporter, be. Kumusta niya ang baha? Sige pang baha?
14: Ah, may kunhod na, no?
12: Kunhod na,
14: yung baha, oh. So, kagahapon, niadto na ko sa Maynila, na'y baha sa Taft Avenue.
12: Okay.
14: Tagahawak niadtong miaging adlaw.
12: Now, dirita sa hisgutanan sa budget, karong panahon na, ang deliberation sa budget, lugar ang labi na ang kamara, ang ilang mismong panahon, murag nakapokus na dito pa magbalin ba? Murag naging bugat ng mga rasyon ito. Napamagkatay makuot ani no makuot para sa ilang mga constituents ana no
14: tama,
12: budget lugar para sa ilang mga distrito usay man nakita ning gitak ng budget para sa 2027 attorney sir
14: ni taas ang atong 2027 budget og 6% no kanang national expenditure program nga gihanda sa Executive Department sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos pinagi sa DBM nagsumiti og National Expenditure Program amounting to about 7.2 trillion gikan kaniadtong 2026 na about 6.8 trillion na tayo. So mga 400 billion increase kini kaubang yun. Pero sa among mga mamumo, ang among kapasikaran sa among evaluation ay among ginaingon nga dapat mupasa kini sa ginatawag na mug workers and decent work test, no? Sa matag dakong appropriation, ang Kongreso kinahanglan mangutana kung makamugna ba kini o decente o regular nga trabaho. Makapataas ba kini sa real purchasing power sa mamumuo o makapaduol ba kini sa minimum wage ngadto sa ginatawag nato og living wage o makapaubos ba kini sa gasto sa health, education, food, housing and transport, no? So ang mga government contractors ba musunod sa labor standards, occupational safety, freedom of association o collective bargaining o transparent ba ang proyekto o sa makita ba no yung resulta niini dili ghost no ang benepisyo ba maabot sa ordinaryong katawhan o mapundok lang sa pipila ka mga contractors o political patrons, ano?
12: Mm-hmm.
14: Ining 7.2 trillion dako kayong kantidad apan alang sa FFW ang tinuod nga sukdananan na asa siyempre benepisyo sa katawhan.
12: Mm-hmm. Di kaning atong kinitaan matagduig magduel, no? Basig kauno na sabi sa nagkatako, grabe na itong pag-sulbong sa utang sa Pilipinas, kining attorney?
14: Dako-dako po ang atong bayro nun sa utang kay diri sa 7.2 trillion ay higit na 2 trillion din ang atong ibayad sa utang. So, ibig sabihin yan, eh, kung utang ang binabayaran, eh, may desisyon niya ng mga nakaraang gobyerno, ano? At binabayaran natin ngayon. Kaya palagay ko ay siguro maghanap ng paraan yung ating gobyerno na magamit natin itong binabayad natin sa utang para sa, siyempre, para sa pondo sa agrikultura, sa health, sa edukasyon, o sa human resource training sa atong mga katilingbanon, ano? So, kinahanglan siguro kini-negotiate sa atong mga pinagkakautangan.
12: Hmm. Sir, samtang pa rin ang pagtaas sa atong utang, sukamod sa mga ato ekonomiya, ang kaugmaon sa mga mamumuo, sektor sa mga mamumuo, murag miubansab sa maong nga sitwasyon nga murabag uncertainties nga ato mismong mahinagbo sa maabot ng mga panahon labi na sa sektor sa mga mamumuo.
14: Tama, siyempre dako kinig tawag niya sa Tagalog ay dagok o impact, no, sa atong mga mamumuo kung naka-focus ang atong budget sa pagbayad sa utang lang, ano. Although dalawang trillion higit ka ni, dako-dako talaga, no? Dako-dako. So, sa 7.2. So, almost 16 or between 16% to 20% yan sa ating budget, no? So, sana pumunta yan sa agrikultura. Ngayon ni Congressman Jonathan Keith Flores sa bukid nun ba?
12: Mm.
14: Si, nga, parang nag-decrease, no? Nang 36.6 billion, no, na so parang lumalaki ang cake pero lumiliit ang hiwa para sa pagkain. Oo, at siyempre yung gipunto susab ni Congressman Flores sa iyang pag-examine sa budget ay nabawasan yung health ata ng almost 95.7 billion, no? So siguro dapat tuki-tuki yon kini sa Kongreso nga nung nabawasan man, ano? So yung ating edukasyon sa 6% increase sa atong National Expenditure Program ay 5% lang ang increase, ang pinakadakuata na increase ang atong National Defense, ano? About 10% increase. Pero nakitaan sa ni Congressman Flores kiningang agrikultura o gang health na nabawasan although mitaas yung National Expenditure Program nato.
12: Mm-hmm.
14: Siguro kasamang yun ay i-explain nato kining National Expenditure Program, ano. Kining National Expenditure Program mao kini proposal nga budget sa Executive Department. Ang nag-propose manggood og budget mao ang atong presidente sa Pilipinas pinaagi sa Department of Budget and Management o ginaduso kini ngadto sa Kongreso. Kung maaprubahan na kini sa House o sa Senado, mao ni kini mahimo nga General Appropriation Act. So kini na ang balaod noon, no, kasi ang mag-scrutinize niini og ang mag-approve talaga ang atong Kongreso kasi Congress has the power of the force.
12: Mga eksyon ng atong gawaban, mao si Attorney Sonny Matola, ang presidente sa FFW. Sir, salamat kayo. Sa imong paghatag, panumay na bigay robotaga.
14: Mabuhay kayo.
12: Salamat, sir. Inyo naman yeah. Mga ang presidente sa FW, Attorney Sunny Matola. Oras, alas 7.32. Sa ito magbalik man sa Pemdom, Act Teachers Northern Mindanao, nag-agat kang Palace Press Officer, Andrew Sikitawi nga, maguna-una sa saluatan niya mga pulong, sa di pa niya ni Buyan, aron wa kini mapasakitan. Kay medyo nabisgo in town. Nasakitan o dala ng kapungot ang mga magtutudlo. Sa mga pagbalik, human sa Pemdom.
1: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
6: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
7: Mighty C, ang alkaline na vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nyo ng allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Happy Fiesta Serio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, ubo sa pamunuan ni President o former 3-term City Councilor George Guking, may paambot sa kaakuan niini nga mo serbisyo balik sa Cagayanon, pinaagi sa mga oportunidad nga makapaligon o makapalambo sa patigayon, turismo, edukasyon o teknolohiya. Suportanta ang kalambuan sa ulugontang pananghigalaay o ipaligontang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro! Happy Fiesta, mga higala! Viva Senyor San Agustin!
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-iris obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
9: Gigutom na ba?
10: Imulta!

0: Magnum 45.
1: Sa atong pagparayon at Northern Mindanao, nagagat kang Palace Press Officer, Ado Secretary Kev Castro, nga sa di pa niya buhian, hunanoon sa ang polo ngayang gustong lumatan. Naspikas din niya, si Mr. Ulan Cruz, ang coordinator sa ACT Teachers Northern Mindanao. Mr. Cruz, may muntag, sir.
2: Yes, may buntag Magnum June and Magnum Aileen ug sa tanang tigpaminawan ni ining programa.
1: Sir,
2: may buntag.
1: May buntag. Paminawon sa natong pamahayag ni Kev Castro ha kay ang impression man gud sa kadaghanan mag nilahat sa mura git gi laspa tanan no?
3: Tanan.
1: Nga mga magtutudlo nga gilakbita pa ito, labi na kunog, medyo matatanda na. Kana ba, siguro.
3: Mga karaan na daw.
1: Oo, siguro ka na ito magtutudlo ba nga tungod kay ang tutok to as pag-prepare lesson plan, ano no, murag eskula lang yung gapon, kaya pag-abot sa balay, inay nga maghulat nga mamisita ang hinigugma, una ba kaya mamisita, di na magkaatibas mamisita kay ito ang tutok man sa lesson plan, magdumailin. Paminaw sa itong pamahayag, Bi? Ni Palace Press Officer Undersecretary Kev Castro.
4: Pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanila mga magulang, kuhindi sa kanila mismo paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Ano ho na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nang galing yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. Eh, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na inagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa niyo guro.
1: Okay, so mato ang pamahayag. No, napag-isto mo nga totoo naman. Pero di, wala siya mag-iun nga tanan yun nga magtotoo. May mga guro nga sayo lagi ko nung Uruguay way modo
3: nagtudlo ulay modo sir.
1: Well may modo no. Anyway, kining Mr. Cruz unsay vibration gagi logagi hambin karon sa mga magtutudlo labi na dinhi sa Rion Jess.
2: Well Magnum June, Magnum Aileen, ang maong statement niya ni Clark Castro nakapaubos no sa moral sa mga teachers. Remember nga ang ato mga teachers nana siya sa school every day niya ang pagtanaw sa mga estudyante there i kanabang mga model no kay siya ang gatudlo sa maayong gawi sa mga bata at the same time gahatag siya og kanabang quality education sa atong mga estudyante diha sa mga tunghaan. Ang maong pronouncement ni Secretary Clare Castro dili siya actually haum no sa kasamtangan ng mga panghitabo sa shooting incident. No, dapat before niya gi pagawas ang mga statement or comment, dapat nag-qualify muna siya kung maayo ba kining statement or comment ipagawas.
1: Mm-hmm.
2: Onya, remember nga estudyante o teachers ang biktima or involved no sa maong mga incident.
1: Mm-hmm.
2: Onya, iya po naunaon nga naapoy mga teachers no nga napusilan, naapoy teachers nga nakulatahan ug namatay na ang suspect students. Mao na nga dapat iya unaunaon ug maayo kung angayan ba niya kini kini nga mga comment ipagawas diha sa media. Kay unang-una ang original nga statement ana minsan no ang mga teacher nagtuturo ng mga masamang gawi or itong walang mudo no. So mao na nga nakapaubos yan no sa moral no sa ato mga teacher. Si Secretary Castro actually wala man sa social practice, they don't know the sacrifice sa ato mga teacher. Kung wala sa social practice, mao nang sag-asa na lang siya kapamudyot og mga maling idea nga dapat gyud unta mag-qualify siya iyang i-contextualize ang maong statement or comment nga kanabang haom sa kahimtang nga makatabang no sa kanabang pagsulbad or pagpakalma no sa atong mga parents sa iyunani nga mga panghitabo. Mao nang amo yung ginakondina no ang maong mga kanabang comment no sa atong secretary nga dili gid siya makatabang no sa mga side sa teachers. Ilabi na nga ang atong mga teachers usap pud siya sa vulnerability sa school no. Imagine na kanya to mga students ba yan, na ano sila yung mga grupo, no? Mga gang, hindi mo ginamalikayan. Maunang careful unta dapat ang atong mga, ang ati Sir Castro sa pagpagawas o mga statement or comment batok sa mga teachers.
1: Actually, pagsugod sa istorya magdumailin, okay man dato nga murag iyang i-relay angon sa may mga pamahayag sa presidente because this to make dugangan man niya.
3: Nadugangan na po kayo ito yung mga nagpakita pa siya og picture gyud magdumzon. Nahitabo daw dito sa Davao nga pagbisita ni presidente. Murag i-explain niya kay nganong minsan walang modo daw ang mga estudyante tungod kay natuduan sa mga maestra. Kay katulog sa Davao daw nagbuhi pog mga dili maing mga words sa mga estudyante.
1: Tama ang gingon ni Mr. Cross nga sa di panta mo sulti. Yes, ang ano daw, maayo bang impact ni? Positive bang impact? Mm-mm. Di ba ni mo sumbalik sa ato?
3: Mm-mm.
1: Bisan pagwa niya, tanan na ang magtutudlo.
3: Mm-mm.
1: Pero sa tanto-tanto man gina, pag abot dito ang nasaban ng mga magtutudlo, mahimong lahi na.
3: Mm-mm.
1: Ang ila mismong na musulod sa unahuna, bang marag ang impression nga gitanan na sila. Bisan pagani, dili, wala sila gitanan, ang question, o kangayan ba?
3: Mm-mm.
1: Nga tagaan na o importansya sa mga pahayag ni Claire Castro considering sa sitwasyon karon. Mga kanya siguro nalang panimalo sa itong gitahin na itabarito sa Davao ba? Ngayon ka parang gibuli sa pampresidente. Medyo gihambin pa tayo ang presidente. Why? Gihambin siguro ang kapungot. Pero siya parang nagihambin kapungot sa itabarito sa Davao. Anyway, so ang inyo nga imbis unta nga makapataas sa moral ang pamahayag nga gikas Malacañang nakapaubos na noon sa inyong moral kay di ra ba kay sa mga bullying di ra ba kay ang mga estudyante sa biktima magdumalin apil ba magtutudlo.
3: Oo.
1: In fact na alagi ga kanung gaban dinhi sa ato na inyong gaban patay. Magtutudlo dinhi sa ato nagpain kani adto sa mga tuig.
3: Mm-mm.
1: Na ay mga kapusilan. Na apay mga bugal-bugalan lang karon sa mga nga pamahayag magdumalin mahimong ang impression sa usa ka tinunan ngadto sa ka magtutudlo muumuspod. Nalagi mga magtutudlo nga di respetuha sa mga ubang mga estudyante. Unsa pa ka kunay luwatan nga mga pulong nga gikan mismo sa perceived to be nagikan sa pinaka dako sa atong nasod kay spokesman gid siya sa Malacañang. So, unsa inyong sunod aning mga lakang, Mr. Cross, kuman sa maong lugar pamahayag sa patigba, mas Malacañang?
2: Well, ang amo ramang gi pangayo magrumjon nga iyahang i kana mag-apology siya no sa mga teacher, pero ato man nakita nga murag malabo man no. Pero ang ayan unta nga buhato niya para mabalik no ang moral sa mga teachers. Tungod kay kinsa pa may magtabang namo nga mga teachers kung kami ang mahimong punteriya o target no sa mga kanabang incident or mga bully or kinsa pa na diha nga mga untoward incidents nga mabutang sa peligro ang kinabuhi sa teachers. Dapat ginapataas nato ang moral no sa mga teachers. Mao nang among gihangyo or gi panawagan ni Clerk Castro nga iya na lang siguro ipaubos ang iyahang garbo, mangayo na lang siya sa kanabang pasaylo o apology sa mga teachers. Niya ang kuno na lang niya nga usahay kung ang tao mo good, kung walay pakisusi, walay bisay katungod ng musulti. Maunang public apology ang among ipangayo no sa atong Secretary Magnum June.
1: Mr. Roland Crosser, salamat kayo. Thank you sir sa mong panahon.
2: Salamat usab kayo.
1: Ayon yung batimang action, bawo ang coordinator sa ACT Teachers Northern Mindanao. Oras, alas 6:50, parenta sa ato mga balita, mga balitang lokal.
3: Kibuti ang nika ni City Mayor og Law Professor Attorney Oscar Moreno nga ang katawhan maoy mabasol kung anong kurakot ang gobyerno. Mato ni Moreno nga kinitungod kay panahon sa eleksyon, mudawat og kwarta ang matao og paray ngupili sa dili angayang politiko. Tungod ini giingon sa kani opisyal nga dako ang papel sa mga kabataan-unan aron mabago ang kasamtangang sistema karon.
5: Ayaw basula kung ang gobyerno kurakot. Kita ba sa ang elect anak nila? Kita ba ang katawahan ba nagpili anak nila? Di ba na sila muda o gumula ng butaris katawahan? I hope ang mga batanon. Suryahin inyong mga ginikanan, inyong mga lulong. Ay, nung balingyan inyong boto. Anugon ang among kaugmaon. Anugon ang kaugmaon sa mga kabataan-una. Anugon, gibaligya na. Nawagan sila kahibalo.
3: Ang pamahayag ni kanil City Mayor og Law Professor Attorney Oscar Moreno.
1: Uyon si House Deputy Speaker Misamis Oriental, Second District Congressman Bambi Imano sa panawagan ni DILG Secretary Janvic Memolia na maghimo og balaod alang sa mga dunay armas. Mato ni Imano nga kinanglang istriktuhon ang paghatag pribilyo nga makapanag-iya og makabitbit og armas. Dili lamang sa mga government-owned apan lakip na ang pribado nga mga nanag-iya nini.
6: Dili lang government owned, tanan bisan lang private. Dunay sa ato manggod gitugot nato ang pribilehiyo nga ang pribado nga mga tao pwede makakapo makaangkon og ilang kaugalingon nga luthang distriktuhon no, and masingus ganto ang katubitaong pagpangita atong mga loose firearms ugutan ba. I think angay nga ibalik ang program sa loose firearms and hugutan, ako uyon ko nga hugutan mismo ang privilege maka panag-iya o maka bit-bit kanang carry firearms outside sa residence.
1: Ang inyo nabati mao si House Deputy Speaker o Misamis Oriental Second District Congressman Bambi Imano.
3: Gipasalig ni DPWH Secretary Vince Dizon nga gahinan og pundo ang hangtod karon wa pa matapos nga makabalan Bonbon Bridge. Kini ang payag sa kalihim atol siyang pagbisita sa Taguluan, Misamis Oriental kagahapon. Mata ni Dizon nga gisultihan siya ni Kagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez nga doon na pay tulay dinhi sa rakwayan nga wa pa mahuman.
7: Kong Rufus pointed out to me a unfinished bridge, yung Makabalan Buntod, Makabalan Bonbon Bridge, konti na lang. And our commitment is to fund that and finish that by early next year.
8: Thank you. Yes.
3: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon o pagpasalamat ni Kagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez.
1: Nagpasalamat ang Department of Education kung DepEd Region 10 sa gabanan sa Misamis Oriental. Mato DepEd Regional Director Dr. Ruth Fuentes nga ang gihatag nga suporta sa probinsya na kadugang sa kaigag sa matinunan arumaning gamot.
9: We commend the governor, the good governor, for the support, especially in the recently concluded National School Press Conference. I learned the support the governor has extended to our young journalists and even to the teacher advisors. No? We are happy to note that Misamis Oriental is the champion. Because of that, our learners and even teachers are motivated to participate in the contest because of the financial support from the very start, from the school level contest to the division level contest and up to the regional contest. The support extended by the governor really gave a boost and moral support to our aspiring journalists.
1: Ang inyo nabati mo si DepEd Regional Director, Dr. Roth Fuentes. Karon sa atong Magnum Higalay Festival 2026.
0: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
8: Viva! Viva! So gana karong adlaw ang tulo ka adlaw First Mayor Rolando Clarix oi Higalaay Pickleball Tournament diha sa home court sa Arena Street Bulwa ning Sirad. Kini kabahin sa mga highlights sa Higalaay Festival 2026 alain sa kapisahan ni Senior San Agustin ang patron sa Rakbayan. Karong adlaw maoy modula ang beginner men and women, novice men and women og mixed. Lunot ni ini giagat ang tanang player sa pag-abot sa venue sa usa ka oras kun usa ka oras sa di pa ang gitakdang schedule sa ilang dula. Giparan usab ang mga player nga human ang last call hatagan sila og 5 minutos aron maka-report sa ilang assigned court og ang mapakyas sa pagtunga sa gitagdang oras magresulta sa default. Hisayran nga among torneo dunay kinatibukang premyo nga kapig 1.6 milyones pesos samtang sa reliyosong kalihukan sa St. Augustine Cathedral ipagkon gipaygay sa kaginiang ikaapat nga novena mass alang kang Santa Monica og unyang hapon ang ikatulong adlaw sa novena alang kang Senior San Agustin.
0: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
1: Viva! Viva! Alas 7.55 sa mga pagbalik kuman sa Panamdom, Cybercrime Investigation and Coordinating Center na mahayag ngayon gamiton ang controversial na karon nga intelligence funds aron mabantayan ang influensya sa online gaming platforms nga to sa kabatunan. Ganoon pa ang detalye sa mga pagbalik.
0: Time Check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tin nyo mo.
10: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
14: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
15: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
16: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong yulap ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
17: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
12: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
20: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
21: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
22: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
23: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
24: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
25: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
26: Magalingin pala ang imong nga uno.
25: Masami nagkapangihi.
26: Masami ginauha.
25: Kasi may diabetes ka na.
26: DTX 500 na.
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compound
25: nga nagapanubo
26: sang imong blood sugar.
25: DTX 500
26: garantisado.
25: DTX 500
27: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix.
29: Mabakal sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
3: Inom na og Mighty C!
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Kaya sa Life Extension Vitamin D3.
8: Thank you so much.
5: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
12: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
13: Happy Higalaay, fiesta ka na tong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
14: Oras alas 8:01.
15: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
16: Magnum 45.
14: Karon sa ito Magnum National, gipamago sa Cybercrime Investigation and Correcting Center kung CICC nga pwedeng gamiton ng intelligence funds sa pipilakahinsya sa gobyerno aron mabantayan ang daotang influensya sa online game o online gaming platforms nga ito sa kapatanunan. Kinatungon sa pagtuong maoy na ka-influensya sa mayroonting mga insidente sa matungaan ang online games. Matuli sa CICC Undersecretary Renato Paraiso nga kini ang maayong ihimplo kung ano saan paggamit sa intelligence funds.
17: Right now ho, talagang mahihirapan ho kung ngayon pa lang tayo magsisimula. So we're trying to formulate some guidelines into recruiting yung mga nandun na sa loob to act as our eyes and ears. Or identify natin sino yung mga gusto nilang biktimahin and prevent school shootings from happening. Again, siguro ito yung magandang halimbawa nung paano siguro tamang gamitin yung mga intelligence funds.
14: Ang inyong nabati mao si CICC Undersecretary Renato Paraiso.
18: Giyaghat sa Scamwatch Filipino, ang mga ginikanan nga baguhon ang setting sa